0: Bugasta, Sudanta,
1: Oo.
0: Orienteta, Tubigta.
1: Kamogani.
0: Oo.
1: Para kinatro pa Irving, di. Ang muto yung paglantaw ni Ma'am yan, no? Bilang mga nagabrigada sa Higit Singdalan sa siyudad sa Bukulot. Kaabo na yung ilay yung ano, Katropa Irving, yung ginapatayan.
0: Katropang Franz, pinang score gani. May isa to nga medyo, ano siya, abstain.
1: Oo.
0: Ang isa to, hindi na lang. Oo. Oo.
1: Kani man. Pero dito ko po Erwin, dito kita kay ano, alias JR.
0: Ah, kay alias JR naman. Oo.
1: So, ito yung tikita, si student tikita.
0: Aria, sa akadem. Oo, sa akadem na.
1: Sa batyab lang. Oo, akadem kita yan. Ay, siyempre ko, asa man yung tingog sa mga kabataan. Subo ba ito po Erwin, may mga nagsirmahan na kita, especially sa sining ng mga young generation of voters pala.
0: Oo.
1: Nandong may aras, dito ko po Erwin, sa mga nauyunan. So, I think kung sino ang nagpa-bore for the youth na maka, ano ba, especially sa edukasyon sa kanan, libreng edukasyon sa mga kabataan, eh kung sino din ang atroparwin na nagtanyag sa sinayang mga programa, ya, dara sila nagalantaw sa, ano mo, dara sila nagpalabot sa nilang suporta, at yung positibo nilang reaksyon. Kung lang ito kay Atroparwin, dili kita ya sa bahing sa mga estudyante, no? Namangkot kita ya kung para sa ila bilang nag-eskwila pa. Kasi siyempre, ano yung Atroparwin mo, ang ining estado sa kabuhi na ito, sa nag-eskwila kita, mo yung pinaka-importante mo, no? Makatapos kita, kasi siyempre, makatrabaho, makabulig sa pamilya na ito. Pero ganito kita Parwin, hindi kita nakakuha kita sa komento siya nga parang sa iya, ya, kung may probable cause, hindi nang nga ni impeach.
0: Uy! No? Oo! Oh.
1: So, amunin niya siya, katropang Parwin nga paglantaw. Kung may probable cause, kung bastante ang ebidensya, posible nga si ma-impeach again. Pero kung wala lang man, si let us go on katropang Erwin kung sa aton pa eh. Ako lang sa iya yung paglantaw. Pero katropang Erwin, di pa mangkot na ni siya. Ang ining impeachment, bala makabulig na yan, makabenepisyo ba lang estudyante? No? Ang kahanay sa mga nagatuon sa mga sektor sa edukasyon katropang Erwin. Feeling niya, tulapot na yapot sa corruption eh. Itiko corruption ang magapangibabaw katropang Erwin. Well, hindi man tanan kalikaw mo, halos tanan dalahi. Dalos pa na sa pinakalubog ang sektor din ha. Apitado gisang korupsyon katropang Erwin. So, tingnan mo rin iya yung komento bilang estudyante sa sining impeachment, no? Nagkapatay ng impeachment ang sa kay Vice President Sara Duterte. Kapati, ano si alias GR katropang Erwin?
0: Sige be.
2: Susubukan daw, do possible nga butuan si Vice President Sara for impeachment sa plenary sa House of Representatives para si mo, sir, manabagin man siya sa ginaligar, involved siya sa corruption.
3: Based sa analysis sa mga ano, sir, mga ara sa House, sir, kung may probable cause mo sila, sir, na involved man din sa atin, ano gisa, sir, nung dapat gisa impeach, sir, kung may ara malang
0: concrete na evidence, sir, sa mga
3: maligsiya nga sa corruption.
2: Ilang student, sir, ang ining mga bagay ni mo sa usapan ng gobyerno, especially this kind of mga artika ang ining mo, just like sa impeachment, may epekto niya yan sa inyong edukasyon.
3: Yes, sir. May araman, sir. Kay Beisa, amon nga sa student, is part mo nga sa amon na future, sir, mo kung mabal sa corruption, na if mapatayo ng corruption, ang amon nga future is mapiktuhan, sir.
0: Dalahin mo ka mga...
3: Yes, sir.
0: Oo. Tema
1: ko
0: mo lang. Ang mga estudyante, medyo sangkad-sangkad ng ilang paglantaw, katropang Franz, kay Tiara sa eskwelahan, may storyhan, update sa social media, sa television, sa mga balita, mas taas ang ilang kamuklatan, nabi, ilaw awareness.
1: Kabalo na sila, no? Kaya siyempre, ang iba na ang kalabanan, sila ka pa Parwin, exposed man lang through social media eh.
0: Yes.
1: So, social media is one of the, ano yun eh, no? Ang pinaka-fastest na lang nagkakalakta, nagka-disseminating information sa publiko, no? Pagkaya mo rin komento sa ato ng mga pamatanon. Authorized impeachment ni Vice President Sara Duterte man kay Tropa Conservative, no? So di may arasi ila yan kung ano ang nagkakadapat. Himuon ang nagkakadapat ka Tropa Conservative.
0: Dapat siguro importante siguro sa mga kuturan ta may ara kita sang pag-intindi lang no sa proseso sa impeachment because nga ti kadamo sang posibleng matabo well corruption isa sang problema ta nga paglustay sa kwarta and this is the part and parcel sang article of impeachment which those 600 million plus nga kwarta tong agin na pagkatapos there were transaction later nga gin present dito sa ano sa House Committee on Justice nga there were several billions of pesos deposited sa mga account gani ti depende ni kung paano depensahan sa mga Duterte sang ilang ano ilang ang ining mga akusasyon sila
1: amo ni kanika tropa Harvin no. So, okay, subunin nga daw, muli ang listanando nagabantay, kaya nagatutok yung direkta pa Irwin. Ang otos nga decision man sa plenary sa kay Vice President Sara Duterte, katropa Irwin, no? So, muli nga, ito rin yung mga pagpakigangot sa publiko, pagkuhan natin sa ilan yung bahin.
0: No.
1: Ang otos subunin nga binutuhay for the impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Oh. Sa representante sa katropang Irwin, no? So, like the real ones patrol, inis ka tropang France under Burgos, ito lang mga bukol-bukol sila, once pag tumaras ng Santo Das Hood. Para sa nag-aog yung Pilipinas sa Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Thank you so much sa katropang France sa mga latest update, mga latest balita. Sir Epi Helie, good morning. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning, katropang Win. Years remaining, katropa, before national elections, and there's a substitute after BP Sara. Amo nang ginambal ni Sir, ano, Sir Lloyd Navales, mga katropa. Tristan Yat Gulay, mayong aga, katropang Win, mayong aga. Salamat man sa pagtutok ng programa. I hope mga katropa, mahatag na ito, pinaka-konkreto ka ma-detalye, ang utsin ng impeachment, mga abyan, no? Sa article impeachment, may ara sang naka, napasulod dira, mga abyan, no? Nga, in-file. This is the second attempt sang impeachment matapos na impeachment to ang aton nga vice presidente. Nagligat niya tuig, no? Kag, may ara sa pagpinutuhay. Ang istorya lang, kay ti, ang set of congressman nga nagboto sang una sang impeachment 2025 laina ang mga grupo nga ni there were congressman nga wala na mapalaron sa pagsabak sa eleksyon na pierde there were several congressman nga nag-suporta sa impeachment believing nga may ara sang balik no sa ila mga katropa and sa mga time nga ni Mabian hindi natin manigare no nga may ara sang issue nga dapat i-settle naton no ang pinaka na pasulod nga mga article of impeachment mga katropa which gin butubutuhan to sa ano gin butubutuhan to sa House Committee on Justice mga abyan ang article sang ang violation no sang graft and corrupt practices no misuse of fund no nga nagrabot mga katropa sa 600 million pesos pagkatapos ang hindi wala nang sakto nga paggasto to sang ano sang budget mga katropa sang DepEd to no daw amo na sang pila ka mga aplastada atong pila to ka milyon to nga gingasto lang ko no, sa sunod sang 11 kadlaw pagkatapos naubos naman no pagkatapos ang kasong sedisyon no ini sa presidente madumduman nyo to nga nag-viral man ang pag ang video sang vice presidente nga grafika akig sang vice presidente no kag may mga terms to nga party to sa abaliya kung may patay ko may ging contact na ko ng mga tao nga malaot sa mga grupo sa Romualdez kag sa presidente Santos na napasulod sa mga article of impeachment mga katropa sa diri no so anong sitwasyon no karon matabo anong expectoran what to expect later of course i-present ni siya ang article of impeachment katropa kag ibuto-butuhan. No? Nagbuto-buto na ang membro sang House Committee on Justice, mga katropan. There were 55 of them favored sa impeachment against the Vice President. No? Pilang kinanglanta, more than 300 ka mga congressman sa aton kamara. And there were only one-third of them na kinanglan nga makuha nga boto to impeach the Vice President. Sila nagkabilog, synthesize lang ka mga congressman. Pero ang kinambaldi sa pila ka mga congressista, linya, most probably makalabot kami sa sobra 200 nga magabuto for the impeachment katropa. Pero siyempre may pagbinaliluhanay pa na. Subong may kinamangay pa na. May mga negosasyon para nga posible matabo mga biyan sa Kongreso kung sino ang ato mga congressman nga hindi pagidya luto bala for the impeachment. May ara pa sang kinamangay, no, ang termino sa mga politiko ta, negosasyon de amigo kag di benepisyo. Kung ikaw congressman mga katropa, siyempre kinahanglan mo man maghatag sang posisyon mo sa mga isyo katropa kontra sa mga kontrapartido. Kay ang hindi nato marikawan yan kamot sa ato na administration ara man das kongreso mo, no? Kung ikaw presidente, kinahanglan you have to make sure nga ang imong nga suporta sa kongreso kag sa senado anuman na superman, no, supreme, baskog, para hindi ka maigo sa kurano pa ng mga sitwasyon mga katropa kontra sa imo. So depende na karon, no, it could be nga may ara sang ma-oppose sang legality, no, sang impeachment, just like nagligad mga katropa nga gin contest ni ang impeachment sa Supreme Court because of sang pulisa sa pag pasaka sa impeachment, which naglapse kuno sa 1-year rule ban mga katropa ining impeachment. So dapat no, nga matalakay dayon. But why kita kabalo mga katropa kung ano ang next nga makabaraha sa mga Duterte to oppose sa constitutionality sang ining ginakabig natong impeachment proceeding. Isa ini ka mga proseso katropa sa aton konstitusyon nga sa pagkaka sa mga matag-as ka official, sa mga impeachable officials, public officials, gobyerno, pinaagi sa pagpresentar sa aton nga mga sa aton kamara kung buto-butuhan kung paano na kag sino ang kakason ng mga ano ng mga opisyal sa gobyerno, no? Tingin ko na kulat ni mga katropa kung ano mga siyempre sa nambal na ito may kinamangay pa ni, no? May kinamangay pa ni sa kamara, no? Kung sino depende ni trade eh, no? Ang pinaka bugat subong nga akusasyon ni Senator Aimee Marcos mga katropa, hamaya linya may ara sang kinamangay may tag 5 million pesos kuno kada congressman diri sa pungsod, no? Diri sa kamara kag kabaylo sang inabuto tuod na bao do mayo man
4: tuod ka
0: do mayo ba. So tanawin tayo mga katropa eh, no? Kung sino ang mabuto to, pero may ara to na proposal, no, nga dapat tani mga congressman hindi mag paragunago sa ilang balota, no? Kung sino ang mga ano, mga congressman nga mabuto pabor, dapat ang kada boto nila kuno dapat ipakita nila amo ring boto ko, pabor ko, amo ring grounds ko, amo ring papati ko, amo ring akon nga paglantaw sa complaint, no, amo ring mga bugat sa article of impeachment nga dapat impeachment ng vice presidente. Kay iban nga mga congressman ga pa playing safe mo, no, para mabalantay tanaw tayo kung sino isog sila da, no, balanta kung sino nagboto mga katropa. Pero mabalaanta man ang Japon sa record mga katropa kung sino mga congressman nga nagboto sa impeachment sa vice president. But nantaon ta kon anong gravity mga katropa. Well, let's go back sa mga problema sa atong pungsod. Corruption. Ang corruption, isa sa dako nga problema sa atong pungsod mga katropa. Isa sa dako nga mga concern naton nga nagakaon sa atong budget, sa atong kwarta, sa atong pagpakabudlay. Tananta, ipit kita ang nagataas nga kapigilohon sa pungsod Pilipinas. Ang sitwasyon nga ang krisis, may ara kita, bulubalda-balda data. Let's take a look at ang COVID-19. Ang COVID-19 mga katropa, during sa panahon ni Anay Presidente Duterte mga katropa, there were loopholes no sa pag-uyat sa siring budget naton. Nagdako ang aton budget, aton spending deficit naton because of the crisis. No ti ang ginambal sa pinakamakutunan tati anong tanakaroon kay ti amuna siya ang dalagan sang istorya karon sa impeachment. Sa COVID-19 no problema to sa bilog kalibutan, problema to sa bilog nga kapungsuran mga katropa. There were millions of people died during COVID-19 no, ang nag-alma to gani ang Estados Unidos nga ti amuna kay ti sala nga may impormasyon ginatag sa aton World Health Organization, that's why ma-pull out na kami mahalin sila. So amuna mga katropa ang pila ka mga sitwasyon. Now ang ginapagwa naman subong is may ara sa mga isa ka virus. Ini mga crisis kung pigaw ang ato dalagan sa ekonomiya, apitado ta. Balda gita permi. Ti here comes another problem. Why man ato ni ang presidente? This is the first time. This is the worst ever nga problema sa crisis sa oil. Ini ba tapos nga nagkinagual to, nagdeklarar sa pagpakataki ang Estados sa Unidos sa Iran. Ang Middle East, isa sa mga dagko ng mga suppliers na ton, source of oil diri sa pungsod Pilipinas. No, ang atong supply nakadepende diri sa Asia. Huwag matagapadala gito yan sa mga barko para magkwa sa crudo ta. No? Pero nag-base kita sa mga refined ng mga oil na nakakuha na ton sa ibang mga pungsod. Especially, diri man eh, no, sa Petron, ang ma-process nila ng mga oil da kita nagbakal man dira mga agakwa kita isa sa mga source natun. So ang kada crisis mga katropa may mga opisyal kita sa gobyerno may mga opisyal kita sa gobyerno nga instead of addressing the problem ginakapitalize ini mga problema para sa mga personal interest nila. May mga issue kita sa family, may mga issue kita sa mga COVID vaccine nga ginbakal naton. We spend so much mga katropan, those people involved still out there ara pa Japan squad da no, wala madakpan, wala makasuhan pagkatapos gapadayon Japan sang ilang mga gahi sagwa sang prisuhan kaya dapat accountable sa kwarta sa tao. We spent billions of pesos mga katropan, that's coming from us, ato na kwarta. So ining proseso sa impeachment kung malantaw naton ang mga gravity because nakatutok nisa sa korupsyon mo, nagatutok nisa sa mga pagbiyolar sa mga sa aton konstitusyon no, nga pwede maging ground para kakason ka sa pwesto. Now may mga argumento to hambal nila, why not wait for the next election, it's just a matter of years no. Ang problema amo sa mga katropa on the political side, pwede na tulang taon ni ang impeachment will ban a public official to stay in the position in the government no, because may ara sang permanente nga disqualification for public office mga katropa for election para sa mga impeached public officials. Duwa na ka mga ano mo, duwa ka ginakabig natun penalidad. Next is removal from office. Next is that isa ka official na hindi na makabalik sa posisyon. No? Ano naman aton concern da? Ang concern natun di is that ang mga posible matabo sa 2028 presidential election, because ang isa sa mga dako taas nga mga popularidad kaga binotohay o kon na mga supporters ara sa ano eh, ara sa kay Vice President Sara Duterte no, nga nagataas Japan ang iya popularidad kag isa sa mga pinakadako nga pinaka isa sa mga contenders for presidency. Now ti hambal karon ginahadlokan ang aton nga incumbents, aton presidentismo kontra sa mga Dutertes, mga byan. No, balik-balik ang tang istorya ta. Sa panahon sang gainap na nice daw ko okay man, no? Sa una, ang Dutertes and Marcos as mga katropa, tight ang relationship nila with the former President Rodrigo Roa Duterte, nagpungko bilang presidente, and also with the group of the family of Marcoses, the Responsible Pilipinas. And in fact, ang pagpapuli to gani sa anay presidente Ferdinand Marcos Sr., mga katropa, those were effort by Dutertes, no, to bring him home kag ibo ilubong to sa libingan ng mga bayani. Ha? Effort to abi sa mga Dutertes, mga katropa, sa panahon, no? Ang ini nga election for 2020 or recent nga election which nagdaog si Presidente Bongbong Marcos bilang presidente, tandem ini mga katropa, kita nyo to, ang ila posisyon to, unity party, to unify everyone notwithstanding sang ilang mga political affiliation, kontra o kontro, dapat mag-isa sila under sa umbrella sang Marcoses. Ini nga mga plastada mga katropa, hindi amunika ka-akseptado sa grupo sa mga Dutertes because even ang kontra nagasulod, no? Nagahatagatan ay ang Marcoses ang oportunidad for them sa ilang hanay. Maramdaman ta ang mga nag-cross border man gani nga mga officials gobyerno ta. Sang una, nagapungko man si former si Ombudsman Buying Rebulia, no? Sa kampo sa Marutantes, no? Pero eventually nag-cross border sa nag-pledge ang loyalty sa mga Marcoses, no? Kakadamo pa sa mga public officials naton nga nag abandon ship kag nagkadto sa mga Marcoses, mga katropa. Now, ang pinakamasakit dito is that ginaduso sa una si Vice President Sara Duterte na magpadlagan bilang presidente instead of Marcoses. Kag hindi nato marigar mga katropa sa grupo sa mga Dutertes, may ara sa pinihak-pihak, may ara sa mga paksyon, may mga paksyon nga pabor sa tandem sang Marcoses. Ang tandem ni Sara, no, ni Vice President Sara kag Presidente Marcos nga may ara naman sa mga paksyon nga hindi pabor, kag pabor mga katropa. Isa sa napakita to sa iyang pagka-diskontento ang anay Presidente Gid, no, former President Rodrigo Roa Duterte nga si Ginya balik-balik nga si Bongbong Marcos bangag kag nag-yup-yup sang illegal nga droga, katropa. So, isa ni sa mga trigger factors, mga abyan, nga luga paguba, abi, sa imahen sang presidente. Ti, dito, nakabinbin man ang ining istorya sang International Criminal Court, no? Para sa mga akusasyon sang crimes against humanity, gatago po ni sa, hindi pa muna ka-blow up, mga katropa, ang nagkalaluntad sa una sa tunga sa mga Dutertes kasi sa mga Marcoses. Eventually nag-develop ang problema nga nakita sa mga Dutertes ngani atong kontra sa mga grupo sang tandem ni Vice President Sara kag Presidente Bongbong Marcos atong pagsulod na sa mga kontra sa mga Dutertes gidya, no? Isa diri mga katropa nakita to, they form alliances sa mga anti-Duterte group, no? Nakita tong ulo-ulo ang itsura ni Anay Senator Antonio Trillanes III, mga katropa, kag iban pa nga mga kontrapartido, no? Diri na naglalain man ang mga grupo sang antay Sara Duterte kag Bongbong Marcos, nga nakita to nga ay nanunitabo siya man, di kung pamangkoton mo presidente siya amo rin nga akong pledge subong sa atong pumuruyo to unify everyone, maupod kita sa isa ka bandera, no? Amo ni ang bagong Pilipinas subong, no? Tindugan tani ti ang ini nga mga ano nga mga opinion mga katropa, hindi amo na ka-acceptado sa mga Dutertes, ha? Kag nagapanawagan sila nga ti dapat untato na ang mga hutik-hutik sa aton presidente kay ti Grambalto nga wala sang kunano pa nga gihong presidente ta pun ko kundi puro lang political advisor ara ka pungko da kag nagatag sa iya sang nagatag sa iya sa mga instruction la kung paano magiho. kita ta subong mga katropa matapos to nga sige Japon balik-balik atong bangag nga mga ano may social media no siguro nakakita ang presidente ta sa sitwasyon nga dakod daw ka defenseless na kusapo na kag ako pang presidente ako pa agaybo nila dito nagsugod mga katropa sa ICC no ginpahunugutan ang Interpol ha para maghatag sa Warrant of Arrest and Response sa Pilipinas kag ha mismo ang president ang aton nga gobyerno ang nagserbis ni sa anay presidente dito na lang napuyot ang tanan ta nao pamangkot mga katropa sa sini panahon ano gid bala ang impeachment sa pagpangmuhi sang tao pagpangabuhi sang pumuluyo ta mga katropa sang okay pasla no way man pero sa nag-away sa naglapuyot ang politika apektado tanan sang daw okay sila daw solved man tanan daw hipos man tanan daw ka okay man lang pero pagkatapo pagkatabo nga nag-ilinaway na ang duha ka mga lideres mga katropa lamitang pumuluyo ta lamitang aton pungsod mga katropa dira na naginuwa ang isyu sa korupsyon sa tagsa sa mga public officials daw marap lamang sitwasyon katropa so let's wait for the development ano pa ang posible matabo ano pa pwede mahimo sa sining impeachment karon nga matabo diri sa Kamara de Representantes mga byan ang pinaka challenge subong well definitely nakita tuloy mga katropa mapasar gidman mo mabutuhan gidman mo makakuha gidman sa dako kabuto mo no ang ining impeachment ako na ako ni personal paglantaw pero ang away diri sa Senado ano kahugot ang kamot sa aton presidente para magduso sa impeachment kung ma-impeach ang aton vice presidente mga katropa diri pungsod ta no kay to hindi pa amo ra ka solid kun sino magbinotohay sino pa makuha ta sino makuha nga mga tao o kun mga senador nga magduso sa pag-impeach o kun pag-approve o kun pag-decider sa kaso kung sa impeachment complaint batok sa BBC Presidente di abangan ang susunod na kamarata ng Japan eh. Kita man Japan mahulat siya ni mga katropa no? Oras naton 8:27 na sa aton nga palatuntunan mga katropa sa aton pila ka mga abyan daw ang aton nga Santo ng XFM libo-libong papremyo nagapadayon sa gihapon ari na kita sa week 11 sa aton nga papromo no? So all you have to do is to send your entries the many as you can para magdaog kita para makaangkon kita sang dako nga oportunidad para magdaog sang cash prizes nagligad to nga Biyernes nang hatag naman kita sang 3,000 pesos nagligad to nga Biyernes panghatag naman kita sang 3,000 pesos sa aton pinaka mga winners. Okay? So base ikaw na dason, no? Mga katropa, ang aton nga draw ari may ara kita sang third prize nga 20,000 pesos. May second prize kita nga 30,000 pesos cash, okay? May ara kita sa first prize nga 50,000 pesos naman, no? So hulaton nyo na mga katropa kung saan ang aton announcement for the grand draw, pero mas mayo kung maka early ikaw. Padala sa mga entries ni mo at this point of time. Aside sa mga major prizes, mga hatag pata sang 10 consolation prizes of 5,000 pesos. Okay? There is XFM, nag-abri kita sa yunana ta for you to drop your entries there sa ato ni stasyon. Okay? Ari kita sa Earth Street, Puente Velha Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Pwede ka makahatag na sa inyo nga mga drop sa mga entries ninyo, mga katropa, early as today, no? Para sure bull, para sulod gid, para sa weekly draw naton, okay? Ano mga proof for purchase, no? Sang yes to health nga kinahanglan ta. Isa ka blister sang Santon Gold capsule, ang isa naman ka blister sang Premium D3 capsule, mga katropa, ang isa ka blister sang Turbo Food Supplement for men, kag 5 sachets ang Santon Gold Coffee Mix ang aton nga mga proof of purchase. Paano himo on isa mga katropa sa isa ka limpyo nga papel isulatan nyo lang sa ngalan address contact number kag pirmahan amo na kasimple ang aton nga promo pero sa babaw da label nyo gid ang Santon and XFM libo-libong papremyo okay para makita na siya, para ma-qualify mga katropa, and i-label nyo ang week number Like for example, pasunod na kita sa week 11 sang aton pa-promo. So all you have to do is to send your all you have to do is to label your entries under specific or mga designated week lead draw. Week number importante gito sa mga katropa, no, sa aton yung mga kauturan. May nagdaog na, diba, si ikaw ni Dasun, makabulig-bulig-bulig para sa mga kauturan, taba lang nga naghuluhan doman-doman, no? Oras na, mga katropa, 8:13 as pagpagraganta. Let's pause for break. Makomersyal tanay, haboy ta mga panumdom ta pagkatapos sa mga commercials pagkatapos tulakayon taman. Kung ano ang paglantaw sa publiko angon sa impeachment kanil.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gaya nung kusang ordaryo nga kape. Gato kang pagit-pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
12: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: The secret of health.
14: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
15: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sa digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kung dira sa aton nga large intestine nga kung sa diin magambal gani kita constipated ang isa katawo hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement magambal kita hindi regular hindi adlaw-adlaw agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kung masobra pa agiban Sir Josil waay gadya nagabatyag nga mamuhin that's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na isa nagastay sa aton sini nga colon agiban kung nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ilas sining ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
14: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw Why dayon magwa constipation na na?
15: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
14: Amo na kalaba ha.
15: Ambot lang kung paano nila takso na.
16: Southern Plus Gold.
15: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact ang isa sini sa sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amo ning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sini kun ding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation nga aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
16: The secret of health.
14: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
15: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
14: Oo.
15: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 na nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
16: The secret of health.
17: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
15: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
16: The secret of health.
18: Santhol Gold Coffee Mix.
14: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariyo sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen da kong epekto yun sinin to maintain sang manami firm na to sinin nga skin. At the same time nagapanami sa ato sinin nga mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sinin nga brain.
16: The secret of
19: exciting bro!
20: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
21: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
22: Balansing nga mga komentaryo.
23: Further,
22: nga nag-atrust ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
24: Nga medyo isog pa sila yan.
22: Ini ang Bullseye.
0: Oras mga katropa, nasa 8:40 na sa pagpangalagad na sa programa Bullseye. Good morning lang sa mga katropa natin dira sa Libertad Public Market sa Bagsakan, diba? Nagapamati. Salamat, Gid. Mabuhay kayong lahat. Thank you. All the members of Class Dress sa Southern Negros, mga biyan, thank you sa pag-tutok dere. Medyo mataas-taas. Subang 42 ang projected ng heat index nato na dere sa Negros Occidental today. No, May 11, 2026. So halong, keep hydrated, inom sa damo, tubig, kag hindi magpa patial sa init, hindi magpa ano pa magsulay sa init, mga katropa. Just make sure may ara sang ano, may ara sang protection ka mo, may ara ka mo sang payong, jacket man abi, no? Nga takurong lang, no? Para sa mga puturang ta, as much as possible, stay sa mga well-ventilated nga mga area, kag hindi init, ha? Nga mga areas, mga katropa, no? We're checking sang pila ka mga, ano, pila ka mga makabig naton, palabuto naton sa impeachment, no? Kita, abi, we can just assume sang posible matabo, but sa mga abogado, yeah, sa mga lawyers, yeah, lain ni ng proseso ini mga katropa nga nag-upod diri ang ebidensya ang mga kaso nga ukon mga rason for the impeachment, no? Kag syempre ang standpoint sa mga kongresista nga magabutos ni mga katropa kontra sa impeachment. Marabot ba na ang ining enough nga boto para i-impeach ang aton vice presidente? Para sa ibalo sa aton mga kuturan, kung impeach ka ng mga official, public official, hindi ta kahambal na yun nga kakasa, impeach ka pa lang. So ang proceeding, masugod na sa mga katropa. Okay? Ano matabo? Ang ining members ng House, mangin prosecutor nila mo, no? Dito sa impeachment court. Ang Kongreso, mahimo ni siyang impeachment court. So, ang aton nga mga congressman, makita mo na sila, mga judges na sila, no? Mga impeachment judge na sila magpungko dito mga katropa sa Senado, sila ning magpamati sa presentation sang prosecution, of course. There will be legal panel para sa grupo sang mga Dutertes para magdepensa sa kay Vice President Sara Duterte, and it will happen in several days of proceeding nga ipresentar ang ining impeachment complaint mga katropa, no? But in the history, this is the first time nga ma-impeach ang Vice Presidente mga katropa. Ang aton lang nakita to ang presidente, pila ka mga ano, pila ka mga public officials naton pagkatapos public officials naton nga na-impeach, and ang pinaka dako to nga na ano na impeach to is former president Joseph Estrada, which naglabot lang to lapit isa ka bulan, no? 2000 eh, no, ang okay, sige. Alang-alang siguro. Hindi pa siya kasabat. Sige lang. Okay. Sige lang. Okay, kaso ah, no? Alright. So, amanay aton nga paglantaw mga katropa. Sino ang mga makabig naton, ano, mga public official nga gin-impeach, no? Way back 2000, mga katropa, ang unang impeachment nga natabo sa isa ka presidente, si former president Joseph Ernesto Estrada, gin-impeach to because ang kaso, no? Culpable violation of constitution, pagkatapos graft and corrupt practices, mga katropa, gin-impeach to sa ang removal naglaboto lapit isa ka bulan, no? Pero later na oust ang ano, ang anay presidente tungod sang presentation mga katropa nga mismo ang mga aton mga senator judges why nagbuto para mag-abrito bala sang envelope, ha? Why to sa nagbuto para abrihan ang envelope? Nakakuha sang dako nga buto ang hindi nga mag hindi magboto. Nakakwa to sang dako nga boto nga hindi magpabor sa pag-abri sang envelope nga to mga katropa. No, kon aton anong tong kontenido ebidensya ato sang aton nga pinaka sang prosecution, no?

Pinaka-highlight to ang PNP, ang army, mga katropa. Ano, withdraw naman support sa anay presidente, mga katropa. Dito na na buo, mga katropa, ang EDSA People Power 1, People Power 2. No? Nga gin-updan sa bilog nga mga pumuluyo para isinggitan na ang papanaog sa aton nga presidente sa una. Dimodo, katropa, nga wala to saya na ano, wala to sa iya na impeach or na remove sa iya talata iya posisyon bilang presidente, but na out sa napahalin, no, tungod sa pagsulod na sa pumuruyo dito sa Malacañang. Nagwa to ang presidente, katropa, nagwa naghalin sa Malacañang. That time, nagdaog ang tingog sang pumuluyo nga nagsinggitan nga ikakason ang ining presidente because nga ti grabing corruption sa iya nga sa iya administration. So, same follow, mga katropa, matapos nga ang impeachment na tigayon na ano siya na oust, mga katropa. Napamatbatan pa to, no, ang anay presidente nga may kaso abi sa graft and corrupt practices, mga biyan, kag may pagkapriso, but eventually gintagaan sa sang pardon kag nakagwa man, kag nakapadlagan bilang alkalde pa sa San Juan, gani, mga katropa. Okay, so that's the one, isa ka impeachment nga natabo the responsible Pilipinas ang isa ka na impeach ang isa ka presidente. Simeon Marcelo, no, ombudsman, no, 2002 nag pasakaan sa impeachment, na impeach, but during sang trial, mga katropa, nagresign. Former Chief Justice Renato Corona, na impeach sang December 2011 kag na-convict sa Senado tungod sang kaso nga wala niya ma-disclose ang iya nga mga propiedad, mga assets niya. So na-convict ini, mga katropa, ang Chief Justice, the late Chief Justice, mga katropa, Renato Corona, ang isa sang ginapuisan to ang iya mga properties mo nga wala niya ma-declare sa ano sa iya salin, no, kag amo to ang nangin iwag sa pag-impeach sang anay Chief Justice. Ang last diri, mga katropa, amo ni ang impeachment 2025 nga gin-file February 2025 sa kay Vice President Sara Duterte, no, nga nakaangkon sang overwhelmed nga vote, mga katropa, sa Kongreso, notwithstanding nga wala mapresentar eksakto sa House Committee on Justice kagindiretso endorse dito sa Senado. Ang problema kay ti nag panindugan ang Senate President, former Senate President Chess Escudero, nga hindi mapilit sa Kongreso nga mag-convene automatic ang Senado, and that after sa recess pwede makatipon ang Senado to convene as impeachment court, no? Pero lipod sa ibaro naton, mga katropa, may ara sa mga legal remedies ang grupo sa mga Duterte, no, to question sang legality, mga katropa, sang ining impeachment complaint abi sa Vice Presidente, no, ging question to ang legalidad kag ang times of filing, katropa, sang ining impeachment kontra sa Vice Presidente. Ang aton impeachment, mga katropa, pwede lang ma-file isa sa isa katuig. So kung ikaw public officials, mga katropa, na-file lang ka sa impeachment, you're good, no, for one year nga hindi ka ma-file sa kaso, hindi ka ma-file sang impeachment. All right, ang ginahimo sa iban nga mga presidente early on sa ila administration, gano feel nila daw ga takili daw ang ilang grihimo, may ara na lang sa mga ploy ba nga mag-file sa impeachment sila for that particular year, mga katropa, in defense, depensa
sa posisyon

0: nila bilang presidente kina pa-file na daan sa impeachment. Ang impeachment nga kabalo sila nga hindi man makapasar sa Kongreso, no? So that makapasok sila, mapasulod na sa isa ka tuig, hindi sa ma-filean sa kaso, hindi sa ma-filean sa impeachment. Okay? So one isa sa mga taktika sa pila ka mga opisyal natos ko. I think mga Duterte's mga pungko din sa posisyon, amo man himuon nila, no? Para for that year, no, sold na sila, hindi na sila ma-filean sa impeachment. Whether may ara pa sa sang ginakabig pwersa sa Kongreso, kag may ara pa sang ginakabig naton ano ng gahom ama Duterte sa Kongreso kung may ara sa isang mag-alliance na, no? Usual nga ginimo sa mga leaders nato, mga impeachable officials, especially presidente, para ma-libre lang sa mga impeachment sa kada tuig. So, amo naman tabo mga katorpa. So, what to expect? Of course, sa nabal naton, kinahanglan makakuha ang impeachment complaint kina isang 106 vote. That's one-third vote sa Kongreso para makatipon sila, ma-impeach ang vice presidente. Once impeach ang vice presidente, ti hambal to i-transmit ang article of impeachment dito sa Senado. And amo tong termino mga katropa, ang Senado is ma-convene forthwith, no, ang term to gingamit nga ginambal forthwith, ma-convene mga katropa without delay, immediate niya, no. Ang mga termino sa mga sa mga abogado is without delay, immediate, no? Ma-convene din yun. Diri kita mga katropa, medyo nagkaproblema sa panahon sa 2025 ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alright? Nga ang ining Senado hindi mag-convene, no? Tapos resist yung tapos eleksyon na, right? Kaya hambal nila kuno sinya ang mapungko di wait kabalo kun sin oman ma ano mapungko din nga mga senador may maperde para mabalaan ta until and then nga mag-convince sila damo sa mga opinion diri mga katropa sa ini nga mga proceeding, okay? Pero let's leave it at that sa mga kongresista naton kay sa mga senadores kung paano nila italakayon ini ang impeachment. Anong take nila? Dapat sa isa ka senador na magapungko man nga senator judge sa impeachment court mga katropa should refrain, no, sa paghatag sa pila ka mga komento on impeachment because pagpungko nila dapat neutral sila mo, no, wala sila sang wala sila sang mga early judgment wala sa impeachment gani, no, kag at the same time ano ang mangin proseso, anong bugat mga katropa sa sining ginakabig naton impeachment proceeding. Anyway, di amo na lang taon ta to mga katropa sa sining panahon kagalan taon ta kun anong mangin makabig naton pamaagi sang kongreso para i-prove sa impeachment court nga indeed may ara bugat ini mga complaint, no, sa aton pila ka mga kulturan mga abyan. So sa dyan eh, no, history in the making, the response of Pilipinas history nga ginahulat man aton sa pila ka mga kulturan ta nga makit-an ta ang ini nga istorya kag ini nga mga proseso sa aton konstitusyon kung paano magagiho ang aton nga konstitusyon mga katropa on impeachable officials mga katropa. We have the time na with Attorney Inoy Renato o kung Rinisito Inoy Novero mga katropa. We have on the line mga katropa to tell us, no, to discuss a little bit sa proseso sa impeachment. Attorney, morning. Welcome sa programa. Thank you sa oras ni mo.
1: Good morning, Win, sa inyo bilog management and sa atong tagpalamating at palangga naton.
0: Mayroon aga. Attorney, impeachment subong. Probably may buto-buto na para sa pag-impeach sa ito nga Vice Presidente. Anong take nyo? Of course, there's politics, there's the evidence nga pag-alang taon di and one-third vote kinahanglan natin sa pag-impeach, kinahanglan sa Kongreso to impeach the Vice President, Attorney.
1: Well, sa ako ni pananaw kung ang aton hambalan House of Representatives.
0: Oo.
1: More or less, may kasiguruhan na may overwhelming majority na makuha siguro ang House of Representatives na makadesisyon na ma-file siyang Article of Impeachment against VP Sara sa Senado.
0: No question of... yes.
1: I don't think may problema. Ang problema sa Senado kung makakuha siyang 16 votes or judgment.
0: Diri, Attorney, primero, may question of constitutionality sa impeachment. Siguro, diri, why na? Kiti, sulod na sa one-year rule ba naton? Why na sa previous impeachment kin file pa? Ang pagtalakay sa impeachment based sa mga article of impeachment kagin sumiter sa House Committee on Justice. And if makakuha sang overwhelming or bisan 106 votes, diri, Attorney, automatic na makakadto na sa Senado. And ang term to lang forthwith, Attorney?
1: Yeah, automatic na siya. That is a constitutional mandate. Kag ang ilang articles of impeachment, kumunang ilang ating accusatory statement with evidence. Is file na nila sa Senado. Ang aton constitution nagamando nga gilayon makonvene ang Senado bilang hukom as impeachment court. Kaya ang aton Korte Suprema naghatag definition ilan na iya definition sa ang pulong a forthwith nga within a reasonable period of time that is necessarily nga in nga agad-agad mapag-file na siyang adlaw, makonvene sila, no? May rason man na ang Korte Suprema, kaya mo pa muna preparasyon ngayon mo on mo. Pero ang aton konstitusyon, klaro nga nagamando nga sa gilayon, dapat obligasyon sang senadores nga mag-convene bilang impeachment court. Hindi nila dapat ini madelay katulad sa ginihimo ni Chief Escudero sa nagligad ng impeachment case ni Sara.
0: One month nga delay, Attorney, would be framed as reasonable time or delay na gid siya?
1: Well, kung ako kuya patanawon mo, 1 month delay would be unreasonable already. Kaya ti kabalo naman na sila tanan mo. Ano gid man ang imuon dan nila man? Mag-prepare lang sila sa ilang may roles naman sila. May ara naman sila lugar. May mga empleyados naman. Ang mga dokumento nga isumiter, ara naman. So, ang posible mo nila, may issue sila order na imanduan ang respondent sa pag-file sang i-answer. Hindi man na madugay, hindi man na mabudlay. In fact, ako niya gani pa nanaw. Kung i-file ang articles of impeachment si Bunga Adlaw, even today, maka-issue na yun sang kung sa korte pa, summons ang impeachment court requiring the respondent to file an answer to the articles of impeachment within a certain period of days, 10 days or 15 days. So wala na, I don't think that is a problem. So meantime, nga nag-ulat sila sang habat sang respondent, ma-prepare na nila ang ilang mga mekanismo kag dynamics nga himuon sa impeachment hearing.
0: Attorney, during the House Committee hearing, ang Vice President wa ginag-attend. If amo na matabo Japan during sang time sa impeachment sa Senado,
1: depende na sa iya. Yan ang iya diretso. He can exercise her, she can exercise her right, she can also waive it. Depende na sa iya.
0: But ang epekto sini legally sa accusation sa iya, ang representation medyo kulabos eh sa iya.
1: Well, ang epekto amo ni base sa epekto ya sa pumuluyo public na perception. Hindi maayo para sa iya. Matabo nga posible tanawon sa mga tao nga natalawan sa magatubang sa kamaturan. Posible nga ang interpretasyon sa tao, guilty siya. Posible nga ang tanawon sa tawo nga wala man sa sing controverting evidence nga mapresentar batok sa mga akusasyon but sa iya. Na that probably would be some kind of a popular consequence, meaning ang konsekwensya sina sa mga pumuluyo. Legally sa konkorte ini eh hindi na pabor sa iya. Galing technically kumo political process ini sa Senado. Ulat ka magyapon sa paghukom sa mga senadores. Kita man naton na may mga senadores dira nga right or wrong Duterte gid na niya. Robin Padilla, Bongo, Jaime Marcos, De La Rosa, ambot kung sino pa da. Base may iban ba da nga ba si nag-una-una nga maboto sila according to the evidence and according to their conscience later on after knowing and receiving the evidence. Pero may mga tao ginaya, maboto ginaya, may sala man na si Sarah o kung wala, they don't care. Amo na ang ilaya nga konsensya mo.
0: Based on party affiliation.
1: So technically, bisan hindi, pada mag-appear si Sarah, ang question amo ni, makakuwaayhan at least 16 votes sa Senado for purposes of convicting the respondent. Kaya kung may boto nga lubo sa 16, bisan 15 and a half pa na, or may 15 and a half na boto, of course there is none. But if only to emphasize na ang mandatory number under the Constitution is two-thirds, which is two-thirds of the entire membership of Senate, which is therefore numerically fixed at 16 at the least. So kung hindi na nila malabot, bisan guilty pa na katama si Sarah. Bisan hindi pa na magpresentar ni nawot nga ebidensya, kung hindi makalabot ni si Sahis ang boto sa Senado for conviction, she cannot be impeached. She cannot be removed.
0: Attorney, based on my experiences nato, there are two things nga though mga punishment for the impeachment, no penalty sa impeachment nato, which removal from office and disqualification, permanent disqualification from holding office in the government. What if mag-resign ang Vice Presidente, Attorney?
1: Wala nga ko ni pananaw amoni, although wala pa kita president dira, no? Meaning wala pa ta jurisprudence. Pero ako niya pananaw, may iban mga pananaw, ang iban nga mga abogado o kung abogada. But this is my own legal humble piece of opinion.
0: Yes, sir.
1: Kung wala pa na file ang articles of impeachment, ang iyang resignation will render the case moot and academic. Okay. Kung na file na ang impeachment na kaso sa Senado, then she cannot be removed kasi she removed herself voluntarily already.
0: Nag-resign na siya, yes.
1: But ina nga impeachment case is an administrative case. Kagbase sa aton general policy sa administrative cases, resignation will not stop the hearing of the case. So in that scenario, possibly ma-apply na ang general policy on administrative cases. At pwede nila sigihon for purposes of determining their culpability and therefore the possibility of imposing the penalty of perpetual disqualification from holding any public office.
0: Okay. So, same applies. Hindi pwede makapadlagan japon sa public office and removal though na medyo na-exempted na siya. But ang criminal liabilities ni attorney, because di, may ara pagit graphing corruption, may ara sa kwarta nga nadula, and people would demand for accountability. Maybe there would be filing of criminal cases. Matabo pa ni Japon after sa impeachment, sir?
1: Yes, because ang impeachment is simply administrative. It is not a civil case. It is not a criminal case. Ang criminal jurisdiction ara sa ombudsman sa pagpreparar kag pagfile sa criminal complaint o kon information na i-file na nila sa Sandigan Bayan. Kagang Sandigan Bayan will have the jurisdiction to try mga cases of corruption against the accused, whether public officials man na siya or private individuals in kahoot or in conspiracy with public officials accused of graft and corruption.
0: Nakikita ta, there were effort to question sang ining sang legality sang impeachment, attorney. But how important it is for us to abide sa process ng impeachment kag masaksihan ng tao sa proceeding, masaksihan sa tao ang proseso sa paglantaw sa ebidensya kag pagdesisyon sa ining mga senador sa base sa complaint attorney.
1: This is for good of all. Atong tanan. Kay this is a system of accountability sa aton mga public officials na naara sa mga madalagko, mataas, kag mga poderoso nga posisyon sa gobyerno. So, mangin ehemplo ini para sa tanan. At the same time, mangin pagpakita sa sa kalibutan, ang Pilipinas kaliya wala nagatolerar sa mga karakter sa mga pisales na wala nagakaigo suno sa aton kasubuan. So, more or less, it will provide a deterrent factor. At the same time,
0: yes, sir.
1: Diri taman makitaan kung ano ang kalidad sa aton mga elective officials like sa Kongreso, like sa House of Representatives, sa House of Senators. Diri mo makitaan kung ano ang ilang mga kalidad sa konsensya. Kung bala, maboto sila pabor gyapon sa isa ka akusado nga ebidensya tuman na gid kasanag o kon makambyo sila sa ila paghukom kay amo na ang dikta sang matutuod nga konsensya basis sa mga mapatihan ng mga ebidensya.
0: The reason we ask for that, attorney, because there were opinions nga abal nila, why not wait for the election to remove the vice president, whether or fit pa siya nga magpungko sa pwesto, why choose impeachment where we spend much for this, attorney?
1: In the first place, sa election, dako man gastuhan mo, katama, sobra pangit ng gastuhan mo. Ikaduha, hindi, magamo na ang tanan ng mga politiko nga kawatan, murderers, mga abusador. Kabalo ka naman sa Pilipinas. Bisan ano ka kawatan, ano ka abusador, ano ka murderers. Basta nga ma-influensyaan sa kwarta, maintuan ng tao, madaog na i-affirm. So wala na sense of accountability. Ang popular election is oftentimes dictated by money.
0: Yes.
1: Tagline, indifference, ignorance. Damo pa sa mga Pilipino nga, I'm sorry to say this, but as a matter of experience and observation, damo pa Pilipino nga mga either indifferente o kung ignorante. Di wala ka diya sa matunan nga matarong resulta sa mga indifferent kag mga ignorant, because ang indifferent, they don't care what really is happening and what will happen. As long as they can receive something, di ba, during election, amo nang nagkatabo. Ang mga ignorant naman, because they don't know what is happening, hindi man na sila kahimo sa pag-ukong tarong o kung eksakto. And vast majority or number of our people during election time, amo ni are sa siningasahi sa kalidad sa bumulo to. Indifferent and ignorant.
0: We will wait for the process. Karon ginamit joga lantaw kami. We will have a coverage for this attorney. But any message para sa atong pamulo, sir, with the process sa atong constitution, with the public officials is being accused of corruption and violation of our constitution, sir?
1: Well, now, we have no choice to wait the process and then consider nga initanan-tanan pahins ang aton panghimano at demokratiko. So continue to pray nga maayo ang matangatan sinitanan-tanan at kayuan aton sa bilog na pungsod sa Pilipinas. Let's continue to pray nga ang mga hukom sa mga horado sa Senado will exercise their decision, their judgment based on their genuine conscience base man sa ebidensya na makita sa uli. And let us just continue to pray nga mangin tawhay lang sa pungsod sa Pilipinas.
0: With that, attorney, thank you so much. Salamat kid sa imong legal views, no? Kagpananawon mo sa impeachment nga igapatigayon karon, sir. Thank you so much. Salamat kid.
1: Thank you, man. God bless.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo naman mga katropa, si Attorney Rinicito Novero, ang convenor sa C3. No? this has something to do with accountability. The people, the public officials must know that there's accountability on every public position. Na we should have been careful in using, in spending people's money in public office. Though amo muna na sila kasi di ba katropa. Whether or ma-deny, ma-dismiss yun yung kaso, impeachment with the vice president, mga katropa, it's empirical for us to know the process and those evidence being presented by the Congress, whether or there's that merit, mayara sang merito, or just an allegation because of politics, di ba? Kahit mga bagay kung nakita natin, public knowledge naman na, kita ito naman mga katropa, ngati, you know, gakalatabos na di, may legalidad, pero sa likod siya na may politika na. So whatever it is mga katropa, dito matesh mga yan, ang credibility sa mga public officials natin to stand trial, no? To stand sa sining mga accusation to defend themselves, no? Against accusation of corruption, kag matinloan ang alan. Then, we'll proceed for the election. We'll see if these politicians fit enough to regain position in government through election, mga bien. No? 2028, let's see, no? Oras natin, 9:11 sa pabangaragad natin, commercial ta. Break ta pagkatapos ito.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako ba si Lisa? And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Mga katropa, exciting! sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing nga mga komentaryo.
13: Hindi
12: nga nag-atras ang public opinion.
11: Objective.
12: Prangka, kagderetso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye. Bullseye.
0: Oras mga katropa, 9:16 na sa pagpaparagad na ton. Karoon ta, impeachment Japan na itong tutukan, di ba katropa, no? Isa ni sa mga istorya, no? In the making sa Pungso Pilipinas, having these public officials being accused of violating our constitution, there is Pungso Pilipinas, mga katropa. Let's see, no? Kung anong paglantaw. Of course, pinaka-importante rin na itong mga kongresista, itong nga mga senador, intact lang ang ilang paminsaran as to their verdict as to the impeachment maybe with the Vice President, no? We have on the line mga katropa, the Deputy Secretary General for Visayas, the Partido Demokratikong Pilipino. We have Attorney J.V. Hinlo. Attorney, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win Salinas.
14: Hello, may haga Katropang Win. Mayong haga President.
0: Aha, Attorney, there is impeachment, probably votation or dividing the house as to the impeachment today with the impeachment complaint with Vice President. Anong paglantaw nyo sa mga ebidensya na ginapresentar sa mga complainant sa impeachment, Attorney?
14: Well, it's a numbers game always.
0: Aha.
14: And kabalo kami. Mm-hmm. That the House of Representatives is composed mostly of the allies of the President.
0: Uh-huh.
14: So we expect that the Vice President will be impeached in the House.
0: Okay.
14: And the case will go to trial.
0: Uh-huh.
14: So that unless, no, uh-huh, ang Korte Suprema magasulod kag magasiling,
0: uh-huh,
14: na ang proceeding sa House of Representatives is unconstitutional.
0: Mm-hmm.
14: Just like sa una na itabo,
0: oh,
14: ang last year, no, when in the Supreme Court ruled that may violation ng House, kaya din pa stop ang impeachment.
0: Oh, Attorney, before ang petition dito sa Supreme Court is the one-year-old ban which hold the impeachment against the Vice President, anong lantaw nyo subong ng mga factors naman that Supreme Court will rule, no, to hold or to suspend impeachment sa Kamara?
14: Well, isa ako sa nag-file siyang kaso kontra sa proceeding sa House of Representatives,
0: uh-huh,
14: especially sa Committee on Justice.
0: Uh-huh.
14: Ang isa sa ground naman upod ni Attorney Israel Di Tutorion ay the House of Representatives went overboard and acted as an investigator well beyond what was presented in the complaint,
0: uh-huh,
14: and the attached evidence. So, uh-huh, ang sa amon paglantaw, there are private complainants,
0: uh-huh,
14: who filed the complaints,
0: uh-huh,
14: may attached na nila na evidence.
0: Uh-huh.
14: The House of Representatives sitting to review whether there's a compliance in the substance and the form of the complaint,
0: uh-huh,
14: went beyond their mandate and went beyond the limitations in the Constitution,
0: uh-huh,
14: by acting as investigators.
0: Mm-hmm.
14: If they want to investigate,
0: uh-huh,
14: they can investigate in a separate proceeding and file it a year after.
0: Mm-hmm.
14: But not to cover the batch of complaint,
0: mm-hmm,
14: that was already filed. So,
0: mm-hmm,
14: that is the one of the ground which I believe is the strongest ground,
0: uh-huh,
14: together with the actions that, for example, well beyond the, mm-hmm, scope of the complaint. So, imagine alleging accusations on actions outside the office of vice. It's not allowed.
0: So during the impeach, the proceeding dito sa House Committee on Justice, there were presentation of bank accounts nga sa mag-asawang Duterte with the Vice President and si Ivana. Anong paglantaw nyo ni Attorney? Hindi
14: na siya buksan ang unod sa bank accounts. Ako sa idea na dapat ang public officials honest enough to show the narrative or summary of their bank accounts. But wala kami nihimo kay may existing laws such as the Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, and the Foreign Currency Deposit Act. Unless nga maamyandahan ang inang tatlo ka mga layi, dapat hindi mabuksan unless there is any court order. Now, may mga kasiling that the impeachment proceeding is an exception. But we must make distinction kapabukas. House of sitting as a Senate. Senado sitting as an impeachment court. So those are the two differences. Kaya ang House of Representatives, ang tubrasini is just to limit its review on the complaint. Kung mag-act pa siya as investigator, that is well beyond sa iyang duty kag power. Kung gusto niya na makitaan ang bank account under a regular subpoena power niya in aid of legislation, it should be in a separate proceeding and filed it 1 year after this particular batch of complaints.
0: Well, my personal attorney, I'd like to ask you as to the culpable violation of constitution charge against the vice president. What are your thoughts, sir?
14: She should be acquitted. Let's say I'm sitting as one of the congressmen, for example. She should be acquitted because they went beyond the process. Or strike off the record those accusations and evidence outside the complaint and the evidence attached. It should only be limited to the complaints filed within this batch. Amo to ganisin ko as a matter of process, let's go beyond or mag-shortcut kita. Just like sa first impeachment to, nagapabalo ang Korte Suprema, we have to follow the Constitution even if the intention is good. Otherwise, usaron ang proseso against the opposition. It will not be an equal application of the laws. Question.
0: Yes, sir.
14: Naawala nini laging himo kay President Marcos kung nalantaw Manila na kulang tong ilang ebidensya sa complaint, pwedeng imbestigahan Manila kag impabuksan ang bank account ni President Marcos kag sa iya pamilya. That is my point. Selective lang. Mas stricto sila sa kay Vice President ang kay President Marcos, hindi sila mas stricto based on their interpretation.
0: Attorney, ang threat accused of sedition against the Vice President, anong take nyo, Attorney?
14: Paliwat?
0: Atong sedition, ang threat against the President and the family Marcos nga the last time nga nag-viral man to, nga nag-hatag sang statement ang Vice President as to if may matabo sa akon, may naging contact na ko nga mga tao para maglaot sa Vice Presidente. Will it carry sa direct threat sa aton Presidente Attorney no paglantaw niyo sa legal lawyer?
14: Well, as a lawyer, no, it was subject to a condition if she gets killed. So, The threat is not active.
13: Uh-huh.
14: Because she's still alive.
13: Mm-hmm. Mm-hmm.
14: It is subject to a condition. It will only be an active threat.
13: Uh-huh.
14: If something happens to her, precisely the reason why she gave that particular statement,
13: uh-huh,
14: kaya siya ang dapati na may threat sa iyayakabuhi.
13: Mm-hmm.
14: So, kung may threat sa iyayakabuhi,
13: uh-huh,
14: she gave that statement out of frustration, mm-hmm, and as a warning,
13: mm-hmm,
14: that if something happens to her, there will be consequences. So, there is no active threat for as long as the Vice President is alive.
13: Uh-huh. Well, we'll see, Attorney Kitty. Galantaw kami din sa mga resulta. Pero sa inyo, ya, galantaw na kamo nga there would be votes, sustained enough vote to impeach the Vice President sa ano pa lang sa
14: Kamara. As what I said, no? Then the votes needed to impeach her in the House is just one-third.
13: One-third, that's
14: of the entire House population. So,
13: yes,
14: per my estimate, that's around 106 votes.
13: 106, yes, sir.
14: Out of the 318.
13: Mm-hmm.
14: So, with that, I think it will be achieved.
13: Uh-huh.
14: Now, maski dere siya negros,
13: mm-hmm,
14: tanan ng mga congressman tadiri sa Occidental at Oriental,
13: mm-hmm,
14: have been reported to lean towards the impeachment of the Vice President.
13: Mm-hmm.
14: So, they will be able to achieve that.
13: Uh-huh.
14: Ang pabili na lang is trial in the Senate.
13: Uh-huh.
14: Babaliskad naman,
13: uh-huh,
14: they need two-thirds vote to convict.
13: Uh-huh.
14: So, ang kilanda niya boto sa Senado, 16 senators,
13: uh-huh, two-thirds, yes,
14: doing a positive act by voting to convict the Vice President.
13: Uh-huh.
14: Maski absent si Senator Bato de la Rosa,
13: uh-huh,
14: the votes of those who are against impeachment will not be counted.
13: Uh-huh.
14: Because ang kilanda, positive act sa mga senador, they need 16. Kung may mag-abstain, hindi mo na-counted.
13: Mm.
14: So sa amon na mabudla yan ang mga pro-impeachment,
13: uh-huh,
14: get the 16 votes.
13: Uh-huh. Attorney, anong epektos ni? Because we know sa Kongreso, there were PDP party members. Can they still run under PDP umbrella?
14: We don't have any PDP laban members sa Kongreso, but sa Senado may araw.
13: Aha, okay.
14: So, ang PDP,
13: Doon
14: sa Negros,
13: uh-huh,
14: to include the Congressman Aldi Benitez. But siyang wala na si PRRD, nagsalaydo man sila, no? So, in the House, our assessment, ganit, mabud.
13: But for those, attorney, for those mga leaders, bro, sa mga localities under PDP, I don't know kung pila kabilog there is Negros Oriental, but we're looking at the entire country, members ng PDP, who would support the impeachment. May implication ni sa sir?
14: With the PDP, nagawa na siyang stand ang PDP,
13: oo,
14: that we are in support of VP Sara.
13: Oo.
14: Any member, but as I said, there is no member sa House. Nabalaan ko.
13: Uh-huh.
14: We don't have any members. So it has no application sa House.
13: Uh-huh.
14: Let's say sa Senate.
13: Uh-huh.
14: If there is by chance a member of ours,
13: uh-huh,
14: sinuni sila,
13: uh-huh,
14: Senator Robin Padilla,
13: uh-huh,
14: Bato de la Rosa, and Bongo.
13: Uh-huh.
14: Let's say isa sa ila mag-vote against VP Sara.
13: Mm-hmm.
14: So they will know the consequence that there might be a call from the members,
13: mm-hmm,
14: to expel them from the party. But mm-hmm, as it is,
13: mm-hmm,
14: ang tatlong ina, I don't think that they will convict ni Sara. And it's very highly
13: Well, pamangkoton tapakata ni attorney, what will happen? Because ang popularity vote sa kay Vice President Sara to be president for next election.
14: Amo ni siguro ang amo na lang tao, no?
13: Oo.
14: Ginalantaw namon ang House of Representatives subong.
13: Mm-hmm.
14: Especially nung, let's say, as part of our local news.
13: Oo.
14: Kita namon nga ang mga congressman, let's say, makontra kay Sara.
13: Oo.
14: For the next election, for 2028, preparahan namon, dili nga mga kaalyado ni VP Sara,
13: mm-hmm.
14: nga mabutang kami sa mga kandidato kung masara na namon, pakontrahan ang tanan nga congressman pati ang gobernador nga posisyon, intrahan liwat sa PDP. So, ang last time to practice lang po. We are already preparing also to make our political move within the province of Negros Occidental. At this time, intrahan namon ang Bacolod City. Amo na ang hapon na ginalantaw. Planohon sa amon ng mga kaalyado na ba naman kami mabugat kay ang kapot siyang damo na resources amo ang mga incumbents. Pero mayo man na namin challenger kay para ang mga dapili isang alternative ng mga liberato makapili ang tao. Hindi lang nasagid complaint sa social media ang mga opposition din sa Bacolod at sa Negros. Ibutangantas ang mga tsura para man mapagasto naton ang mga incumbent.
13: So that there will be a reorganization, attorney, Matabo, under PDP?
14: Not reorg, we will be strengthening. But isa ka clue, may incumbent na kami nga nakasaylo sa PDP, wala lang na kung yung pagwa ang itsura sa nga leader na ari di sa amon sa upod.
13: Attorney, with all these happenings, the response of Pilipinas were divided and there's the political instability in the country having this impeachment with the crisis. Sir, anong mensahe mo para sa pumuluyota?
14: The only solution is a clean and fair election by 2028. You cannot, let's say, appeal for a unity or unitim within the remaining period. There has been already an act that crossed the line. And what is that act? Ging padala ni PBBM si former President Duterte sa ICC. That particular act shows that the only solution is a political confrontation by 2028 at the national level. And by reason of the actions of local officials, let's say, against the Vice President, it is also to the interest of the opposition to put up candidates against them by 2020.
13: Well, we'll see what in store for the next election, attorney. We'll get in touch with you as to the lineup probably, pero hindi pa subong. Attorney, salamat gid sa oras ni mo.
14: Ang balita ko sa inyo, pabor na sa media. Para may balita on kamukisa sa diri sa Negros nga puro lang sila di ariglo. Kung ariglo, ang media hindi ma-enjoy.
13: Right.
14: Mas mayong hindi may kontra para mag-enjoy ang media.
13: Tama, tama. Attorney, with that, thank you so much for your time. Salamat, kid, attorney.
14: Salamat man, XFM. Kaga, RDC, Attorney J.B. Hinlo, inyo abyan, inyong kasimanwa. Kung ma-survive ni VP Sara ang impeachment, kag mapilian ako ni VP Sara na i-include sa senatorial lineup niya. Tani, next time around, mas madamo na sa inyo masuporta sa aton para may Senador man ang Negros.
13: Oho.
14: Salamat.
13: Attorney, salamat kid. God bless. Mabuhay ka, sir.
14: Thank you.
15: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
13: Attorney J.P. Hinlo, mga katropa, ang Deputy Secretary General sang, for the Visayas, sang PDP, mga katropa. We'll see as it unfolds, no? Ang in-impeachment, mga yan. Okay, so diri reiterate ko na mga katropa, galantaw na gid man yung grupo sa PDP, sang PDP, nga there will be enough vote, no, for the impeachment. Pero ang hampang sa kung sa Senado, no? Pwede kinanglan 16 mo, mga katropa, sa sining panahon, no? Damo pa. Sige lang. Anyway, oras na to. 9:36 na makommercial ko, anay. Salamat, gid, sa mga katropa na to. Ngiragaw po doon gamin sa... oras na to, 9:36. Balik kayo tapagkatapos sa Nislan. Bye.
15: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
10: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Pwede,
13: may nag-atrust ang public opinion.
14: Objective.
13: Franka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Oras mga katero pa, 9:39 na sa pagpunagrati sa Tablado 293 sa Bullseye. Ang impeachment mga katropa diri sa nambal naton proseso ni siya kaya dapat naton masaktihan para sa mga estudyante bala para sa mga kautura naton sa eskwelahan mga katropa may may mga dapat tunaan man mo sa sining mga proseso pero para sa mga kautura naton nga nagparang sihon sa impeachment proceeding man mga katropa well see kung anong maging dulot sini sa pagdalagan sa politika at ekonomiya sa pungsod to. Ang hambal dere mga katropa may ara sang 9 pesos o 15 pesos primero 9 pesos tumo convention sa ano sa adjustment sa aton nga fuel. Ti hambal nila to 10 pesos may ara 9 pesos pero daw nag-mention to brang DOE as much as 15 pesos mo no? Di kung nag ambot lang ko pila subong akay kita petron ang ila 82 eh. Oo eh. Ang ila litro. Okay? Pero mga katropa ang iban naga 90, 84 pa o 89. Tingala ko lang hindi magpulo pareho haw. Ang brigyan ay isang litro. Maybe ambal nila kuno ti linain man supplier na mon sir mo. Kuha mo naman to sa ibang to eh. Indonesia, adto kami to sa ibang mga pungsod para magkuha lang sang ano, magkuha lang sang tawag sini, sang amon nga supply sang oil. Tilain ang bayluhana ito. Bayluhana. Kadto kas petron, ang petron mismo katropa may 80, 81, 82. May ara man kung kis tag 84 do hindi nagpalihiro pala rin yung man kaya ba daw kung kisa tingala to bla nga isama na sa kumpanya. Hindi ba na po? Imposible man nga sa isang kumpanya, lain-lain supply na kuhaan nila. Isama na na supply nila, guro. Oh. Pero sa gas, mga katropa, may ranubo. Sa LKB naman, mga katropa, hindi man pulo pareho tanan. No? May ara sang 79 ang litro sang gasolina, no? Litro sang diesel. May pagguro butang tadi eh. Ang mga baraton lang ay, ang mga mahal di lang ay. Ang question gi Japan, mga katropa, paano ma-price bala? Paano ma-pressure sang aton nga DOE nga ma-impose 101% ang aton nga mga fuel reduction? Do ka nakambal mag-compete commitment tong DOE nga kami nag-inspect kami sa mga ano, sa mga sa mga gasoline station, kung pinamaligyanay nila, kag ma-justify nila, and then we will file this as necessary cases in case kidman, mga katropa, sa nagkakalatabo abis pungsod ka, no? Do ba na abing pinakaman sa tuwason. Pero sige na, we'll wait, we'll see, no? Kung ano gidman ang pinakamang bagay na dapat consider naton sa sining pag-adjust naman sa fuel na tourist pungsod Pilipinas, mga katropa. Alright, gahulat-hulat man pila ka mga kuturan. Tas nga, hindi ko na ipatugong ha. No? Sa ano ko ha, mapatugong naman ko sa boss. Pero madugang ko na 2 litro para boss makasustain. makalabot. Nonetheless, mga katropa, pila ka mga bagay nga gusto na tumibaraan sa mga ano ta, mga kauturan ta nga naga hulat-hulat man sa pagbalik sa presyo sa petrolyo doon sa Pilipinas, mga katropa. No? Pamati na kamo sa pinaka public affairs program sa XFM because parabot na ito sa inyo ang mga concerns pumuloy ta, no? Doon sa pungsod ta, mga abyan. We have Kenneth Tiongko, sir. Good morning. Salamat, Gid. May nakita kami nga may rage to oppose impeachment to dismantle amunay ang kululbaan. Ma'am Shirley Arevalo, thank you, salamat gid. Ano pang lantaw nyo sa impeachment? Lantaw nyo sa ini nga mga proseso? Oh. Yabali na, hulat na election kay para matapos nun eh, kakapoy na abi. Tiyan mo na yung mga bagay-bagay, mga katropa, ang gusto man natin, pejendis, pumuroy ta. Why man ta choice mo? Tuwa mo na yung proseso ta. Mo na yung pamaagi katropa, to test ang credibility sa isa ka public official kung paano siya kabakod kag manindugan sa iyang puesto o ila posisyon bilang elected public official. I hope, mga katropa, ang ini mga gakalatabo sa pungsod ta maka-impluwensya man bala, no, maepekto man sa pagpili ta sa mga kandidato ta sa rehi. Diriya kita nyo sa kongreso, yeah. Ano lang nimo? Kung sinoda ang ara sa babaw, mo muna suportahan nila. Never natabo, mga katropa, sa istorya ta nga ang kongreso ginawa yung presidente. kung may ara man, in recent times, I don't know kung may ara. Pero mag-aakto ni Abin, akalabanan kung ano ang posisyon sa sa presidente, tamo man sa kongreso eh. Tsakto man na, may ara sa kamoto ang ano, may kamoto ang presidente ta sa kongres, mga katropa, kung gusto niya plano. And that's why corruption

0: Gaya man nga nag-preparar mo, no? Ang linyahan na sa pungsod ta, grabe. Oh. Pati kapitan naga-intra sa Dalagas Politika. Sige na, no? 8 oras mga katropas pa mga pa. It's 4:47 na sa aton paratuntunan. Ang kape na mo niya nga ginahatag sa inyo, mga katropa, pwede nyo na himuon sa aton nga entry. Ang entry na aton nga sa aton and XFM Libo-Libo pa premyo, pwede nyo na. Lima lang ka sa sales mo, no? Sa aton nga Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, no? Ang gold na lang na pack nga kape. Kagkabay pa nga we'll see, no, kung basta magdaog ka mo 3,000 para ang iban nga mga kuturan talaga pamangkot sa nga paano maka-intra. Simple lang gina kayo, himo ka sa entry mo para maka-intra ka. Paano ka mag-intra, paano ka magdaog to kay way ka man gahimo entries mo? Di ba, paano ka magdaog kay way ka man nag intra sa mga promos ta? Intra ka na, no? Para sa mga kuturan ta nga gusto mag-intra sa aton nga XFM Libo-Libong Papremyo. XF Santo na XFM Libo-Libong Papremyo, mga katropa. Sa bilog nga ni Cross Occidental, may arak kita sa mga radio stations kung nag-accommodate. Isang sining nga mga entries, mga katropa. If you're there in Canlaon, pwede ka mo ka-drop sa mga entries ninyo. If you're there sa Sagay, arak mo na ka aton nga XFM. May arak ka mo sa Kabangkalan. Pwede ba ka mo ka-drop? Pwede ka makapisita to. Drop your entries, mga katropa. Drop your entries, no? Sa ating panahon, no? Okay, so anyway, sa mga balanta, no? Tutok lang ka mo sa mga public affairs program sang XFM because nga ti will keep you posted as much as we can sa mga balita namon, kung ginabutang namon, mga katropa. Gusto namon ma-lapot namon ka mo, no? Mapalapot sa inyo ang pamaagi, ang mga balita na dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabalaan sa mga ginaistruyan ta permis kapihan. Kabalo kong kapihan, ta triple naman. Oh, sige, grabe naman, gina, sobra impeachment gate naman na. Gapang ibabaw bla Japan sa ato ng argumento, mga katropa, nga gusto ko lang patawhay, hindi na ako magpa-intrad sa mga gamo, no? Ma-relax lang kami, ah. Kaya ti, kubisa na ano pa, gihoda sa Kongreso kag Senado, huwag makami mahimo na Japan. Amo pa lang na Japan, mga katropa, matabo na. Ha? Sila man Japan, pungko na. No? Pero, this is the start of the new beginning, mga katropa, where people demands for accountability and transparency. Next election, let's make a change of choosing the rightful leaders in our area in the government. Kay para hindi ta magbalik-balik sa amuning sitwasyon, katropa, no? And if ever there's an effort, mga katropa, of accusing sang mga public officials naton corruption, ma-depensa nila kaugaling nila and ma-acquit sila sa mga accusation ngani. Dapat na tubangon. Kag we hope nga itong public officials sa mga pariho sa mga bagay, mga katropa, nga maging naisog bla sa pagatubang sa mga kaso. Kag mga public scrutiny sa mga public officials. Alright, so kabay pa. Maka-influensya man eh, makapabago man ilagan politika na itong mga katropa. Sistema, abi. Gakalatabo na eh, no? Alright, so anyway, oras na ton is na 9:50 na sa pagpakalagantaway ta oras. Thank you. Salamat kayo sa pag-upot, mga abyan. Boss naman na, no? Sa kalan sa aton nga technical partner, katropang Judy Rivilegano, sa aton station manager, Mr. Mitch Mipa, kag sa aton CEO, President, Dr. Remilito Oy, ako naman sa katropang Wayne Salinas. Tugtog boss, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko. Santon Plus

0: spin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santol Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Exciting, bro!
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: Pahiyato!
1: Dahil akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala! Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM!
3: Exciting!

Pagkatapos ko dripanenlo sa kwarto, malakat anay ako. Oh. Ba? Ano pala ini? Nga nga pamatsyag ko. Daw may nagatulog sa akon likod. Balik doon ko, abi. Ah. Oh! Ikaw? Kag may dala kang awasay? Oh! Ano mo ina?

0: rin ako. Ay, nakaabot din man ako diri sa balay. Magkapauway na ako sini. Oh, kainit. Ah, haring pirtahan, buksan ko. Nga nga sirado ini. Bukas ini permi ah. Bangod diri ako nagagi pagkanto sa akong kwarto. Manuktok ako. Badet?
1: Ah, nagapalindro ako sa bintana, sir. Kag nabatian ko nga nag-abot ka na. Kag natingala ko, kung nga nga nag-double lock ang portahe ni. Oh, ba? Si Daisinia? Doy, ari ka? Ang dumdob ko kung ato ka sa idalom?
2: Kainit, abi mo. Kag nakita ko nga nag-abot na si Papa, gani, hagaran ko siya.
0: Ha? Sa din?
2: Sa idalom? Dito kita sa idalom sang dako nga puno sang kahoy. Maayo dito kay mabugnaw. Mabugnaw ang huyop sang hangin pa. Ah, dali ka pa.
0: Ah, sige.

0: Ati, ari ka man. Di na si papa mo.
1: Ato si Idalom, ginbilin ko siya nga nagapungko dito. Kag nagahuragok na siya gani eh. Mahamu o katama ang iya nga pagtulog.
0: Eh, amo gali?
1: Oo, badit. Ay, o gali. Malakad kita buwan sa downtown, ha? May baklon ako nga malahalon nga tela eh.
0: Ati, sige ah. Nakatapos naman ako sa olobrahong ko diri. Himoson ko na ang ginggamit ko, kamagpahuway. Kinugin ka po, igidak ko.
1: Ah, sige. Kaya mabalik ako sa kusina. Mahanda ako sa pagkaon. Kaya sigurado nga kung makabog daw na si Papa, gutom siya.
0: Ah, sige. Ikaw ang bahala, Dai Zenia.

0: ka namin sa mamatsyag ko nga nagdapat na nga akong likod sa ako niligtaan.
1: Madit! Madit! Oh. Dali ang dili! Si Papa! Ba? Matay na!
0: Si Vicinia na? Kagano to? Patay na ko si Papa niya?

0: bo, ha?
1: Badit! Si Papa! Tulog ka siya, ha? Naghapaon siya! Kagang iya ulo! Usak na!
0: Ha? Ay, hindi! Hindi! Oh, Diyos ko! Sino naging mo sinisaya? Sino?
1: Magkuha ka na isang habol! Tabunan natin si Papa!
0: Ang kama? Patay na siya!

0: Oh, Diyos ko! Basta hindi ako makapati sa nagakatabo nga ini. Si Mr. kag Mrs. Conlo, ginwasay sang wala makilala nga kriminal. Kagdira mismo natabo ang krimen sa ilang balay.
1: Eh, sino ko na nagpatay? Wala pa bala sang nasugid ang mga pulis?
0: Wala pa. Sige, paghihapon ang ila pagpangusisa.
1: Ay, hala. Duha ka taong napatay sa sulod sa isa ka adlaw. Kag wala gihapon nakilala kung sinong kriminal?

0: siguro, tuman gid ang kaakig sang kriminal kay Mr. Kunlo. Kag si Adje, hamak mo ha? 16 ang iyang apilas. Kag labo sang wasay ang naagom niya. Kag ang amay nga si Mr. Kunlo, 14 kabilog.
1: Te, nakita na ang wasay?
0: Wala pa kuno. Ang suspek, abo si Badet. Kag si Senya. Bangod nga sila lang nga duha ang ara sa balay, sa napatay ang mag-asawa. Uy, may nagapanuktok? Abi, bukseng pirtahan.
1: Ah, oo. Ah, madali lang. Mga pulis? Ano tani, sir?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santon Gold, live testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Si Michelle Legally, isa pa

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tubo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: mamangkot lang kami. Nag-aatubang ining inyo balay sa bintana sa ang balay ni Mr. Conlo, hindi bala?
1: Sir? Nga-atani, sir?
0: Sino nakita ninyo sa bintana kay nasang mga alas 11 ng aga?
1: Si Badit, sir. Ang ila kabulig nga agi.
0: Anong iyagin himo?
1: Nagapanindlo, sir. Ginatinloan niya ang kristal nga bintana.
0: Ano bagay lang nakita ninyo sa palibot? May nakita bala ka mga tao nga nagalibot-libot sa balay?
1: May ara, sir. Isa ka lalaki. Nagatindog siya malapit sa balay. Sang ulihi. Nadula man lang. Ambot ko sa diin siya nagkadto, ah.

0: Aton nyo, isa matuod sa mga suspitsado si Badet. Apang nakita sa mga pulis na nagasugid siya sa matuod, na wala siya sang labot sa krimen. Ganigin buyan siya sa mga pulis eh. Tagsisenya subong ang ginapatihan sang kapulisan na abong nagpatay sa iya amay kag sa iya nga manding. Apang ang makatilingala, amo ang sari-sari nga sabat niya sa pamangkot sa mga pulis.
1: Ote, anong ginhimo subong sang pulis? Gindakop na si Sinya?
0: Wala man. Sige gihapon ang ila pagpangusisa. Kag nakita matuod ang wasay, apang matinlo na ini. Kag wala sa nakita nga print sang dugo sa tudlo ni Sinya. Kani wala sila sang pamatuod na siyang kriminal.

0: dali sa lubong ni Mr. kag Mrs. Kunlo?
1: Oo eh. Halos tanan nga tao diri nag-upod. Kag tunyo, suno sa nabatian ko, ang duha ka ulo sang mag-asawa ginutod. Kaginpadala sa forensic. Kaginhagad ako ni Badet nga masuporta kay sinya. Ara man si Martina. Nagpauli siya halin sa bakasyon. Bangon sa natabo sa iya amay kaysa manding niya. Ay, sugiran ko pagit ikaw karun ah, kung anong matabo.

0: ate, kamusta na? Ano ang natabo sa lakat ninyo?
1: Ay, hindi magani ako makahangop kung anong natabo.
0: Uy, nga aman.
1: Sari-sari ang panabat ni Senya sa pamangkot sa iya sa mga pulis. Sangin pamangkot siya, kung sa diin siya sa matabo ang krimen, nagsiling siya nga ato siya kuno sa ugsaran sa ilang balay. Sangin pamangkot siya liwat, kung sa diin siya sang napatay ang iya amay, nagsiling siya nga nagkadto siya sa kusina, kag nagkuha siya sang salsalon. Ginpamangkot siya sang primero, kung diin siya sang napatay ang iyang manding. Nagsiling siya nga may nag-abot nga sulat halin sa iya amiga, nga nagamasakit, gani naglakat siya. Pero sang ginpamangkot siya liwat, nagsabat siya nga wala siya makahibalo kay wala pa niya mapatay ang manding niya. Amo ato eh, nga ginuntat anay ang bista. Hatagan kuno anay sang jutay nga panahon, agod nga mag-athag ang nagaliro-liro nga paminsaro ni Sinya, bangod sa amo nga trahedya nga natabo sa kabuhi niya. Apang nagpaanda ang prosecutor nga kinahanglan hindi siya maglakat palayo, bangod suliton sa madason nga simana ang bista sang kaso nga murder batok sa iya.

0: kay Martina. May tsansayahan nga maabswelto si Daisil niya.
1: Nagalaw ako ba, Det? Nga maabswelto siya. Kaya mga tao, nagapabor sa iya. Paano kuno makapatay ang isa kababae nga reliyosa? Kagang iya tion, ara pirmi sa simbahan. Sa pagbulig sa mga nagakinahanglan sang bulig. Kagluwas sina, ang iya abogado. May gintato bang witness sa korte? Isa ka doktor. Suno sa iya, si Sinya, may balatian nga ginatawag temporal epilepsy.
0: Ay, ano ina, Diamond?
1: Isa ka balatian nga nag-aatake kunti unsang imong pamulanon. Kagamu ina, kun nga nga naglain-lain ang sabat ni Sinya sa mga pamangkot sa iya. Kag sa tiun sang amo nga pag-atake, malipat ka sa imo ginabuhat nga aksyon. Kagamoy ng rason nga wala siya makadumdum sang mga krimen nga ginapasibangod sa iya. Kagluwas sina, ara sa iyang pabor sa mga tawo. Gani nagapati ako, Badet.

0: eh, Martina. Ano yung tabo?
1: Badet.
0: Ba, malipayon ka.
1: Malipayon matoda ko, Badet. Kagdun sa malukso ako sa kalipay. Si Sinya, ang utod ko. Naabswil to sa kaso ng murder. Ngagin pasaka, batok sa iya.
0: Ha? Oh, Diyos ko, salamat. Madamog iya, salamat.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Mga katropa, exciting!
2: Yes, to help!
3: May namang ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods, so likawan mo na
4: Santon Plus Gold.
3: Then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system amo nag dali magreact ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na i-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
4: The secret of health.
3: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan ko no, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom gikuno siya kape, Doc Leo. Anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo natunno punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
4: The secret of health.
5: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
3: Mm-hmm.
5: Mayara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Yan yung mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik yung papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
4: The secret of health.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The secret of health.
5: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
3: yes.
5: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ini duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help.
3: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The secret of health.
3: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
5: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory.
3: Laboratory?
5: Test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
4: Santon Plus Gold.
3: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, na may problema man ng ilang nga bones, ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
1: Yes, to help!
5: Pero kung halimbawa constipated gani, Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
3: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
5: Yes.
3: Kung isa kulang kita tubig, amo man nagaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
4: The secret of health.
1: Mga katupa, exciting!
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santhone Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santhone Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santhone Plus Gold,

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa! X

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon,

0: XFM tayo mala sa Jess 41 na mga katropa. May nga gasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa mga bahayin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: At lang kita sa buong mga katropa sa Martes, Mayo o kung Lunes, Mayo 11, tuwing 2026. Kagsubong aga mga katropa, ang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: Sentro.
0: Kita naman din mga katropa mag-inop na nai, subong Lunes, o malinalas 10:30 sa aga, tubto balas 12 sa udto. Agad sa pila ka mga importante, mga katropa nga mga issues, dalagkuhan nga mga istorya, kag aton dapat tutukan, siningadlaw. Sa mga katropa na tondra nga nagatutok na, o maling kayo sa aga pa, good morning, dra sa inyo tanan. Good morning sa mga katropa naton nga nagatutok na sa radyo. Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian nyo kami sa inyong mga transistor radio sa FM band, mga katropa. Mabatian nyo kami dira sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7, mga katropa. And also, umiaraman kita sa ang ginatawag nga social media. Social media naton, mga katropa, sa Facebook. Amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Amuning aton nga mga social media page, mga katropa, kag channels. Nga kung gusto nyo malantaw live stream, search lang na mga katropa. Kag meron ba kita sa ginatawag nga official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre, mga katropa, dra sa inyong nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network sa inyong nga mga Google Play Store app. I-download na ninyo kay libre lang ina, no? Mabatian man ninyo mga katropang kapinsay senta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao, mga katropa. Nga mga istasyon kag frequencies ang XFM Philippines. And also mga katropa, for the text line, pwede nyo din mapadala mga messages ninyo, request, kag komento, mga katropa. Dili lang sa XFM Bacolod, aring aton nga hotline number, amuning 0915-628-7926, mga katropa. Sa liwat, amuning 0915-628-7926. Kag mga katropa, subong nga, gano ba lang aton kaundahan sa aton nga talakayan? Dapat tutukan, kag diskusyonan, siningadlaw sang Lunes, Mayo 11, tuig 2026. Diri lang sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Padulungan ta dugay-dugay mga katropang FIVOX. Tinguan naton si Dr. Teresito Bacolcol, ang director sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, to discuss mga katropa nga may crater glow. Magsiling kita crater glow mga katropa sa hapos nga sugilanon, may nakitaan nga banaag. Oh. Hindi ni sa siling mga katropa, magsiling naton bala nga basta banaag sang adlaw, gabanaag ang adlaw. Ang interpretation ta na mga katropa is hope mo. Was damlag. Pero ari mga katropa, we are praying ngang banaag gani nga nakitaan sa crater sa Bulkan Canlaon is temporaryo lang. Kay ti mga katropa makakulugmat ini. Kay ang possibility sini mga katropa, basta may pag makita albong adugas, may sanag sa baba sa Bulkan. Ginabantayan ng mga katropa basi may mga lava o kung magmana.

0: bagay nga same as sa Bulkan Mayon. Kahit yung Bulkan Mayon, mga katropa, may mga ano to mo, no? May mga may natibhag to nga porsyon sa Bulkan Mayon kay bangod mga katropa may lava flow nga natabo. So, amuning aton nga dapat halungan. Kag ano kita mga katropa para malikaw sa disgrasya mas timprano pa nga bantayan ta na nang ada. Karon ko anta na Fivox discuss ta na para sa pumuluyo sa publiko para maihibalo kita tanan. Kag dugay-dugay mga katropa sa nagapadayo ning ano sa plenary sa angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kuantam na karong komento si Attorney Joe Max Ortiz sa angot din. Anong paglantaw sini? Kahit siyempre mga katropa, may iba ning mga may mga perspective. We cannot question, we cannot ano mga katropa, we cannot blame kung ano ning ilay nga paglantaw, especially sa sining ginahimo sa karon angot sa politika sa Pilipinas. Mga katropa, kahit may mga kanya-kanya nga mga pananawan ni mo, no? Angot sa iya nga pag-impeach sa iya kung ano gini mga katropa ang posibleng madangtan sa politika sa Pilipinas. Iti for how many years nang naglipas mga katropa nga may natabo nga gina-impeach diri sa aton sa Pilipinas. And later on, tingo ataman ba si Makachimpo makita with attorney Jail Senior Inspector Attorney Genevieve Umadhay mga katropa. Kahit do may nasugtan to kuno nga muwa for the PDL College Education, no? Tagaan man sang mga kurso ang PDL, discuss ta na karon na, no? From the PIO sang BGMP NIR kay Jail Senior Inspector Attorney Genevieve Umadhay. Alas 10:48 na mga katropa. Amo na nga ton karon tutukan talakay kay diskusyonan. Siningadlaw sang Lunes, Mayo 11. Diri lang sa Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, before kita na mag-update sa lakat sang panahon, dari importante. Adlaw-adlaw, unta gini mga katropa ang pagtumar sa sininga mga food supplement. Para malikaw kita sa kung ano ang mga balatian nga nag-uso sa karon. Nagadamo, nagalapta, nagalinaton lang. So ito mga katropa, magtumar kita sa ultimate trio sang yes to health.
1: Centro.
0: Ang ultimate trio sang yes to health mga katropa, muni ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Plus Gold made of mangosteen, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina. Gintingob ini mga katropa sa isa ka kapsula. Agad nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas benign man o kon malignant. And also mga katropa, imo nga blood pressure, imo sugar level, nagapalang lapaw. Ari mga katropa, makabulig manini paganhagan. Ang ang pagtumar everyday sang Santon Plus Go. Agon ano pagitabi mga tropa nga mga balatian da nga nagatay sinyo sa kabudlayan sa tagsak adlaw. Magtumar lang kamo everyday sang Santon Plus Go. Safe and effective. Mangod mga katropa, himo ini tanan sa organic ingredients kag 100% effective mga katropa. Mera pagigita sang Santon Vitamin C, ha? Hindi kamo magkabalaka. Bastante tayo sa dipinsa. Bangod magtumar kita mga katropa sang Santon Vitamin C, alkaline based ka vitamin C ini. Himo naman ni niya mga katropa sa mangosteen, spirulina kag mga prutas ka manggarano gid sa vitamin C, ha? Nami ni siya mga katropa ang epekto sa aton nga lawas. Magtumar kita everyday sang Santon Vitamin C mga katropa. And also ang Premium D3. Imo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Gitingob naman ini mga katropa sa isa ka soft gel agud nga makapahealthy sa aton nga cells, makapabaskog sa aton nga mga katul-anan. kag makalikaw pa sa aton mga katropa sa kon anuman nga mga infections nga

0: cause ng bakterya kag viruses. Di mga katropang, ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal tayo ni tanan sa Yes to Health Wellness Center nga namtang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, na siyudad sang Bacol. Kag sa mga drugstores mga katropa, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, kag sa generika. Hindi magkalipat ha, sa online, sa Shopee, inyo man ini nga mabakal. Sentro. Alas 10:52 na mga katropa, padulungan ta ang PDMPD Subo. Kamusta huntang lakat sang tiyempo? Kagdugay-dugay mga katropa, pakigangutan ko lang diri si Dr. Director Bakulkol sa Viber na lang ako na lang di iyakro matawag. Katropang Kristo, pero PDMPD kita blaanay. Kay ang binaton sang kahapon maulanon may experience ang tanong pagulan-ulan. But nakilido ay gidman mga katropa nagaliwat ang tiyempo kahapon. Karabing init pa gani kahapon. Sentro. Gatagi ting init as ta subo nga. Kamusta ang tani mga katropa ang heat index ta? Kay ting iban gapangabay na tani magulan man ba? Sentro. Pero galing siling naman sa iban ba kung ulan no naman tati yawan kami kaginabaha naman kami. So, tikaluluhin iba nato yung mga katropa, mga katropa, sa sining mga tig-ulinit, tig-ululan, tig-balagyo, duway na langit kita sinipasingatuan mga katropa. Kagatagite ng init, gasala, hindi nga makapahandong, no? Pasilo. Same man, no? Kung mag-ulan, binagyo, ginabaha, sala ka man kung din kita magpanglatas, magkita kung din kita makapanago. Para hindi lang kita makatropa, malabot man sang baha. Tiyan mo na niya nga itong sitwasyon sa bus palibot. No? Hindi na sisiling mga katropa ordinaryo. Makakulugmat na niya itong sitwasyon sa bus palibot. Kahit siyempre mga katropa, muna nang epekto sa ano ito mo. No? Muna nang epekto sa aton nga palibot. Subo. Pero check na yung PDMPD today, no? Mabisita kita mga katropa sa PDMPD. Bantayan ta ni mga katropa kung ano ni ang update sa lakad sa panahon. Siningad law sa Lunes, Mayo 11. Ari mga katropa sa piyak na linya. Ah, okay. Ari sa piyak na linya. Gali si katropang Bryle Sanyor, mga katropa. Sentro. Sir Bryle, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Si katropang Androng, imo kaupod, subong ah.
1: Yes, katropang Andrew, good morning sa imo. Subukan yes, sa tanantag palamati. Ibalo natin pinakuling lakat siyang panahon. Mayo 11, tuig 2026. Oh. Kagina alas 3 siyang aga ang mata no, ni Tropical Depression Kaloy o kung international name nga Hagupit. Ginabana-bana basis available nga data ara sa 570 kilometers east sang Surigao City, Surigao del Norte. Kag 530 kilometers east man sang Gian, Eastern Samar, nga may coordinate sang 10.7 degrees north, kag 130.6 degrees east.
0: Okay.
1: Ni siyang may kabaskugun nga hangin, nga magalab o tub-tub 45 kilometro per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos nga magalab o tub-tub 55 kilometros per hora. Ini siyang nagahulag west-northwestward sa kada sigon nga 15 kilometers per hour. Samtang easterlies naman, padayon nga nag-apekto sa nabilin nga parte sa pungsod Pilipinas. Pero tropical depression nga si Kaloy, gina-expectar man naton based sa latest nga tropical cyclone bulletin, ma-downgrade ni siya into a low pressure area karon sa hapon. So Eastern Samar kag Dinagat Islands maka-experience sa cloudy skies with scattered rains and thunderstorms tuga ini siyang trough ni tropical cyclone Kaloy.
0: Okay.
1: Kag Negros Occidental naman maka-experience sa partly cloudy skies to at times cloudy with rain showers or thunderstorms dala iniya sang easterlies. Kasarangan, tubtub may malagi nga pagmadlos nga uyop siyang hangin, gikan siya namin na nasidlangan, panasidlangan, padayon nga nag-impluensya diri siya aton sa probinsya. Ang aton nga kadagatan, mangin na kasarangan, tubtub makanay-kanay. Ang aton pagid, no, nga heat index na kadalagan maximum 41 degrees Celsius. Rides and yours, ang PDRRMO Negros Occidental. Good morning, Katropang Andro.
0: Yes, sir, Bryle, no? Ang ato ni subong observation, ang low pressure, ano na ni siya, sir, no? Posibleng matunaw na ni siya. Pero, Sir Bryle, do may mga gina-expect pagkikita nga another weather disturbances after this?
1: Corrected, Katropang Andro, no? May ara kita nakita naman nga outside pa actually, no, sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
0: Okay.
1: Do may ara naman somewhere sa southern part, no, gapurma naman nga low pressure area. So, amo naman yung ginabantay-bantayan aton kay base anytime mag-develop naman siya sa bagyo.
0: Wow, okay. Do ikaw lang duty, daw ay mga tito, musbong.
1: Kaya ano, may event kami subong si Randro, ariti ang Prisaa subong sa Amon. Prisaa National Games na Blatiga, augment ang aton ng mga upod.
0: Ah, okay. Sige, tingala ko man kay ikaw ang nagano subong. Mga tito, magaling sako subong da.
1: Oo, sako ti mga tito subong. Arato sila sa radyo, sila itong gabanat sa radyo.
0: Sige, sige. Ah. Thank you again. Salamat sa update. Good morning.
1: Yes, thank you again, Katropang Andro. Good morning.
0: Yes, sir. Sentro. Mga tropa, ito na batian from PDMPD, si Sir Bryle Sanyor. Amon rin mga katropa sa update sa lakat sang tiyempo naton sa sininga mga inadlaw mga katropa. No? Pero maguluhalong lang kita, bulubantay. Ulo aligmat kita mga katropa, kay basi ko makibot kita. Nga ba, do grabing tagiti isang kainiton. Tapos pagka tapak alauna, alas dos sang hapon, alas tres, linagapak ang atopta. Galiaga, ano na, gaulan na. Sentro. Isa na sa mga makapalaing isang matyag sang iban sa aton. Usbong sang duta blang kainiton mga katropa. Panimauan tambaho, no? Alas, Jessica tayo otso ng mga katropa, siningati on. Tinguhan ko nga makapakigangot kita with our Philippine Institute of Volcanology, Volcanology and Seismology Director. Ay Dr. Teresito Bakulkul mga katropa, no? Para ma-discuss tayo ini.

0: katropa, rin as piya kanina makaupo naton ang FIVOC's director mga katropa, si Dr. Tricito Bakulkol, ang otri sa crater glow mga katropa sa nga nakita sa crater sang Bulkan Canlaon, rin as piya kanina. Director, good morning po. Welcome dito sa XFM Bacolod. Kasama nyo ngayon, sir, si Katropa Andrew. Good morning, sir.
1: Yes, good morning din.
0: Yes po, thank you sa inyong time po, Director. Sir, how do you define this and what are the indications of this event po, Director, this great crater glow?
1: So yung nakikita nating pula o banaag ay again crater glow mula sa superheated volcanic gas sa loob ng crater.
0: Okay.
1: So hindi ito automatic na ibig sabihin ay may lava flow na lalabas ng vulkan.
0: Okay.
1: Matagal lang may mainit na volcanic gas ang Canlaon since 2024 pa, pero yes, ngayon lang naging visible sa mata dahil sa current conditions at intensity ng init at gas emission. So ngayon may mga nagtatanong din, ano ba itong superheated volcanic gas na ito? Yung gas, yung superheated volcanic gas ay ano yan, kadalasang binubuo mainly ng water vapor or steam. Kasama ang mga volcanic gases natin, meron tayong sulfur dioxide,
0: okay,
1: meron din tayong carbon dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen chloride, di ba pag gases? So kapag ibig sabihin natin superheated, mas mainit ito kaysa yung normal boiling point ng tubig, at maaaring nasa around 100 degrees Celsius hanggang ilang daang degrees Celsius. At minsan pwede rin itong lalatas pa ng 500 degrees Celsius lalo na pag malapit na sa crater or vent.
0: Okay.
1: So minsan may mga kasama din itong maliliit at mga mainit na abo or rock particles na pwedeng makadagdag doon sa nakikita nating glow.
0: Okay po. Director, so the possibility of lava flow, malayo po ba, sir, no? Malayo yung chance?
1: For now, wala pa naman tayong nakikita yung last na kung magpo-progress pa to, kung tanong mo is magpo-progress pa to ito ating eruption. Hindi natin complete inaalis yung possibility dahil nasa alert level to pa rin ang Canlaon volcano, meaning may ongoing volcanic unrest. Pero again, okay, base sa current observations natin, ang nakita natin din ay mainly superheated gas emission. At again, mataas yung init. Hindi pa yung lava effusion or okay, lava exposure. Yung huling, the last magmatic eruption natin sa Canlaon ay noong 1902 na may Strombolian eruption. Ibig sabihin yung short burst of lava at may lava exposure din.
0: Okay. Director, yung mga nakita na crater glow, those are the superheated plume, ganon? Yan?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: So ano po yung presence niyan, Director? Nasa loob ng superheated plume, ano po ba yan? Ang mga, ano po, may mga volcanic materials po? Yan, sir?
1: Yes, so yung katulad nung nabanggit ko, ang superheated glow ay kasama dito ay gas na binubuo mainly ng water vapor o steam, other gases like yung sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, di ba pang gases. So again, kapag sinasabi natin superheated, yun yung tinatawag natin yung 100 to, minsan up ka ng more than 500 degrees Celsius, and kasama ito yung mga bato, rock particles.
0: Sige po. But Director, for how long na po ba nakita ito? Kasi as we remember here in Negros, and based on the report from the FIVOC's din dito sa Negros po, sir, nag 1 year na po ba? Since last year pa po yung monitoring dito, no? At nakita yung crater glow po, sir?
1: Nakita natin ito sa ating infrared camera, pero I think this is the first time na nakita sa naked eye na aninag. Pero matagal na nakikita to. Kapag may long exposure ng camera, nakikita rin natin to. And pero again, I think this is the first time may nag-report sa atin na nakita sa naked eye.
0: Yes po. So yung itong pangyayari, Director, through naked eye po ba to? Nang invisible?
1: Yes.
0: Okay.
1: Again, ngayon lang naging visible lang.
0: Yes
1: to
0: po. But yes, sir.
1: Kahit matagal na nang may superheated gas, maraming factors yan kung bakit invisible ang glow tulad ng Temperature ng gas,
0: okay po.
1: Dami ng emission, yung cloud conditions, humidity, at visibility sa gabi. So, posibleng natutugma lahat ang mga condition na ito, kaya nakita ngayon ang glow.
0: Okay po. Director, for the ano po, for the awareness ng public po. Kailangan this is another concern din po ba kasi nang invisible na yung ano, yung crater glow.
1: Again, yung sinasabi natin kanina kung maaari pa ito mag-progress into magmatic eruption.
0: Okay.
1: Again, as I mentioned, hindi natin completely inaalis yung possibility.
0: Okay po.
1: Dahil nasa alert level 2 pa rin tayo. Pero dapat patutugmatong natin with other parameters. Dapat
0: yes po.
1: Yung volcanic earthquakes
0: okay
1: natin. Dapat. So, lahat yan dapat magko-complement sa isa't isa.
0: Okay po. Director, if the crater glow will be more visible and will become more brighter po for the upcoming days po, this might be another parameters to make the alert level to rise and up the alert level of Canlaon, sir?
1: Well, again, yeah, we will continue to evaluate all monitoring data. Kapag may sustained escalation kasama yung crater glow
0: okay.
1: And at the same time sustained escalation ng pagdami ng volcanic earthquakes,
0: okay.
1: Malaking pagbago sa gas emission, yung ground inflation, malaki or malalakas na eruption activity, maritong we may recommend yung pagtaas ng alert level.
0: Okay. Sige.
1: So, titira natin sa kabuuan.
0: Yes po. Sige po. Director, yung ano lang po, yung reminders po natin sa public because this is another concern for the people nearing or living near the Mount Canlaon po, sir.
1: Okay, so yung crater glow ay signal yan na natiling under unrest ang Canlaon volcano at patuloy itong naglalabas ng superheated volcanic gas. So,
0: okay.
1: Dapat maging vigilant yung mga kababayan natin. Again, follow yung recommendations natin na dapat walang tao inside of 4-kilometer permanent danger zone.
0: Yes, sir. Okay po. Director, with this, thank you very much for your explanation and for this information po. Good morning.
1: Maraming salamat din po.
0: Yes po. God bless po, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, mga katropa. Angot de Reyes sa Banaag o kung ginatawag ning crater glow in English sa Bulkan Canlaon. Pero mga katropa, wala ginadula sa FIVOX ang posibleng pag-increase sa level of magma sa edifice sa Bulkan Canlaon.
2: Sentro.
0: Ito siyempre yung mga katropa, may swelling of the higher portion of the Mount Canlaon. I'm referring mga katropa sa edipisyo sa Bulkan Canlaon. No? Ang iyan na balang gapalibot, rabla siya mga katropa, may pagbanog.
2: Sentro.
0: May nakita mga katropa nga doon nag-bulge, bala, doon na medyo may ang iyang normal state sang level sang edifice sang Bulkan Canlaon may pag-increase mga katropa. But silingon, gabanog siya. Kaysa sulod gali dira mga katropa, ang vent sang magma. Ti may magma vent na siya. Posibleng nga ti hindi na ma-hold sang magma vent ang presence sang amount sang magma dito or ang volume sang magma sa ilalim sang bulkan. Posibleng nga mag-increase kabangdanan nga ang higher portion sang edifice sang bulkan medyo nagabanog mga katropa, no? Te amo na subong, no? Wala ton tani mga katropa kag ti pangamuyuan ta.
2: Sentro.
0: Siyempre, di man tani makapugong sini. Pagbuot ni sa mga ako, mga katropa, kung gusto ho, niya gijay nga munang matabo, no?
2: Sentro!
0: So, ang ato na lang gijay himuon. Ang ato na lang gijay himuon, mga katropa, ang mga precautionary measures. Para di, malikaw kita sa kanunod nga disgrasya. O mga pumuluyo, dara malikaw kita sa kanunod nga mga casualties, bala. Para wala na kita sang dugang pang problema kay every time nga mo ni mga hitabo, disaster in eh. Yan nga sa palibot. Nature in yung mga tropa, nature causing ni nga mga disaster, bala? Hindi mo niya mapunggan. Centro. Alas 11 si Jess na mga katropa. Amo tong update ta sa Crater Glow nga nakita. Ti kung gabi ganin mga tropa diri sa Bacolod, mas makulbaan taguro mga tropa. Nga mas mang invisible pa ang Crater Glow. Kunari kita diri sa syudad sa Bacolod. Lapit na siya mo, lapit na siya. Mga katropa nga kuha sang camera. Ti true naked eye. No, aton nga mata pala. Visible ng ano, visible ang Crater Glow. Mas kaladlukan pagin siguro mga katropa. Bisan amo na ning distansya ta away from the crater sa bulkan. Diri sa syudad sa Bacolod, magplantaw kita bala kun matabuan bala nato kisa ti oras ng gabi klaro bala no. May mga ang tilda bala sa bulkan, may makita mo may mga suga gani, di ba? No. Ma ang punto ko diri mga katropa, mas makulbaan pagita siguro kung magdukot balang kasanag sang banaag. Nga makita through our naked eye from Bacolod. Di mo pagi naguro mga katropa makaladukan eh, no? Iti kitaon na ginato, kitaon na gidiri sa ato nga muna ning distansya ta mo. Dito alin sa baba sa bulkan. Tidre siguro mga tropa mo na nga ato nga dapat bantayan pag ito. Sentro. Kag siyempre, matingala kita kung may mga nag-ilig na dira sa baba sa bulkan. So, we are praying for that, no? Nga spare kita sa makako sa sining mga size ng tredya or disaster. Nga posible ito bangon na ito dira sa probinsya o kung isla sa Negros.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, padulungan ta si Attorney Jomax Ortiz. Ah. Proceed kita for our next topic. Tala kayo ang tanimang katropa. No? Kaya doon may mga nakita ko din ng mga insights and also based sa mga reaction kag mga gina-expect sang ibang nga mga political experts bala mga katropa or mga political analyst naton. Ang otri sa kay impeachment ni Vice President Sara Duterte, which is ginabutuhan na sa karon sa plenary, kung sa din din mga katropa, do ginabantayan din ang pila kagatos ng mga mamalida. Oh, kung pila din ka porsyento magpabor for the impeachment sang Vice Presidente. Ang respeto ninyo makaupo na ito mga katropa, no? Eksperto, angot sa pagtalakay nito sa politika, si Attorney Jomax Ortiz, mga katropa. Centro. Attorney Maing Udto, welcome diri sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, Attorney.
3: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, Attorney.
3: Sa aton maukod nga tagpalamati, mayong agagil.
0: Sige. Attorney, salamat. Man si mga tiyempo, Attorney. So, subong, arena, why pa man ang result as Attorney regarding ni sa binutuwa sa plenary? Saan na yan ang maguang resulta, Attorney, within this day, man?
3: Subong alas 3 sa hapon.
0: Okay.
3: Ara na ma-start na sila, no, kag debate na siguro sa primero. Oh. Kag maybe after 1 hour or 2 base butuway na tapos ang debate.
0: Okay.
3: Definitely subong hapon mabutuway na sila sa plenary. Kag kun makabutuway na kay nominal voting ini kada isa-isa la pamangkuton kit kun ano ila buto. So, ang spekulasyon na masubra 200 votes ang mabuto, pabor nga i-file ini ang consolidated nga articles of impeachment.
0: Mm.
3: Sa sinang punto, kung i-transmit na by tomorrow, ang Senate as an impeachment court makonvene. The problem is, there is that huring-huring na base makudita.
0: Mm.
3: Meaning, islan si Senate President Soto.
0: Uh-oh.
3: Somebody nga base sa pihak no?
0: Mm.
3: Karon majority vote sina.
0: Mm-mm.
3: Meaning 3-3 the okay. Problem is si Bato de la Rosa kay absent man siya.
0: Mm-mm.
3: Ano mag-isip sang majority. Uh-oh. Sa 23 kay wala si Bato de la Rosa o kon majority sang 24. Okay, so ang matabo sini bantayan tani karon Katropang Andrew kung nanugid ang butuhay sang plenary.
0: Okay.
3: Katropang Andrew.
0: Yes, Attorney.
3: Basta may question ka.
0: Sige. Pero Attorney, pilagi ni gani ang dapat makuha nga boto for the possible impeachment ni para madala sa Senado, sir?
3: Sa subong 318 ka congressman.
0: Congressman. Okay.
3: Divided by 1/3, that will be 106.
0: Okay, 106.
3: So kung nakakuha boto 106,
0: Okay.
3: Tisaka na to sa Senate.
0: Senate.
3: Mm-hmm. Now, ang huring-huring nga posible masobra sa 200.
0: Mm-hmm.
3: Tungod kay sa Gyapon ang majority dira ang lakas MD.
0: Mm-mm.
3: Ang lakas MD mga 19 asa kabilog.
0: Okay.
3: Ang next is National Unity Party in UP.
0: Mm-mm.
3: Although why na sa kalabot 30.
0: Oh.
3: Okay? Ang iban pa gin grupo kontra sa PDP. Ang PDP laban sa subong nga congressman why kalabot pulo. Pulo 15 lang.
0: Okay.
3: Te kon iban pa nga ang party list pa.
0: Mm-mm.
3: Why tayo kabalos ang lakad, but I think ang liderato ni Boyde daw confident sila nga they can get more than 200.
0: Mm-mm.
3: Okay?
0: Mm-mm.
3: Una, makakuha sila 200 in the sense nga ang Malacanang will be using siyang ginatawag budget allocation.
0: Mm-hmm.
3: No? Bilang baraha.
0: Mm-hmm.
3: O kung ilan negotiating tool.
0: Mm-hmm.
3: To convince ang mga congressmen.
0: Oh.
3: Na magupod buto pabor nga ipasaka ang impeachment nga ang articles of impeachment.
0: Okay.
3: So using the position sang Malacañang,
0: mm-hmm.
3: te siguro base mapos magkuha sang 200 votes katrupangan. Mm-hmm. Ro.
0: Okay, but pati ka man attorney malabot ng 200 more than 200 kay dogi na batian ko attorney do mga 215 ang gina-expect.
3: Oo, malapaw pa ganin sa 200 te ang 106.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Makalalabot ang 106, tapos na.
0: Mm-hmm.
3: Ayan, pagin mag 200 plus.
0: Mm-hmm.
3: So, sinang apunto, mag 200 plus, guaya overwhelming.
0: Okay.
3: Overwhelming ang butuhay.
0: Mm-hmm.
3: Di, ang next step, ara sa Senado.
0: Mm-hmm.
3: Kung bala, makakuha ka conviction nga 16 votes.
0: Mm-hmm.
3: Which is too difficult at this time,
0: mm-hmm.
3: considering nga ang nagkatabo da subong sa Senado,
0: mm.
3: there is that shake up.
0: Okay.
3: Meaning may ara political schism.
0: Mm-hmm.
3: O pag hindi pangintindi ay okay. To the point nga kabudlay magwa da sila sang 2/3.
0: Uh-oh.
3: Kaya ang 2/3 of 24 is 16. Okay?
0: Okay.
3: So kung isipon mo gid head count ka it appears katrupangan ro.
0: Mm-hmm.
3: Hindi makakuha 16. Okay?
0: Mm-hmm.
3: Kaya ang ibanda nga once upon a time maupod sa butoy pero subong kung mo may mga pending cases na in-file against them, especially committee report sa Senate,
0: mm-hmm.
3: hindi na matipyok si Villanueva.
0: Okay.
3: Si Escudero, si Jingo Estrada.
0: Mm-hmm.
3: Duga ang pag-isang kasong in-file sa mga Villars. Minus 2 ka na, si Mark at si isa ka Villar. Now, ang Loren de Garda,
0: mm-hmm.
3: hindi mo pa mapaktan anong buto sini. In the sense nga ang bata yaya, medyo anti-Malacañang siya. So we still do not know. It is pana siya.
0: Mm-mm.
3: Speculation ni tanan kung malabot yun ang 16 o kung hindi. Katrupangan do.
0: Okay. So, bali attorney, ang ining bagay sa karon. Tidri pag hindi matest attorney kung sino ni ang loyalty sa mga nabili ng mga PDP congressmen. Attorney.
3: Di ang PDP subong, definitely pila na lang kabilog, si Paulo na lang ang kalabilinda, kaga ang iban pa.
0: Mm-mm.
3: Sa isip na niya sa Malacañang gawawa ikalabot pulo.
0: Okay.
3: Oh, so direta makanto sa party list.
0: Hmm.
3: Kay 1/5 sang membro sang 318 party list na. We know already mga party list na tong 55 nga nagbuto solid votes sa committee.
0: Hmm.
3: Ang akbayan.
0: Hmm.
3: Sigurado na na. Oh, te kay ini nga mga party list kinanglanon man budget. No, mga siyempre load sila sa Malacañang.
0: Hmm.
3: Guaya money talks.
0: Okay.
3: To saying conscience vote in eh, that will be a big question.
0: Mm-mm.
3: Okay? So, whether conscience vote or kung money talks, the same, they can get in my forecast,
0: mm-hmm.
3: makakuha sila more than 200 votes.
0: Okay.
3: Katrupangan ro.
0: Wow. So, attorney, may mga allegation nga nagagulua nga, may binaklanay, anong imo nga pag-project prospect mo man dati?
3: Ginagwayay, ha? Amo naman hindi ang political landscape, ha? Hindi bala? Ang corruption ganyan sa Subong ay matapos.
0: Oh.
3: Abi, sinulang diri sa Negros Occidental na madaog nga way kwarta.
0: Correct.
3: meaning money talks. That's the reality. Okay? Exception na nayang way sa kwarta, madaog ka sa isa ka lokal na eleksyon. Everybody knows nga ang kwarta is the most powerful tool na magdaog, especially during eleksyon. So inisubong, kay kumo crucial diri ang butuhay, Malacanang will, of course, enter into the picture and use ang ginatawag allocation sa aton budget na kung hinali nga hindi ka magpabor sa butuhay, di siguro, it's either nga hindi pag-release mo budget for the party list o sa lokal o kung nga buin-buinan. That's the problem. So, who can refuse? Sang sina nga irresistible nga pwersa, which is money.
0: Yes.
3: In short, money talks. And this money talks is more powerful than conscience board.
0: Correct.
3: Katropang Andro.
0: Amogan attorney, no? Attorney, kung maglabot na ni sa Senado, may aragid man sang iban nga mga do gina-project ang iban, nga do they are expecting nga posible may mangin madugo ang sa kon sa Senado na kon sa impeachment court na gini attorney ang ini nang kaso ning malabot na lang masaka na sa Senado attorney.
3: Dira ya lapuyot nga away.
0: Lapuyot nga away.
3: Okay, lapuyot. Hindi man na malubag si Bato de la Rosa.
0: Oo.
3: Si Bongo.
0: Oo.
3: Si Ruben Padilla. Si
0: Cayetano.
3: Si Marcolita. Si Cayetano. Oh. Ang ibanda, duda.
0: Okay.
3: Kung isipon mo ang duda, isipon mo ang negative votes, kag isipon mo ang ginatawag sigurado na nga pabor sa conviction ni Sara Duterte, hindi ka at this time makakuha 16. Only time can tell kung there will be shifting of allegiance. We still do not know. If the three, Escudero, Villanueva, Jinggo Estrada, kung napromisaan sila na hindi na magsaka ang ila plunder case, then possibly mag-change mind sila. Or withdraw ng kaso against the Villars kaysa subong ginpail ang kaso against sa ila corporation. And that explains why nagabalang-balang man ang mga Villar, pati ila negosyo. Di ko may deal sila at the height sa ginatawag impeachment trial, then these are the only factors that can change the result of the 16 votes. Katropang Andro?
0: Okay, attorney. So, bali, attorney, ang kung magkanto ni sa Senado, may pagpang-duwa-duwa pa ni Galing or may duwa-duwa pa ni attorney?
3: Yes, duda na. It's a 50-50. Laban-laban pa gani, abansi pa ang no conviction mo as of today.
0: Okay.
3: Oh, but... No? In the course of the trial, at the height of the trial, they can always change their minds. Okay? Kag ang Malacanang will be using ginatawag liberates o kon negotiating tool to convince ang mga senador na you vote for the conviction of Sara Duterte. Okay? Kaya ang iban na mga congressmen, nadlock man, may katahap man, na solid votes ang Mindanao in favor of the Dutertes.
0: Okay.
3: Plus dugangan pa sang duha ka religious groups, no? Na they are also voting by block. Sa sina nga punto, amo ini ang nagapanghatag sang apprehension sa aton nga mga congressmen kag mga senador.
0: Okay.
3: Katro pangandro.
0: Okay, attorney. So bali attorney, tita ni kun amo gid man ibe, may dapat earlier sang or antes ni magwa bi ang desisyon sa plenary ni attorney, dapat ang Senate ma-convene na sila. Ano man?
3: Kulaton na nila ang transmittal.
0: Okay.
3: Tomorrow. And then by Wednesday, the possibility is the Senate President Soto will now convene. The problem is kung bala ano ang sistema, mag-convene. Pwede bala ang minority makasiling, before we convene, let us cast our votes kung pabor pa sa convening of the Senate as an impeachment court. Karon, kung ang majority magsiling, niya hindi lang tayo mag-convene, o kundi, guwa iya, shortcut, yun tapon mo to ya ang so, ang supposedly nga full blown trial kung mo nga hindi pabor ang maya ang minority ano madayon no, kung hindi that will be a ginatawag ina nga highly controversial definitely labutan na yun sa Korte Suprema kung maglabot sa Korte Suprema there is that possibility na base may issue temporary restraining order we still do not know only time can tell as a matter of fact during the first impeachment hearing sa Senate nobody would believe at that time na the Supreme Court will declare the unconstitutionality of that impeachment trial.
0: Okay.
3: Why may nakabalo? Katropang Andro?
0: Yes, attorney. So, ang aton diri subong, ang ma, ang himuotan na lang gid ya, attorney subong, is maghulat. Mabantay na lang gid kita. Subong, attorney.
3: Mabantay na lang kita. Kay sadya gini na karoon niya alas 3 siya.
0: Oo, dala mo ginabalaan.
3: No? Sadya gini na karoon.
0: Pero attorney, di, ati, kung ma-transmit na to buwas, and then possible nga Wednesday ma-convene ng Senate, no?
3: It is possible na after sang butuay there might be
0: ma-convene
3: kudita.
0: Ah, okay.
3: Okay. Kudita.
0: Attorney, dili kita sa possible nga kudita for the Senate President. Sino ni Ayhan, attorney? And sino gina prospect nyo nga mag-initiate sini for this kudita, attorney?
3: Sa tanaw ko, ang ginaay nila it might be Loren Ligarda
0: okay
3: or Caetano or Marco Lita anyway nakakuha na gid man sila sa majority ng 13 votes so why not place somebody nga competent magandol importante nga hindi lang ipandol sa kay Ruben Padilla kay base mag
0: magdiman kalamo
3: base inartista bala dahil pagkatapos, sa balon niya pa ang atong impeachment trial, ha? Tinagalog niya. Wala sa English anay.
0: Pero ito, hindi rin ko malawang anay. Oh. Sinong possible nga, kung may kundita nga matapos, sino yung posible nga magpungkos Marco Lita as the Senate President or si Caetano?
3: I think it's either Caetano
0: or Ligarda.
3: Ligarda. Ah, okay. Hindi na sila makuha kay Marco Lita. Kay klaro na si Marco Lita.
0: Ano na mo, no?
3: Pasulion mo ka pakulbon. Duterte na siya. Piliyong man ni although nga si Caetano, Duterte man, pero at least medyo may jutay pang may kuan pa na jutay ah. Medyo taas-taas pa lang iyang pagtanaw sang tao na basi magliwat pa. Pero si Loren Ligarda may pangduda man kay tungod ang bata iya si Congressman Leveste, medyo ang tenor sang iyang mahambalanon anti kwan siya pro Duterte siya
0: Duterte.
3: So si Loren Ligarda torn between two lovers ni ang guwaya sina di amalaan ni karon niya decision tungod sina nga bata iya di rin nagupod sa piyak as a matter of fact kinakontemplate na rin sa Malacanang na di are filing cases against the company ni Congressman Leveste
0: okay.
3: So that will be another negotiating tool.
0: Correct.
3: Gamiton sa Malacanang.
0: Sige, attorney. No? So, hulaton ta ni attorney. Kung ano gid man niya. Attorney, thank you very much for your discussion. Kagsasining nga mga insights naton for this impeachment sa ano ni kay Vice President Sara Duterte. God bless you, attorney. Good morning.
3: Okay, salamat. Kagsatanan. Mayong aga.
0: Thank you, good morning.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatian si Attorney Joe Max Ortiz. Tingnan mo nang iya nga pananawan mga katropa, no? Ang motong iya yung mga gina-expect. Sa sining nagapatayon nga. Grabe mga katropa, no? Do soap opera, no? Do soap opera ang politikas Pilipinas. Thank you tayo mismo yung mga ang masubulan dribla lang mga tropa is ang pumuluyo nga they are not aware kung ano subong mga tropa ang hampang kagang lakat sa sitwasyon sa politika ta amo lang gina yung mga tropa yung do kaluoy sa ila kahit hindi islab lang mga tropa maka react no? Amo na lang ginislay kung ano yung matabo darat eh wait a dami mimo eh amo na lang gitana mo no? So sining panahon mga katropa ang gamba lang iban, dapat ang atindiron niya subong kung ano ang ginapangatubang nga kabudlayan sang tagsaka Pilipino, hindi politika. Te, siyempre galing mga tropa, basta amuni gani, politika, damakin man amun. No? Bastante, ito sila yung mga tropa, ang mga boto, to nga mga kongresista, bastante, buta naman ang bunbunanin nila. Ne? Kaya mo, ama ko man ang mga tropa kakurap, no? Why matadalabot kung si Vice President Sara Duterte man ang impeach? Why matadalabot mga tropa kung si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang impeach? Subok! Ang importante din yung mga tropa, ang aton nga panindugan bilang Pilipino. Nga ti siyempre, ang aton niya pinanumpaan, amuna mo, kalain bilang mga tropa. No, naobserbahan ko lang. Grabe sila magsugid sang panindugan nila nga matuod kami at tampad kami para sa serbisyo sang pumuluyo. Oh, grabe sila mga tropa magpahamot. Kuno nga, bidutuod-tuod gidla. But in the end of the day, mga tropa, puro lang to galitanan kabutigan.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Di na sila. Oh, ang ginpasalig nila sa pumuluyo, di na to. Ato na to sila. Ito na to sila tanan sa Kamaradi Buaya. Ay, sus, Kamaradi Buaya. No? No? Kamaradi Buaya na nang tawag subong da.
2: Sentro.
0: No? Bisan magsulod ka da mga tropa. No? Sulod ka da. Oo, oh, delikado. Halong ka da kay puro buaya na da tanan. Ito yung mga katropa ka huluya. Bla. No? Ang dignidad sang House of Representatives mga katropa, ginalinas na lang subok. Duloplaan pa siya sa mga nagkakaon subok.
2: Sentro.
0: Ginaduplaan na ng dignidad subok na sa mga radatanan sa Kongreso. Na. No? Kay tuod ba na? No? Kay ti siyempre mga katropa, ang siling sang iban, ganing mga ekspertos politika, this is way beyond of our constitution. Ang impeachment.
2: Sentro.
0: This is way beyond na mga tropa. So, gina-take advantage yung impeachment for their political agenda, mga katropa.
2: Sentro.
0: Sakto ba na? Sino man natabi karong ipokrito ang madinay sina, kaya mumugin man na? Tita Nanda, sila pang tampaon mo, mabalikin na sila mga tropa, bisa nun mo nakadapal sa ila. Magbalanog na ng guya na nila. Salambil ng hingod-hingod nila sang dapal mo da. Importante mga tropa, buta ang kwarta. Buta ang bulsa nila sa kwarta da.
2: Sentro.
0: Ang inang kwarta mga tropa nga nakapabuta sa bunbuna na nila, sa bulsa na nila. Kwarta na tanan sa pumuluyo.
2: Sentro.
0: Which is yung mga tropa ginggamit for their own personal agenda, mga katropa.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro. Alas 11.32 na. Mag-pause kita na for a while, mga katropa. Kay Dugay-Dugay, may ban pagkikita ng mga tupi kung nga tutukan. Talupang doon ta. Angot sa pila ka mga balita dari sa lokal. Sa syudad, kag sa probinsya, kag iba pagiging mga hitabo, mga tropa. Magabalik pang sentro. Please stand by.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Yes, to help!
6: The Secrets of Health.
7: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nucleo.
8: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
7: Okay.
8: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyan nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunay nga panimalay.
6: The Secrets of Health.
7: Daw, amo ni nga klase ka ginabatsyag ta, Dok Leo, nga waisang instant solusyon.
8: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
7: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dini mo ba-mention yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid nga
8: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
5: Sunthon Plus Gold.
8: Ang Sunthon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
5: The Secret of Health.
8: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react.
7: Short-tempered ikaw.
8: Yes, so.
5: Sunthon Plus Gold.
8: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
5: The Secret of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes! To help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
2: Nakahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga

0: Total Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat

0: mga kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: System pain.
7: Si Sairan, isang bybyro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa Sigurado, mabakal sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at ArenaPlus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
10: XFM 103.9.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Centro! XFM News. Centro!
14: XFM time alas 11:43 na mga katropa, nagabaling na ito pala tuntunan ang Centro.
15: Centro sa mga balita. Centro sa mga impormasyon. Centro!
14: Parang nyo din nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Pero ano gina, anay, no? Gina panginbulahan natin, ha?
15: XFM Breaking News.
14: Ato nga OICs ang BCPO nga sa karonti ano na get confirmation as the Bacolod City Police Director si Police Colonel Eugene Ribadumia, mga katropa.
15: Centro.
14: With the fully confirmation of our Mayor Greg Gasataya, mga katropa.
15: Centro.
14: Tingin na congratulate naton si Police Colonel Eugene Ribadumia, mga katropa.
15: Centro.
14: As our City Director, mga katropa, no? Tingnan ko lang siya kung ba si makaligwa. May number tada niya ni Sir ni Police Colonel Ribadumia, may ara tada. May number tada niya. Sige be. So, ari mga katropa, no? Tingnan ta lang siya, no? Kay tingin confirm na gid man siya sang city. Oh. As our City Director sang Bacolod City Police Office, mga katropa. At least tingnan ta lang kung ba si makatag siya sa aton sang chimpo, ya bala. Ba si kundo busy pa si CD. Tingnan ta lang, ano? Si makatag siya sa aton sang iyang chimpo, siningan lao. Okay, sige, busy pa siya siguro.
15: Centro!
14: Okay lang, no? But we congratulate Police Colonel Eugene Ribadumia.
15: Centro.
14: As our the ano na gid no confirmed our confirm ng aton nga City Director, mga katropa.
15: Centro.
14: Yeah. Last 11:45 na. Tinguan ko na lang ni si Jail Senior Inspector Attorney Genevieve Umadhay. Medyo interesting ni siya, no? Kay ang ining programa, mga katropa, sa Bureau of Jail Management and Penology ng Negros Island Region. So they will be signing a MOA together with ano mga tropa, no? Sang isa ni ka, not sure lang kung ano ni siyang ano, ng grupo, mga katropa, no? Yes, okay. Ang Academ, no? This is Academ, mga katropa. Sa sector siyang Academ, muna yung State University of Northern Negros, o kung SUN, in short, mga katropa. College education for the PDLs. Discuss tani ang kaundan sini mga katropa. Talakayon tani. With the Jail Senior Inspector Attorney Genevieve Umadhay, spokesperson sa BJMP NIR.
15: Centro.
14: Angkot sa sining programa, no? Agad nga makatagman bisan papaano bulig sa bahin sang aton nga mga persons deprived of liberty.

0: Balon tani mga tropa ang dugang ang mga detalye sa syudad sang Bacolod ng mga balita. No? Kaya ang 4-day work week, unta to na mga katropa, ibalik na ni kuno sa normal nga schedule ang trabaho. Unta to ng 4-day work week, mga katropa. Nasiling naton nga do nagligad ni gin ano ni siya no gin implementar na ni do nabulanan pinilagro ka bulan lang ang kasambit ng 4-day work week ko kung duwag gigani na bulanan no Sentro. Sige mga katropa tingwa na to ng mga updates sa syudad sa Bacolod dyan. Angot sa diring plano naman sang syudad ikang ani okay do ginunahan gin isang banwa sang tubuso nga ibalik ng 4-day work week nila mo Sentro. Ay, siyempre yung mga katropa ang iladaan yang ang source of energy nila to mga katropa or ang source ng electricity nila ti solar ko na mo no. Tapos ito mga nag-initiate na lang ginis lang mga katropa para sa maayo nga serbisyo, no? Ang kalidad ng serbisyo mga katropa, mabalik kag mapadayon. Sentro. Iti ang serbisyo daan sa banwa and also sa kada LGU mga katropa sa pumuloy o kinanglan gina mo. No? Sentro. May mga panginanglano ng tao sa opisina dara karon. Sa ilang mga municipal hall o kung city hall. Tapos kaya mga katropa, kinanglano na to sa tao, do maatrasar pa kay bangod nga, four-day work week lang sila. Sentro. Monday to Friday dapat tatani mga katropa para masikaso sang husto ang kinanglano sang pumuluyo and also sang publiko mga katropa. Natuhoy sa sininga, mga dokumento nga iproseso nga ito, ginapangabay ka ginapangayo sa publiko kung pumuloy. Sentro. Sige, check na natin mga updates sa syudad sa Bacolod. Alas piyak linya si katropang Wendell Balinario. XFM Live Report Sentro. Katropang Wendell, please come in.
1: Yes, katropang sumungya at tao mga katropang no, Lunes ginpahayag sa tayo sa iyaya sa tingatong sumungas ng yes, press con at pang fans na ting a 4 days for six tulad ng diya tingagin sa implementar sa itong sa katong 3 Pilipinas at pag-aunta sa France at ito na sa iyan si Datakop na no in a 4 days for six at naka-iskaray na mismo ni SRLG si Pilipinas sa pang France at suryahan at kasi ang dito yung presyo subong itong nag-aamat ako. Plus pati makikabala ka ito sa pag na makulo, the Dream City Hall. Kaya hindi din matapos-tapos. Padlaw ang ubo, gina-extend ang sinura. Also, na sa uli ni ginapagayon ang online pass-up sa pra-resultant. Meron ulit ang mga iba naman tapos hindi na obra or nagkakatinggap ano, o nagkakapakla tungkol din sa di apat lang nga rin katang mga work week to work where they did, no? So, sa taon, masurang saya, within this day, on within today, makakagawa na sa resolution ang natin magabalik na sa 5 days work week sa kung sa normal nga tora sa obra sa dikulot sa mga kataw ang tora sa county adik sa pangpang. At ang ining yung mga adlaw, no? Ang pagpunta mismo sa nga si Mana. So, meaning, sa paapos ng BNS ay ubra. Alin sa mga unay, sa pagkakit, no? Pagkasubod ng mga cancer. So, makasubong ang ipahatan. At hopefully, sa nasaya, ay mamat-amat na normalize yung mga tabalik ang

0: at hindi magamit sa maayo ito pag si ano diri ubra di para ti ura na sa paabi at matayo ka mga proseso na patulong diri ka sa process at same time ang public service pero although sun ito yan na ko tak magiging nagunta mga office but in angkat si office pa sa doon daw sa ang offices pala na pati at online setup so buong nag mayroon ito dara no kaya may agregat
1: Transactions, no? Although may mga skeletal man sa iba ng mga offices, but I think siguro kung based assessment, we can go back to the regular work schedule. At the same time, ang price ng fuel is improving naman compared sa nga-decade ng mga bugra.
2: Saan ako tayo,
1: within the week, no? So, meaning by Friday, may ubra na.
3: Pagwa ka PO?
1: Within the day, we'll issue an executive order. Although, ini siya, paralel siya sa non-essentials. Kating essentials, tanga mga services ng mga departments, continue man niya sa nagligad, eh. So, at least, subong tanatanan will go back to the Friday work.
3: But then continue.
4: Katropang Wendell.
0: Katropang.
4: Ano tumbot si Lingon ni Mayor Greg nga ang essential is continue. So 5 days kidyang trabaho nila sang ginpatuman ning 4-day work week daw mo na.
0: Yes, katropang Franch.
4: So wala sila nag-observe ang essential wala nag-observe gali sa 4-day work week.
0: Yes, yes. Amo sa akin. Okay. Mga essential offices, wala man sila nag-observe ng 4-day work week. So, pag ang pagpagawa ni sa resolusyon sa bukas doon, at ang brand, halos gali para na lang kitin sa mga offices, kasi nag-observe yan sa 4-day work.
4: Ate Mayo man ina, no? Kahit tinsakto man ang payag ni Mayor Greg kay damo ugi dyan sang pending ang mga trabaho, hindi masasang trabaho, hindi matapos. Kay ti apat lang kaadlaw ang trabaho, no? Mayo man ina napinsaran. Bali din ni sila nag-initiate man ngay balik ni kit do ginunahan sila sang tuboso mo.
0: Yes, kasi mga friends mo pila no, sa probinsya sa Turut Occidental nagawa siya sabi sa total mas na libra. Kaya kita ka din mga friends mo sabi ko siya tugin siya sa nagawa ng Occidental to na din man ang sakain sa tuboso. Kante nagamatama sa mansutod ang kilarang kaiban pa. Kasi sa mong kusunod sa kakulod no, may supply ng aktoryan si Mayor Greg kay sa LG Secretary, itong decree mo liya, tingnan mo pagit niya subong, no? But in this day, gita sa mga plans, magbuwa ang resolusyon, sino iya kay Mayor Dresden.
4: Oo, ti bantayan to na pro, wala na dis lang may mahimo, kay kinanglanon sila sang publiko, umunang ubra nila, no? Mayo man ini pa borman ko nining ati 5 day balik nila sa 5 days kiti tsakto na katropang Wendell may mga may iga proseso ang ibandri sa aton nga hindi matapos-tapos kay ti pila lang kadlaw ang ilang opisina, dira?
0: Yes, sige ka kung magkati online.
4: Ano yung komento sa iban nga nakapulos sa 4-day work week? Yeah, may, na, ko anta man sa komento kung okay man sa ilan na anong ilang na batsagan nga 4-day work week sila tapos ginbalik sila sa 5-day work week. Tukam mo na bala ito pang Wendell? Oo.
0: Yes, katapang Francho.
4: Ngayon, ta na ito.
0: Sa karon, oo, mangita. Sabi talaga sa bong, dahil ang mga tao sa mga business center pa kan.
4: Gani, at
0: last time pa sa bong.
4: Ate, sige lang. Panyagi pa sila. Sige ah, karon ah. Kuhaan, ta na sila kuminto. Da, mabisan, ano lang, reaction lang nila kung anong mambal nila. Yo, kahit
0: yes,
4: 4-day work week. Do na bulanan, no? Way na bulanan, correct? Way na bulanan ng 4-day work week, no?
0: Do wala niya, do.
4: Way na bulanan. Gani man, kahit balda ang operation, magamuna eh. Makita mo, gidman mo. No, sige ah, katropang Wendell, thank you, good.
0: Yes, katropang Franca. Kahit ya, hindi ka din all of the city, kapaday na pag
4: mga katropa, tapos ng maliligayang araw but sa provinces based on the decision of the governor. Sentro. Depende kay Gov. Lacson. No. Siyudad niya. Manood sila karong kay Timanduan sa ni Mayor Greg Sataya. Karong nga balik na kamu sa lima kadlaw ang trabaho. Sentro. Iti nagbalik naman sa normal ang tanan. Kita ganin sa pribadong mga kumpanya, 6 days a week, no? Katropang Chris, 6 days a week, ano? Ay, doon ka man ganin katulog, 7 days a week ka man, 24/7 ka ganin. Makibot na lang kung hindi pagbalikin, kung blaga, turong ka na nablao. Sige na, malawi, pinagkaroon na ako, nuras, chimpo, dahil lipot na lang, wala, sabi ko na, shit na. Oh, binis ka tropang Chris, yan, no? Masiling siya ka 4-day work week, a bit day na ya, 3-day work week yung dapat ya. Sana all good man ba? 3-day work week ya, cool. Bit tennis po, 4-day work week lang yan. Sige mga tropa, alas 11:58 na ginatamya ko galing sa happy birthday dala si Ella Zoe de Paula. Happy birthday, we nga.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to
4: happy
5: you.
4: Happy birthday. Kag sa mga nag-celebrate sa birthday kay Mamerta Panunciano Ancheta, happy birthday man.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
4: From Ancheta family, Fabilio family, Bakod family, kag Panunciano family.
6: Wow, ka-perfect.
4: Bakod gid man eh. Ah, okay.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
4: Okay. Sige. Mga tropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakalin ito na sa Yes to Health Wellness Center ng Tantra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Ciudad San Bacolod. Kasi sa mga drugstores, kaya sa Mercury Drugstore. Negros Grace Pharmacy, mga tropa sa Generica, kag don't forget sa online sa Shopee, mabakal man ninyo ini tanan. Sige, oras tayo yung nakulabos na magabulos ng XFM Network News. Saliwatin yung kormans katropang Franz Andro Burgos. Nagkapasalamat kayo may uto and God bless us all mga katropa.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitlan kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gainong ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
16: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kanal na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
2: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang hashtag Martin Luther Fund. Sa sabing episode katropa, nilatag po ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye na umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umanong itinatago ng administrasyon sa pamagitan ang paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
4: The internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time, ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
2: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga membro ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka ng mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
3: XFM News Nationwide.
1: Hindi na ikinagulat ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Guanzo, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya ang mga mambabatas dahil ito naman ang magsisilbing tunay na husgado sa oras na umakyat ang reklamo. Ang naging pahayag ni Guanzo na ikasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11 upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
3: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor ng isinasagawa na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Sa kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu, nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suriing mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang ng mga kalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong politikal ngayon sa bansa.
3: XFM News Nationwide.
1: Hinamo ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senador Amy Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara.
3: XFM News Nationwide.
2: Pinagpapasa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa muni planong kudita para sa ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa-senador. Ang usapin ng balasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte, kung saan natakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng pulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
3: XFM News Nationwide.
1: Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpoena base sa declared address ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang subpoena ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si De La Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulla na ang isisilbing subpoena ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killings sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
3: XFM News Nationwide.
2: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisi sa atin ang mga AJK reports. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Patuloy ng Philippine National Police ang kanyang campaign review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ng Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Semirecio Natatis Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Dan Smith at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos na koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nilinaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang magalap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Sinibak na sa tungkulin ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang pulis at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody, kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang imbestigasyon. Maring kinundina ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan, lalo't nakatakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga, mga katropa, dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vicrimulla at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017 o MAPLR Registration Ordinance na nasabing syudad.
3: XFM News Nationwide.
1: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
3: XFM News Nationwide.
2: sa iba pang balita, katropa, inihagpo ng National Dairy Authority o NDA, tumaas pala ng 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa mahigit 11.7 million liters ang naitalang supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand na mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't-ibang panig ng Pilipinas.
1: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco-Coir program ng DPWH. Narito ang report.
6: Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang Bumibili sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at mapalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit no

0: Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa iba't ibang panig ng bansa.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Na pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City. Balitang regional, katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM, Jensen.
2: Kay na mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon, Mayo 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng Barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sampol nito. Ang naturang bagay na tinaguri ang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Apat na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
4: Isang malungkot na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang apat na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong, Sibala, Mantique, bandang last 10 ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayam ng ex-chef Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima, sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang, upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon kay Joel, hindi nila na malayong nawawala na pala ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sitio Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3 Expo Mantica, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
0: Sa Cotabato, katropa, mayroon pong paggawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindano del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali, XFM Cotabato.
5: Nalansag na pulisya ang isang paggawaan ng baril at ginagamit na drug den sa barangay poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindano del Sur. Matagal na manong minamanmanan ang nabanggit na lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang apat na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni, Camaro at Eman. Sa anim puwersa sa operasyon, ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Bulungan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
3: Away sa diskuhan, humantong sa trahedya, mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Sa halip na magdiwang para sa Mother's Day, nagluluksa ngayon ang isang ina sa sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ng asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Idna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos, at anak na si Dumik Wagas Tapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pisa sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspek at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alita na matapos pilitin umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos nito nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo at ang kanyang mga magulang at kapatid lamang ang kanyang nadatnan. Dahil sa galit at umano'y kalasingan, inatake ng suspek ang pamilya gamit ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak, habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspek. Maharap ngayon si Cedinho sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos pong makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office, ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Kinilala ang naarestong suspect na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa suspek ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulis ang suspek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Pang Brian ay naasahan ang pag-asa, tuloy nahihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Kaloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
1: Katropang body ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 km silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 km per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour.
0: Nakaranas naman, katropa, ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan pagkidlat ang Eastern Samar, ang Dinagat Islands, gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang easterlies naman ang mga kapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
1: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora. 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roas City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora. At 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
0: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinanggihan, mga katropa, ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa inihain nila na usaping pangkapayapaan matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang pag-asa na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng 3 US dollar per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang natiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure, natapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta ng nuclear capabilities ng Iran.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Mariana Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kumpleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2 Elena Rybakina sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome. Pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set, nanig pa rin ang lakas at karanasan ng defending champion para tuloy ang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang nag-aanda na ang Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
2: Nationwide.
0: Tatak alas 12:29 na mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Samson and XFM, libu-libong pa-premium.
1: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nginadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samson kag XFM, libu-libong pa-premium. Thank you!
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Samson and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM
3: Supple Plus Gold.
4: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southern Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Southern Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southern Coffee Mix. Sarap!
7: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Samson Plus.

0: la botiga.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patroba mo!
5: Exciting!
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton siring pagpangalagad, padayon kita siring mga talakay sa natural nga mga pamagi sa pagpabakod sang aton lawas, kag paglikaw sa mga balatian, pinagi sa pagtukib sa mga sikreto, sa mga tanom sa aton palibot, mga sikreto sa mga sangkap na makita lamang sa aton kusina, mga sikreto sa mga prutas, sikreto sining mahimo madulot sa aton sang paghaklo sang matinlo nga hangin, paginom sini sa matinlo nga tubi, ang paggamit mismo sang tubi, ano? As part sang aton sining natural and home remedies. Tagiban pagid sining natural nga mga pamaagi, natural nga mga metodo, kana pa idalom siri sa naturopathic medicine. At yung muna nga aton siri nga tutok, no? Sa aton siri mga suki nga mga tagpanamati. Kung paano mapabakod ang aton sining lawas,

sa masami pagabot sa prevention. Pero kon may ara na kita sini sa maginabatyag sa lawas, magasadyas mo kita sa inyo, no? Sampila sini ka mga pamaagi nga maka-support o kon makabulig sa inyo sini nagkalain-lain nga mga treatment sa inyo sini ginabatyag. Kagkunang kinahanglan nun, magahatag magita sini sa pila ka mga suggestion, pinagi sini sa mga dekadidad. Kag FDA, yukon Food and Drug Administration approved nga mga food supplement. Ganito, to kita sa aton sini mga suki nga mga tagpanabati. Isa na naman ka topiko ang aton sini pag-estrayan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Kagti daw do kadamo gid sang mga insidente, no, sa sining sa pag-atake, no, sa sining aton pag-estrayahan sini ang topiko sa ning edisyon sa aton siri pagpangalagan. Pero antes sina live gani kita mabatian sa tanan nga mga XFM stations diri sa isla Sampanay, Calibo, Roja City, Antique, kag diraman sa Tabok, ano, sa siyudad sang Bacolod, kag Negros Island region nga may mga XFM stations. Ayan, may mga concern kamo sini sa inyo ika ayong lawas, may mo nyo lang isend sa aton siring text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para makahatag mo kita sini sa pira ka mga suggestion, rekomendasyon, kung na makabulig pa ayon na sa inyo sini magdebatyag sa lawas. Welcome to kita, no, sa atong topiko kapag istoryan sa ningedison sa aton siring pagpangalagad. Oh, by the way, live magiging kita makita na, no, sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga concern ka mo dira sa ikaing lawas, feel free, ha, nga i-send lang dira, no, sa aton sa nga comment section. Later portion sa aton sa nga pagpangalaga, daton nina pag-basahon. Welcome to kita sa topiko nga aton sa nga pag-istoryan sa nga edisyon sang aton sa nga pag-pangalagad. Magatuto kita sa aton sa nga pang-adlaw-adlaw nga mga pangginawi gagmay naton sini nga mga naandan, mga nakagawian, pero tuman kadakaw gali ang impact sa aton sini nga kalawasan tungod nga ang gagmay-gagmay gali nga mga hindi amo ginahimo naton, ano, nagasululupot ni sa aton sini nga lawas pagabot sa panahon kag nagaresulta sa nagkarinlain sini nga problema o kunbadatian sa lawas. Sining edisyon naton pag-istoryahan ang about sini sa stroke. Kumusta ang inyo sinadira ng mga blood pressure? Kumusta ang mga katapo sa pamilya nyo dira nga na stroke na o kung nakaagi na sini, no, sa episode sini sa stroke o kung kapila na, no, kabeses sini nga ma stroke. Pero ang tutukan naton subong sa aton sini mga tagpanamati, ini mga ginagmay naton sini nga pang ginawi nga kung nagasigisigi, no, sa aton sini mga tagpanamati nagasululupot at ito dito kita padulong sini, no, isagid o kung mga factors kung magsululupot maiguan din kita sining stroke. Pero antes sina, ano bala ining stroke? Ang stroke nga ini, no, nagakatabo kung ang dugo hindi makalabot, no, sa parte sang aton sining utok. Kag may duha ni ka main types sining ginatawag naton sining stroke. Ining ma-block bala ang aton sining blood vessel. Actually most common ni siya, kung mabarahan bala ang ugat, amo na ginatawag naton nga ischemic. Ti mga 70% ini, no, sa ginatawag stroke nga nagakatabo. Kag may ara man, no, stroke sini nga nag-burst o kung nag-lupok ang aton sini nga kaugatan, like parehas blasang tubo. Example lang nato na nga nag-leak o kung nag-lupok. Ti ginatawag iniya nga hemorrhagic stroke. Ang mga 30% ang nagakatabo sa nino sa mga stroke incidents. Pero nga ang nagakatabo, ano,
ngining stroke. Usually, tungod ini sa ginagmay naton nga mga pangginawi, pero tinuig na nga naandan naton, why kita nagamain, why naton din ma correct no sa aton sa mga suki nga mga tagpanamati, mga Facebook Live viewers naton. Diri kita nga nagakatabo sini ang stroke. Ini tungod sa ginagmay nga pangginawi nga nagaresulta sa ginagmay man nga damage tungod sa mga masunod. Isa sini high blood pressure. Na sa mga hypertensive dira ah. Isa ini ka risk of factor tungod sa bisyo kasubong

natural food. Pila lang ini no sang mga ginahimo naton adlaw-adlaw ayhan ginagmay, pero nagaresulta man sang adlaw-adlaw ginagmay man nga damage kag ang adlaw-adlaw nga ini tungod sa primero ay pagkita sa may mabatsagan, sige-sige tayo yon astang adlaw-adlaw sinimana binulan tub-tub tinuig, ha? Muni siling bala nila nga ang gamay ko no, ang tulo-tulo. Pero kung sige-sige, makabuslot o kung makabuho man ko no sa bato. Muni bala nga, ginagmay nga damage. Pero ay naton, makorekta no? Di naga sige-sige, bisan ginagmay ka ginagmay ng nagadugang adlaw-adlaw sa nima na binulan kag tinuig. Kagano bala ni mga ginagmay man naton nga mga habit nga makaprevent kung nakapalikaw sa aton sa stroke, may nag-message dari sa aton bauti amugin na dok, ampay gid. Basta may inom, may sigarilyo. Pero hindi man tanan na, may ara man yung nag-inom nga way nag-sigarilyo, may ara man yung nag-sigarilyo nga way nag-inom. Pero wala na doon kalabanan, gino? Basta nag-inom gani, may sigarilyo. Kung nag-sigarilyo, nag-inom kafe. No, usual wala na doon, kumbaga, no partner, partner, gano'n sila, no? Mani mga ginagmay na itong ginaandan, kung di na itong matalupang dan, mag-resulta gani sa simple nga batsagan, pabuyan-buyan, nantub-tub, magresulta pagid sa malala sa nga badatian. Pero ari gani no, mga small habits na ton, nga mahimo makapalikaw kung makabuling sa ton para makalikaw kita sa nisa stroke. May nag-message pagid, sige akong dok, basta nagpangapi ko, Santon Gold Coffee Mix gid lang. Wala nang iba. stick to one ba? Hindi kayo, hindi kayo mag-one, hindi kayo mag-premium D3 o kung premium D3 coffee mix o kung Santhol Plus coffee mix. Kiblan mong iban sini, may ara sila sang premium D3 coffee mix. Ang may ara pagin sila sang Santhol Gold coffee mix. Kung may ara pagin sila sang Santhol Plus coffee mix ha, sa ilas sini nga mga bulutangan dira eh sang ila sini nga mga ginainom ko na rimnon na sa adlaw-adlaw dira sa sulod sila sini nga balay. Pero kung paborito may muya ang Santhon Gold Coffee Mix, why man problem kahit beneficial man sa aton sini nga lawas. Balik kita ha sa aton sini nga talakayan. Ang isa gali no ka pinakatutukan gid naton na para nga makalikaw kita sini sa stroke, ang muning pagkontrol sa nga aton sini nga blood pressure ha. Isa gid ni sa dapat naton tutukan tungod ang high blood pressure is the strongest stroke risk factor. Sa aton sa mga tagparamatiya sa mga hypertensive, dire naton nga mga listener. Ano ba lang nagkakatabo kung hypertensive ang isa katao? Hinay-hinay, kagamat-amat nagkakadamage ang aton sa kaugatan until nag-aabot ang panahon nga ini ang mabarahan, tub-tub posible ini ang maglupok. Kadamo sa mga tao ano nga completely normal lang ila sini nga pamatyag. That's why gina-encourage gid naton nga monitoran yung inyo sini nga blood pressure. Kay sa early stage, why ka sang sintomas sini nga mabatyagan. Amo man sa stroke no sa aton sini mga tagparamati, not until o kun until kutob sa tiempo nga matumba ka na lang. Palanulom imo sini panulok, dulaan ka sini animo or may confusion ka na stroke ka nagali. Many people feel completely normal samantalang nagakatabo ang damage ano sa sulod sa ila sini nga lawas. So dapat i-monitoro naton sini nga blood pressure like dira kita sa 120/80 sini sa healthy sini nga blood pressure range sang una mo tila in man ang standard sang una no. Sa American Heart Association, pag-abot sini sa aton sini nga blood pressure, kaglain naman na subong nga ginasiling nga kung consistently sa imo sini nga pag-monitor kung ang imo sini nga blood pressure is 130/80, te ginakabi, gina nga medyo taas-taas ng imo sini nga risgo sa stroke. Labi pagid, kung mas magtaas pagid sa 130/80. Pero ano bala ni mga gagmay na to, yung mga pangginawi nga makabulig para nga hindi magtaas pirmi ang aton sa nga blood pressure uko na hindi o kung makabulig sa mga hypertensive nga ma-manage. Bisa ma-manage mo lang, no? Makontrol ang inyo sa nga blood pressure. Isa diri, amo ang paglakat gali adlaw-adlaw. Take note, ha? Adlaw
adlaw, hindi isa ka adlaw.

0: sa isa ka semana. Isa ka adlaw sa isa ka semana. One balsa ang kilala ko, 1 day sa 1 week sa. Isa sinisa dapat dito ni Mon Gali, 20 to 30 minutes ni nga paglakat adlaw-adlaw makabulig para ma-improve ang blood vessel flexibility, ang pagnaming paginat-inat sa aton sininga kaugatan, makabulig para mapanubo ang aton sininga stress hormones, makabulig para magnami aton sininga blood circulation, kaya makabulig pati no sa aton sininga weight control. Kay kalabanan man lang sang mga nagadalagko o kung naga tinambok, naga overweight, tumtum maglabot sa obesity, magluwas abi sa iban pag inyong mga factors, ano? Ini ba lang bastante sa kaon, pero kulang sa hulag. Di resulta sini magtinambok kita ng isa sini ka tao. Pero kung permi kita sini nagahulag, bisan pagali 20 to 30 minutes nga paglakat-lakat sa adlaw-adlaw, dako gali sini ang impact. Ang control na ito ng aton sa nga blood pressure nga makapanubo man sa risgo na ito sa nga mabarahan ng aton kaugatan ukon maglupok ang ugat na ito sa ulo. Dugang pa, likawan na ito ng pagkaon, masamis ang processed food nga kargado sa nga asin. Tungod ng asin, isa man sa factor na ginakonsider na ito sa pagtaas ng aton sa nga blood pressure. Of course, pag-abot niya sa table salt o kung rock salt, lain naman niya nga pag-istoryahan na ito. Pagtulog sa isang maayo, kag i-reduce na ito ang chronic stress. If possible, kung napalampas mo lang na ito, likawan na ito ang nagay ugtas kag pagka irritable. Sunod sini nga isa naton dapat i-manage o kontrolon bulubantayan, magluwas sa hypertension o kon high blood pressure ang aton mangali sini nga blood sugar. Bauti, dire kita sini sa mga kaina hypertensive, subong iya mga diabetic, di kalabanan galing kalabanan no sa mga hypertensive balaan sa paglipas ang panahon kundi ma-manage so siya, dira man ang diabetes kag di kalabanan man sa may mga type 2 diabetes, di mga hypertensive man nga nagapataas ang risgo sini sa stroke ang diabetes. Initungod kung mataas ang aton sininga blood sugar, nagyaka-damage ang aton sininga ugatan sa paglipas sini sa mga panahon nga nagaresulta kung kabangdanan sang inflammation. Siyempre, pagka-damage mismo sa ugat, kag pag-build up sang plaque dira o kung na posible nga barahan nga naga pa-increase sang gidatawag blood clot. Kaya ano bala ang magagmay na ton nga mga pangginawi nga may dako nga impact kung kita sini ang diabetic nga kun makontrol or bisan pa ma-manage man lang naton nga aton sini nga blood sugar. Pero sa mga may type 2 diabetes because of insulin resistance, di pwede man gani tani na ma-reverse mo ha pinaagi sa aton sini nga life lifestyle. So ano ba lang pwede naton sini nga himuon especially ha kung mahimo pa lang likawan gid naton ang masami nga pagkaon sang mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon, hindi magsigi pangyamis, hindi magsigi kaon dulce, damo kalamay, likaw sa pastries, likaw sa mga panghimagas pagkatapos ni kaon, likaw sini sa masami nga pagkaon sang tinapay ukon na refined carbohydrates. Kay may mga ginakaon gali kita nga hindi man matamis pero gina-convert sang aton sir galawas sa sugar pagsulod dira sa aton sa ninyong lawas kasubong sa tinapay. Magluwas sabi ang ibang tinapay, ginaputos man sa kalamay eh. O kung ginapaligid sini sa kalamay. Pero masaling ibang, di ba, nudok nga tabang man yun, kung malasay man yung kalamay, I mean yung tinapay, kung ginkaon, paano ni mangin sugar susulod sa lawas? Hindi because of, ginatawag, ginaconvert sa aton lawas as sini, ni mga refined carbohydrates into glucose. Instead, kaon kita sini sang mga utanon madahon kag berde nga utanon ara ang malunggay, ara sini ang ampalaya, ara sini ang dahon sang kamote. Ang ampalaya magluwas sa bunga, dahon sang ampalaya kung makaon man aton na the best man no. Ara man sini ang beans, iban pagid sini nga mga prutas, whole grains. Amuning aton bala sini nga pangbulos sa mga naandan naton. Kay why magkita sini nagapinsar no ang iba no, mahimo why man nagapinsar ini nga sa adlaw-adlaw galing nila nga pagkaon nagaresulta gali ini sa balatian. Kaya ang mga food choices kunun naton, kundi kita kabalos sini mag himo o kun magpili, duha lang kabutang ang ginahimo naton sa ton sini nga lawas. Ang ginakao naton nagapabakod o kun ayhan nagahilo sa ton sini nga lawas. Di dapat to nagakaon kita ginapaminsar gali naton ano mangin resulta sa ningin kaon ko sa kon ikaayong lawas baka pataas balin sa kon sa ninga blood sugar may labot balin sa pagtaas sa kon sa ninga blood pressure yang blood sugar kag ang blood pressure nga mataas risk factor ini sa stroke. So dapat una-unaon na to, no? Hindi lamang para mabusog kita, hindi lamang tungod sa kanamit kag sa aton sa ninga cravings kun nga nagakaon kita. Sunod nga dapat naton gali himuon, dapat gali kita sini magtulog sang insakto. Kay nga aman, kung pigaw ang aton pagtulog, malipot, kulang ang aton sini nga pagtulog, makapataas magali ni sa risgo sini sang stroke. Nga aman, tungod nga ang kakulang sa tulog, maka-apekto sa blood pressure, maka-ipikto sa ni sa hormone, may labot ni sa inflammation, kag may labot man ni sa insulin resistance nga nagaresulta man sa type 2 diabetes. So isa sa niya sa dapat naton bulobantayan man ang aton sa niya tulog, kag especially no sa aton sa mga tagpalamati, bulobantayan nyo man ang inyo sa mga kaupod sa balaydra. Kung masami, makabati ka mo sa nisang ambal sang kilala ko, tambutso sang barko. Siguro nung tambutso sang barko, nagapalapit sa pier o kung manuglarga. Siya parehas lang ah. In short, sa mga nagahuragok bala no, sa aton sa mga tagpalamati. Pero lain naman niya, nga topic ko, our episode niya ito, hindi na paga, istoryahan na no. Kaya nagadisturbo man din sa aton sa nga pag tulog kag ti kwani may mga episode sina nga nagauntat ang pagginawa no sa mga nagahuragok bala no nga hindi lang ma bantayan pero bantayan nyo man sa aton sa mga suki nga mga tagpanamati kabisan pang inyo sa ko galingon kati magin may nabalaan gani ko nga ambal sa asawa, sinya langga, nagahurago ka bala samtang kakatulog ka, sabat sang bana sini, untod ka, wag ko kabati ako. Paano ka makabati katulog ka? Isa sa dapat mantalupang doon. Kag isa pagid no, sa dapat galing na ton himon para ma-prevent o kung makalikaw kita sa stroke, stay hydrated. Dapat galing inom kita sang bastante nga tubig. Para hindi kita mamalhan sini, hindi kita sini ma-dehydrate. Kaya ang pamangkot balaan, may labot bala ang dehydration sa aton sini nga lawas nga magadulong sa aton sa pagpataas ng risgo sini sa stroke. Ang isa sini nung nagkatabo kung dehydrated ng isa katao, nagalapuyot ang iya sini nga dugo. Nagapigaw ang iya sini nga blood circulation. Mas mabugat ang pagtrabaho sini sang aton sini nga korason. So importante gid sa aton sini mga tagpanamati, especially sa mga hypertensive, yung mga diabetic dira, kun mainit ang panahon, dapat may nagakaigo kamo sini nga tubig. Sa may mga ginabatsag o kung may mga balatian, dapat nagakaigo man nga tubi ang inyo sininga inuman. Siyempre, depende sa kung anong imo ginabatsag o kung may problema ka sa kidneys karon or sa bladder man madira, ginilimitahan ka na sa pag-inom sa tubi. Hindi kaya magsunod sa kinaandan nga mag-inom ka man sang kung ano kadamo nga tubi ang imnon, nga way kaya sang ginabatsag. Kagamo man na sa mga physically active, mga trabahoso dira, construction worker o kung mga nag-exercise, gapanghakwat sang mabugat, dapat nagakaigo gid nga tubi ang aton sini nga pag-iimnon para nga malikawan nga maglapuyot ang aton sini nga dugo, maghinay aton sini nga sirkulasyon, malikawan nga mabugatan aton sini nga heart nga may labot man sa risgo sini sa ginatawag stroke para aton ina malikawan. Bawi labi na gid kung mainit ang mga insidente sini sa stroke, mga ginadala sa aton sining hospitals ha, bisan ng aton sining mga doktor naka-notice nga kadamo sang mga ginadala sini sa emergency tungod sa stroke, isa sini sa may labot man ano, ang kakulan sa tubig, mainit sini nga panahon. And of course, ang accumulation pagit sa iban sini nga mga risk factor. Pero kung may problema kita sini sa stroke, may prevention man kita nga pwede gali mahimo, magluwas sa ginatawag exercise, magluwas sini sa tubig. Pag-abot naman niya sa nutrisyon, pag-abot sa pagkaon, may ara man gali nga makabulig sini sa aton. Like namang quote bala diri sa aton, no? Tidok ang pag-inom niya sang Sunthorn Gold Capsule. Ang ginasiling nyo nga premium D3 kag vitamin C, kung upuron sila, makabulig man bala ina. Para nga makalikaw kita sini sa stroke, si Ma'am Linda Sangharo ang nagapamati sa aton. Thank you mo ma'am sa imo sini nga pamangkot diri sa aton sini nga tupiko. Actually no, sa aton sini mga tagpanamati, kuni base naton sa mga food supplement like Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Sunthorn Vitamin C. Syempre, especially sa Sunthorn Plus Gold Capsule, tanaon naton ang iya sini nga mga sangkap para makasiling bala kita nga makabulig or hindi makabulig, may benepisyo o kung wala sang benepisyo. Base sa pagtuon na no, sa aton sini mga tagpanamati, pag-abot sa mga sangkap sini, sipad-siparon naton kung anong yasa nga benepisyo sa aton sini nga ikaing lawas, especially pag-abot sa sirkulasyon, pag-abot sa aton sini nga kaugatan. Kaya ti, dapat ang mga risk factors sini, aton mani-manage mo, talupang daw naton, like ang aton sini nga blood pressure, aton blood sugar, inflammation sa lawas, blood vessel health, kagang aton sini nga blood circulation. Base sa pagtuon na no, ang garlic ukon ang ahos, ginagamit ini no, para nga makabulig bulig para relax sa aton sini nga kaugatan, para mabuligan ng aton sini blood pressure, hindi sini magtuman ka taas. Nagabulig man ni para ma-reduce ang inflammation, kaya nagabulig man ni para sa manami sini nga blood circulation. Kaya na-recommend ganini nga kung makaon, kaya mo kaonon sini nga raw manami gid tungod nga ara sini iya o kung aridri ang iya sini nga mga sangkap, mga bioactive compound nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas, especially pag-abot iya sa prevention sa stroke, tungod nga mabuligan kita nga mga risk o factor, makorek na nga daan naton. Ang problem lang gali sini kung may mga stomach issue, may stomach irritation, acid reflux, problema sini sa digestion. That's why ang iban sini ginagisa-gisa nila kadali sa olive oil. Pero sa aton sini mga tagpadamati, ang isa sini sa bintahan naton subong kay ang ahos o kung garlic, isa na sa sangkap sa aton sini nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Nagasuporta sa aton sini nga ikaayong lawas, sa aton sini kaugatan, sa aton sini nga blood circulation. Isa pa gid sini kasangkap nga ari sini sa aton nga Sunthorn Plus Gold Capsule, amo sini ang ampalaya. Ginatawag man ni nga bitter melon. Hindi gali tanan nga bitter, malain sa aton sini mga tagpalamati, may mga termino kita gisamo ka bitter gid sa imo, dahil kaya malipay sa kalipayan sang iban. Pero pag-abot iya sa ampalaya, the bitter gali ano, the better ang iya sini nga benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas. Kaya nga man ang ampalaya, known niya no, sa aton sini mga tagpalamati nga makabulig para sa blood sugar. Masuportahan niya no ang aton sini healthy blood sugar levels. Kaya ti base iya sa pagtuon niya, ang ampalaya ti may insulin-like effect. Gidali nga makabulig siya sa pagpanubo sa mga mataas ng blood sugar level. Lakip na sa mga may diabetes nga konsigi gani taas ang blood sugar ano sa aton sini mga tagpalamati, mahimo siya makahalit, makadamage sa aton sini kaugatan, hindi man siling gulpi-gulpi kundi sa amat-amat nga nagaresulta sa pagpalanigas ang aton sini nga kaugatan. Pero hambal sang kilala ko, paghumok naman sa mayor nga ugat. Kung nagapalanigasin ni kuno ang kaugatan, may labot man sa inflammation, kung masami nagataas ng aton nga blood sugar, plaque build up, kag clot risk. Nga ini isa sa mabuligan nga malikawan kung may ara kita sinisang ampalaya, no? Especially sa mga tao bala nga may insulin resistance, kay makabulig ini para ma-improve ang insulin sensitivity kag blood sugar control. So isa man ni kasangkap gari sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. So sa pamangkot sa isa natong ka-texter, kung makabulig bala ang Santhon Plus Gold Capsule para sa pag-prevent, take note ha, prevention ng aton ginestor Andrea para bala malikaw na ngadaan kita ang ma stroke tungo nagabulig sa no pahagan-hagan sa mga risk of factor like hypertension kag mataas ni nga blood sugar. So makabulig siya sa aton sini mga tagpalamati, hindi direkta kaysa texter na to na hindi direkta dito sa stroke na mismo, kasi ang stroke resulta lang ina mo sa mga risk factor bala kung nagataas padayon imo blood sugar, imo sini nga blood pressure, kulang ka sa tulog, kulang ka sini sa hulag, nagatilipon-tipon na nagasululupot ina sila. So isa nga makabulig nasabat naton among Santhon Plus Gold Capsule tungod sa yasin nga mga sangkap kag magluwas pati may balunggay pag hindi na, may superfood a food nga spirulina, may mangustin ina kag iban pagid sini nga mga sangkap. Sunod niyo pamangkot. Ang premium D3 makabulig mabalay ni kung importante mabalay ni sa stroke prevention. Ano pala ang epekto no sang vitamin D kung premium D3 o kung ano balang benepisyo sini sa aton sininga lawas. Ini nagabulig parang mapabakod ng aton sininga immunity. Abis ang ibang vitamin C lang. Pero actually ang premium D3 vitamin D makabulig pabakod man sa aton immune system. Makabulig man para makalikaw kita sini sa inflammation. Mabenepisyuhan man ang aton ng blood vessel health and the muscle function. Kag base sa pagtuon sa aton sini mga suki nga tagpadamati, kun manubo gali ang aton sini nga vitamin D, ginaangot ini sa mataas nga risgo sini sang high blood pressure, cardiovascular disease, di ari diri ang coronary artery disease, ari diri ang heart attack, ari diri ang heart failure. Ari diri ang atherosclerosis o kon pagpalanig abala sang aton sininga kaugatan kag paggamay sang alagyan sang dugo dira sa sulod agara man dira sini ang stroke. Kun manubo ang imo sininga vitamin D3 o kon vitamin D base sini sa pagtuon. So mo nang benepisyo ya yeah, kun nagagamit kita sini sang premium D3 soft gel capsule, especially kung ginaupod naton siya sa Santhon Plus Gold capsule. Ang sunod niya pamangkot, ang vitamin C bala importante man pag-abot sini sa prevention. Base sa pagtuon, ang vitamin C nga ini is an antioxidant nga makabulig. Number one, protect sa aton sini nga blood vessel. Makabulig man ni suporta sa collagen, makabulig man ni para ma-reduce ang oxidative stress, magluwas sa pagpabakod mang sa aton sini nga immune system. So ang isa sini sa dapat naton sini nga bulubantayan kag suportahan sa sulod sa aton sini nga lawas amo ang aton sini nga blood vessel nga dapat maging flexible siya kun manami ang iya sini nga paginatinat nga isa sa mabuligan sini sang vitamin C nga may pahanunot bala ang aton sini nga kaugatan hindi magpalanig para iwas sini sa pagtaas ang blood pressure kag pagkabara ukon mabarahan na ini. That's why pwedeng-pwede gid gamiton sini ang Santhon Vitamin C for prevention, especially kung iupod mo siya sa premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin o kon Santhon Plus Gold herbal capsule. Asa nagapin naman ko, itong pila ka beses ko na magtumar sa ring Santhon Plus Gold premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. At ito bisan twice daily lang, like 10 minutes before pamahaw o kon 30 minutes after pamahaw kag like mga isa ka oras naman antes sini mag panyapon ha? Available ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Pagabarikanta pila nyo sini ka mga baramangkotanon may labot sini sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa aton sini malipot nga mga pahanom dom.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Gold.

0: Coffee Bigs. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus.
2: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Pabalik sa ton suning pagpangalaga diri sa ton programa.
0: The secret of pill.
1: Sa inyo gali palaga sa balamang kotalan na may mo nilang isend sa ton suning text hotline 0950-975-6970. Bawo si Dudoy ka pamatik sa ton. Tsakto ginadok, anhon mo pa. Bisan may inom ka pabulong kung may dami, kung may damage na kay na stroke ka na. Gani Sunthon Gold na ta, may premium D3 na, may vitamin C pa. Dumaya doyaw. Si Dudoy sa antike, no? Nagpamati sa ito sa ringa pag pangalagad. Sa nga pinamangkot, gali, no? Kundin ko na dapit ang Yes to Health Wellness Center. Kaya dito ko na sila mabakal sang Sunthon Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kaga Sunthon Vitamin C. Kaya mapakonsulta na lang kuno sila. Dalan na lang sila pagkanto. Pero ang pamangkot pagid, libre gihapon, Dok, ang konsulta ninyo. Hindi lang paglawaga ang ngalan taga First District. Ako. At tali, no, ang Yes to Health Wellness Center open na sila halin Domingo hasta Biyernes. Alas 9 takna sa aga. Bukas na sila dira. Pwede ka mo sila makakadto. Available dira mga product nga gina-mention pala na tondre. Ginapakilala na tondre. Mga produkto de kalidad sang Yes to Health Incorporated. Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C. Kanag nari-sari sila yung mga kafe. Tsaa, mga habon, balanyos or abing herbal oil nga sarang yung mabakal dira. Kagpadayon, kaglibre gihapon ha? Ang aton dira nga consultation kati ara dira pero may nga aton sa ring alternative medicine consultants nga magahatag sa inyo sa kaigo sa ring giya, advice, opinion or suggestion. Kung ano man inyo sa magdabatyag sa lawas at agan, kamusin isang protocol, mga dapat, hindi dapat himuon, mga dapat, hindi dapat kaunon, mga dapat, hindi dapat hinumon, etc. para sa inyo sa specific na magdabatyag sa lawas. Kumbaga, kung sa mananahi ni o kung sa mga panapton bala, hindi siling nagakadto ka lang sini sa mall kag mabakal sang RTW o kung ready to wear nga bayo kundi kung magkadto ka dira kasubong ba lang daw nagakadto ka sa sastre o kung sa mananahi kibalang taksan kagida sang bayo o kung pantalon nga bagay gid sa imo kumbaga hatagan tagid sini sa nagakaigo nga panugyan nga bagay gid sa imo sini kinabatyag sa lawas bagay sa edad mo bagay sa kung ano man ang imo sa ninga mga medical history or mga result mo dira sa laboratory. Kanto ko mo dira sa aton sa niya mga tagparamating nga pinamangkot about kundi nahamtang Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown na hotel. Buwas sa Martes, pwedeng-pwede ka mo mga kadto, or bisan subong, ha? Lunes, kadto ka mo ito hingagaw, ka mo ito katimprano pa man, bukas giyapon sila, hasta pa na sila karoon na takna alas 5. Pero sa mga taga-syudad sa Bacolod, Negros Island Region, pwede ka mo din mga kadto, direkta man na, no, sa Yes to Health Store, kasi kung na-bulk, kung medyo madamo-damo inyo baklon, posible, makadro discount pa ka mo din, no, kung magkadto ka mo din sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok na gidiri sila sa Marayo Bank. And of course, amo man din sa Yes to Health Wellness Center, kung damo-damo ang bakal mo sina, maka-double screen to ka man din, no, sa aton sa ning mga bumalakal dira o kung mga nagapamati sa ton magluwas nga may libre ka pa sini o kung libre pang ilas rin nga health consultation na pamaser lang ka mo dira kadto lang ka mo dira at tabu-tabuon nyo lang ha Lunes kung dira lang sa Domingo tob-tob Viernes kati kung Sabado sirado ini sila no ang Yes to Health Wellness Center. May nagapamangkot sa ton kung pwede ka nung kainom sang Sunthon Plus Coffee Mix ang iya sa nga bata. 12 ang edad babae kay gusto gidok mag-inom sang kafe na ginapunggan lang namon. Actually, manami gid man no kun ang mga kabataan, mga pamatanon, may cafe sila nga para gid ya sa ila. Indi bala nga bata pa nag-introduce kana sang halos puro caffeinated bala nga mga ilim nun. Muna nga bala sang nang kilala ko bala. Sige, magngayo bata sang cafe. Indi ni pwede sa bata. Ya, yeah. Para ni sa may mga edad-edad. Ang caffeinated nga coffee. Pwedeng-pwede sa nag-message sa Tondri, pwede pa yung nun. Ako pa-inom siya sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya ang Sunthorn Plus Coffee Mix, waay ni iyaya sang caffeine. Yeah, that's why pwede sa kabataan, pwede iya sa mga pamatanon, mga hamtong mga may edad-edad na. Kung ang preference niya sa pag-inom sang coffee is hindi ka mo sinigusto sang may cafe. Yeah. Instead, ang aridri, lecithin, isoflavones, aridri, complete protein, nga makabulig pabakod sa aton sri nga tulaan, kag mga sangkap na nag-aululupod rin, hatag sang sustansya sa aton sri nga lawas para magnami aton sri nga memory, mabuligan kita sa nga mabalansa yung hormone, lakip na sa mga kababainahan, bala nga nag-edad 40 pataas, o kung sa age bracket na bala sa pag menopause, makabadyag sang symptoms pa na. So, yung iba niya mga banas ni nag-message na lang sa aton siya, Doc, irritable permisi misis, baklang ko na lang sa Sunthorn Plus coffee mix. Makabuli gali, Doc, kaya naganami ang pamatsyag. Inatungod sa isoflavones, nga ra sini sa soya, isa sa sangkap sini sa Sunthorn Plus coffee mix. Pero kung gusto ka mo ya, sang real coffee taste, real coffee aroma, pero may beneficyo gyapon sa aton sa ringa lawas samtang nagainom ka mo sini, nagapasulod kita sini sang collagen kag glutathione sa aton sa ringa lawas. Pwede ko marekomenda sa inyo kung pwede ka mo sini makatry sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn Gold Coffee Mix, may healthy ni siya nga mga sangkap, natural nga mga sangkap like ara dira ang manunggay, mangustin, ampalaya, garlic, superfood nga spirulina, kagindugangan pagid sang collagen and glutathione nga nagabulig. Siyempre ha, at hagontang, hindi man siling sa isa mo lang sinika inom sang Sunthorn Gold Coffee Mix, manami gadayon ang panit mo, kundi consistency. Total gapangapi, gapangapi, manggid lang kamu adlaw-adlaw, away na try nga muna ang inyo sini iilis sa o kon italos anay sa inyo sini na andan nga kafe. Kagang nami sini katin pampatam is stevia. Sa aton sini mga tagpanamati. Available na ni sa mga butika para mas marapit sa inyo sini nga mga lugar. Pero kung narin buwa, may mga metabolic condition na kamo or syndrome. Like taas inyo triglyceride, taas inyo cholesterol, taas inyo blood sugar, tungod sa insulin resistance, medyo naga-overweight na o kung naga-obese, tungod sini sa mga calorie nga ginapasulod sa aton sini nga lawas. Pero gusto gyapon aton mag-inom sini sang coffee, ara gyapon ang real coffee aroma, real coffee taste. Kung ang inyo sini nga gusto o kung inyo sini itry nga pag-imnon sini among premium D3 coffee mix. Ang kaya man, ang premium D3 coffee mix may xanthone kag may vitamin D3, especially kung hilig ka sa kafe pero kulang ka sa exposure sa silak sa isang adlaw, which is hindi maproses ang vitamin D sa imo sa ginawas. Pero kung naginom ka sa premium D3 coffee mix, may vitamin D3 ka na, may xanthone kapa alit ni sa mangustin. Of course, may ara pagid sa isang malunggay, kagiban pagid sa mga sangkap. Kagkasubong sa isang Sunthorn Gold coffee mix sa stevia man ang gingamit sini nga pampa tamis. Available na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. Kung may mga feedback kita nga mabaton na no, daw pila diri, isa, dua, tatlo, apat, mga lima or anum nga nag-update sa aton diri nga nami gidang ila sini nga pagpamuhin sa aga. Sa ila pag-inom sini, sige-sige, sang Sunthorn Gold Herbal Tea sa gabi. Bawagin sunod ko nung nilang hambal na ton nga isa ka oras antes magtulog, inom na kamo sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya nagabulig ini pakalma sa aton sa ningat yan. Kating isa mo lang ka problema no, sa aton sa mga tagpadamati, kung disturbo aton sa ningat tulog, ang aton tiyan lang doon di mapahamtang bala. Daw butod, nga daw nagahilap, nga daw gutom, nga way ka man gana sa ni magkaon, Pero kung halimbawa gani karon kondisyon ng aton sininga tiyan, isa sang rason nga nagahamuok ang aton sininga pagtulog, hamuok nga padayon. Kag manami pagidon, I mean padayon bala nga manami ang tulog hasta pagkaaga. Di padayon nga way nabugtaw-bugtawa. Lain naman na yung istorya. kay kung gusto ang tulog ta, nagapadayon yung manami ang aton sa nga tulog kada gabi, ang posibilidad, isa man na isang factor nga, makabulig palawig-lawig sa nga aton sa nga kabuhi. Sunthorn Gold Herbal Tea, kunin nun mo ni sa gabi, tungod siya sa nga cinnamon, cinnamon bark, tungod siya sa nga malunggay, tungod siya sa nga curcumin, nagabulig sila para magpanami man sa nga aton sa nga bowel movement. Pagkaaga. So sa mga constipated ra, pwede nyo nitilawan na, no? One cup sang maalaba absuri nga Sunthorn Gold Herbal Tea isa ka oras antes kamo sri magtulog sa gabi, pwede nyo ni siya nga inumon. Namin nag-message sa aton dring tatay niya may prostate gland enlargement. Ba, do halos kawalo tubtob kapulo mag-ihi sa gabi doon di na makatulog sa gabi hasta mag-aga sa balik-balik sa CR. Pero sa natilawan niya, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, mga 1 month kung nagamit niya, nabuhin-buhin na na. Ito na lang kalima kabeses sini magbalik-balik sa CR. Kati ang mga sangkap sini nga ito, yung Ultimate Trio, may anti-inflammatory sila mo. Kag may anti-proliferative nga mga ginatawag beneficial sa aton sa ringalawas. Di ang problem balaan sa nikon ang prostate gland. Sige damol, sige enlarge, nagadinako. Ni ginaipit niya man ang tubo, ginaagyan sang ihis ni halin sa aton sa ringabarukhan o kung sa aton sa urinary bladder. Which is samtang nagalipas ang panahon sini nagabudlay nga nagabudlay ang pag-ihi sini sa mga tao nga may amo sini nga problema, especially kung pala inom kasi ni sang makahulubog nga limnon, inom ka brandy, whiskey, inom ka beer, basta makahubog bao nag-worsen pagit ini sa sitwasyon. Problema sa damduman ko sa istorya bala nga perte na gid nga kaakig sang iya sini nga asawa kay halos gabi-gabi na lang nagainom, ti may prostate gland enlargement siya. Pagkatapos magsigi karon pinainit kay hindi sa makatulog mayo sa gabi pagkaagas ni irritable ambal sa asawa o ari-ari na ta, ari na ta para mauntat ng inumo. Patayog tayo ta ihi. Patayog tayo kun na sila ihi. Kun mas tayog bang ihi ambal sa asawa, kun mas tayog bang ihi mo sa kon, pwede ka makainom, sige-sige. Pero kung tayo, ganing ihi ko si mo, untat ka na inom, para nga hindi ka na magsigireklamo. Nga sige, kabalik-balik sa CR, hindi ka makatulog, may magpinaugot kaya karon na ulamid, baka may sa sulod sa balay. Bati sugot ang bana, basta nga bate, padayunon ko inom. Sige na, bala, na basta nag-ihi-ihi. Kada hindi ko mabuhi, nga wais ang inom kada gabi. Bati ara na, nagpatayog-tayog na sila ihi. Bawa pag-ihi sa asawa, aplabasin sa istoryala ni nga to na. Pag-ihi sa asawa, ba doon mga isa pa ka, kung ano mga isa pa ka pi, ang tayog niya, ang balsang bana, why na? Daog na ko sa niya, tising sa bana. Ti ako naman turno, sa asawa siya imo na. Paghana sa bana nga ma-ihi sa asawa, ops. Why oyatay? Why oyatay? Itang tupa sang iyo yan, dalas dapa-dapa. Dira sa tiil niya eh. Ang punto sa nino, sa aton sa mga tag para matis, especially kung may problem bala sa enlargement sa prostate gland, kag pala inom ka pa sa makahulubog na limdon, hindi ka din makabulig. Nagadugang pag-inis ang iritasyon dira sini sa sulod. Pero ang manami sini nga balita na bato na ton sa aton sa ringa texter niya sa ringa tatay, alin sana makapulo ka beses pabalik-balik sini sa CR, kay gaduging gini mo sa gabi gini sa nagasunlog o kung naga duging. Tisubong kalima na lang. Ah, sige, sige, tumar. San Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Kagin sunod yung manong aton, siring rekomendasyon, gintry niya 1 hour antes siring magtulog, Santhon Gold Herbal Tea. Kagin na-recommend na ton sa may mga problema, bala sa ihi, bala, sa gabi. Yan ang kasi nako, ihi nyo bala sa gabi, bala. Likawan nyo ang pag-inom sa damo. Damo nga tubi, antes ka mo dayon magtulog. Ang pinakatayog nga inom sa tubi, like isa ka oras, antes ka mo sini magtulog, inom na kamo ang daan. Amo na nga ton sa rekomendasyon. Nabitinawin nyo, no, sa ton sini mga suki ng mga tag-palamati. Sa nagapamangkot dali sa aton, pwede kuno ang Visionex Plus. Kuno ay ka man sing ginabatyag sa mata, pero permi ka naga-computer kag naga-pulaw. Bati sampat gid nga pwede na ton gamiton sa aton sini nga lawas, especially protection sa aton sini nga mata, ang Visionex Plus. Bisan way ka pa sing ginabatyag, pero ang mga risk factors ara. Like for example, masami ka nagatubang sa computer, sa imo sini nga laptop, sa imo sini nga desktop. Pagkatapos paghalin mo dira, dira pang imo sini nga smartphone, dira pang imo sini nga gadget, nagapulaw kapagid. Nagapataas ini sang risgo sa pagkakapoy sa aton sini nga mata kag pagburon sa aton sini nga panulukan. That's why, no, sa aton sini mga tagparamati manotice naton sa mga kabataan, bala mahiligon exposed sa gadget, bala. Iban sa iba, taon pa, kung mga bata pa, may mga antipara na, kadagmol sa mga lens, ha, sa ilas ni nga antipara. Isa nga makabulig sa aton para mahalungan na aton sa nga mata, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E. Mga antioxidant din sila, specifically, paragid sa aton sa nga mata. Of course, may benepisyo man sa iba niya partes nga aton sa nga lawas, pero ining lutein kay zeaxanthin, bala direkta, ini mga benefit sa aton sa nga mata. Especially, exposed ka sa computer. Computers, yun, no? Ang blue light bala, sa gadget na ton, makapastress sa ton sa nga mata. Pwede makainom. Visionex Plus, soft gel capsule, bisan wala pa siyang ginabatyag, pero exposed ka sa screen, kaga palapulaw ikaw. Kumbaga, more kita sa nutrition and prevention. Visionex Plus, sarang ini mabakal sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Kagbaw sa kainit, balas ang panahon, dugay-dugay ginabalhas. Ang ibang sinin, nagka-irritate, ang ilas sinin nga panit, naga-dry, naga-kurinot. May nagapamangkot sa aton, may habon baladok na pwede gamiton para sa body odor. Nagapangilis nga ako, no, niya kung magamit mo bala, bisan paano makabuhin-buhin man sang hambalya dari sang baho sa ilok. Abitray, no, ang paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang madami is sa Santhon Plus Herbal Soap, ito natural lang yan sa rin mga sangkap. May ara inisang dahon sang bayabas. May ara inisang dahon sang barunggay. May ara inisang kapayas. Iban pagid sa rin mga sangkap, makabulig pagid din, no, sa nagkalain-lain yung mga problema natin sa panit. Bala, like mga katol-katol sa panit, mga skin irritation nga pabalik-balik diri, tungod sa iya sa mga sangkap. Abitry, bala, sa aton sa rin text dere kon maligo ka, gamita sa bilog mong alawas ni Santhon Plus Herbal Soap. Gamito naman sa imo sini kilikili o kon mga singit-singit dira nga ti dira gid sina nagahalin ang nagapangalisngaw kung kita sini ang balhason. Kag sa mga dalas-dason ko na lang ni bisan wa'y pa sini nagpamangkot, ano, pero previously kag diri sa aton sering mga text message sa inbox aton na mga pamangkot diri, kun daw pwede naton ma-recommenda para sa guya yang habon, especially kung may dark spots, ano, sa aton sa ni mga tagpanamati dira, may mga kambang-kambang dira, do hambal kanin sang kilala ko, ando kang mayo sa ginatawag may mga dumapa-mapa bala sa aton sini nga guya. Muna bala kasi ako na nung maginapang apply ta sa aton sini guya, tapos silakan kita sa isang adlaw, ang reaction bala sa aton sini nga panit, nagaresulta sang mga dark spots. Abitry nyo tilawi sini paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Ang manami naman niya sa Clear Skin Herbal Soap, kaya tiyo makabulig din yun sa ton sa panit, especially kung nag-dry mo lang ang panit, kaya tiyo may aras sa VCO. Para nga hindi tuman mag-dry nga ton sa panit, may vitamin C man din yun. Ikabalo kita nga ang vitamin C, isagid sa kinanglanon para mangin healthy man ang aton sa panit. Tiyo sa inyo sa guya, pwede ah, pwede dalas-dason, pati nyo sininga liog, kag nyo sininga butkon, pwede nyo magamitan sa pagsabon sini St. Clair Skin Herbal Soap. Manami sini, may glutathione, kung may kojic siya, may VCO, may vitamin C pagin para sa benepisyo sang aton sininga panit. Santhon Plus Herbal Soap, Clair Skin Herbal Soap, available man din sila sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sininga lugar. May nagpamangkot sa aton ang Santhon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix, ang Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal, mabalak na sa butika. Yes, available gina sila sa mga butika hag parmasya sa inyo sa ringa lugar. In fact, pwede ka mga kadtosin sa Mercury Drugstore. Available dira ang mga product na na-mention na ton dari sa ton pagpangalagad, ano? Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica. Kasi ban pagin sini nga mga butika nga sarang kamo sini makabakal sa mga product nga na-mention na ton dari, no? Produkto di Caridad Sri sang Yes to Health Incorporated para sa ton sini nga ikaayong lawas. Siya the best gilmandok ang Santhon Plus Herbal Oil. Naglagaw-lagaw ko sa plaza, amon ni gamit ko dok kapamanyos, dawa ay naga alay ang akon sininga tuhod, pati nga akon sininga hawak, nga permi ko mabatyagan kung masubrahan ako sinising lakat. Malan mong isaman sina nga makabatyag kita sa mga palang-alay, palamaol, kung ma-stress man ang aton sininga ugat, kag ang sirkulasyon aton blas ni mahinay, which is ang aton sininga sa Santhon Plus Herbal Oil makabulig man sa aton sininga blood circulation, makabulig man para makondisyon pati ng aton sininga panit, tungod nga magluwas sa peppermint oil nga makabulig para sa palanakit sa aton sininga lawas, palamaol, kag palang-alay, makabulig man siya, no? Para sa pagkondisyon sa aton sininga panit, tungod may moringa oil pagid ni kag may VCO kag isa pagid ang balas ang kilala ko sinya dok pati mga lamok kali galagaw man sa plaza mo siya gusto man karon nila mag slide isa nga makabulig sa aton para maprotehiran ng aton sa ringa lawas, especially ng aton sa ringa panit, batok sa hagat sang sapat-sapat, batok sa hagat sa nikang asang lamok na mahimo magdala sa isang dengue infection. Amo ang benepisyo man makuha naton kung ginagamit ato niya pamanyos is Santhon Plus Herbal Oil. Kadamo sa benefit ni makuha naton din, no? Sa aton sa mga tagpalamati, hindi lamang mga palang-alay, palamuypoy, palanakit sa aton sa ni nga kalawasan, kundi nagasarbe man ni as mosquito and insect repellent. Gina-advise naton permi nga sa palanakit sang lawas nyo, hindi ka mo dayon magdiretso sa isang pag-inom sang pain reliever. Kapin pa kung nakaya nyo malang. Kagtiba, si madala pa lang sang simple nga hilot-hilot, malumasahe, reflex sabi dira, apply sang gamay nga pressure sini, kagamit o kung paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung nalimbawa, hindi nagid madala iya sa hilot. Pero tinigid yung palanakit sang lawas. Ang balsang kilala ko lang dumalitik, nagid ang iya sini nga ulo. Hindi na sa maka-eskwela. Kay tungod sa dysmenorrhea, pwede matumaran iya, no, sang cess the pain. Ako nang pala nakit pala sang kalawasan, disturb lagid, madisturbo na kita sa aton sa ni mga pangginawi at sa ni mga pangkulag, pwede kita makatumar sa ni sang cess the pain. Available na ni sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Well, sa aton sa mga suki ng mga tagparamati, ba daw kaalang-alang na naman sa aton sa ring oras, sa aton sa ring pagpangalagad. Sa mga nagapamangkot din, no, nahanungod sa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, especially sa concern kung pwede kung mabakal din online, kay may nag-mention din sa aton, ano? Siya dok, gusto ko man tani, magpatulutiga. Anong gusto mo patigaw? Gusto mo magpatulutiga? Anong gusto mo abiklaruhain eh? Gusto ko magbakal online. Available man bala online ang Turbo. Ah, okay. Turbo Dietary Food Supplement. Dito pa man ko sa atong sanang texter. Actually, available ini tanan yung mga products ano, na mention na tondari sa aton sa ring pagpangalagad sa TikTok and Shopee. Halimbawa, may TikTok account ka mo o kung Shopee account ka mo dira, i-type nyo lang sa inyo sa ring search box ang Yes to Health Inc. 2011. Sarang nyo dira makita kag ma-order ang mga produkto nga preferred ninyo. Kaghulaton nyo na lang, no, ang i-deliver sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kasubong sa isa naton sa nika-texter, nagapamangkot sa about sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kung pwede ni ma-order online. Pwedeng-pwede gida, makabulig and enhance naton sa nika sexual performance, makabulig padugang sa pwersa kung damidyo nagaluya ng pamatyag, makabulig pa kondisyon sa aton paminsaron sini kung damidyo gumun, kag-stress kita kayo, nga nagaka-divert ang aton sininga focus, nagapadula sa aton sininga gana, kaya nag-affecto man sa aton sininga blood circulation. Pwede matumari ni 30 minutes before and loving-loving sa rikay misis, kag-available man rin sa mga butika, kag-parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Well, since alang-alang nagiging aton sininga oras sa aton sininga pagpangalagad, subaybayan na naman ang masunod sininga edisyon aton sininga talakayan para sa dugang na naman ng mga kaayuhan sa kinandan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes paman mangin ulihi ang tanan kay sino pa sa griseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM 103.9.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalaka, pinagali, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Copper Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Copper Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-sever agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: rin mo, hindi ka maligawan ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gatay ko mula isang Sister Pain para derog-derogso ang trino.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin C

0: Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
0: Pero
1: nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phyton nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
3: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
2: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo!

0: tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang na detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga XFM kid?
3: Inani ang music ah.
1: Nga XFM kid?
2: Ay...
3: Wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap ka sa mga balita. Wala sa mga amin. Bigit sa mga DJs na lakad.
0: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply...
1: May how kita pa?
0: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
4: Timo!
0: XFM 103.9
5: XFM time 1:54
0: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sportsbook. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sportsbook. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
7: Mabayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon, XFM,
7: Visayas,
9: XFM, Cebu,
10: XFM, Bacolod, sa XFM.
7: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
11: Pos na ang mga hubag ko.
12: Sample Blast Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Blast Gold.
13: Sa mga butika.
12: Sample Gold. Coffee mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
12: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Sa mga butika.
12: Suwabe ang aroma. Sandol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sandol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sandol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Fitness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fitness Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Fitness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabili sa pamagkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Nung nang-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Gestrel pala ng Tagum City.
13: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis.

0: Manis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kalang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assisted pain. Bibili sa mga butika.
4: Mga katropa. Exciting dito.
5: Ang 106.5 X7 Rojas, Cagayas to Health Incorporated, ang nagpapasalamat gyud sa ato mga naging katropa partner sa bago lang nagtapok nga serbisyo ang katropa karapan sa Barangay Libas, Rojas City. Serbisyo gito ni Kapi sa First District Congressman Howard Dito. More power and

0: oras, 1:59 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi nga sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan da na kamo ni tatay.
3: Solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sanga akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
5: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, o, 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maugat! Ay!
4: Sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo.
7: Iamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtub Biyernes, alauna imetsa, tubtub alas tres imetsa sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.

tropang Aira. Kaga katropang Joy. Siyempre, hindi lang DJ, katropan niyo pa. Of course, maging katropa, di maging kaupod niyo naman kami ha. So, bonus, isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Mga katropa,

0: bulan sang Mayo? Yahoo! Nakakausad pa ba ang lahat dyan? At ikaw ba'y nga nakapulupan niya? Gala ka mo dira hao ko nagapulupan mahaw na dira ganing iba naton ng mga katropa. Alright, mga katropa, updan nyo naman kami subong ni Katropang Joy. Kag syempre, ilulupod naman kita nga mag Istorya Hanay.
1: Magdami awanay.
0: Kag syempre, magbardagulan. Yes na yes, mga katropa, tiwag bardagulan naman ta subong nga adlaw sang Lunes. Tingaton gid pagpanamyaw ha sa aton mga katropang listeners dira sa mga radio nila subong nga hapon nga tinakasaksak na nagaandar ng ilang mga tagsa-tagsa ka mga radio transistor radio manina ukon buhutot

0: sa Gadley Gadley. Kamusta, kamusta kayo dyan? Ngayon ayun nga pagpamatikid sa atong programa subong hapon. And of course, mga katropa, diwan sa ganang atong gigapag-panamiyaw sa inyo tanan. Sa isagid ka may dahil nga hapon. So isagid ka good Monday afternoon. Diba, wala lang kapilati. Lunes na katropang ay. Kaman ang baga ninila ko na ang weekend katropang ay. Made in China.
1: Ay, ano fake?
0: Kay wala gadugay.
1: Ay, okay. Kali pag-guba.
0: Yes, of course. This buong hapon, mga katropa, ha? Tungin sa liwat nga pag-abi-abi sa inyo, Tarandria, sa atong programa, nga X-Rated. Kag syempre, di mo ka muna gapamati sa subong hapon. Ara mo ka mudra sa mga kabarangay, Andrea, sa atong sa bahin sa Siyudad San Rojas. Or ba si Ara ka mudra sa 16 tanan. Ka mga kabanamuhan, Andrea, sa atong sa Bugos nga probinsya, San Capiz. Kag syempre, sa mga kaiting natin nga probinsya. Andrea, sa Western Visayas. Ara ka man sa all over the Philippines. Or ba si Ara kaya subong sa around the world. Kaya man tiisa ikaw ka OFW, no, sa nagka-lain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan, mga katropa. So once again, thank you so much na naman, mga katropa. Ang ating nga pagpasalamat sa pagpili na naman sa X-Rated program. Kaga syempre sa amo ni katropang Ira bilang background program. Kag inyong mga makaupod sa subong nga hapon, subong nga Lunes ang hapon. Kag tiha, gabay pa nga may mga may Monday blues dera. Ti, gabay pa nga makuhain na sa subong nga hapon. Yeah! Sa atong programa. Yes. Ito syempre, panibago nga Lunes. Panibago na naman nga question of the day. Ano na naman bala sa mga

0: Papa Pips, ano ang bas delikado sa relasyon? Ang ex, ukon ang ex na sige pa communicate, ukon ang partner nga hindi makahambal sa no sa iya ex. Aba?
1: All about ex na naman yun yung katrapang ay.
0: Ikaw, ano ang mas makaguba sa relasyon?
1: Oo, do naglingi na naman ang ulo, takatrapang ay. Kaya pa rin, huwagin no, makaguba.
0: Do, na-invert na naman kita. Pareho, both. Ante, why na tropa tumpik-tumpik ka? Kaya tropa kay man. Delicates man ini ang ex na. Sige, pa-communicate mo. Siyempre, balaan ta na akong nag-communicate eh. Hindi kina yung mapunggan na mag-reply.
1: Pero dari kita ka tropang ay sa right side ho. Dari kita sa, ano na oh?
0: Ang partner. Oo. Oh, oh. Hindi makahambal sa no. Sa
1: yes. Kaya ba ti sa ex do wala ta to habol. Do di ta to ma-arma life. Mm-mm. So, iniya sa sa partner. Di mo gining may may control pa ikaw ka tropang ay. Yes. Pero di, siyempre, both ina, ano, hindi maayo sa isa karelasyon. Ada.
0: Yes. Ay, di, siling mo kung ma-arma light ining sa right, akong pili o ining sa left eh. Kaya man, ang ex na sige pa communicate kay tia mo na gani. O hindi tawid siya, akag hindi ta siya pwede nga ma-arma light. Pero kung

0: ayaw man kong makamove on, ayaw man kong hindi. No. Pero both sa ako nakatrap ang show.
1: Sige, Ate Uso, move on ha. Nakamove on na galing Ivan.

mas delikado sa isa ka relasyon. Ang ex nga sige pa communicate o kung ang partner nga hindi makahambal sa no sa iya ex. Mga katropa, mahulat kami ni katropang Joy ha sa inyong mga sabat. I-drop lang dala sa atin yung comment section. Kiti later ato ni na pag-a-istorya ha. Uy, may yung hapon na itira ha sa mga katropa pips natin ho. Subong nga nag-monitor na sa atin nga programang X-Rated. Kay katropang Jolan Jo, kay siya family Lorenzo Dresimibahin sang Haginda. Good afternoon. Kay katropang Nathaniel Fernandez. Of course, dira ba niya sa Mibahin sang Graceville Subdivision, Barangay Tiza. Kay Uncle Pinky sang Barangay Tinginan. Kamusta, kamusta ang duty-duty mo, dira katropang Uncle Pinky. May dahil nga pagpulupamati at kit anay naman kita sa sunod yung mga inadlaw. Kay katropang Tolitz Alinsog sa may pataglawaan tali papa. Ay, siguro nag-asenso nagidiyan si katropang Tolitz kay tia busy nagid siya sa iyang pagbulubaligya. At yung hapon lang sa tanan mga kaingod ha nga nagpulupamati man subong hapon. Kay Uncle Dudong sa Barangay Talon. Good afternoon ba? Siyempre mga katropa at isa sa mga tinion ha, nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio.

kanitunog na dirang inyong mga radio, baskugan ang inyong mga speakers para te, the more, the merrier kita this afternoon. Mga katropa kitang babatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Naraman sa 93.3 MHz ng XFM Antique. Sa 96.7 sa XFM Bacolod. Sa 106.1 MHz

ating mga katropa nyo, Sister Station. Kamusta, kamusta ang mga trabaho nyo, dira? More energy pa para sa aton. Tanan, kag syempre, happy, happy Monday! Yes, of course,

ating XFM Radio app. Yes, mga katropa, so simple lang ang iyong mga paghahimuon, i-download lamang ang application, pakitaal address sa mga Google Play Store kung sa iyong Apple App Store ang XFM Radio Network. Yes, amunod na siya kasimple ang iyong i-type in or i-key-in dira, katropa, XFM Radio Network. So, tag sa ninyo ka mga cellphone or tablet man dira, pwede gin ma-install or ma-download mga katropa fibs. So, ano bala ang advantage kung may ikaw sang app nga ni ang ating XFM Radio Network app? But walang patumpik-tumpik, isa mo lang ka open sa imo nga application, pwedeng-pwede ka na maka-explore sa mga nanaresari nga mga XFM stations nationwide. Wala ka na pag-liso-liso no, kung sa radyo, di wala ka na pag-suntin or pagsagap sa mga signal dara sa mga karadyohan nyo. Kaya manti, ipilion nyo lang ang frequency nga gusto nyo mapamatian sa bilog nga XFM Philippines mga katropa. Kaya syempre, araman dara nga itong mga paborito gayon ng mga programa sa XFM, mga paborito nyo ng mga musika kag entertainment programs, kapareho na lamang sa X-rated programs. Wala gini ka problema ho, nara ka man sa Luzon, Visayas, Mindanao, anytime, anywhere, ma-access mo ng XFM Philippines, pinagaya sa itong XFM Radio Network app.

sa 0.5. Yeah! Siyempre mga katrol, pamayaran na inis ang 1,800 followers. Aba, kaya nga itong gitpagpasalahamat ha sa ating mga katropang.

0: share ang atong live subong kiti para mas madamo kundi mas masadya. Kag sa atong draga comment section at you feel free had to drop your comments sa inyong mga pa-share route at alam niya won birthday manina anniversary fiesta kasal reunion ano manina gaganap sa inyong kabuhi special man na ukon hindi special ipwede niya mga katropa pips sa inyo dira mga nababatsyagan subong ang inyong mga kwandra ko na imbier na kamuti i-share niyo man sa amin. Wala niyo ma-advise saan pa ka muna katropang Ira and katropang Shoy. Mga katropa, hindi gin maghuya-huya. Pwedeng-pwede gin. Yahoo! Tapos katropang Ira, kamanti ko may palaligban or consumisyon sa lato karon. Dito nga tunga o nato sa ato mga katropa. Pips, para tayo magmulumagaan ina mga katropa.
1: Yes.
0: Kaga syempre sa mga katropa pips naman nato ang natiwala sa nakulusubong sang data kapag lantaw sa ato ng Facebook Live. So hindi gin magkasubong mga katropa, pwede masagapon magpalabot sa inyo mga mensahe, mga pasyararaut o kung panamiyaw mo nina. Pinagin sa pag-text niya sa ating XFM text line number sa numero nga 09088-625-225. Yes?

gihapon man on air. Kag syempre, nga ito nilang pag-ingan nyo sa inyo adlaw-adlaw mga katropa. Magluwas lang sa adlaw nga Sabado kay day off na ito. Syempre, mag-subscribe ako mga katropa peeps sa ating official YouTube channel. Kamal miyara kita mga katropa nung nag-connect na lang sa ilang smart TV sa internet kag di magkatusa din sa YouTube. So pwedeng-pwede gid, pangitaan nyo lang ito ng YouTube channel 106.5XFM Roca City Capiz. So pwede man ganyan nga i-click nyo lang ito ng caption sa ating nga program or ara man nakapkin sa ating nga comment section ng ating mga social media accounts, specifically ng ating nga YouTube account mga katropa. Kag later on, ti i-flash na ni katropang Neil ang QR code. So pwede nyo na i-scan da karon kung maalam kung mag-scan sa QR code ka diretso na kamusta na sa ating nga YouTube channel. Kag syempre, kung nato na kamuto mga katropa, don't forget na da nga mag-subscribe. Wala bayad na mag-subscribe. Kag syempre, pindutan nyo lang dira ang notification bell o kung ang bell icon sa ating nga YouTube channel para ti always ka mo notified ni YouTube. Always na ka mo i-remind your bagtingon every time na nag-start na inyong mga ginaambangan ng mga programa diri sa XFM Rojas. Kaya syempre, ang ating na TikTok account, ang 106.5 XFM Rojas, nag-apo

0: 106.5. Yes, at yung mga katropa, excited na pala ka mo kung ano na naman. Nga istorya sang kabuhi ang aton pagatalakayon later sa subong nga Lunes nga edisyon sang programa nga X-Rated. Inibalayhan makahatag naman sa aton sang leksyon. Inayhan makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
1: Wow!
0: Ukon basi

0: Siyempre mga katropa, speaking of stories, Tera, diba, si may mga istorya mga kamadrasang kabuhi, bala nga gusto niya na mahatagad ginsang kahol, tawag sa ni atensyon, o kung napalayag din sa atin ng programa, mga katropa, base silent listener, kamasang X-rated, kagtigi na pulupan ng dom niyo man, ipadala din ang inyong mga sulat, base problema ay nasa pagigugma, problema ay nasa imong kahagugma sa inyong relasyon, ha, pwedeng-pwede gin mga katropa, magluwas lang sa problema sa kwarta. Kay man problema, tamanin o. Mga katropa, peeps. Sige, ano ba yung istorya sa iyo kabuhi? Tisulata lang kag ipadala sa atong nga messenger account ang XFM Rojas 106.5 or pwede man nga i-email sa atong nga email address ang XFM106.5rojascitycapiz@gmail.com. So, hindi na magka-uya drama katropa, peeps. Di i-hightage dyan inyong identity para ti, of course, hindi ba kamo din mabalahuba sa kahanginan if ever. Yes, at syempre subong nga hapon. First on, Norgid ho, si katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog.
1: Wow!
0: Aba, grabe gid si Ma'am Emmy. Baway gid siya nagpauli kay Juan. Kuan siya to subong ho, tawhay siya to. Bulupungko lang siya to sa yanya laundry o kung sa Jack's Laundry Hub. Nagapangaduwa subong nga luna, si katropang Solomon Antonio. Number one, as always, para sa

sa pretty this Monday afternoon. Hindi ganyan madula man sa ating comment section every time. As always, si katropang Melvs Anisco. At yari na siya sa ating comment section. Naglatag man sa iya mga pasararaut. Ay, sorry, nabasa mo na ng galing katropang Angra. Dari kita kay katropang Rafael Torbo Digdo, kati always man present sa ating programa. Sini niya maayong hapon ko ng mga gapahon. Diwata DJ Joy, diwata DJ Ira, nagatutok naman diri ang direktoda sa X-Rated. Samtalang pahuway-huway kay garagitnit na naman ang init. Yes, of course, thank you so much, katropang Rafael. Kag-

siya, press si Katropang Crystal Maria Joy Libardo. Naglatag naman sa iyang emoticon. This time, tiging palutaw-lutaw niya naman ang heart. Wala niya danayagin it siya pababaw. Siling ni Katropang Crystal, good Monday everyone. Hello Katropang Ira Guapa, Katropang Joy Sexy. Paki shoutout lang ko kay Ordresser Roja City, especially sa akong nga beautiful girlie, kay Rogeline Crystal Joy Libardo, kag si mother ko na Maria Libardo. I miss you. Guys, thanks again and more power to your program. Yeah! Thank you so much, Katropang Crystal Maria Joy. Kay siyempre, dira kay Mother Maria Libardo, nga always ginaka-monitor dira sa X-Rated program. So, kamusta, dira na sa bahin sang San Jose, Rojas City. So, kabay pa nga, arala ka mo sa maayo nga sitwasyon sa talaga monitor sa atin nga programa this afternoon. Yeah, zari naman sa mga hapon si Ma'am Senaline Finikito Tabike at iwagin nagkalipat sa pa-highlight pa.

0: nga kabayo. Uy, birthday, subang ni Tata Val, katrapang Rafael, bado magin promesa sa blasangon nga dona. Pero as kasubong mag-alas 5 na nga nangan, duway gid na kabutuan. Basi na donut na to.
1: Amuya, katrapang ay, basi ang donut ni Tuto. Na donut na yun.
0: Sige lang nga.

katrapang tayo mo. So, ari man sa ating comment section. Bati na pa-highlight man siya. Kag kapareho ni katrapang Lloyd D, katrapang IT. May top fan budge man. Si katrapang Mosok Berry. Diba? Someday ba si mga may top fan budge naman niya ang ipa doon ni katrapang Ira? Taga-ansang pa-premyo? So, sige lang ah. Alagat-lagatan nila sa mga may budge na or may top fan budge na ng mga katrapa peeps na to. Si katrapang Ma'am Sinaline. Watching now siya kung sa ibang katropang

0: Lloydy. Sinig niya, oh yeah, I'm now reaching the level 1 millennium and 18 days of my Candy Crush soda game. So very high to aim. Si Katrapang Lloydy, ti amo gindi ko rong inabisibisihan niya permisang tumok siya sa cellphone, Katrapang Ay, no?
1: Yes, pa while lang siguro Candy Crush kung may mga programa na dali sa accept.
0: Sige la, okay na na nakatropang ay kaysa sa?
1: Oo, kaysa nga ibandrang imukuti mo na katropang Lloyd. Sige, Trapang Eric, syempre kung ara ang tatay, ara mo ng bata eh. Nagpa-highlight na and pa-followers. Dresama sa may banginsan, hamuli awon, panaya. Sige, Trapang Lloyd, no, siling yeto. Yeah!

0: Graphion and Dra has always a family together. A family de Vito nga nag-monitor ka sa ating programa. Si Katropang Rafael Digno ti nag-saba sa ating question of the day. Saling niya ko sa akon ang partner na hindi ka hambal sang no kay biskan kalain kag kalamit iyo brahon sa imo pasugot ka man gihapon.
1: Wow!
0: Doon naglingin ang ulo ko sa sabat. Alam?
2: Sige, pero ginapili niya ko nung delikado ang ang partner nga hindi maka say no sa yung ex. Sige, basi ko nung may mga ubrahon siya nga mga basta, karamit o kung kalain. Abo, ano naman yung ginatumod mo, ha, katropang Rafael.
0: Sige, sige, katropang Solomon. Ari na nagpalatag man sa iya nga mga pa-shoutout this afternoon. Tisari na pa-shoutout lang ko na dira kay Ma'am Annie, kay Tuto Val, nga ti birthday boy. I-confirm na nakaroon kay Tuto Val kung birthday niya giman subong. Kay Ma'am Liza Digala, kay Dodoy.

0: Joy D, kay Joel Villonas, ang hamol-amo na panay. Sige, di wala kita utang, katropang Solomon, ha? Di so far, wala pa mami nagdugang din sa iyang recruit or sa iyang listahan, katropang ay intact man sa Gapon ang iyang mga ginapasararot as always. Sige, ari man si katropang Ma'am Elma sa Brevega sa Subo nga hapon. Ari naman siya nagpa-attendance naman siya sa ating comment section. Silip niya, hello ko na mga gwapa, DJ Ira, DJ Joy, listening, katropang Ira. Nanalo ako ng Zanton Plus. Ang layo ko naman, paano ko mag-claim?
1: Katuan mo din sa istasyon, Ma'am Ihe, Ma'am Elma. Ay, sugot ka, Linda Santique, kanto ka din sa Rojas City. Alright, hati, ang isa na, tonto ka winner mo, si Ton Palma, layo man siya. Sige, ikatrapang Lloydie Navales, happy birthday, Toto Val Escalada. Ay, birthday, giman ko rin, ikatrapang Toto Val, ikatrapang Jumeli. Wait, tamahimo, kantahatan na lang siya sa happy birthday kay Basi. Mabatian niya pa kasi padalaan niya tadi doon.
0: Ah, okay. Ganito,

0: sa liwata. Happy, happy birthday kay Toto Val, Dizon Escalada. Mabuhay ka hanggat gusto mo. More kabayos to come. Toto Val, ha, ang wish yun akon para si Muti, kung gusto mo pa mabuhi, kung askasan o mo gusto. Kaya syempre, good health lang it as always, ha. Timanin kabayo kay Basi. Ina, pangi mo ikategi, Toto Valdizon. Kag syempre, ang amun dunat lang dira, ha. Amun ang amun panugian. O katrapan, Diyo, si may wish ka sa iya.
1: Sige, ate. Sige na lang, gani. Bisa wala tamay na baton nga dunat. Mag-wish makatagyapon. Ti syempre, ito, may lang ang panglawason. Happy, happy birthday. So, enjoy ka dira yung mga special day, abati. Sure, ganyan karun. Sigurado, ganyan karun katropang ay ang paraga akti katropang tutuwa
0: kasi nga ni kinaaga pala nag-umpisada na to siya
1: ang magid laban ginoba kaparaga akay hindi nga wala birthday ayan pa sa birthday ti sige to ah di kung gusto mo maglawig pag ilay mo kabuhi ti buhin buhi ni ang kabayo na pula tutuwal ha kaga syempre a more blessing to come pa sa imo
0: yes except sa blessing dapat makakita ka naman ha sa imo maging kaupod sa imo nga pag tigulan yeah! Siyempre, tatawala, need mo ginina para may mag-aalaga sa imo someday. Saliwat, happy, happy birthday, tatawal. Hambal ni Ma'am Elma Sobre Vega. Ti-enjoy git ko noho sa imo nga birthday subong nga Lunes, May 11. Kasi katropang Ton Palma mayong hapon, katropang Ira kay katropang Joy. Another day, another X-rated na naman. Aba, wala gid ko kahingagal sang Friday ba? Present nang naghangang akon nga typing board. Hindi na ko ka-type present. Oh, hi. Silingan, tagid katropang Ton Palma. Ikaw ginamang gadaon. Ugaling layo ka man. Layo lang. Huwag ka ginpa-type ni keyboard. Pero sige, amayo pa mga katropa pips natin sa malayo ko nagadaog. Ang mga katropa natin diri sa malapit ko nung waay ho. Bawi-bawi ka mo sa sunod ang mga katropa pips. Sali ni Sir Solomon, nagsugat anay kami sa XFM. Patrol, nagbusina ko. Wala nila makilala kay naka-ninja ko diri sa barangay Takas kaina. Aba, nag-inano ka naman katropang Solomon. Nga man naka-ninja, ikaw siguro may ginawa panaguan gid ikaw ha. Yo, this is Sir Solomon. Lagi nakapulo panaguan ni siya guro sa iyang kabuhi. Kasi naga ninja-ninja siya katropang ay. Sige ah. Sige katropang tutubal. Aba, happy birthday ko nyo. Greet niya ko niya ako galingon sa happy birthday. Happy birthday self.
1: Amo na to ang kung wala uyab kay man
0: wala may ka-greet sa iya. Pilano ba si Toto Val?
1: Sige pa. Matugmahan na mo ito. Madayon na ang donut.
0: Oo. Dapat may kwan. Matugmahan
1: ka. Or malapit, no? Katropang ay. Mm-hmm. Sige. Tadi, pag-game mo na ito sa atong comment section.
0: Oo. Ganit, Toto Val. Birthday mo man, no? Pero si Toto Val, mga 12. Char! Joke lang ina, ha? Akon, mga imuanay katropang siya.
1: Siguro nagtapak na niya sa ano eh, sigurado, gin si Tuto sa kwarantahin ka na to.
0: Akong kuha na nga nai, mga 38. Ako si Toto Val, grabe ka mo ba?
1: Mga judges. Sige, ati kay Toto Val, dira ha. Happy, happy birthday to. Ati ano, handa mo dato. Ati for sure, git nga mabusog mo dagi mo mga katropa pips man ha. Si katropa nga Fritz Ian Pareño. Siling niya ang iya sabahan sa ating question of the day. Sino ba naman ang may ganang mag-message sa akin? Eh, yung reply ko lang naman, why? Yes? Nope? Ewan ko sa'yo.
2: Oh, no!
1: Ang cold ko, diba? Pag ex na, hindi na dapat ini-entertain yan.
0: Ay, amo na yung manami, katropang Fritz. O galing, ti, hindi man pareho si mo, tanan ang mga tao. Kahit lang kung palareho kita ay ti, tanan nga tao, buuto ni.

Yeah. Sikat rapa itu tuh Val Tisilinya maing hapon kuro tu beautiful chica babes Ira Joy kadto kami dere sa Pure Flow Water Refilling Station May libre dere nga tubig wow. para sa inyo tanan. Salamat mga katropa sa grid sa akon Kaarawan Di confirm git kaarawan yung git subong

0: Happy's Adventurous Vlog. Stay may panamyaman sa imo tutuval. Happy birthday kuno tani. Malasig mo kami mamayang gabi.
1: Wow!
0: Namo lang ya kay kundi mo mabusog ang iban. Ang iban hugbon mo eh tutuval. Upo sa imo kabayong nga pula.
1: Yes.
0: Sige tropang Sulumon Antonio, patamyaw lang.

0: tipuhan mo man niya.
1: Yeah!
0: Correct. Kasi ara sa alumni ang true love.
1: Forever.
0: Dapat pagwapo kagid buat Sir Solomon, ha? Dapat mag-perfume. Ikaw, space spray. Ikaw, dala kayo para tumpukan ikaw sa mga cheeks.
1: Sige, di-enjoy lang katapang Solomon. Kaga, syempre, sa mga kabasyal ako, no? Batch 2001, sa Pontevedra National High School. Ini siguro katrapang Aino.
0: Yes. Busog naman, bossy katrapang.

Alvarez. Wow. Aba o muna, muna nga tikalon hambal niya. Hataga niya kamusang sanon.

0: nabulungan taya ni kay Goro si Toto Bal si Diba. Oy sige lang sir nasto ang aton ni hambal sa iya. Sugta na lang namon siya kay Ki. Birthday niya man sumo.
1: Oh, di ba ka tropang Toto Bal abi mo to wala may nakabalo sa imo gin promisa.
0: Yes. Mm-hmm. Shout out kay dul sa imo sir ha kung

0: naman si katrapan, Sir Ernesto Alvarez. Paano na, Sir Ernesto, kay man? Angkar-angkar siya ang ginadala ni Toto Val. Pag wala siya katandem. Napalupangita sa gani, Sir Basi, kung ano may i-recommend ka man dala sa iya, ho.
1: Grabe, na-stress siya si katropang Ernesto.
0: Yes.
1: Toto Val, sige lang. Kay birthday niya mga katropang Ernesto, bayiin na si Toto Val.
0: Gani. O sila yung ni katropang Capius Adventures, ho. 37, kung si Toto Val. Ay. Si ati, i-drop niya na tara karoon ng iya nga edad. Mga katropa, about time check it on. It's 2:41 in the afternoon. At this time, we're gonna say BRB. That's be right back. Mga katropa, peeps, magabay lamang kita sa pila kapahanumdom. So kindly stand by.

Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem.

0: baby. Sabi ka malapit butihan sa Yungar.
1: The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at diacin at glycine. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Sa

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito.

0: Janice Unod.
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawon sa akin.
1: Dahil
0: mabilis akong kapitan.
1: Pero,
0: dati yun.
1: Ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Bigs.
4: Ako si Stella.

mabuti ka. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho.

0: sa bawat pag-idom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Claire's Skin

0: president of Yesterhills Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heide, retired

time check is 51 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5, ang Katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, Katropang Aira. Kaga Katropang Joy. Sa programa nga, X-Rated. Mga katropa, ang inanay nga programa ang puylog nga ginadulong sa Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton nga kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa aton nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura kapag itipunan sa balhas kagiko. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang may aramas ng virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw kag nagapabaskog sa humot sa mangosteen. Bangod ang BCO, isa sa magidakabig na good carrier oil. Kagisayin ko herbal oil mga katropa, nga kung ilakot mo sa iba ng ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Ganyan ang panginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Zanthel Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag-TikTok shop. Zanthel Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

Mac Insurance Corporation. May mga pun dira sa inyo tanan ha, lakip na dira sa inyo ng mga intern na nagatulo trabaho dira Subong. Siyempre, dira ba sa mga drug market sa Gene Access Boutique, dira kay Ma'am Donnelline, Yureta, kay Ma'am Catherine Famula. Kumpulit sila Subong hapon dito. Hello, hello, dira sa inyo.

So, syempre, di naman sa Aqua Refilling Station. Dira kay Ma'am kay Daphne Valvarez, kay Ma'am Annalie D. Galakag, kay Ma'am Desiree. Yeah! May kapon, dira si Neo Hakag. Kay Ma'am Emmy Saliwat, dira sa may bahin St. Jack's Laundry Hub. Good afternoon, Ma'am Emmy. Tinagapulupong kabala sa gihapon. Uy, dira manggaliw sa unahan lang ha, sa may exit sa Capis Doctor, dira sa may Avelinos Ihawan. Wow!

0: Junior, ang mga Cals SGs nga always gina ka suporta man diri sa Extra Rated program, di ba ang hapon lang diri sa inyong mga katropa. Kag syempre sa mga katropa naton nga nagaduty diri sa bahay sa Pueblo di Panay, subong man diri sa may e-performax sa contact centers, kag diri man sa mga nagaduty sa bahay sa Capelco nag-assister sa ilang mga consumidor nga nagabayad sa ilang mga bill or any transaction diri sa Capelco. Di good afternoon gid mga katropa.
1: Siyempre sa aton mga empleyado nga nagapanrabaho sa mga ospital, di man ka mga banda nga ospital dira ha. Di may naayon nga afternoon sa aton dari kaiping sa Capiz Doctor Hospital dari sa may barangay Lawaan Water Village. Kamusta kamusta mga pasyente dira? Di nga mag-alalayo na ina sila. Sa mga empleyado man nga nag-ubra ha sa privado o kuna pampubliko nga mga opisina. Good afternoon sa inyo mga katropa peeps. Tapusan ang inyong mga obra kahit para magkauli na tayo. Sa mga negosyante natin, dira sa nanarisaring mga establishment, kamusta, kamusta ang inyong dira nga mga binta? Kamusta nakatakas na bala ang kapital? Gabay nga nakapatas, akag may ginansya pa. Hello, hello, gin sa inyo mga katropa, peeps. And of course, mga katropa, sa mga drivers, sweet lovers na ba?

0: natin ng time yung ex. Huwag maging marupok.
1: Yeah!
0: Yan eh. Sige, sabi mo yan eh. Pero ang banig ka tropang Ernesto ho. Kung hindi sa tikalon, gato pa ang paghatag niya sang donut.

0: kayo karon nga
1: hiya.
0: Amo na iya ka trabaho nga kapil sa 37 na kung si totoo man. Amo sila sobra kita sa isa ka buwit ba? Tuo di na totoo ba? 37 ka na karon na di isa man ang sobra. Ay, nugid.

0: church. Sige, tayo si katrapang Solomon na nakiladlaw sa imo katrapang ayaw kang sali niya puro na ko na may asawa. Ay, mga alumni batchmates.
1: Oh, oh, di lang ko Sir Solomon, why can't bisan isa? Ay, di agawan mo eh.
0: Joke lang ang katrapang Solomon.
2: Oo, hi, imagine katrapang Solomon, tatanan sila may asawa na ikaw. Mapabilin pa ba lang bingko nga bati mag double effort na dala ha, katrapang Solomon. Si katrapang Ma'am Senaline, thank you for always Mr. Solomon sa pagdumdum. Gid ka katrapang Ma'am Senaline sa pag shoutout man. Ari man sa subong hapon, si katrapang Den Angelo Calzado. Siling niya shoutout ko na watching from Iloilo City, Patamyaw sa Family Calzado sa Barangay Lanot, Rojas City Idol. Abati, sige. Good afternoon, gidraha kay katropang din Angelo Calzado. Kag syempre sa iya ko no, kapamilya, draho, ka-family Calzado.

0: si Katropang Solomon. You're welcome. Ito na Katropang Ma'am Sinaline. Kaya si Katropang Crystal naman yati. Sila niya, unang emoji yun. Ini nagapulo pa ng dom.
1: Maya siguro.
2: Kasi madumduman ba si siguro? Hili mo o niya ine?
0: Amo lang. Kay Basi, bala. Ama niya, pass lang muna ako mga guwapa, DJ, sa question for today.
2: Uy, bakit?
0: Ay, tapos may love emoji. Ay, alam na, Diaz.
2: Alam na, Diaz. Siguro nag-chat pa si Katropang Crystal sa iya nga ex.
0: Siya kaliyang mara sa left side, kumbaga.
2: Gusto naman, mabalaan ko nga man ha, Katropang Ma'am Crystal. Okay, nakabalik si Katropang Pasate Kinet. Ang lodi ni Katropang Fritz Ian Parreño. Good afternoon, Katropang Ira and Joy. Subong nang ko nag-comment kay TV Sigid Pirme, nagapamatitri sa Barangay Poblacion Norte Sigma. Di pa shoutout lang po sa crush ko, Mrs. Jenna Rose Del Mindo ng Barangay Amaga Sigma Capiz.
0: Tia, mayo pa niya si Katropang Pasete Kineto, tia. Ano, a loyal sa iyang crush. Ang muna iya, Sir Kenneth. Gabay nga, besan kinastad. Ikaw ni Ma'am Jen Rose. Importante, padayon si Tiapon. Huwag nagalubad ang imo pag ka-crush sa iya. Welcome back ha, Katropang Pasete. Kagsalamat kita sa pag pulo pa mati niyong dira sa may bahin sa Amaga Sigma. Sige, tayo mo lang yung gusto. Tayo Katropang Kenneth, araga name drop sa crush dira sa comment section. Sige, si Katropang Louis J. Dimo, tiyan listening naman siya kuno sa subong na hapon. Thank you so much, Katropang Louis J. Thank you so much kita sa pagpamati naman dira sa extra rated. Si Katropang Kenneth, siling niya graph ng kuno Katropang Ira and Joy. Pa shoutout lang ko no kay Katropang Cathy Corsino. Sige, ati kong kapamati subong si Ma'am Cathy or si Katropang Cathy. Diba ti anay na niya dito Katropang Kenneth. Kang subong man si Katropang Randy Ranz Santisas. Listening man siya ko na sa subong na hapon. Aba, tagadingan ni si Katropang Randy. Thank you so much kina Katropang Randy sa pagpanabot sa mga panamiyaw this afternoon. Ari man, si Katropang nating Noranian Alakapa sa atong nga comment section. Sila niya, God bless the both of you. Katropang Joy and Katropang Ira, great lang kami din sa XFM Sagay. Medyo malain na pamatsyag kay daw trangkasuhon ako, pero carry lang. Yeah!

0: katropang Dolphy.
1: Kasi kulang na katropang Dolphy sang paglulanta mo sa sinihan. Abi pagduludalikiyak man sa sinihan kung kaisa i-treat man self mo. Kasi nahidlaw ni na sa sinihan. Si katropang pasatikina. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Iti pag-greet man sang Happy Mother's Day to all mothers. Alright, ati sa tanandra nga mga nanay, happy happy Mother's Day. O kung belated sa kay katropang Nuranian Alakapa, ho God bless kag happy birthday sa akon ihado nga si Caleb, anak ng day Connie Dumile Barigas, kag Navi Ziogirab, bao apo ng day Emily Barigas, kag di natundula aba kag Ricky Barigas. Alright, makumpleto gida ara na ang parents, ara pa gida ang grandparents. Thank you katrapang Naranihan, kag syempre dala na siya din

terpang Solomon. Sering niya ako terpang ay di balda kita sa asawa. Iya. Sige lang, pabalda lang ako ng katrabang Solomon. Importante.

kila yung mabaw sino katropang ayo mga ang nagaviral to bala nga kwan atong incident bala sa police nga nagkastigo sa yung partner di hamot magkita sa comment section na lingaw mag

0: siya, di ba, na relieve na to siya sa iyang pwesto kag ano naman ginto sa armahan.
1: I deserve it. Yeah.
0: Kag syempre nakapukaw na naman sang or nakapukaw na naman sang atensyon sang mga netizens online of course kay tinag-viral

0: nagpa-file sa Rosie, kapag di ikaw man ang lalaki. Sige. Si katropang Kenneth, siling niya, good afternoon katropang Ira and Joy. Pwede po ako kasend sa ako niya story katropang Ira and Joy?
1: Wow!
0: Uy, pwedeng-pwede ang katropang pasate, Kenneth. I-email mo na yan sa amon niya email address. Kaya di buwas o kung sa Miyerkules, ato ni na basahon na sa kahanginan kani amat-amata na drakuman ang imo nga istorya sang kabuli. Excited.

the city of Smile.

Kaya katropang pasati kinat dugay ka na din namon nga ginahulat kag ay ti tuntulan mo na bala nga ito nga istasyon basi ista subong nga mayo ay sa gihapon ha sila nga istasyon na niya mga tuan ang una ni mo anay nga himuon ti lantawan mo din ang address nato na kay para ti safe ikaw mga kanto dari hindi ka mag-usik sa nga pamasahe kiman balaan mo na kung diin ikaw manao. Yeah! Tropang Kenneth, pwedeng pwede kagidri.

0: Ay.
1: Si Boya dito, katropa. Ano ibig sabihin, nag-comment about sa life mo, katropang Pasete Kina? O kung ano man, ano ginamit niya sinig katropang show?
0: Sa linya, basibala, sa linya, pa-shoutout sa tito ko pala, komentaryo ka po tito.
2: Nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang yung music magkatapos bukta ko. Mayara ka rin sa mga balita. Lansong namin bigit sa mga DJs na lalakad.
2: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply
3: may how kita dapat
2: enjoy lang
3: nga XFM gid how
5: mo
2: XFM 103.9
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premier D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangustin, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Maayong hapon, Sorazan Rojas, probinsya San Capiz. Maayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sa Lunes, petsa 11 sa bulan sa Mayo, 2026. Kaupo niya sa karon ang inyong newscaster, katropang Joy Banagudot.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Kaga sa mga headlines para sa top of the hour news.
1: Headlines! Headlines!
0: Kamara, mag-aboto na subong Lunes versus VP Sara impeachment case.
1: Headlines! Headlines!
0: PDP laban nagpaandam sa mga kongresista na mag-suporta sa impeachment ni VP Sara Duterte.
1: Express Balita! Express Balita! Headlines! Headlines!
0: Kaga karon dito na kita sa kaundan sa aton ginpanglinyad ang mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Pagabotohan sa Kamara di Representante subong Lunes, Mayo 11, ang impeachment case. Vato kay Vice President Sara Duterte agud pabakuro ng report sa House Committee on Justice nga nagasiling na may probable cause sa reklamong impeachment batok sa Vice Presidente. Ini matapos ng pila ka semana nga deliberasyon kag pag-usisa sa mga dokumento kag ebidensya batok kay VP Sara. Talakayon man sa plenaryo ang report kag resolusyon nga maghatag dalan agud mapadala sa Senado ang 4 articles of impeachment para sa trial. So na naman kay Batangas Representative Gerville Luestro, handa na ang komite nga depensahan ang ilang findings agud makakuha sang bastanteng boto. Sa una nga botohan, 53-0 ang resulta sa Justice Committee pabor sa pagpati nga may probable cause batok kay VP Sara Duterte. Base naman sa Constitution, kinahanglan ang 106 nga boto ukon katumbas ang 1/3 sa 318 ka mga miyembro sa Kamara agud mapasarang impeachment kag matransmit ini sa Senado nga mangin impeachment court. Pagahimuan ang botohan na pinagi sa normal or sa nominal voting kung sa diin isa-isa tawgon ang tagsak kongresista agud mag-vote or magboto sang oo kung hindi. Lakip sa 4 ka reklamo batok kay VP Sara Duterte ang ginapahayag na sala nga paggamit sa sobra 600 million nga confidential funds wala mapathag nga manggad alegasyon sang suhulan sa Department of Education kag ginapahayag nga pagpamahog kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Kaya sa ato padugang balita nasyonal, nagpaandam ang Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o kanya PDP laban na batok sa mga mamalidha na magasuporta sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sura sa partido, hindi nila pagbatunon sa PDP laban na mga magaboto pabora sa impeachment kag posible man nga i-blacklist o kung kontrahon sa ilang kandidato sa masunod nga eleksyon. Ginpahayag sa partido ngayon.

Bardagul. Yahoo! Alright, Tita Miawon, tani sabagay hapon ang ating mga silent listeners and viewers. Ginagapulo pa mati na sa aton. Nandara sa mga katropang class members, sa mga active dira nato ng mga katropang listeners and solid supporters. Yahoo! Sa tanan ng mga tanod, BHW officials sa nagkalain-lain ng mga kabarangayanan dari sa syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon dira sa inyo ha. Sa Ferocity Fire and Volunteer,

sa mga hapon ato na nailagat-lagat o anak kung sino pa bala ang lagdugang tree.

0: comment to si katropang Eleanor Gatilogo. At isa linya, good PM, katropang Ira and Ma'am Joy. Happy Mother's Day to all mothers listening right now. Watching live and listening sa Barangay Linaw, Kabangkalan City. Listening with my husband, June. I'm back. Hambali katropang Ma'am Eleanor. Sige, thank you so much katropang Ma'am Eleanor Gatilogo. Maayong hapon ang dress inyo sa bahay sa Kabangkalan City. Welcome back sa inyo ni husband mo, John. For sure, sa sumong hapon, nagpulupang-api na naman ini sila katropang ay ni husband niya, John, samta nagpamatid rin sa X-Rated program.
1: Yes, umbali katropang Ernesto Alvarez, hatagan ko na ni katropang Rafael, si Toto Val, sang tanduay. Abaw, sige, pero donat ko nung anay to, ha, umbali katropang Ernesto Alvarez, kag siguro para ini kay katropang Kenneth, pa-picture, hindi ka man guwapo. Grabe, kasi si katropang guwapo na tistoy pa katropang Alvarez.
0: Isa lang mag komentar si katropang Rafael. Si katropang may agi man ka.
1: Yes, si katropang Ernesto.

lang. Thank you, katropang Ton Palma. Si katropang Eric Saliwat. Ho. Ang dumdum ni tatay, ang radyo ang nag-run out. Yeah! Ay, amo gani katropang Eric. Wow, grabe. Dugin na hampang nga naman kita ni katropang Kapelko. Ha? Dugin na kibot.

0: dito ang X-Rated sa XFM.
1: Oh, no!
0: Thank you so much once again, Katrapanga Eric, sa pagsunod rin sa itong bago nga live. Live stream sa subong hapon. Si Katrapang Aton Palma, at isiling niya matulog. Nako tayo ni Gulpi lang ko nagbugtaw kay nadula. Kamu?
2: Kamu?
0: So kami pala ang yung pahina? Yun eh. Thank you, Katrapang Ton. Hindi ka siya guro matulogan kung hindi niya din mabati ang mga tingog sa XFM Rojas.
2: Yahoo!

0: Toron, guro ka tapang kristal. Ruby kag buko salad. Merienda lang ka iti Day of Subong.
1: Wow!
0: Grabe naman ang mga pamahaw ni katropang Kiss Crystal.

0: tropang Luigi Demon.
1: Yeah!
0: Thank you, mga katropa Pia. Sabaw, may nagdugang pala katropang Joy.
2: Ah, yes, katropang Ay. Ito si katropang Elmero. Kayo na dito sa ato niya. Previous live, wala siya to. Ari siya diagaliho. Kung hindi pa mag-brand out.
1: Puro eh.
2: Kung hindi pa mag-brand out, ha, katropang Elmer, di kakadumdum di hati. Sige, good afternoon, muna katropang Ira and Joy. Shout out to the calls of poultry security guards. Di, sige, natamiya, ito na ina katropang Elmer, ha. Kung nagpamati ka mo kay Inati, walagi ka mo din na lilipatan sa atat nga programa sa mga taga-calls dara, mga katropang SGs na ito, no? Mga tiso yun, gid, nga nag-duty dara sa bahay sa calls poultry supply. Thank you so much. Di, ang t-shirt mo di, sabi diba katropang Ay?
1: Mm-hmm.
2: Hanggang pa nga isang t-shirt.
1: Yes.
2: Sige, kay katropang Elmer ha. Anytime walk ilan dari sa station, no, sa XFM Rojas, kaya tinagahulat ka dari ang pa-t-shirt ni Zantone Coffee Mix. Kaya siyempre, si katropang Mosok, si Tay Mosok, Arigoti, kapita mga guwapas. Saba, bago lang tayo nag-mentionar sa kape. Anong ginagat kape mo dari Tay Mosok?

0: there, and here was Seneca.
1: Yahoo!
0: See, it was Vanish by my mirror before. Sige, ang katropang Lloyd. Ano ko no katropang John?
1: Yeah. Ang manya, katropang ay
0: The power of Capelco over there, and here was Seneco. Ang ginahalinan sang power sang Capelco, Seneco, tapos gindula ko no sang ilang mayor.
1: Before.
0: Sige. Hiligay nun, binakatropang Lloyd. Kadubas, yung sala pa kita rin sa pag-interpret sa iyo nga message. Sige lang. Thank you so much, katropang Lloyd, sa pagsunod rin sa aton nga, or pagsunod rin sa aton nga live sa sabong nga hapon. Si katropang Ma'am Marilyn Ibajos Fenis Fantilaga, watching sa kuno sa sabong nga hapon, katropang Ira. Ti katropa, ganyan, hindi siya madenay kaya nga profile picture ho, naka XFM pa.
1: Yeah!
0: T-shirt. Yes. Subo ang katropa, ina ni katropang Jovan, ang ati solid yun nga nagasunod sa iya. Thank you, Ma'am Marilyn Ibajos Fenis Fantilaga. Ti Bulubisita, kalandari, what's is the Shauna? Shout out ang ha sa family fan Tilaga, kagmaid ayat nga pag pamati gil. Alright mga katropa, duwaay naman sang comment at buksan tanahang aton nga istorya sang kabuhi subong hapon. Alright, inibala ang ginatiguluhan sa kadugay na namon nga magkarelasyon. Wala ako na receive nga gift, pero sa workmate niya, nga ex niya, nag-effort pa siya maghatag. Aba, amo gid ni ginahambalan ta nga ti important, mas importante pa yang iban nga tawo kaysa sa original. Mas mabuot sa iban, tapos mukhang halimaw sa partner. Ay, grabe naman ito. Doon nag-ugi yun man ang atong istorya sa buong sa nag-viral. Charot. Alright mga katropa, ati ato na inibasahon. Dili lamang sa 106.5X FM Rojas ang katropa niyo.

Point, mga katropang DJ Chico Babes. Just call me Ann. Isama na ko sa mga listeners ang programa niyo nga X-Rated. One time, sa nagapamati ako, naisipan ko man nga ipadala ang ako na istorya sang kabuhi. Gusto ko lang magpangayo sang opinyon ninyo mga DJs. Labi na sa mga girls ng mga katropa. May nakita abi ako sa bag sang boyfriend ko.

Yung mga DJs, heads up lang. My girl workmate siya na close niya gid katama. Ex niya ang babae. Sang high school pa sila, ha? Kag-initanan, aware man ako kay istorya niya man ini sa akon.

Chase, wala man siyang problema sa akon ang ilang setup. Kay man, siling niya. Coincidence man lang ang tanan. Kaga wala sila yan nag-istorya or nagkasugod na magtrabaho sa isa lang ka kumpanya. Kagdugang pa mga DJs nga ang babae nga ini nga ginatumod ko di may asawa na. Long distance relationship sila sa iyang asawa. Kay man ari ini sa iban nga pusod. Kag isa pa, may bata naman ini sa ladishes. Kaugon ta lang ang babae nga ini, nga ka-workmate niya. Kay Jisoo. Pero DJs, ang naligad lang semana, may nakita ako sa bag sa nakon nga boyfriend. May regalo siya nga nakabutang, nakasulod mismo sa iyang bag. Nakaputos pa ang nasambit nga regalo. Sang manami nga gift wrapper. Kag pabalaan mo gid nga daw malhalon ang ara sa sulod. Gani ako DJs out of excitement or sa akon nga kalangkag di ginbuksan ko agad-agad ang nakita kung nga regalo. Kay man DJ sa tukay tayo, pagkakita ko isang regalo sa iyang bag. Nag huna-huna gina kuya nga para ato sa ako niya. Kag nadumduman ko pagani. Nagahilapit ng galing amon nga anniversary sa tunga time. Sobra gid ako ka-excited mga DJs. Nagatumbo-tumbo gid ako sa kasadya. Kaga nalipa gid ako katama kay nakita ko nga cute ang unod sang regalo niya. Bukad ko sa regalo, mga katropa. Squishy gali ang unod. Pareho bala sa nagauso subong. Hambal ko pagani sa akong kagalingon. Wow, ano bala ayhan ang nakaon si Niniya man? Gaman early pang iyang pag-gift?

buksan ko ang gift? Todo giyad ang iyak kaaking sa akon. Nga ako no, ginihilabtan ko atong nakaraf na gift niya. Kiman, hindi man ato kuno para sa akon. Nakibot gid. Mansang iya gina akto sa tunga time, siya nga naging reaksyon sa akon. Ginpamangkot ko siya kung para sa diin na to. Para kay sino ato? Hambal niya lang sa akon. Birthday ko no sa niya ka-workmate nga si Jisoo nga ex niya. Kag nagpabati-bati man ko no, o kung nagpabati-bati man ko no sa iya sang nagligad nga malapit na ang iya nga birthday. Kag hindi niya ko no gusto hatagan initani nga rigado si Jisoo. Pero sigigid ko no ang pagpinangulit sa iya.

naman sa iya nga man kinahanglan pa ni hatagan. Sang regalo ang babae nga ato. Samantalang ako gani iya nga girlfriend niya. Sa sulod sa 5 ka tuig, di duwala gid nakabatsag nga nag-effort man siya nga hatagan ako sang regalo. Balaan mo kung anong inahambal niya sa akong dishes. Sili niya hindi ko kuno mag or hindi ako kuno maging OA. Kag mag-overthink. Kaman simple lang daw ato nga gift. Dugi na kabig niya kabaylo lang man. Kay gin libre mo siya sang babae. Sang siya ang nag-birthday. Kag ang inaangak sana, di, subong ko lang nahibaluan man DJs. Kay man na never niya man nga na-mention na sa akon. Ang natabo ti ako pagani ang nagputos liwat sang regalo. Kay man na naakigid siya. Kagabalaan yung DJs sumugod sa to. Duwala niya ako masyado gina istorya. Such time nga gintapos ko sa pag-wrap sang maayo ang gift. Kaga DJs akoon ko nga di somehow nasakitan gid ako sang natabo nga ato. Naghipos na lang ako after sa to. Hambal niya pagani sa akoon nga ka-uigig ko na sa akon. Kag ka-overthinker nga klase sang girlfriend. Kay manti, ahaw mo to lang gid ko, no? Kag kababaw gilang sang rason, ginabig deal ko gid ang tanan. Hindi ko man tani gusto nga mag-selos. Kaya to think nga may asawa na ang babae. Pero ang gina-consider ko is ang babae nga ito, may past sila sang boyfriend ko. Kagang idea nga sa iban nag-effort siya. Kaginadumdong gid niya samtang sa akon hindi ko malang mabat siya gana. DJ sa akon nga pamangkod sa inyo mga katropa, valid ba lang akon nga nabat siya gan? Ano ba lang dapat kong himuon? Palihog at agi maniyo ko sang advice. Ininalang si Anne, kaginang akon, X-rated story.

katropa, ngayon nga programa ang Builog ang Gradol O, Sun Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngay pamper ay mukagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ng glutacogic, kag virgin coconut oil kon BCO nga nagabulig. Agad nga mapungga ng early signs sa skin aging ukot pagtigulang sa ngato nga selula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngato nga supat gamit ang natural nga ingrediente ngayon sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede ba ng anti

aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Garing mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabaka sa mga butika sa inyong malugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mababakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo!

0: kagsang iya nga boyfriend nga ti waita makilan-an kay may naway naman din ang mentionar ti ang ngalan ng sang ex ni sang iya nga boyfriend nga si Jisoo. Alright, mga katropa man tuman man ang inaagian subong sa ngatan nga letter sender nga si katropang an kay ti ang boyfriend niya sa iba naga-effort samtang sa iya waay ay daw kalain man nila sa pamatsyakan niya ti ikaw ang partner niya tapos sa iban mayad kaya tapos sa partner mo hindi. Hindi do confirm man no katropang Joy.
1: Yes, katropang ay na ano man yun si katropang boyfriend mo katropang an tibis ang diin gud nga ang gulo ng tawon tiintigil sa'yo madami sa iba nag-effort tapos sa imo lipat-lipat lang kag hindi pa to basta iban kay man ti ex niya to diba
0: amo gani katropang Joy hindi sa ako niya katropang an hindi na kaya magpatumpik-tumpik pati 5 years ka mo tapos amog itong naging reaction niya. Kumbaga, ingit-ingit yun siya akig-aki siya mistress na waay na putos liwat ang amo nga to nga regalo. Boy, ti may kumus-kumuson ginang ex niya eh nga si Ann. Iman, kahumok yun sinasang squishy.
2: Ayoy!
0: Kahaga, noon tumakaladik pa sinangiyang nga hamot eh. Kay man, though chocolate o kundulsi siya nga strawberry. Bisan, ano man nga klase sang squishy. Ano bala ina nga diyosan niya sang squishy niya nga regalo doon niya man tri na mention na rati. Sige, ako si Muya Bulagan. Kung na na iyan. Man, okay lang tani kung nagregalo siya eh. Pero sa naging reaksyon niya ya, ano hindi kaya marami katropang Joy.
1: Yes, katropang IT. Sa fact pala, nga ti magkaupod siya sa trabaho. Tidra pa lang doon, kibang-kibagoyin ka na. Pero ikaw, ti nakita tag maintindihon sa gihapon kay man hambal mo gani na istoryahan nyo na ina nga duha ang setup nga na kag tuhula ka man masyado yung nagpabutsag nga nagselos ikaw prior sa ina nga gift nga incident pero ti nagakpan mo gin siya no nga nagmay pa sikreto nga gift sa iya nga ex na ka-workmate niya tapos ikaw galiyaw wala ti wala nakita sa mahimod raka tropang ay ne ti mahambal talang ti gusto mo in another 5 years makonsumis son kagyapon sa iyong mga boyfriend kay man kung ako yung pangbalon amo man sa gyapon di ba katropang ay
0: yes kung ano sa sauna amo ginasaya kaya mayo man tani kung yan naging reaksyon ba pasensya giga hindi na para sa imo ya iya sa akon hina nga ano bala ka trabaho kay man birthday niya abi magali kay ikiga kigit siya yes do ginapahalagahan niya gid ato nga regalo para sa ihatag ni tani kay Jisoo kaya red flag na inaakat pang an bulagi na inangin mo nga boyfriend kay man 5 years pa malang kamo pero hindi okay. Naman yati out

mabasi kita dito sa yung naging reaksyon na parte sa atong regalo. Kay man kung wala siya may ginamin, wala meaning ato para sa iya, tiya, hindi siya makiksimo. I-explain niya lang ang matuod. Nga ti

0: ka ano gid ya red flag gid ya katropag ay style lang ka pa sa imong boyfriend ha maton wala ko gin bata kagapon lang
1: oo
0: para hindi maabot ang imo nga mga technique maton abot ka na ni Rocket oh bulagi na ina ha katropang an kami na rin nagasugot ni katropang ay sa imo
1: yes so, ang balik katropang to salamat sa manami nga tingog niyo nga duwang katropang Iran katropang Joy nakanap ko kadali kag nami pasang bugtaw ko pero kung katropang Ton Palma si Andrew 7 hobok at fat
0: ayun
1: pag-una to nga katropa na kiss alam mag-comment pero do hindi pa maintindihan ka sige mga katropa pips at salamat gid ha isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon
0: puno man sang inspirasyon
1: at syempre may ara gid ya sang konsumisyon gani gabay nga makadesisyon na ikaw ang katropang sa subong pa lang ayaw na inapag padugaya pa sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin subong nga hapon thank you so much good araman ka mo sa atin nga Facebook live o kunya sa radyo lang nga Gapulo Pamati see you naman tomorrow mga katropa naging kaupod nyo na lang ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira
0: katropang Joy
1: dali lamang sa XFM 106.5 ang katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!

0: isa tungod sa arthritis. No? Basta kung pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid tunon niya sa arthritis. Matungaging nadluat-luat man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sanford Plus Gold. Mapakala sa mga butika. Sanford Gold. Coffee Bigs.
2: Ako si Ansa Somat. Isa ka studyante, kadaga kayopod ko sa pagpula, kagpagtuon ang Sanford Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Sanford Gold. Coffee Bigs. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa, ha? Sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
3: Ano ka ba?
1: Kaya agaga. Natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sanford Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sanford Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanan ng ilaw at hindi stable ng grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na

0: Boss Gold.
1: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kumpletuhin.

0: din man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM.
9: The Secrets of Health.
10: Naabala kinang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: XFM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Yes, mayong hapon, mga pinalangga ko nga katropa. Ay, grabe, pasabog. Na-excited, balay ang ato yung mga engineer. Kay nga, gadasig sa ilag yung pakita niya bala nila ang ato nga guest. So, kamusta mo dira, mga katropa? Wow. So, nahidlaw ko mo kay Sexy D, nahidlaw. Kamusta ang inyo nga weekend, no? Kaya, si Sexy D, nyo niya dogin ka, poy, gid. Kaga, anyways, tapos, nagalik agapon ng aton nga Happy Mother's Day, no? Pero Happy Mother's Day, gapon sa aton, da nga mga nanay, mga mama, mga lola, tada, no? Kag-deserve mo gina iya nga itreat. Aho, di ba la? sa liwata, mga katropa, alas 4:18 na sang hapon, kag ang petsa subong, Mayo 11, 2020. Siyempre, nakatutok makamugyapon diri sa extra service. Every Mondays to Friday, 4pm to 6pm. Siyempre, kaupod ang inyo nga Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan. Doon na inita na nandiyan nga daan lang ako. Nung kainit, ganyan subo. Maumayo lang ganyan si Sexy Dia. Wala, nag-spaghetti. Akay, ka very, very sexy. Ganyan sa ato niya subo niya nga. Guess ba? Gwa, tadi akaro. Tag-singko na lang. Siyempre mga katropa, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Ag syempre sa aton da nga mga katropa, no? Salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa akon sa subong hapon. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maaniya gid nga hapon sa inyo kag maayo lang nga pagpamati kag pagtan-aw. And speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa amon nga YouTube. Bumuin na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Siyempre, kung wala nyo yan nalantaw ang live ni Sexy D, kag kung gabi show do yabiin nyo Facebook, pwedeng-pwede giga mo yung kalantaw sa aton nga YouTube. Ah. Kagara man kami subong nag-live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag kung gusto nyo yung magpatamyaw, da ya pwedeng-pwede gigka mo ka makakomment sa aton nga live. Kag syempre, ano to? wala, gali ah. It's a prank na naman. Kag kung mayara ka mo da dedication or i-shoutout, pwedeng-pwede nyo gid mamakomment. Kag syempre, do like and share and follow gid sa aton yung page ya ah. Kay para at least mag-grow, taba lang nga mag-grow. Kag permi nyo yung makita diya si Sexy D nga nag-chismis ah. Kag kung wala ka naman yung Android phone or smartphone, pwedeng-pwede ka gidya mag-contact sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kay dara kita yamag, tusik-tusik. Sino ba lang mahilig sa tusik-tusik? Kay kagapon Mother's Day, do wala, kita ya kaagi tusik. Ang nagtusik ko ya sa akong doon, pabo, to ya kagpato. Ang Mother's Day, kuya. Gin pala ba, kuya? Siyempre, hindi ko na niya pagpadugayon, paya. Ipakita ko na yan sa inyo, kag ipakilala ko na yan sa inyo. Ya ang ato niya subong nga guess. Ya nga gupagwapa, sexy-sexy. Dusi ang hawak, charot. Please welcome our guest today is Katie! Di na si hello. Katie naman.
2: Hello, hello. Good afternoon.
1: nakikita mo ba ang nakikita ko?
2: Yes, of course. Nakikita ko, kahit.
1: Ay, ala, takot gali ang imong headphone. Gali kayo, mabatian mo lang ko na niya karun sa ano niya. Pero hindi, ara, iya kay Atagatag, mabatian mo gadya ang tanan niya. Pati ang akon nga, ano da, makakuan mo na, ma... Uy, suli, suli ang piyak. Hindi pala mahilig sa headphone ng aton subong bisita. Ara na, nabatian mo na.
2: Yes,
1: hindi,
2: yes.
1: Hindi, hindi, magtabog ang imodula, her.
2: A man, but...
1: Oh, sa subong, mga katropa, before kita magsugod, anay, chismis lang, tawon ta anay ang aton Sir James King. Kung di naman nagkadto ang aton klasadya, katropa listeners and solid supporters. Let's go, Sir James King!
3: Salamat pa. Salamat mga katropa, ini ang aton na klasadya. Katropang listeners and solid supporters, sadyahan na ilang sahapon. Kasadyahan. So, kung nangyari kita sa may puro pahudos, barangay Estepanía. Ngayon, no? Puro pahudos, barangay Estepanía. Rin mga katropa na ito. Iba kita sila pa ito. Dahil, mga bago na ito nga katropa, sa XFM. XFM. Ikaw pinay, XFM. Na katropa. Mapamatihan nyo kami sa 103.9 XFM Bacolod. Kapodusin mo si Katropang James King para sa ito niya, Katropa Baleta. Nagsasa ka na yung magdawag sa mga produkto sa Yes I Help Incorporated. Na-try mo na nga itong mga sandong padap. Si Ma'am ya, si Ma'am Paul, taga ni Ma'am?
4: Ito, bigyan.
3: Si Ma'am Rosita Villaruel, may ana siya sa...
4: Glaucoma.
3: Magdugdugay na siya na may glaucoma. Pero, kumbala ka mo pala Katropa, ang glaucoma, Mayarap ko sa ito, mayarap ko sa food supplement para makakabuhulig dahil siya ng problema sa inyong nagsaklapon. At tinungan natin siya dugay-dugay. No? Pero si Ma'am Rosita may chance siya magpatib sa ruleta. Very amang bago na ito mga katropa nga nag-like, nag-follow sa ito nga XFM Bacolod News and Public Service Authority! Ma'am Rosita, handa ka na? Handa ka na mag-out sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung handa ka na lang, handa ko ano madagan mo. Ready? One, two, play the time. Play the time.
4: 76.
3: 76 ka na? Pula kabilugang kabataan?
4: Obo.
3: Pulo kabilugang kabataan? Mga biyaya, mga pulo kabilugang kabataan. Oh, na, like ang tatay ko, nagwalo na sila. And sinila man lang mga pinipin. Ang gato ng ating mga kabataan mo.
4: Kaya mo, pagod ka mo.
3: Oh, so kung wala pang gusto ka, wala pa na sa sasaryan. Kapos na na tumagyo, pag-inay sa nese. Hindi mo sa mga kabataan. Hey, ready na? Nay, gantong tako ng produktong madagan mo sa aton nga klasa dia. 1, 2, 3, and 2! Nanay Rosita, Patiuga, Papapalata! Ano yan, madagan ni Ma'am? Dibihak sa ilang mga kabataan, tag, ako, gida mo ang mga followers sa ilang Facebook page. Gusto mo yung lugay mo na ginagatiyag mo ngayon. Ano mo, gasak na siya, ano man? Pagang maingot. Sige lang, kung may araw doon, may budik na, no? Sa mga food soup mga dito. Pero, angin mo nga madagad, sige nga. Hapon, sa atong kasad na. So, hindi ka magpundo, ha?
4: Magpundo.
3: So, hindi ka magpundo. Ayan, hindi na. Ayan, ang madagad ni Ma'am. Pila kayo nung tabi nga. Congratulations sa naman bahan ni Nanay Rosita!
4: Madamo ganyan sa mama.
3: Sa XFM? Katropa!
4: Katropa.
3: Ayan! Asa naman sa madasir na klasa dyan mga katropa. No? Dari sa Purok, Tapahudos.
4: Barangay Estepanía.
3: Barangay Estepanía, Bacolod City. Salamat!
1: Yes, thank you so much, Sir James King. And congratulations sa kay nanay, no? Anyways, welcome to XFM Bacolod Station, katropang Katie. How are you today?
2: I'm doing well. How are you, everyone?
1: Ginaunahan ko gindi English nga. Ako ni karon English niya, madinugo na lang gindi niya ang ilong ko ya. So diin pa nagaling na nga ton katropang Katie gana.
2: All the way from Little Paris of Negra, Silay City.
1: Wow, girl. So diin ka dampi sa Silay, katropang
2: secret.
1: Katie.
2: Secret. Itaan nyo lang ko.
1: Maka secret ka ha. Pwede ka na ika-hi sa aton nga gupo-gupo nga manager. Wala.
2: Hello, manager. Gupo-gupo, gadya.
1: Kaya sa aton mga nagugupuhang mga engineers. So, hi, Anay.
2: Hi. Damo-damo, di actually guwapo. Oh. Kita ko pala lang ang guwapo.
1: Aragin. Are, oh. Saka on. Ara na. Sige, be. Hello, bilawat, be. Hello.
2: Hello.
1: Okay na. Okay na kung no kayo. Wala ka na daan na anad sa mga dagko nga mga mic, no?
2: Wala. Medyo do... Bagang bukod, ala ka dako, manima.
1: Sugot ka tawa, tanga mic ko.
2: Pwede ba maka-import lang ako, budyutin ako
1: lang. Oh, pwede ka pakilala ang aton nga katropang Katie, anay, bisa aton nga mga katropa, be.
2: Hello, mga katropa. Good afternoon. I'm Katie, all the way from Silay City. Garay mi, di ba?
1: How old are you na gani ang aton nga Katie? Ah,
2: 20 plus 8.
1: 28?
2: Yes.
1: Mayo lang gina ka tropa, wala si Sexy D. Nag-sleepless. Kaya kung nag-sleepless si Sexy D, ambot ano ding guwa na mo, ding aduwa. Ang guwa, di karo, tag-5 na lang. Kumulo na lang. Puro na kami din tanan mga suso. Ang title ko subong is Suso. The Suso Service. Ano ang vital sound? Ubo-ubo ka pag inaiya. Anong mag-ubo ang mag-ranon, be? Ang pigado, ya?
2: Charot.
1: Ano ang vital statics ni katropang kay Tita?
2: Ang vital statistic, girl.
1: Yes,
2: 36.
1: Wow.
2: And the rest is history.
1: History. Throwback.
2: Throwback na lang tama balik sa picture.
1: Subong gani, ano ganing work ni katropang Katie, tagana?
2: BPO.
1: BPO, oh, yeah. Wow. Muna ganing nga, hindi ko din. Maging dish-English kayo ba? Sige, karoon mga sugda niya ko di karoon English. Hindi ako kasabat. Madugo na lang gini yung ilong ko yung mga katropa. Mag-ammonia. Pero subong pa cute-cute ka na anay. Kayo ma-endorse o anay siya. Basi miyara ka na iya. Ando ka rin, preparar mo dang himo. Da itamyawunda ng mga katropa. Mga friends mo, family mo.
2: Yeah, sure. Abi ko makanta. Joke. Joke lang.
1: Dadatingin tayo dyan. Huwag kang mag-alala.
2: Hindi.
1: Hindi. Ang makantahon tagid kaya. Kaya, ang sa nabalaan ko do, dancer niya nga to niya, Kiki. No, kaga, dedicated. Gini siya yung paglabot sa iya nga body. Kaya nag-workout. Gini siya yung mga katropa. At isa subong anay, speaking of dedicated siya sa iya nga body, syempre kita mga katropa, kinanlan tamad nga maghalong sa aton lawas eh. Kaya tiya, ang kinanlan tagidya protection sa adlaw-adlaw. Kag syempre, ginaundurso ko gidya sa inyo ang aton nga paborito nga Ultimate Trio nga ginapangunahan sa Santon Plus Gold. Ini nga supplement nga may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sa aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung mangin healthy permi, perfect gid ini para sa imo. Kagang nami sa Santon Gold Plus na mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa mo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol and blood sugars. Ang ikatatlo mo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. story. Last but not the least, among aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara kaya bukol-bukol sa kaluwasan or sis, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Bukol ha, pero mga bukol niya na mo niya do alang-alang na niya madalas ang Santon Plus Gold. Kay lifetime na niya nga gabukol niya. Siyempre, kaduwa ta nga produkto amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag baga protekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Syempre ang aton nga ultimate trio hindi niya makumpleto kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga nagadugang pagid paligun sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kag isaman ini siya ka antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sang pagkatigulang or aging. Nagabulig mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing ang healthy kag ang imo nga skin. Siyempre, mga katropa, may ara pagid ini nga anti-inflammatory effect. Makabulig magpabuhin sang imuhubag o con inflammation sa lawas. Energy booster, amo na gani nga mag-reduce ang imo nga kakapoy. Baga, di gumadunulan ninyo, sexy di. Siyempre, ang mga produkto tahimo sang himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth kaya mag yes to health. Kag available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mokakadto sa Yes to Health Wellness Center kay available dira ang aton nga mga produkto nga ara sa Door 46 Vinco Building Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City. Kag kung tamaran ka naman nya magwa or magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gid ma-order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Wow, arena. Mabalik na si Sexy D sa aton nga guwapa-guwapa nga gesubo nga si Katie, katropang Katie, no? May mga question lang si Sexy D sa imo, pwede lang?
2: Hindi.
1: Ikaw ha. Isugit ka kay mama. Aryo. Kung may flirt level, ano ang score mo? 1 out of 10.
2: 11.
1: Wow. Well,
2: why settle for less?
1: Nag 11 ka ba?
2: Gusto ko yabi mo.
1: Paano itsura sa katon nga Katie, katropang Katie, kung mag-flirt ba?
2: Secret. But, balaan mo lang na.
1: Oh. Ay. Ang ikaduwa pa mga pambangkot. Ano ang pinaka-weird naging kaon mo?
2: Hala, kadama mo. Isa-isa ko ko. Basta yung mga mention ko sa...
1: Oh my God! You're getting into my nerve! Sige lang, okay. Lagi na yung ako mention mo sa'ya.
2: Weird. Ano so man? Far daw, wala pa bang ko weird nga nakaon.
1: Ako miyara na ko weird naging kaon.
2: Ano
1: medyo
2: na siya?
1: Fluffy na siya.
2: Ako daw, medyo baho siya.
1: Fluffy nga. Oh my God. Fluffy na siya. Medyo brown. Dami worm.
2: Ako hindi. Ano to sa ano mga daw basta daw worm man siya. Pero hindi siya gami.
1: Worm man. Ito yung kakalasing yung worm ha.
2: Real worm. Nakaon, hamster.
1: Ang ikatatlo ko mamangkot sa imo is, ano ang love language mo?
2: Quality time, word of affirmation, gift giving. Actually, tanang inatag pa yan.
1: Wow! Wiskan sa sala nga tawo.
2: Ayo, ikaw malukad na.
1: Ano yung lahor? Kung wala doon. Doon malukpak. Sakit-sakit sa iyong tingog. Wala ba?
2: Ay, sorry, sorry.
1: Nga ka mo labog, tadiya. Wala na. Ang ka-apat is, kung mahimo ka maging artista, sino ka kag nga ah?
2: Ako eh, may ban pa dabal. Lagi pwede nga ako niya own name, magdalon.
1: Anyway, sampola na iya.
2: Si ano, girl, pinakalapit. Kailin.
1: Kailin.
2: Alcantara.
1: Wow, okay to. Diba? Dumayara.
2: Tambay, mas nabi ko wala o gapati.
1: I like your dimple. Ang favorite ko dyan sa iyo. Your dimple.
2: Sexy dimple.
1: Paano magka-dimple man? Kaya kung dimple, ready be sa juli.
2: Dandoan, nakakaroon.
1: Oo, paano? And ang Chris ng tudloan niya ka kuno kung paano magka-dimple karon. Ang ikapat ko nga pamangkot sa imo amo ang kalimanan eh. Ano ang mas piliun mo, galupad o kunda mo imo kwarta pero hindi ka kahalin sa balay nyo?
2: Ay, damo akong kwarta. Bisa hindi ko kahalin. Kaya may delivery naman mo. Hindi ka magkakumango. Hindi ka kabalo. Magamit Shopee. Yes, tas bumag po't banda.
1: Pero single lang aton nga. Katropang Katie.
2: Single kaya hindi siya subong kabalong.
1: Sa kabalong. Yung single.
2: Wala signal.
1: Wala signal.
2: Single.
1: Ah, pero kung may signal.
2: Taken.
1: Ah, bali ah. As a Katie, kado ka-sexy, gid sa imo, anong secret sa aton katropang Katie, no?
2: Actually, muna na pinakatambo ko nga version. Sa mong workout ko gani kay. But actually, since then, nag-workout lagi ka since college. Bata mo, gini pinakada ko nga figure subong kay Tamaan. Halimbawa sa December nga kanan. Sang Anli Buffet.
1: Pero happy ka man sa imo nga life subong?
2: Not most of the time happy. Oh. Ang happiness, yeah, it comes and go. It goes and comes along the way. Pero hindi tanay ma-maintain ko nga.
1: Wala mo ko ba lagi inform yung English-English mo ko di? Namiad ka pala. Ano?
2: Oh, kisa, happy. But sometimes, emotion na yung happiness mo.
1: Yes.
2: You might be happy today, tomorrow, lain naman. Oh, lain.
1: Depende sa mood, no? Depende sa mood. Ay, tamyawon, tadi anay, ang mga katropa, tanga ara subo sa aton live. Wa. Ari diri nagapanguna si katropang Ton Palma, mayong hapon, always present lang ko di kag ang ikaduwa tanga katropa si Madam Nanette Vasquez, Susan Good PM po Sexy D at kay Miss Beautiful at sa buong staff ng XFM Bacolod City. Yes, thank you so much, Madam Nanette. Kagari man diri si katropang Madam Loretta Oloroso Ambolo. Hello Miss Sexy D. Good afternoon po. Good afternoon po mga madam and thank you po sa pagdaan. Wow. Pagdaan. Ang ika-anom ko nga pamangkot sa imo. Ano ang pinaka hindi mo dapat ginhimo pero ginhimo mo gyapon?
2: Damo eh, ako pa ba?
1: Ano gani?
2: Ginhimo ko gyapon. Like pagkadto di. Kadto
1: gyud ko tigapon. Yes, so kadto di ko. Thank you so much gid sa pag effort mo eh.
2: Of course, imagine, ikaw na gitna.
1: Imagine, balahalin ka pa sa Ilopis. Eh, pindi ka naman lang to gani. Maligo-ligo to sa Sumba. To. Pero mas gimpili mo yung magbiyahe. Bisan ka init-init, yeah. Kambal niya, good PM, ma'am, sa guest mo from Imo lang ko. Kambal ni Sir Micho. Mo, Imo lang ko.
2: Sana all.
1: Sana all. Say hi, anak kay Sir Micho.
5: Hello, Sir Min.
1: Well, ikaw, isana, hindi ka agibing nga. Sa turbo, wagas ang lakas. Ikaw, be?
5: Sa turbo, ano ito man?
1: Wagas ang lakas.
5: Wagas ang lakas.
1: Ang pinaka-jiga-jiga, bala nga words, balahaw. Kati ang turbo, tado ka, Viagra, siya nga supplement.
5: Na oh, nice.
1: Wala, nice. Ano?
5: Sa turbo, wagas ang lakas.
1: Nice. Very good. kung baklanta ka sa tour, buhay ka magyapong gamitan kay single ka, diba?
2: Are you sure?
1: Hala, di ko gali sure. Sige, ama, proceed na lang sa question. Nandun ako, baan, kuya, kunya. Kaya hindi kuya sure. Ano ang ginaka-turn of one mo sa isa ka lalaki?
2: Mango.
1: Yes. Nga ah.
2: Kaya, of course, explain. Ang joke bala tani, explain mo pa bala ha? O, di ba? Most of the time, wala ganyan ga-work ang relationship. Kung do hindi sa permit ka gets, or kinanlan mo pa explain ang tanan-tanan.
1: Do wala siya initiative.
2: Kag syempre, do tanan na lang yung bala yung dapat nga self-explanatory explain mo pa do ga kadula kumbaga kung hilig kesa do ka fast ano yan nga ma
1: baka may sense of humor nga lalaki
2: hindi mo yan hindi yan mag-gets explain mo pa do ka boring di ba
1: yes ang kag di ba may talent ang aton nga katropang Katie no pwede ka kanta sample bidali lang bing aton katropang Katie ba
2: syempre hindi kaya wala gyud ko talent sige gumawa ka taon
1: gumawa lang gin
2: ano man.
1: Sige na.
2: Wala ko pepara. Kaya wala ko kabalo nung katahon ko.
1: Ano? Hindi. Johnny. Yes, papa.
2: wala ko sumang talent. Kaya wala ko pepara.
1: Wala ka katahon. Ati, example na lang as a BPO, bino. Sige, be.
6: Hello. Thank you for calling XFM Bacolod.
1: Amula na.
6: How may I help you today?
1: Amula na. Tayo nagamba ko short sample, no? Kaya...
6: Actually, muna, most of the time, ma-start kiniya sa hello, sa opening, and greetings. And then, umuna, go on, pamangkot.
1: Ang hindi, adi ko yung blow sa iyo, yung katrawa. Hindi ka very slangy dyan sa iyo. Ang amo.
2: Ogot-ogot.
1: Hi, Sir Mitch! Mayong hapon.
7: Hello. Oh, hi. Good afternoon, thank you.
1: Wow.
7: Diba?
1: Siyempre mga katropa, mag-a-advise naman ang aton, katropang Trini, magbalik ang ato, magbalik lang kami sa ikaduwa namun nga programa ha. Pero bag-o mabati ta kita anay sang gamay nga pahinumdom, tamyawon ko di anay ang bag-o tanga katropa nga ambal ni Ton Palmao waving. Ari man diri nagapanikatika ang aton nga Tuto Rian Gallego. Hi,
2: wow.
1: Tuto.
2: Hi, Rian.
1: Kag si Manseba Henia G, katropa, hello sexy D, good PM, nagakadala ako sa kadlaw mo. Thank you so much sa pag-agi din, no? Kagambal niya, katropang rin Gallego. Daw mayo ang guest, ha? Yes, ako very sexy-sexy. Balas ang ato niya, guest subong. Ari man diri sa Sir Lloyd D. Navales, good PMSD. But now, when you are gone, ayam, what? Nalanggit na yan ato niya, Sir Lloyd. Bago ka lang kapabatsyag, Sir Lloyd, daw. Anyway, thank you so much sa pag-agi, no? Kag mga katropa, magabalik lang kita, no? Mamati kita, anay sa gamay nga pahinumdum. Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
8: XFM 103.9

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Nabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beri pisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Southern Gold Coffee Mix 66.

0: Antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Ayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
2: edukasyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
2: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton siniga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sini mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton siniga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangosteen nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
3: Ako si Rod Perez,

0: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: pinalangga ko nga katropa. Bukod kami tani ang malagod pia.
1: Bagwa kamba.
0: Nalipat si sexy dia. Asa liwat ang mga katropa? Alas 5:01 na sang hapon kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Kung may problema ka naman sa mata like glaucoma, pterygium, katarata, solusyon ang taina paagi sa paggamit sang Vision X Plus. Kaya ang aton Vision X Plus mga katropa, may ara ini lutein, beta carotene and zeaxanthin nga magaprotekta sa aton nga mga beautiful eyes, especially sa aton mga lola at mga lolo, no, sa mga nagaobrada sa computer, nagababad perming mata sa gadget, pwedeng-pwede ka mo mag-inom sang aton Vision X Plus. Kaga, syempre, ikaw man iya, katropang trainee or Katie, pwedeng-pwede ka ginis ang Vision X Plus kaya di ba, ga-BPO ka perming kaya nag-aatubang sa computer. Yeah.
1: Yes, correct. Nami, siya galino. Na-try mo na ni siya.
0: Oo, na-try ko na na sa akin. Nagsanag ang ako mata. Nakita ko. Ganyan nga, why ko gali sa insyakto nga tao.
1: Alo!
0: Charity gala. Ah, syempre, mga katropa, ari na diri ang aton yung mga katropa bal ni Madam Loretta ho. Bye for now, pauwi na po ako. Yes, ingat ka po Madam Loretta ha. Ingat po palagi kung saan po kayo pupunta. And thank you so much po. Hello sa mga katropa, tada excited na bala kamo nga magabasa na si Sexy D sang sulat naging padala sang aton nga katropa kag pag-a-advisean man sang aton nga katropang Katie, no? Pero before na katropang Katie, may hara kada shout out. Pwede mo gid ma shout out subong ah.
1: Hi, gina shout out ko dagali si Zack. See you later, Zack.
0: Sino na si Zack man?
1: Ang tropa ko na. Sa balay.
0: Yung pa nag-go si Zack raw. Ay palangga, mayong hapon. Mo palangga lang ko ani. Wala na, mula na mga friends mo da mga paka isa sister family.
1: Yeah, sa mga friends ko da sa Shurian and family ko da sa Silay, sa Iloilo, and my loving husband sa din sa Subong, sa Canada.
0: Wow.
1: Aba ko siya nang lantaw sa live.
0: Ano kay Canadian imo ba na no?
1: Oo.
0: Canadian. Yeah, syempre may araw mo ko da i-shout out isa mga family Gallego da tuto. Ang bala si nanay nga natun Happy Mother's Day kag syempre sa akon mama eh. Happy Mother's Day mama kag syempre sa akon eh kag sa mga kilala ko da nga mga nanay da Happy Mother's Day gid sa inyo. Laban lang tayo kahit anong pait ng ating buhay.
1: Yes,
0: for diba lang. Si mama ko gid di Happy Mother's Day to you, mama. I love you so much, gid. Kag salamat sa walang sawang pagbantay mo sa imo apo. Ah, syempre, shout out kung managali si Madam Cynthia. Bo, Madam, see you on June na gid niya sa Silay City, ha? Mga katropa, abangan yung Sexy D. Kay may gig naman si Sexy D. Kag nga ako, nga akong pare nga si Marlo Pabora, nga nagapanag-iyas ang Mark Mobile. So, kung mayara ka mo da iyang needed nyo da iyang mga sound system, lights, or ano pa da, pwedeng-pwede ko gid niya ma-recommend sa inyo si Mark Mobile. Kaya, smooth transaction, gid niya. Kag, hindi ka mo maginulsol sa gamit, iya. A very affordable na kanami pa sang bugas ang iyang mga operator. Diba? Nami pag iyong operator makisama eh. Oh. Sige na mabasa ni si Sexy D sang sulat. Ready ka na bala katropang trainee mag ano advice?
1: Ready.
0: Oh, sige.
1: Basta pa ka sa katropa.
0: Oh, yes. Sige. Ibasahon ano ni Sexy D. Alright, mga katropa. So, bantayin nyo ha kay ma-advise ang aton katropang ng Katie ha. Pero before na, basahon na ni Sexy D. Mayara naman kita subong sulat nga ginting uluhan sa LDR. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Peachy. Isa ako ka OFW Sexy D. Bale, may ara ako live-in partner sa Pinas. Kag bag-ulang gid kami na iyan nagbulagay Sexy D or bag-ulang gid bala na first time nga layo ay ang amon lugar. Kag hindi ko kasaw Sexy D. Kung layo ay kami tungod nga sa kapigaduho nangin OFW ako. And ang status namon subong is medyo complicated did kami sex deal. Tungod nga gusto niya mag phone sex kami. Paano ko bala ihambal sa iya sex deal nga hindi ko kaintindi sang phone sex? Kag paano ko inibala sugdan or sa diin ko masugod kay wala pagid ako kaagi phone sex sex di? Mangayo ko tani advice sa imo kung ano ang pwede ko mahambal sa iya sex di kay basi mag-inaway kami kung mabalaan niya nga hindi ko kabalo. Sa liwat, ako gali si Pitchy Sex di kag madamo gid nga salamat. Sa katropang Pitchy, thank you so much gid sa pagpadala mo sang sulat, no? Do medyo ano gid subog sa sex di kay do biskan ako do hindi ko ka-relate kay why ko kaagi man phone sex mo. Katutuod lang gid ya katropang Pitchy, pero pamangkuton tabi ang aton katropang Katie be kung kaagi siya kag basi ka-relate siya kay matikwa kanay diyan iya bana. Do siya giniguro ang maka-advise eh, mo katropang Pitchy mo. Sige be, ano tabi eh, pamatian tabing aton katropang Katie be. Anong i-advise sa aton katropang Katie sa aton nga katropang Pitchy?
1: Ang advice ko, problema na gali subon.
0: Hindi man ah. So for opinion mo lang, mga katropa, opinion lang ni namon ha.
1: Oo,
0: kung mayara, makamuday opinion niya inyo, pwedeng-pwede niyo gindi yung makomment sa aton nga live ya ah.
1: Pero joke-joke lang to, hindi ko na-idyan akong ba na aras mo. But anyway, going back. Ang advice ko lang sa katropa, tanga si katropa Pitchy, part kinaguro yung mas spice up ang relationship, especially nga LDR kamo or long distance relationship. Of course, depende managapon si mo kung magsugot ka or hindi. As long as nga hindi blalabag sa loob mo nga magpati or mag-comply sa gusto himuon sa imong partner. So, ano si mo? Sexy D. Chakto.
0: Oo, yes, syempre. Insyakto, ginaiya. Amo lang na ma-advise ang atin niya, katropang Katie. Kasi gusto mo, pagkidya pala wigo niyo, pwedeng-pwede ka gidya mag-advise ang MK, diya.
1: Well, kung gusto ya, for example, if gusto ya ka, gusto ya man mag-spice up ang relationship nila, so, ma-start kidagya po niya sa communication, and if kung willing, magit siya magtuon, why not? Diba? Ask yung your partner, maybe maka-help ang partner niya, nga para mag-spice up yung relationship kag mag-start ng conversation if willing gid saya mag-do like ang ginatawag nga phone sex.
0: Yes, diba? Pero nga ton katropang Katie, kaagi naman ng phone sex.
1: Oo, syempre.
0: Oo,
1: kay LDR kami.
0: Oo, LDR mo kami. Ako yung lang kuya kagi. Yung kuya idea. Yung mga ano-ano. Daya. Pero katropang Pitchy, mas mayo siguro ang prangkahon mo na lang imo partner. Ang wala kagid idea pag abot dira. Kaysa sa magpa-pretend ka, di ba lang kabalo ka, nga sagad-sagad ka, pero ang jending, gali. Huwag kaya kabalo kung anong unahon mo daw or paano mo na himuon. Kaya biskan ako, katropang Pitchy, huwag ko kabalo kung din unahon, ubahon da. ano ha? Paano? Gay ko biklo, bika tropang Katie, ha?
1: Wala ko clue, actually.
0: Depende man actually depende sa inyong conversation, no? Kung diin, da iyo mas start, no? Diba?
1: Correct. Kung di mas start. Kung matiyag ko ka balo, sagad na lang ang partner mo. Asa mawa mo, naka siya nang agad.
0: Amo na, ah. Pero ako, kung palangga kay ka-partner mo ka, kung ginarespeto niya ka, na hindi gid man na siling mag-matter, gidaya, or pwede mo man balon ang imo partner nga, pwede da soon lang, kayo hindi pa hindi ready yung self kung magamuamo na daya, kaya hindi kuya kabaluya, di ba la?
1: Oo, especially nga subo nga tinion, hindi nagid kaya kasalig, managad-agad, bisan ano pa ka na muna kadugay ka-partner mo tungod sa social media, kung hindi ka komportable nga, or pilito niya ka about sa muna nga butang, di ba? Hindi mo na pwedeng imuon mo gidang tanan-tanan tapos bayaan ka man lang.
0: ano? Imuon mo tanan-tanan tapos
1: kagi wala man na nakadepende actually sa mga phone sex or anything sexual over the phone. Kung palang gaya ka na, pwede mo na ma-express in a different way ang iya pagkahidlaw si mo.
0: Yes, yeah. Very good, Gidya. Very nice. One gid, advice gid sang atong katropang Katie, no? So may mga bago to di subong bal ni Rin Gallego. Imported ang guest bawa.
1: Bistan rian.
0: Salamat kuno dang bal nanay, happy Mother's Day manda sa imo. Yes, thank you so much nanay. Kag si Aray din ako sweetheart nga si Bergs Darrell ho. Good PM po sa XD at kay Miss Beautiful at sa buong staff ng XFM Bacolod City. Thank you. Saya na, good afternoon. Na katropang Katie kay Burgos Darrell. Burgos Darrell.
1: Hello. Good afternoon, Burgos Darrell. Nan. Thank you so much.
0: Nan. Ari man diri si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon sa inyo, ma'am. Good afternoon, madam. And thank you sa pag-agi. Thank you. Nagkakapindutan ko yung kadlaw. pero sa liwat, katropang Pitchy, kulang lang na sa istoryahan, nay. Pero ti kung ang imo partner, ya, wala ga palangga si imo, ti amugi na yung imatter, yung about di sa phone sex, ya, eh, di bala? Pero kung love niya ka, maintindihan niya gid na iya, kaga ipaintindi mo gid sa iya, ya, ikiti ba si bala ang outcome naman sa pagpaintindi mo sa iya, mangita naman da sa iya sang babae, diri nga pautwasan niya.
1: Agay, amo gid hindi pwede.
0: Diba? Mangita sa babae nga pautwasan niya naman. Kaya ti, hindi mabulong tuya ang iyay or hindi to siya masatisfied sa LDR tuya. Mayara gin man iyaga katabuan muna, diba la, katropang Katie.
1: Mayara gin na iyaga.
0: Pero kamo, kati, since LDR ka man, mayara, may mga times kis ang ga-complicated gin man ang inyong nga relationship tungod sa sitwasyon, how?
1: Mayara, pero kasi hindi ko ka muna. Kaya kung about sa mga like, mga sensual nga over the phone nga muna, hindi ko ka muna kakasot. Siyempre, yung relationship hindi man perfect. Pero if amuna na iya ka sensitive, ya, kag privacy mo na iya, bisan tuod, nga in a relationship ka mo, hindi man ka na pwede mapili
0: yes,
1: sa mga
0: muna
1: na mabot na.
0: Yes, correct. Gadya, Gabi ka ato, advisor, subo niya. Ay, wala ka mo kabalo, mga katropang. Aton katropang Katie is teacher ni Bala. De Bala, teacher ang kurso sang aton nga katropang Katie. Ang muna kasi, doka teacher siya, ma'am. Ang tsura lang, doka Viva Max, pero teacher ni Bala. Viva Max, pero teacher gali iya. De Bala, katropang akag, siyempre, thank you so much, yung katropang Pitchy, sa liwat, sa pagpadala mo, no? May na-learn naman kami sa subong mahapon. Diba? So, mabalik ko kay katropang Katie sa pag-interview. Okay lang.
1: Okay, gid. Ikaw pa ba?
0: Basi bala, galaing bala buot mo, wow. Diba? Dalain buot mo sa akon bala kagisok matan mo ko to karon yung hapon Black Beauty oh Black Beauty ko no
1: bisan brown ko tani
0: brown siya bala hindi siya black
1: joke lang thank you
0: pero wala mo man ko di gapon na dulungan sang ukoy mo Birch Darrell ngukoy ko diin na. Charity lang ni ano, ni Sexy Dia. Pero kung may ara mo lang, why not, di bala? Tuntura, bala?
1: O, asubong bala.
0: O, subong bala kung no, kay mamit ka mo dayon, no ba? Mamit and greet ka mo ni ano, katropang Katie, o. Oh. Ang ika-seven kung nga pamangkot sa imo, katropang Katie, ano ang mas piliun mo, palangga ya ka or palangga mo siya?
1: Palangga ko siya.
0: Nga.
1: Kay ang love, ginamba ko nila, it must be like not self-seeking. Yes! Oh, it should be given out. Wala mo na yung ginapangayo sa isa ka tao, but it should be given out.
0: Yes. Kung ako, palangga ko man siya. Di ba mo man nagipili, palangga mo siya. Kasi at least yung balabis kan di ako yung love, buhay ko yung inulsulan sa uli.
1: Correct.
0: Di ba? Wala siya isumbat sa akon. Kaya gipalangga ko siya. Pero paano na yung palangga ya ka? Tapos kalaway man sa pindu, gininto mo lang yung tao kung ikaw yung palangga ya. Tapos siya, hindi mo yung palangga, no?
1: Correct. Kaya gusto mo lang gali yung makabenefit.
0: Ikaw kagi ka naman may gininto.
1: Siyempre, oo.
0: ano na tabo na tasubong sa iya?
1: wala na mo kabalo. Pero tani, nakita mo na ang someone nga hindi ka paging toon.
0: Insakto,
1: ikaw yan. Kage ka naman na maginin.
0: Oo, idam mo na. Hindi ko na yung pag-deny. Pero, ang gipaginto ni Sexy Day, mga deserve to yun nila. Ya, kaya nga, diba? Mga hinarusgan, mantubi, mga, kumbaga, sa 100% nga respect do, 80, lagi to yung ano yan.
1: Ang pinaka-maximum.
0: Diba? Almost, gabi, subong biyaga, take advantage na yan mo. Tiko, di, ginadyento na lang ni Sexy Day. Ang kamuman ng mga lalaki, ba kabalo, na kamo bala ginainto, kamo mapainto, mang kamo. Hindi man kami bala mangingin, matawag naman ng ginto kung wala may mapainto. Diba?
1: Oo, na lang ko.
0: Pero sa una pa to yung mga papi-papilab pa to yung balibar Burgos Daral kanto on takada may time ay ang bot ba siya magka-time kaya ako naman ang wala time. Ang ikawalo ko nga pamangkot sa imo kung tagaan ka superpowers ano ang pilion mo kag nga
1: superpowers
0: yes
1: bisan na lang power sure ka
0: to. Oo ah
1: superpower, hindi ko sure kung if it's a power, pero nang ano man, tanigin ba mangkot mo kagina, ba nakapipira ko na? Maging ano, girl, power to read someone's mind.
0: Para?
1: Kaya kasi daw ka, may mga, personally ako, yabalay nga tao, pero pagkapraning ko daan or anxious kung kisabla ma, bisan sino lang guro, anong napanumdom niya sa akon man? Or anong napanumdom niya? Para bala,
0: hindi
1: ka nayawan, pakot-pakot.
0: Pero actually, di ba sa aton, ng mga dagko, yung mga hinaharap niya, actually, biskan mag-t-shirt, pataya, or magano niya, do ka bastos, gidman niya ka pananaw sa isang tao niya, biskan wala patay, ginabastos, gabi, nga ano, nga, bala, mga katropa, nga, amo ka muna yung manulok sa mga baglagko, tits, no? Diba? Oo, biskan ako. O, sang una, magbakadto ko sa market, ha? Nag-t-shirt ako na. Pero kitanon, gapon nga dako ang akon nga pagpalangga. Bago Diyos ko, doon magtulok bala sa akon, doon ginaubahan, kuya bala nga. Ano ni man, doon wala man yung kasilang ang bayo. Ano ni yung rayba niya, diba si may ano na
1: niya?
0: Oo. Itao ng lahat-lahat. Bo, mga katropa, wala man ni bala namon, gimpili nga magdalalag ko niya. Tiyan, nung tanakarong kay tiamon, ginhatag sa amon. Di ba? Anong masay mo, di ba? Kaya kung anong ramdam ko, ramdam mo rin yan, di ba?
1: Correct.
0: O ano yung masay mo yan sa ila, da iya?
1: Ako, ya, para sa akin, whatever, kung ano man yung inyong alawas, ya, kagang lawas ang iban, hindi ta dapat pagilabtan.
0: Yes, be confident, gid yan,
1: confident ka lang ya dapat, eh, pero, kung anong
0: arasim. May ara ko, bigay, kisa, makita, ganun na, kita yung ilabtan, tinilagdag ko, tiya, tits, yung kisa, ganun, makita ko nga, babae nga, wai sa ganit tits ganit sa posis sexy sexy sino do ko wala malang yako magagi nga kung kita yung
1: kapila ko ginam experience actually like first kami before mga duwa first kami bayo tapos siya gin pasulod sa opisina tapos ako yagin sa why ako na do pero kusto pero yes lagi kami exactly kung ano nga ba yung bakal yamo man ang akon syempre do kiss up bala mambal ka nga daw ka disadvantage mag kiss up dako ka tits kay do gina o na discriminate nila kung paano kaya mamayo nga
0: yes yes correct
1: do, wala ka man bala intention para bala magpakita kita or para magpabastos-bastos.
0: Ako kagi ko na ha, one time ha, may na-client ko nga, ginkuha niya ko magigo. Tapos, nang gintudloan niya ko kung ano suksukon ko. Pero ang ginpang tudlo, ito sa akin, yung mga outfits, outfit, which is puro gito yung ka-sexy, sexy, gidya. Pero ang ginbayo ko, do ka-normal lang, sexy to, pero hindi ginsiling nga, do ka-revealing, gid. Bawa, ang ginimo, yaya sa akin, yung katrapang Katie, ginpasuksuk niya kuya on the spot sa stage, nga nag-perform ko, ginpa-jacket niya kuya, tinainsulto kuya eh. Kati nang ang sabat niya sa akin, is pare, ikaw ng mga bisita, yan, no. Wala kuya, El, wala kong amuna, kay Tia, nang dapat aware sila nga nagkuha sila entertainer amo ginaya hindi mo na guro pwede mahilmet tada ya guro gato karo oh, di bala
1: tani wala ka malang niya ginambalan galing nga dito eh na kaya ginambalan
0: oo oh, ang ginanamin ko sa iya kag ang ginexplain ko siya nga sir next time hindi mo ko pagamuna kay nga pwede mo man lang mahulat nga magbreak time ko kagulat ton kag ambalon isuksukan na lang ng imo nga may blazer
1: exactly.
0: Ko that time
1: mo kabastos,
0: yes gindug nabastosan gi kuya that time niya eh. Kiti way kuya na anad ginamuya ko na iya mo raparapan kiti damo ka tinulok sa kon pero nangayo man sa sako na pasensya galing kiti hindi ko gidya malipatan nga eh. Tapos ang jending after na mong tukar, bao, Diyos ko, nangagad inom, bao nag-inom-inom, manang nyo nga, sexy di amuna, oh, nahubog, nahubog ang client. Saan nahubog na ang client?
2: Wow, ka-perfect.
0: Ang talent fee namon mga katropa wala pagi diyan nahatag sa amon niya.
1: Eh kasi no na sa katuan.
0: Katropa. Yeah, madi wala pagi diyan nahatag sa amon. Ang ano na oras sa last stress sa kagawa, mo nagachat na ang akon nga bantay dalan sa akon eh. Nga diin ka na ano na ni oras, sabi ako diin naman ko nang hapit-hapit. Iyawan ko ya siya uri ba ya mad siya bugin dulong ko gid sa balay nila tapos ang ako naman yung nga upod nga isa, tokar hubog man, ti ako na lang yung isa, ang driver yung upod yung dulong sa balay nila, boas ta nga gibantaan na lang sa kabana, yaka wala, ya pag ija ginhatag, ya ang PF na amun, ya kadamo niya sa ila, ya naginamo na yung amun, ya ako, ya ginkwa ko gito yung TF, kuya kag nagpuli, kuya ako niya, ah.
1: Grabe, may mga amun, nagaling nga taon, no?
0: Oo,
1: yung kabaka-baka, tapos ya pa ulaton niya kaya.
0: Umiyara, ginaya, kaya na nahubog, sasang sige, katanga-tanga sa ako, nga gamo amun, na sa ako, mga ba, kagwa pagid ja bala sa imo nis mo abuno hindi naman bala do hindi na ni amo ti ako syempre ni napakisamahan ko man sa kati wala ya paginatag ang bayad sa amon mo ambal ni ka tropa nga Borgos Darelo ginadta ka ma'am sa FB Kitty ba o kadasig mo niya bala sa iya
1: kitaya dayo
0: kasipat ya bala mata sa imo di bala nag-iban nga maka-judge sa ton kung magbayo-bayo ta.
1: Exactly. Oh, pila ko ginan experience actually nga grabe. Nila bala ang basihan nila sa isa katawo kung paano na lang kung ganong panglawas ton kung ano kadako sa ngimo na hinaharap.
0: Oo. Ako gisa pa ako ya proud ko ya hanga amo ni ha kati asset ko niya mo gisa pa kadamo-damo iya sang babae yang naghandom nga magdagko yung mga iba niya ga pa
1: breast augmentation.
0: Oo, yes. Mm. So may ga ano pa gina ano ga palubong na.
1: Ano na, ga pa ano na gani? Nalipat ko.
0: Nalipat mo ko. Basta muna, o. Oh, te iba niya gagasto. Paya kami, ha. Nang gifted na kami pag-abot na raya. Tiyo, tadlungan niyo mga balaki sa aman. Nulok-nulok sa aman. Kito kalain. Bisa na kami tuod. Gakadlo-kadlaw lang kami na. Pero, di ba? Ang ka-offend na tatuod. Nga na-read na naman ang mind nila. Ano na yan? Ginapaminsar yun sa akon. Pero ang mulang ito yung gusto mo. Yung superpowers, no? Ang makaread sang mind. Ako, kay kung gusto ko, kung may superpowers, kung gusto ko kuha ng invisible.
1: Nga man, may ano kami liliwag ito. Invisible.
0: Parang gusto ko magkanto sa amo na yung lugar, yung mga kanto na ko sa Paris. Paris ni Piso, galing.
1: Paris. Kung Paris, galing sa plaza. Galing teleport ka na lang.
0: Oo na. Invisible, masulod ko yan sa bangko. Mangwa ko to mga, ano, mga papelis nila. Ang ikasyam ko nga pamakot sa imo. Ano? Akong ang ex mo, mahimo nga prutas, ano siya nga klase sang prutas kag ngaa?
1: Ang ex ko, mahimo prutas, ano siya nga prutas kag ngaa? Pakasakon, ano siya? Dorian.
0: Nga, Dorian.
1: San ka damo? Na ba nagambal? Bala nga kabaho? Bala damo, mangyap, gusto magtilaw.
0: Ay, ala to, oh, oh. Diba?
1: Kumbag...
0: Oo, grani, tuod ka ba yung kabaho? Ay, kauyon ka man asang Dorian,
1: ha? Siyempre, ako hindi.
0: Ako man hindi, man. Ako hindi.
1: Ito sa curiosity, hindi lawan ko, ha?
0: Kaya mong sabor, ha?
1: Lawayan ko. Hindi ko magawa.
0: Ako, kung prutas, ha? Siguro, mahimo siyang akuan nga... man. Hindi ko may imagine kado.
1: Kada mo kabi prutas.
0: Kali, hindi ko gid siya mapariho sa prutas. Sa sapat, guro, pwede pa.
1: Hindi, gid siya maano. Pa-compare sa pisa nga prutas.
0: Sa sapat, ya,
1: sapat
0: pwede.
1: Sapat
0: lang, pwede. Sapat.
1: Pati ko sa sapat, hindi. Ano ba yung sapat?
0: Oh, sapat, duhido. Tapos ayan, kaya bayaan niya lang kung wala pa alam.
1: Agay. Do, imposible. Wala na mo lang ka sexy.
0: Ay, charot lang. Ikaw wala saksi. Kagin sa una, wala akong diin. Tayo wala nagpaka-gigi.
1: Kasi, di ba?
0: Di ba? Pero sa liwat mga katropa, magabalik na lang kami ha. Mamati kita anay sang gamay nga pahinumdom. Kaya pagbalik na mo, mabasa naman taliwat sulat. Kung ma-advise naman taliwat. Nga upod ang aton katropang Katie ha. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
1: Yes!
3: XM
2: FM 103.9.

0: balatian gamit ang Health Analyzer Machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center. Bukas, Domingo, tugtog Biyernes.
1: Ako gusto ko ni Samuel si Mom. 24 years old sa ako. Policial safe lang mo lang. Basta, produkto ni Remilito. Oy, tama, executive. Santon Plus Gold. Santon Masminsi. Santon Kasimik. Makabulig yung kalawas ka tao.
2: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease. Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang.
3: Mm-hmm.
2: Kasi sila man lang pirmi maka-afford magbakalitson.
3: Uh-huh.
2: Ang mga pigado, iya sa una, tito gabang lang kag okrang ginman tinerto sa uma.
4: Pero as may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa, wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao, labi kung pigado kita, bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension, pero ginadinay naton, ah, okay ni, kaya ko pa ni. Amo na kung kisa, may ara mga kautoran naton, nga yara sa uma na abutan sa ilang stroke, nagka problema, kay wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure. Kay ang pag sige man kaon sang mga maasin or
3: maalat man
4: nga mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
3: Yes, kay kung gis Dr. Irwin, ato ka nagit sa bukid, ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo dito.
2: Sumuran ka na?
3: Sumuran ka, dahil amun sa banwa.
2: Bailuhan mo sang?
3: Uga.
4: Uga, tinabal.
3: No, nga, maayo diyan niya, Arya, okay, bailuhan kung giniginam mo sa pagpuli sa bala. Ano dala mo? Niginamos ko di. Halos sa atong mga kauturan sa buong gataas ang blood pressure. Sa una, muna hambalin sa Riusel. Sa una, yung mga manggrano lang naga problema sina. Pero sa buong niya, pati ang mga pigado, naga problema sina. Okay nga, kung tanawon mo ang komunidad, sa buong anong kinalain sa manggrano ng pigado sa buong sa pagkaon, ha? Wala na sila masyado kinalain. Okay nga, kung pigado, gakaon man to sila at matambok ng pagkaon, gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold.
6: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
3: Sa buong panahon man, Sir Jusel, makita na ito at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mo pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga ah, di daw wili sa cellphone.
2: No.
3: It's a high time sa buong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sa vitamin D na kinahanglan, no? Nila nga mag-protection sa ilalawas, pabako sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inaki nga mga bata sa buong, hindi na halos magpainit. Hindi nga kita bata sa buong nagpainit. Hadlok na sila. Kaya nga, uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Di, muna sa atong mga kauturan sa buong, i-encourage na ito na atong mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa baltian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilang ganang hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila premium D3. Nga ah, wala man sila expose sa adlaw, subong paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang premium D3.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Pero pinaka the best, kinaupda na ito sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Dr. Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
4: Yes, no? Sa mga kauturan, ito na nga ito nga Santon Vitamin C non-acidic. Muni siyang vitamin C nga hindi makapahilap sa nga ito dyan. So ang nga ito nga Santon Vitamin C is unnatural ni siya kag non-acidic.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadiz. Cadena.
9: X. XFM.
10: FM.
0: Mga katropa,

0: pinalangga ko nga katropa. Alas 5.42 na sang hapon mga katropa, kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre, iniya nga suplemento ya kung gusto mo pagidyang nga magdugang ya ang imo nga libido kag maggabi pagidang imo nga performance pagabot sa bedsin. Ano pa yung ginahulat nyo? Hindi nyo na ya pagipalampasa ang turbo nga suplemento. Ah. Kaya nga itong turbo mga katropa, gawa sa maca at clavowasca ng mga natural herbs ng mga ingredients para ma-enhance ang libido sa katawan kag ma-improve ang performance. Sa muniyang maka 12 rounds kagidya sa imo yung asawa yate din kapada ay nga sa turbo wagas ang lakas isabi kagabi sa turbo wagas ang lakas. Wow, medyo palapit-lapit on tabi ang mic tamadi sa imo sige guyuda lang di magdoko ah guyuda lang. Kaya nga, para magbati on, gid ba lang imo, nga tingog. Pero, actually, mga katropa ng si Sexy D, kung hindi na lang kung mag-read sang message yung padala sang aton katropa, kay ang aton katropang Katie, may ara siya gusto nga i-share sa aton nga about sa iya nga friends, kag gusto niya nga si Sexy D ang ma-advise. So, pamatian ta ang aton mga katropa, ang aton katropang Katie, mga katropa, kung ano ni ang iya nga problema nga gusto pa-advisean kay Sexy D. Be?
1: Yes, Sexy D, thank you so much. So, sa subong gali, nagkadtoy ko diungod si mo kay may isa ta ka friend nga grabe gid ang problem. So, ang problem niya about ni sa mga toxic family culture kumbaga. So, ang ako ni nga friend itago ta na sa pangalan nga Tago. So, ang friend ko ni, gahinanakit diyang iya, yung tagipusoon.
0: Nalilang mo na sino tumalan niya iya.
1: Kaya wala ko, kasi wala pa mention ko sa hindi. Kaya gusto, anonymous ko naman hindi. Sige, sige, gusto sa pangalan niya.
0: Pangalan, so, na lang, ano na siya, boy or girl?
1: Girl, girl.
0: A girl. Pangalan, sa si Bibingka.
1: Oo, si Bibingka na lang. So, si Bibingka ni, isa ni sa ka-girl nga ang past siya sa muna is nagbusong siya. So, pagbusong niya, nakabangon siya. The same time, nagbalik sa eskwela, nakagraduate sa. And ginimoy, kita ng tanan. Pag nakakita mo sa laki, nga mas mabaton sa balakay, ginbayaan niya itong iyang previous or past niyang ex. So, ari, ang mga pamilya, yeah, though amuting wala, yan naka-move on. Every time na lang niya makita na niya si Bibingka, pero may na lang ginasukmata na about sa past. Yang, actually, happy man si Bibingka kung din siya subong. Ang balanda sa mga malain, or isukmatan sa ti, ano na tong ex mo? Or ginambalan siya sa mga, though hindi naman dapat ba ibigkason sa aton nga program. Siba, di malain.
0: So, kung baga do below the belt ang ginapangambal sa iya.
1: Na, kag daw hindi na namin, nga, supposed di sa past pabala kag gina brought up kag gina kumbaga gina pululihan siya libak sang unya family man nga mismo amo man nga familya ang ga ask help siya like financially or anything bala nga kung may problema siya man gyapon ang kadtuan.
0: Pati bali ang anong kinanlan mo nga advice?
1: Ang kinanlan niya nga advice kuno is anong imuon niya? Gusto niya na kuno nga hindi na lang sila bala makita ay forever or i-save niya ba lang relationship niya pa sa mga muna klase nga pamilya Sexy D or hindi na worth it.
0: Pero sa ako na katropang bibingka to itagoon talaga sa bibingka. Pero kung ako do what you makes happy kumbaga go, ikaw hindi mo sila ipagsapakon niya kahit so far subong niya ang family ta amo na ginaya subong niya ang ga-judge mo compare sa iban nga tao di ba la? kung diin kaya nasadyahan niya katropang bibingka, dito kaya kagindi mo yung pag-take negative kung ano ang ginapanghambal nila. Kahit ti nang tuod man dakag sa hindi ang mga naagyan mo sang una, pero ti hindi ka na nila yung mabasa. Kumbaga, nanging part na sang kabuhi mo ya, kag syempre kagdamo man guro ang na-learn mo da sa amo na ang mga lesson nga nag-inabot sa iya nga kabuhi.
1: Exactly. Kag amo na ba ko siya nga kung ano man yang ginahambal si mo, go on with your life, especially nga nakita mo naman ikaw man gyapon ang pangayuan nila galibuli.
0: Yes.
1: At the end of the day.
0: O, diba? Ang aton niya pamilya ya kisaya makahambalan niya, way na iya paminsar kung sakitan tayo or hindi mo ang ilaya, makahaboy lang sila ya. Pero ti, ikitaya ang nakakilala sa kaugalingon ta hindi ya sila, di ba la?
1: Exactly.
0: Di ba? Kasi aga judge na sila sa atong. Pero amo na ganyan ba nila, don't judge the book by its cover. Kung ano mo, biskan utod mo pa na, bisan ako ganyan utod ko. Oo, utod kilala ko lang na saya, pero hindi ko ginasaya kilala kung ano ginasaya klase sang utod na iya mo na nga. Hindi tamo na sila mabasol mga katropa kung mga, ka mga katol niya mga bibig ya ho.
1: Mm-hmm.
0: Nga ara bala tani bala ang pamilya na bala kis ang aduha luson pa bala ngado hindi kakaon amo pa nang grabe mamantay sa imo
1: kada mo man ang mga gahimo man bala utro man nga hindi amo sa kabuhi nila imbes nga i-fix silang ilang own life pag ila own self amo man ang utro nga istoryahan nilang iya ka ibang.
0: Yes, kung mga nangita to sila bi obrabi kag itilig angon nila bi di bala mas mayo pa.
1: Sakto.
0: Diba? Kaysa sa magsige sila ya kabantay sa imo nga ikaw busy ka man gani pinangita ka kwartada o. Oh. Kung diin ka man di kalabot ya, wala na nada sila, out na nada sila ya, di ba la?
1: Kaya
0: ara ko gani sang una, gani kilala nga, hindi ko lang pag-mention nga siya, gani schedule by schedule, pag ito yung iya nga men niya, pero ti, nang sa ulihi, nakakita, yun siya bala men, bala nga deserve, yun pa lang, ginuna yan siya bala, pero so far, why pa man sila bata, nga duwa, pero ginuna yan sa ate, nag-agi siya kumbaga sa pait man nga pagpangabuhi naging nag-abot na siya sa point naging kapital niya na ang lawas niya pero at the end of the day di ba nakakita man sa gyapon partner nga naman palangga sa iya di ba la amo na gani mga katropa kung diin ta bala subong kag kung anong sitwasyon ta permanente lang na iya kapati ka man da permanente lang gid niya todya hindi niya but silingon niya nga parehas na bi nang ara ka subong sagwa do si Sinko ka tinga asta mintas ara kada sagwa hao di bla hindi man asta mintas may kwarta ka hao hindi
1: temporary
0: man di bla temporary lang iya kong bagaya masigok taway naman tanad datis hindi naman tanad pwede ka kadala to datis to sa langit to di bala mo na gani nga enjoy life lang gid dia kay nga away ta kabalo life is too short na gani ang balnila amo na nga hindi tanan na ipagsapako ng mga toxic na
1: dayang kanila binagid nga gatigulang natakag sila tigulang naman.
0: Mainom ko nito bigla. Palayo ka nalang gidya sa kung diin. Kaya nga take positive. Daya nga ano. Daya yung mga unwind ka daw kung ano. Hindi mo nalang gid na ipag-atubangon ang mga pamilya mo nga muna. Kahit sulit

0: nyaki amo na binilang tanya nito ba bala kaya ba diba ka relate ka na yes ka relate di ko na yan harap lang namin namin pagatubang bala kay gali pang jending gali pag tarikod ginayayabunil ka na tuya gali sa istorya gali niya abi mo kung ini nga mga pamilya dami kong makapatay lang ni mga katropa mga istorya niya ay dugay nakuguro na shigok guro sa istorya
1: nalabong ka na kinanok
0: ay dude ginaya anyway sa muna gani ang bako sa'yo makatropang bibingka padayon lang yan sa kung ano kaya subong ka kung nasadyahan kaya ah, pabayid, sila hindi na pagsapaka. Ikaw may advice ka man si katropang Katie?
1: Oh, ako yan, para, ang advice ko yan kay katropa, bibingka, kung ano man niya ang pananaw nila si Mo, kagang point of view nila about si Mo, mas mayo, gidya nga, kung ano man niyang philosophy mo, kag point of view sa life, dra kaya stick, kay Imo, ginaya life, gyapon, by the end of the day, Imo, managyapon ang sundon mo, kag Imo, managyapon kagalingon, kag kung ano man ang ginahambal nila, hindi mo na yung mabago, pero tanan, yung controllable mo, yes, sa self mo, nga makontrol mo, dra kaya focus, kay kung ano man yung ang ginabanumdum ka iban, ang ginamba ka iban, hindi mo niya makontrol. But, muna, one step at a time, kumbaga.
0: Yes, Gabi. Kumbaga, giho ka lang yan sa giho niya. Don't mind them, ba? Diba? Kaya ikaw managyapon ang mabaton sa consequences kung sala, gid man na yung giho mo. Da,
1: hindi managyapon
0: diba?
1: Nila.
0: Ikaw managyapon ang ma-struggle. Da? So, why not? Nga kinanlan mo pa yung mga sympathy nila or opinion nila ya, sa imo yung life. Ya, kaya ikaw mo niya ang gapangita bugas kung paano ka nakakaon. Ba? Diba?
1: Sakto, good sex.
0: Diba? Ikaw yung gabayad mga bills mo niya sa imo. Da, yung balay. Hindi mo yung kinanlan niya ang nila yung opinion niya. Grabe, no? Pero, sa subong daan nga chimpo ang tawo yun sa tamaan kay inito niya giinit mo ng mga baba nila
1: imbes mo pala huwag sila kinungangan mo yun nila
0: oo imbes nga mong panot brush to sila kapag mabugnawan masang toothpaste ang baba nila baho at ito yun sa piyak yahoo nagsaylo yak ang nagpinainit to yak ito mag-ilinaway gani hindi man mag-inuha balang grabing chismisana ibala ito man dyan ding bala may inaway na to sa piyak ko so pala matanto ang isa hindi na mag ako ang isa kaya ang humble tuya ko nung sa isa ang muna ba lang magrabi gid sila sa chismisanay pero kung magpira ng kahanay na wala na puro na nagpalanago ang way saya ko nung kabalo yung ado ang natabo do mag-ulan sa balamog tao haw
1: na-shock na kaya nabisan siya na ginalit na
0: o diba pero may saya kabalong yato gin chismis all the way niya kung di na to yung nagpakalabot ya ay ambot na lang get sa kanding may bangs anyways, mayara kapag gusto da nga itamyaw katropang Katie or ma-share mo man sa aton da katropa.
1: Wala naman so far. Thank you gid sa pag-invite sa akon sa dire sa XFM Bacolod katropa mo. Excited.
0: Yeah, syempre. Welcome na welcome kagidiya kag kung gusto mo pagidiya magbalik ya. Galing do feeling ko dumadudla kag gigin libre mo yung sa sex ed sa pamahaw do kada ko. Akabigatin gid sa aton katropang Katie mga katropa gin libre ako ya bala pamahaw gala ba bala dai nang liog ni Chris.
1: Wala pa na 1/3 ang libre actually ni sex ni nakon kay sex ed sa libre sa akon. Hindi niyo pa siya lalak.
0: Basta siya mamasta po mahaw. Ya, grabe. Kaya gulpig ako stretch ang liog ni Chris mo. Ikaw lang naman naman baka pala. Alok, alok, alok, alok. Oh, syempre. Actually, mga katropa, si katropang Katie, Tais Kumari, kumanisa, kagniga ko gini sa'yo since high school pa ko. Galing kay Tia, kisa, wala lang kami nigaup the night. Kaya tungod nga, kahatman sa ako. Nang walang hatpat, magiging. Ngainit, yung nagainit ang chimpo. Ang muna ganyan ba ako, kaya tsak na ginag instinct ko, hindi ko mag-stibless, gain. Hindi ko mag-revealing, subong ka, feeling ko, sexy-sexy, hindi ka na ng mega. Kung oh, tsak to, gini-sexy, hindi. Kaginot gani ade bala black beauty kag idol ko gid niya nga kunya mega wala labot ya nga black beauty ni siya brainy pag gid ni siya ya Bergs Darrell ha ikaw gin add mo sa bawo chat chat kasi madugo gid ilong mo di sa iya kay English show niya kaniya anyways mga katropa asta na lang gid kami diya nga duwa ni katropang Katie niyo ha boss la ina man nga ang aton nga pagachismisan akag syempre salamat gid sa inyo nga pagunay na naman sa subong nga po kag salamat man sa aton nga guwapa-guwapa nga guest na si katropang Katie, no?
1: Thank you so much.
0: Siyempre, kung hindi tungod dyan sa iya, wala pa diya ka-chismisan. Yung subong, gimbuhi mo naman ang akon nga programa, subong katropang Katie. Kag siyempre, welcome na welcome. Liga mo diya sa XFM Bacolod Station. Siyempre, dali lang sa inyo nga

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusa.
0: Sanford Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.

pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing na nakatropa ang sinadya. Kagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: XFM time, alas 6:18 na sa gabi mga katropa. Mayo-mayo gabi sa inyo tanan. Ini ang programang Extra Drive. Lunes sa gabi, alas 6:18. Kag of course, katropo, kaupod yung subong si katropang James King. Gabi sa Mayo 11, 2026 mga katropa. Kiting adlaw sa Lunes, Mayo 11. Grabe kadamo sa mga hitabo mga katropa, no? Labinagid dito sa Kongreso, sa Senado. Sa mga hitabo sa mga iniya, taga natin kamo sa update mga katropa, no? And of course, tugay-dugay, anumang kita, mahatag bang kita sa gidugang pang mga detalye, kumahog kita sa isa ka channel kung sa diin na makahatag sa mga latest update, parte sa mga itabo sa karoon, sa Kongreso, dito sa Senado, kagina na palang adaan, ibaloan natin mga katropa, nga grabe ang natabo, no? Dito pa lang sa, no? Sa Kongreso pa lang, mga katropa, no? Pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, kung sa diin, 255 ang nagboto para ma-impeach siya, no? Mayara sa 26 ang of course against impeachment, no? Kag mayara man siyang nag-abstain, no? Kag karon i-transmit na ini ang ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa, no, dito sa ano, sa Senado. Kag aton man na ibaluan mga katropa dito pa lang sa Kongreso, nakita na si Anay House Speaker Martin Romualdez kung sa din nag-attend siya, no, kag sa butuhay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, no. So i-transmit sa karon ang ining impeachment trial o galing dito naman sa Senado ang itabo naman mga katropa, no, gin-oust si Senate President Tito Soto. Kag si Ronald nagkaroon ng nagbulo sa iya, no, sa vote na school 13-9 mga katropa. 13 ang nag-vote para ma-oust, ma-stand si Senate President Tito Soto III. Kag siyam naman mga katropa ang nag-against dira, no? Dua ang nag-abstain. So formal na nga nagpungko bilang bagong Senate President ining si Senator Alan Peter Cayetano mga katropa. So muna ang katabusan mo, no? Nakita naman na po na nato na pag-attend ni Senator Bato de la Rosa mga katropa. Kag nakita nato na ang natabugin niya, no, sa CCTV ginpagwa kung paano ginlagas si Senator Bato de la Rosa, kung paano siya ginpunggan nga hindi makasulod sa Senado o galing kay nakasulod siya. Kag nakita nato kung anong natabo dito, anong naging mensahe niya. Pero ang nga natabo naman of course mga katropa, no, may bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Muna karon mga katropa, no, bantayan nato na masunod pang ano, pero later on matag kita sang update, no, mga katropa, no. And tutok lang kamo sa programang Extra Drive. Kaupod niyo sa karon si katropag James King. Ang ini nga programa katropa, ang Extra Drive, kag ang paghatag nato sang update sa inyo sa hitabo sa Kongreso kag sa Senado. Kung sa diin daw ginabantayan pa gid noon ni kay nagwaman ulpot man ning si senator Trillanes mga katropa, kung sa diin nagambal nga may aras siya kuno sang kopya sang ginatawag nga warrant of arrest, no, sang ICC sa kay senator Bato de la Rosa. Pagpungko naman dayon ni Senator, Senate President, bagong Senate President Alan Peter Cayetano, inpa-imbestigahan dayon mga katropa na amuning natabunga do paglagas, no, pagpugong kay Senator Bato de la Rosa. Sa naibalaan mga katropa, madugay nga na nadula sa Senado, sa Senate tungod sa iyang absences mga katropa si Senator Bato de la Rosa kagkaroon na nagpakita siya, madamo nga nang nagpamangkot nga kung ano ko nga ako nung nagpakita naman siya dayon. Kag katropa, amo nang itabo sa karon, no, sa aton pugsod Pilipinas, sa Kongreso, sa Senado, sa Biloga Pilipinas. And tutok lang kay magatag kita sa mga live update sa inyo. But anyway, ini nga programa katropa Extra Drive. Kaput sa katropa James King. Kinadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang produkto nga Ultimate Trio naton, ang Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C, kag ang Premium D3 Softgel Capsule. Ang mga produkto nga sarang makabulig para sa inyong kain lawas. Mga produkto nga sarang makapugong o makaprevent sa mga balatian o kung masakita, mga katropa. Like cancer, pag diabetes, kag ano pang mga malalang masakita. That is why, kinanglan nato nini, produkto sa Yes to Health Incorporated. No? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Kagbadamo pag-iit ng mga produkto nga available sa mga butika sa inyong lugar. Produkto sa Yes to Health Incorporated na pinag-iit no, dito sa ato na Yes to Health Store. Pagbalik naton, dugang pa ang mga detalye mga katropa sa hitabo sa atong pungsod, Pilipinas. Dire lang sa inyo katropa station, XFM 103.9, Bacolod. Extra

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
3: Hi! Bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
3: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mapakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Extra Drive.
18: XFM.
17: XFM.
18: Impeachment coverage.
17: Impeachment coverage.
19: XFM time. Alas 6:31 na sa gabi mga katropa. Kapag nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Kagyaring kita subog, kapun si katropag James King, katropang Edsas. Eh, no? Kag subog, mahatag kita update mga katropa. Subog yan live sa karon sa Kongreso. Ang pila ka mga mamalita nga nag-komento. Parte sa hindi nga hitabo kung sa diin sa tunay baluan, may aras nag-vote again or nag-vote para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yaras sila sa mga 255 mga katropa. And sa karon, kaupod ang inyong katropa station, 103.9 XFM Bacolod, maghahatag kita sa update sa Senado. Bulos-bulos lang mga katropa, ibaluan man natin karon kung anong gagkatabo dito sa Senado. Pero subong sa Kongreso. Engineer?
20: Ang magsasalita rito at magpagtitiwalaan ng taong bayan, unahin naman sana ang bayan bago ang sarili. Maraming salamat po, Mr. Speaker, for the time. Thank you. God bless.
21: Majority Leader.
22: Mr. Speaker, I wish to recognize Representative Isidro T. Ungab of 3rd District Davao City to explain his vote.
21: Honorable Isidro Ungab, 3rd District Davao City, is hereby recognized.
23: Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I had been a congressman since 2007.
0: And this is the first time that I experience a time limit for interpellation, so only 3 minutes, pareho lang sa explanation vote. Yet I would like to thank the speaker for giving me a short extension. Pero sa totoo lang, Mr. Speaker, I have more than 100 pages of questions for interpellation. Dalawang page lang yung nabasa ko. But
1: don't worry, I'll be generous to you today.
0: Your Honor, let me read my explanation of no vote. I voted no, not to excuse anyone from accountability, but to defend the integrity of impeachment and the fairness of our own process. Let me briefly explain. First, the case we are sending to the Senate is not the same case the Vice President was asked to answer. On March 16, she filed her consolidated verified answer to the Sabalia and Cabrera complaints after the committee had already declared them sufficient in form, substance, and grounds. Only after that did the committee bring in a new supplemental affidavit from Mr. Madriaga, expanded testimony from Antonio Trillanes, detailed AMLC figures running into billions, and NBI DOJ cyber and documentary evidence. All of those April additions are now woven into a single consolidated set of articles, but the respondent was never formally invited to amend her answer to address that expanded case. We strengthened and reshaped the charges, yet we never reopened the door for her to answer them. Second, two verified complaints have effectively been turned into something like a new complaint. The Constitution says impeachment must be initiated by a verified complaint. Sabalia and Cabrera did that. They allege misuse of confidential funds, bribery, unexplained wealth, and destabilization. But the consolidated articles go further. They merge and they relabel the grounds into broad patterns of abuse, import specifics from Madriaga's supplemental affidavit, Trillanes' annexes, AMLC transaction patterns, and NBI transcripts, and then present a new unified narrative of sustained corruption and command responsibility. On paper, this House still invokes Sabalia and Cabrera, but in substance, we have a different post-April case. The Vice President has never been asked on the pleadings to admit or deny that consolidated, expanded version. For me, that combination, changing the case after the answer turning into complaint, two complaints into a new consolidated narrative, and doing so on a selective evidentiary base, creates a serious risk of denial of due process and grave abuse of discretion by this House. I believe that if this impeachment is challenged before the Supreme Court, these very defects will be the center of the arguments against us. I repeat, my no vote is not a judgment on guilt or innocence. It is a judgment that this particular committee report and resolution do not meet the constitutional standard of fairness and notice that impeachment demands. We could have required the committee to confine itself more strictly to the verified complaints and to give the respondent a formal chance to answer the consolidated articles before we voted. We chose not to. For those reasons, and out of respect for the Constitution and for the long-term credibility of impeachment as an instrument of accountability, I vote no, Mr. Speaker.
19: Majority Leader. Mga katropa, alas 6:37, gatong oras sa 103.9 XFM Bacolod. Ang inyong ginapamatihan subog sa Kongreso, mga katropa. No? Para sa kambal natin kagina, bulos-bulos lang. Ito natin agakatabo sa Kongreso kag sa Senado. Sa karon, kung ang Senado naka-recess pa na sila mo o naka-standby sila, so they gin-suspend pang plenary session for now. Pero lang taon natin kung anong latest update. Once nga makakasin makaproceed sila or makapadayon sila mga tropa. Pero sa subong, ang ginapamatian nato na no, ining explanation sa mga kongreso, no, mga congressman nga nag-vote yes o kung nag-vote no, no, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
21: By the Secretariat, a correction in the result of the nominal voting on the House Resolution number 989 that the body earlier adopted. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader.
2: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
21: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
2: Mr. Speaker, as soon as the articles of impeachment are transmitted, I further move to furnish the respondent, the complainants, and the counsels copies of the committee report and the resolution setting forth the articles of impeachment, including its annexes.
21: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Majority Leader.
2: Mr. Speaker, I move to suspend session until tomorrow, May 12, 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
21: The session is suspended until tomorrow, May 12, 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
19: Katropa, munang nabatian natin latest na sa Kongreso, no, kung sa diin na may correction sila ginatag kay earlier the report 255 ang nagboto no sa impeachment para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte and naghimo sila sa correction mga katropa nga 257 no sa bagulatong na lang nato na batingan 26 mga katropa ang nag-vote against kag nagpabilin nga siya mang nag-abstain mga katropa. Magulang nato na batingan nga daw gin-suspend ano ang ining meeting mga katropa sa Congress hasta buwas alas 3 sa hapon. Sa karon kung ato nga lang tawon ang kag-check kag Senado mga katropa no or sa Senate no naka-standby pa sila hasta sa subog once nga maka-resume sila maghahatag magkita sa update sa inyo mga katropa. Alas 6:40 sa gabi inang inyong extra drive sa 103.9 XFM Bacolod. Pagkabalik kita mga katropa no pagkatapos lamang sa pila ka mga pahanumdom.
3: Extra drive. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
23: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
25: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
24: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang mas pinalakas at
5: mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
6: Ako si Joe Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nag-iapo na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tam is kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
9: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
26: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
27: Sa mga butika.
28: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
29: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko ngadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
30: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
31: XFM.
32: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
33: Extra Drive.

At sa fun time, alas 6:52 sa gabi mga katropa, iniag 103.9 XFM Bacolod sa program by Extra Drive. Patag lang kita ito sa mga updates mga katropa no, sa inyo no, with regards sa Itabukagina dito sa Senado. Pero kung iatag natin sa inyo mga pangalan mga katropa sa mga senador no, kung sa diin ato bala pag-oust no, pagbulos ni Senator Alan Peter Cayetano no, sa kay Senate President Corona ni Senate President Tito Soto mga katropa no, yari ay mga nag-vote mga katropa no, may aras ang 13 ka mga senador no, ang nag-vote para by slant si Senator Tito Soto III ni Alan Peter Cayetano, kagsyam naman mga katropa no, ang nag-vote against no sa pagpahalid sa kay Senator Tito Soto. Ari ay mga 13 ka mga kabalukit ang ini mga mabakod ng mga aliado sa Vice Presidente, inapangunan ni ang 13 ini sila si Senator Pia Cayetano, si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Senator Francis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Christopher Lawrence Go, si Senator Loren Legarda, kag si Senator Amy Marcos. Ang mga ari pa, Senator Rodante Marculeta, Senator Robin Padilla, Senator Vicente okay, alas 6:53, balik lang nato ng ato ng ano, ang bed nato mga katropa, no? Okay. So, ang siyam naman mga katropa, no, nang nag-vote against sa pagpahalin sa kay Senator Tito Soto, muni day Senator Bob Aquino,

Okay. Ayan. Again, ha, 13 ang nag-vote para sa kay Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa. Ang muna itong na-mention natin kagina sa pag nabilong man sa 13 si Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Senator Jovel Villanueva, Senator Robin Padilla, Senator Rodante Marcoleta. Ang duha ka mga nag-abstain si Senator JV Ejercito kag si Senator Juan Miguel Zubiri. Sa karon mga katropa, no, ang natabuman nga pag block kag bugong kag daw sa natabungan lagsanay katropa kung sa diin makita sa CCTV na daw nadasma pa ining si Senator Bato de la Rosa, no? Ronald Bato de la Rosa sa pagsulod niya sa ano, pagsulod niya sa Senado, no, para sa pag sa votation tani, pero nakalaga siya, nakasulod siya mga katropa. And isa pa ni mga katropa, no, ang ginsight na actually, no, sa contempt ang natabong pag-block sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagsulod niya sa Senado. Napagwa kadasig, no, mapagwa dahil nag-CCTV. Oh. So, ang naglaot, again pa, site na in contempt, mga katropa, nag-imbestigahanan ninyo. Sagwa naman, mga katropa, maibaluan nga, sanay baluan ng mga law firms, ha, ang urgent nga naghatag sa manifestation, o, nag-file sa urgent manifestation sa Supreme Court para sa ginatawag nga immediate judicial protection ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa anuman nga warrantless arrest, no, sa ICC rendition. Sa naibalaman gagwaman sa ano nga nagpakita man dito si Senator Anay Senator Trillanes kung sa diin nag-uuyad siya kuno sang copy sang arrest warrant para sa kay sang ICC sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa, mga katropa. So, asa subong on standby sa Gyapon ng plenary session, no, suspended ang plenary session.

Son kagina na ibalo na nato na buhas pa ma-resume sa liwat no ang kongreso alas 3 ang hapon sa subong niya. I'm not sure kung mag-proceed man or may makita kita ano kay sa subong niya daw suspended pa ang plenary session sa Senado mga katropa. Pero yari kita ang inyong katropa station padayon nga maghahatag pa sa update sa inyo mga katropa. Balikan lang nato no yung si former Senator Antonio Trillanes IV mga katropa. Kung sa din ginaklaim yan no na may arsa sang copy sang kopya sang warrant of arrest sa International Criminal Court o kung ICC batok sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kagina nagpakita si Anay Senator Trillanes no ginpakita niya sa media sa mga reporters ang kopya sang arrest warrant. Sa din, ambal niya ini ang na-issue na sa 2025 pa. Nagligat tuwig. Kag na-transmit sa Philippine Center of Transitional Crime, ukon PCTC, no? Sa karon, no? Gindala niya. No timing tanan mo. timing sa Kongreso, timing man sa Senado, timing man ang pagwan niya no, ni Anay Senator Antonio Trillanes mga katropa. Nagpakita siya sa Senado kag nagambal nga pwede niya kuno pwede kuno no pwede kuno i-arrest na yon ni si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ambal niya nga ICC warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa na issued sang November 2025 kag again transmitted sa Philippine Center of Transitional Crime. Sino pa sa kay Antonio Trillanes mga katropa, ni Senador, nga si De La Rosa posible kag pwede ma-aresto sa sulod sang Senado iba bisan pang in session no. Parehas man kuno sang natabo sa iya sang tuig 2018 kun 2018 ang Department of Justice apang ang Department of Justice mga katropa no nagdistansya sa sining ginpagwa kag statement ni Senator Trillanes mga katropa sa ginastawag nga supposed arrest warrant nga gin-issue sang ICC batok kay De La Rosa. Sunod pa sa departamento nga wala sila na baton sang anuman nga kopya o kung ginaligar nga warrant no inang ang statement naman na halin sa Department of Justice na spokesperson Attorney Polo Martinez. So masadya na yun. I'm sure madamo nakatutok kag nagpamati sa karon labi na gid or nakatutok sa karon sa Senado kag sa Kongreso o galing sa sumuning mga oras mga katropa parehas na no ang sa Kongreso ya buwas pa na ma-resume te ang Senado ya way patakabulo kay on standby pa karon ng Senado mga katropa sa ilang plenary session kay suspended pa. Pero manang latest mga katropa no sa inyong katropa station 103.9 XFM Bacolod. Sa karon kabalo kita nga daw mix no kay sari-sari ang komento sari-sari ang opinion sa mga sa atong pungsod no may aras ag against no sa impeachment sa kay Vice President Sara Duterte may aras naman ng daw luyag may impeach siya ang taon nato na kay daw sadya gid ni masadya gid sa Pilipinas. Alas 7 na sang gabi mga katropa, kaupod sa Gyapon, si Katropon James King para sa programa nga Extra Drive. Ang gining programa, ginadulong sa inyo sa aton nga mga healthy nga mga kape. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang aton nga Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Kasarap mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Sa mga drugstores nationwide, parehas ang Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstores, no? Sa Sincere, din sa Negros, mga katropa, Sincere Drugstore sa Negros Grace. No? Available lang yun yung mga produkto. Mamangkot lang ako mo. Para sa kompleto pang malaklon, magbisita gid sa aton nga Yes 12 Store, Tamtang Tara sa Maylizara Street, Sakop, sa Barangay 39, Bacolod City.

0: exciting, bro!
1: Sampung Plus Cold!
2: Landa Baga, sa Pandacan, Manila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sampung Plus Cold! Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas malami.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na pizza in mga lugar.
11: Nga XFM kid how?
12: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
11: Nga XFM kid?
13: Ay nami ang music ah.
11: Nga XFM kid?
13: Ay, pula ka lang music magkatapos magbuktaw ka. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs nila. Kaya,
14: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
11: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga XFM kid how?
15: Tiki mo!
14: XFM 103.9
16: Extra Drive.
17: Heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan.
16: Extra Drive.
17: Extra Drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pa ka mga shocking revelations. Extra Drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra Drive. Let's call it a day, baby.

XFM Time, alas 7:19 sa gabi, mga katropa. Kamu ang nakatutok sa Extra Drive na programa. Kau po si katropa ang James King. There is 103.9 XFM Bacolod. Well, kagina yan, nakahatag kita sa update, informasyon sa Itabo, Siningadlaw, sa Lunes, mga katropa, sa atong pungsod na pinagin sa Kongreso kag sa Senado. So sa subong niya, kaganapan, gahitabo, padayon, may mga vloggers na actually na nagagawa sa dalan, nagaprotesta, kag nagapamatok sa, you know, sa nakabimbin nga daw aresto ko, no, para kay Ronald Bato de la Rosa. Marte, sa karon mga katropa, padayon pang tensyon, no, kag sining Mayo 11, pagkatapos ang mga pila ka mga NBI agents ang wala actually ginpasulod, no, sa Senate premises tungod sa Itabo kay Atutosi, ano, tapon ko no mo kwaon ko no si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga katropa, no. And sa karon niya makita ang pila ka mga NBI personnel, no, gina-check ang kada mga salakyan nga nagagawa sa Senate premises siningagabi, mga katropa. So gina-check, ginalantaw kung sa dito posible mag-agi, no? Nabantayan mo. Siningita buso mong, no? Madamong may harap para sa mga komento kung makita niyo, mga katropa, no? Madamo sa mga tao nga, damo man na ibaluan parte sa lay mo. May mga nagambal nga hindi ko no dapat, no? And kung paggambal mo nga ang ginpagwa ni Senator Attorney Trillanes nga dapat taga PCTC, no, nga nagpagwasang ano, nagpagwasang deres warrant daw sila man mga personnel, hindi mga ano, hindi mga taga NBI o kun sino man da. Dapat mga mismo ang PCTC. Eh, parehas ang nambal natong kagina, mga vloggers, supporters si Senator, supporters ni Senator Ronald De La Rosa ang nagtambong, no, sa guwasang Senado, sa Senate, mga katropa. Sino yung gabi, nagpakita sa suporta para sa kay Senator Ronald Bato De La Rosa, no, pagkatapos ang sininga heightened security sa area. Gina-check ang iba ng mga protesters, nagsinggit pa nga Marcos, magnanakaw, no? Pagkatapos ang siningan na witness, no, hasta subong nagasakap ang tensyon, mga katropa, na dito sa Senado. Kaya na naman, mga katropa, mga alas 6:30 natigayan nga makasulod si Attorney Jimmy Bondoc, no, sa premises ng Senado kag siya karon nang magaginpresenta ang iya kaugalingon bilang isa sa mga legal counsel ni Senator Ronald De La Rosa. Kag muna gani, ginatingwa nilang mapunggan ang inikuno nga unlawful arrest sunod sa kay Attorney Jimmy Bondoc. Oras, mga katropa, alas 7:23 sa gabi sa 103.9. Mapamatian nyo kami sa Gyapon, mga katropa, no? Sa 90.3 kag sa 96.7 ang inyong katropa station. Sa sabong niya, kautupo po nyo si katropang James King. Nag-jump kita. At the same time, gatag pa kita sa mga balita, information, update, mga katropa, no? Update nyo ko hasta alas 8 sininga gabi, mga katropa, sa Extra Drive. Gusto lang nato na i-congratulate ang mga nagadawg sa ato, na, no? So late makita nyo ang na-upload na nato ng ilang mga, ano, mga winners nato, na, no? Ay kung kisa medyo siyempre sa edad nila, mga katropa, kalabahan ng gadawg sa mga sa ato nga promo ang Santo na next family bulibong pa premyo, mga katropa, no? Ining mga senior citizen kag makita natin nga deserving sila kay mostly ang mga kalabanan sila nagagamit manggituod. So, siyempre, kung maka-entra kabi, kung wala ka nagagamit, kung wala ka nagabakala. So, gina-congratulate natin sila, no, sa mga nagdigad. Kagina, latest ka na, ano natin, mga katropa, no, si Sir Albert, no, Tubas, no, nakastory natin. So, nabantayan man ang testimony niya, mga katropa, no,
kaginangan nagabaton siya sang 3,000 pesos. Sining Friday, sino naman ay hanag para sa aton nga weekly draw. Hakon mo na, hasta pa na December ini mga katropa. No, ang weekly draw naton kung sa din 3,000 pesos ang pwede nyo madagan sa aton nga Santo and XFM libo-libong pa-premyo. Well, sa grand draw, about 50,000 pesos man lang, katropa. Ang pwede nyo madagana. Hindi mo lang na. Sa grand prize natin, 50,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. 20,000 pesos naman sa third. Kag mayara ka ta, napulo ka mga consolation prizes nga tag 5,000 pesos, mga katropa. Yung... Kani tutok lang, hulog lang kamo sa inyong mga entries. Pwede nyo ihulog dito sa aton nga Yes to All Store kung sa din kamo gabakal, kung sa mga butika kamo nga nagabakal mga katropa, no. Kung lapit kamo sa aton stasyon, mayara kita sa Dropbox. Kung lapit kamo sa Yes to All Store, dito kamo hulog pangitaan nyo si Miss Angela mga katropa. Again, para naman sa kompleto nga pamalaklon sa of course produkto sa Yes to Health. Para sa mga na-mention natin kagina, kag-aari pa, mention naman natin ng aton nga Version X Plus. Hindi naman nag-sarang makabulig para sa inyong malabo nga mata. Kung kamo may katarata, may glaucoma, Version X Plus solution sila. Kung may araka mo sa 3DO. Kung luyagin naman nga ma-enhance ang ninyong libido sa lawas, mga katropa, well, sabat na lang aton nga Turbo Dietary Supplement. Kaupod sa giyapon si Katropag James King. Iniag 103.9 XFM Bacolod.

0: kayang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acid. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Pinagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo, food supplement for me.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Boon, isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: At upa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag-Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold.

0: pa.
1: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Mga katupa, exactly.

Maximum Time 7:52 na sa gabi, mga katropa, kadasig sa oras, no? Palantayan na naman binibuhas, mga katropa, abang hitabo sa aton nga pungso. Well, bantay-bantay lang kamo tutok man para sa mga balita kag impormasyon, mga katropa, entertainment, music and entertainment. Well, sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod, mapamatian man kita sa 96.7 kag 90.3. Salamat ka madamo sa inyong pag-upod sa inyong gabi, mga katropa. Buwas na naman, no, bantayan nyo, dugay-dugay, ang programa or the Troy to Soy and Company para sa programa ga Phone Pal. Salamat ka madamo. Si katropan James King, nagpasalamat sa inyo, pero nagambal, nag-remind sa inyo, hindi magkalipat para sa inyo kain lawas sa mga produkto sa Gastro Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton nga Santon Orang Vision X Plus, kaga ang aton nga Turbo Dietary Supplement for Men. Para naman sa mga kape naton, nga makabuligid sa inyo, makabuligid, makapatunaw man sa mga bukol-bukol na tubo sa inyo lawas, at makapatahong pa, makapagwapa sa inyo. Katropa, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix, and Santon Plus Herbal Tea naman para ma-improve ang digestion, sasta pain, kahit anong pain, sarang makabulig sa inyo sa sasta pain, mga katropa. Santon Plus Herbal Oil para gusto nyong ma-relax ang mga stress ng mga muscles. Of course, para balikawan ang mga skin allergies, magtahumpagid, magamit sa kutis, magamit sa clear skin, kag Santon Plus Herbal Soap. Salamat ka madamo, buwas naman kita bagob na lang. Ako si Katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod. Extra

0: FM 103.9.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santong Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukin ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo ang pag-inom sa Santong Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, ang kaon mo and then after sinaya nabusog ka na after 30 minutes sinaya amo pa pag inom mo sa Santong Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo naga suppress lang ang gana mo. Ang Santong Plus Gold naton namin si inom mo naton 2 to 3 times a day.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom git Vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha Dok Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
3: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
4: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngay-

0: Now. Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the BCO,
1: yes.
0: Ang virgin coconut oil. So no, yes. Sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang BCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang BCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
0: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Sami nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iyan na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton ini nga kombinasyon sang tatlo. Amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo ni ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
2: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: So what yung pag-inom ko sa premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
2: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
4: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Color sa XFM,
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kung si Hazel Unarsi sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang.
8: Tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
10: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
0: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM
13: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Eh,

0: music ah.
1: Nga, it's FM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang, may harap yung mga balita. Wala sa amin, bigit mga DJs nila kan.
2: Wala sa konkreto nga sa wala sa katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, X FM, gid how.
3: Tiki
2: X FM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: po si Lani, isa ka bus driver. Ako pinig sa nawad na mapagbiyahe ang sense the pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang sense the pain.
1: Sense the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, call your doctor. Pag-ibig sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Basta daranon gamang kibot na ginaya. Gintuduhan pag idabing earphone, no?
1: Ay, correct.
0: Nano ka subong, ado, wala kagit subong costume-costume, ha? Lalaki ka naman.
1: Naubos ang tinta sa ngakon nga eyebrow.
0: Sabi ko, naubos ang tinta sa lukos nga may ata.
1: Ah, correct.
0: Bati ko kuno nahulog ka sa duyan.
1: Kagapon to. Mahalang kayo wala na bidyuhan.
0: Nga yeah, nagdaga sa duyan na.
1: Hati lang ka.
0: Ah, may wala ko. Aman ako nga ang wala ko kasakay sa duyan.
1: Ba?
0: Oo, wala labot na daw yung vertigo ko.
1: Oo.
0: Dudagi ko na yan sa duyan, magsakay ko da iya.
1: Amo na gani kay na outbalance ko gani kagapon.
0: Kay gani kay na outbalance kay
1: langka.
0: Welcome tanan-tanan nga XFM radio station ni Boss Rem sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Babatian kita subong sa Bacolod via XFM Bacolod 103.9 96.7 kag 90.3 upod ta si katropang
1: Chris
0: Juderi.
1: Pabalo-balo mang kamupan.
0: Sa Kabankalan upod ta kag naka-tune in ang ato ng mga katropa via XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Winston
0: Rudel.
1: Oh, kita mo. Amo na kaplangga ko. Amo na kaplangga ko sa imo. Wala mo gid ko na pabalo.
0: Sa Kanlaon, nabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy.
1: Okay, tama. Paano ko naman perfect ang test kaya wala ka magpapabalo-balo?
0: Sa Sagay, mabatihan kita loud and clear sa Bugos ng Northern Negros Occidental via 87.5 MHz kag sa Star Cable Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Alin sa Star Cable sila Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo 100.7 upod ta si katropang
1: Alec.
0: Correct.
1: May pa si Alec. Ba, yun si
0: Alec. Consistent.
1: Oo, kaya hindi na kayo pagbulagan. Makatila ko agisang akong bingka.
0: Ya bingka nga may lakot nga luy ah.
1: Ito, umupan ko nakabati.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: John Ray
0: Kalibo.
1: Kalibo. Kalibo.
0: Kalibo. Wala ka naman yung dumdaman.
1: Noel.
0: Ha?
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel. Gin mo yan. Chaka. Sa Rojas Cafe, sa batiang kita sa XFM Rojas, 106.5, upod na si katropang
1: John Ray Nagnaia
0: Neil. Sa Antique, mabatiang kita sa XFM Antique, 93.3, upod na si katropang
1: Noel, Noel, hindi.
0: Are you sure?
1: Noel.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Kuya Jay Panagsagan. Sila sakto mo?
1: Isa lang eh.
0: Congratulations!
1: O di nato si Shamin?
0: Ha?
1: Si Shamin na pa-why.
0: Ah, basi siguro straight naman ni ano Subong.
1: Sa Gaston si Mana, Goro.
0: Ni si Noel naman Subong eh.
1: Oo, gani.
0: Oo.
1: Tinga, nagamba ka nga si ano?
0: Pintraon ta ka bala sa GC, bla. Ay, hindi na, mabalaan mo na ako kung sino ka duty.
1: Dapat lang.
0: Hindi ang purpose ina, kay para mag-December bala, may ara kita sing katropa Christmas party. Makilala mo tanan ng aton nga mga partner kada gabi nga mga technician.
1: Gani man.
0: Masa ulo mo mga pangalan, mga Noel, Alex, mga muna bala, Rodel, hindi lang mga taga Bacolod, gaban ka lang kaganlaon. Pati ang mga taga Ruha, sa aton ligis lang pang amigohon, Kalibo, Iloilo. Na. Sinugin man ang type mo sa ila, taga Negros o kung taga Panay?
1: Ambot lang ah. Base mangimon bla si Rodel.
0: Hindi ato o danong ara sa imo kasing kasing.
1: For the meantime lang ha. For the meantime wala. Si Rodel.
0: Nga nga dami ara reservation nga for the meantime ha. Nga may reservation na for the meantime.
1: Pwede man kumaulam sang iban?
0: Ha?
1: Pwede man kumaulam sang iban.
0: So bali ano kagali?
1: Alpote. Ano ba tawag mo sina?
0: Ano ka? Katleya kan gyud gali. Katleya di papait. Katleya di papait.
1: Katleya na cactus pa.
0: Sa mga gusto mag-intra, pwede yung mga tawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Back to the music on your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo?
1: Excited!

0: Claus Herbal Soap.
1: Okay, Aida Cordero. Taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong gijan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako, Suzanne's Ung, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 47 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Tag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ini ang XFM Katropang.

0: maganda po sana man sa. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaya ginadulong man sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan ng nga sa prayer sa sari nga balatian, Santon Plus Gold.
0: Si Jan Regal, isa mong duty, si Iloilo. Sabi ko si Alex. Sala ka eh.
1: Sala gani zero.
0: Sala ko paglantaw, lihin sabi ka type mo. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Claudia.
0: Bababayo
1: wow.
0: Tayo.
1: Hi! Si Madam Rose na.
0: Sino ne?
1: Madam Rose.
0: Ay, abot na. Goodbye. Si Rose ne? Si Rose ne?
1: Oo.
0: Naglain na tinugaw. Nabalbalan ni siguro ligadadlaw. Nabalbalan ni siguro ligadadlaw ay.
1: Base nagabutan ni siguro sa rapulan.
0: Alam, daog ka? Nagdaog ka, Rose?
1: Daog ka?
2: Huwag
1: yung daong. Ayan, bot.
0: Ah, babay ah.
1: Hindi wala kasali ah. Hindi madayo ng kasal.
0: Wala sing kasal nga may matabo. Oo. Oo nga, nga nakatawag naman liwat si Nanay Rose. Ano nahidlaw ka sa amon nga mga ngala-ngala?
2: Hindi ang.
0: Ha?
2: Hindi ka nangawang. Nalingaw mga sinodwa ni Dong Si.
0: Gadugay ba lang ang gadugay? Ganamit kami ng ganamit, no? Kung sa Tagalog bala, habang tumatagal?
1: Lalong sumasarap.
0: Oh. Oh. Ikaw, Binanay Rose, sabi, para sa Kidulpo, ah. Ah?
2: Oh.
0: Ah, yak. Oh.
1: Palawiga bala?
0: Amo na bala, ah.
1: Na?
0: Kabe?
2: Ah.
0: Yak. Kadurder. Lain na ganyan ugayong sa mga edad na adult, no?
1: Oh,
0: sa mga hubinon pa, no? Kaya kung si Sinang to makaugayong gani, lain ganyan.
1: Si Sinang pa yan.
0: Kaya itong taga-kabankalan, pagkit bala nga si Ninya,
1: mm-hmm.
0: Grabe, pag ito yung mga ugayong to, matyagan mo, ugayong pa lang, do ginagusab ka na mo.
1: Si Ruby, pag ito bala nga isa.
0: Kagi ka na doon, maging gusab ka.
1: Naging gusab
0: na. Nakambar ko, oh.
1: Secret.
0: Ikaw na Nanay Rose, kagi ka na Nanay Rose, nakambar ko.
2: Oh.
0: Ikaw, ano? Nanay Rose, katry ka bang naging gusab ka nga nakambar ko.
2: Oo,
0: ah. Oh, nakatry ka na? Oh. Nga ginag-usap ka, gambal ka?
1: Tinga, virgin ka pa?
0: Amo man?
2: Troy?
0: Yes?
2: Araw ka ba?
0: Ha?
2: Araw ka ba?
0: Araw ka ba? Bakit?
2: Sikat na sikat ka.
1: Talaga lang ha.
0: Ganun ha. O, ako naman ara. Hindi mag- wala pa ganito
1: magandang ako yung adaan.
0: Nanay Rose, araw ka rin ba?
2: Bakit?
0: Ha? Tinanong mo ba?
1: Oh, ako naman ha.
0: Oh.
1: Nanay Rose,
2: yes,
1: araw ka ba?
2: Bakit?
1: Araw-araw, timo nga.
2: Of course, Red. Yes?
1: Ano?
0: Yes?
1: Yes?
2: Itapakot ako sa inyo, ha?
0: Oh, sige, ipapakot naman. Basta kaya na lang ni Malam, ha? Sige, go ahead. Basi ko, mabukya ka dayo na.
1: Ano lang pabakot-pakot mo?
0: Pila premyo ni? Pila premyo?
2: Pabakot gani pag nadaog ko.
0: Ikaw ba? Ikaw ba wala mapapakot?
1: Oo, ikaw mapapakot. Ikaw manggapon mo daog.
0: Na, no na yun. Wala kang hindi ka perdihan. Maka mo ni. Ano? Ha?
1: Ano?
0: Kung mapakta naman?
1: Ano ko no?
0: I-treat kita ko no pa Hong Kong.
1: Wow, tuod!
0: Kung hindi mo na madayon, makulkugan ka ginamon.

0: Iloilo,
1: Kalibo, kag ano to?
2: Kulasi, Kalibo.
1: Iloilo, Kulasi, Kalibo?
0: Iloilo, Kulasi.
1: Oo. Iloilo, Kulasi, Kalibo.
0: Kulasi.
1: Ako kabalo ko.
0: Letter L?
1: Ako kabalo ko, masabat
0: ano,
1: ah.
0: Ano?
1: Ha?
0: Ano?
1: What happened to Iloilo, Kulasi, Kalibo?
0: Oo.
1: Oo. Ikulab. Makulab ang Iloilo, Kulasi, Kalibo. Right or wrong?
2: Hindi.
1: Ay? Dali lang si Dolpo naman.
0: Kulasi.
1: Iloilo, Kalibo.
0: Iloilo.
1: Hindi na ako kaupod sa Hong Kong.
0: Letter L gani.
1: Ano na sabat mo?
0: Ha?
1: Ano sabat mo, Dolpi? What happened to Iloilo, Kulasi, Kalibo? Sabat.
0: Tanan ang letter L.
1: Chakto?
2: Tapos?
0: Te?
1: Ara ko nung tanan letter L. Okay, no? Chakto. Tapos? Chakto. May kulang pa?
0: Kalibo. Ano to ganing isa?
1: Ay, ang buta dooli. Anon pare sila ganito. Iloilo, Kulasi, Kalibo.
0: Letter O.
1: May L ko nung kag O.
0: Oh, insakto?
2: Ano?
1: Chakto, sala.
0: Insakto, hindi.
1: Sala. O, sige, ang sabat, ano?
2: Ang sabat? Hindi, ha? Pag na, hindi ka makasabat, ay si Lulu, Kulas, Kalbo.
1: Si Lulu, Kulas, Kalbo, kuno?
0: Di ako naman ibabati-batian mo. Ana mini mo ba?
1: Sala kita ton gani ano. Inaano mo na ibo abig. Amo ni bi. Nanay Rose, ano abi ang imo nga joke kay ka old school nang katama? Balaan mo nga mga millennial sa kami subong. Sino sila nagtudlo si imo kay sulok-sulokon ko. Oh, may ara pa basi may chance pa kami. May harap pa?
2: Ano? Oo, may harap
1: pa. Sige.
0: Ano na?
2: Kung magdungo anay ang sinis ka dungo, diin ang duro patay.
1: Aham.
0: Ano sa ling mo?
1: Kung magbunggo anay ko ng sinis ang motor, diin ang damo patay.
0: Ang ambulansya eh, pipi-pipi mo.
1: Motor lang gani kay sinis.
0: Din damo patay?
1: Oo, sa motor ko kun sa sinis.
0: Sa patyo.
1: Do, hindi na updated siya. Joke sa mga. Dahil lang yun, ha?
0: Insakto, hindi.
1: Kung magbungguanay ang sinis kag motor, diin ang damo patay. Siyempre, hindi kita magpili sa sinis. Kay damo na naiya may masakay mo.
0: May masakay?
1: Sige, ha? Motor ang akon, motor. Motor ang akon sa bat.
2: Sala.
1: Ah, ano man ang sabat?
2: Patyo.
0: Te, kundi insakto. Okay, itreat mo ko sa ungo. Tingnan ka na kitang patyo. Diyay mo pati. Oh, te.
1: Mayo di mga tigulang itindihan.
0: Te, itreat mo ko sa ungo. Ha?
1: May ano pa? Bukodamo man sila. Ubusan na na yun, B. Ano pa kitang isa?
0: Katapusan na lang na.
1: Oh, sige.
0: Oh, katapusan na lang. Pakot-pakot, ha?
2: Kung nagdalagan ang jeep, ano ang guma ng wala gadalagan?
0: Ano?
1: Kung gadalagan ang jeep, ano kung nung guma ang wala gadalagan?
0: Ang kapundo nga jeep eh. Insakto hindi.
2: Gadalagan ay?
1: Ha?
0: Gadalagan ang ano?
2: Gadalagan ay? Si ano nga guma ang wara gat?
1: Gadlagan?
2: Ang part ka guma nga wala gadalagan.
1: Ang part ka guma nga wala kuno gadlagan? Kung gadlagan ang jeep, ano kuno nga part sang guma ang wala gadalagan?
2: Oh.
0: Ang interior ya?
1: Chakto ay.
2: Galibot gyapon.
0: Ang wala
1: guro gahulag guro ko maglaga.

0: Lagagiyo. Amo na ganing sabat ni Dolphy kung magpundo ang jeep.
1: Ano nga gumang wala ka dalagan?
0: Kung magpundo ang jeep.
2: Sala.
0: Sabat.
2: Reserva.
0: Ang ano?
1: Ang ano?
2: Reserva na. Simple, reserva.
1: Ah, ang reserva ko, no? Ang reserva nga guma.
0: Ay, oo, ang backup.
1: Oo.
0: O, isa na lang gida. Hindi na lang kapagpulotsun sa sininga time, ha? Nimbala. Daw ginapinabuang-buangan mo kami diyan. Uy, kakabalo na nairos na kami nga doon. Nakaagi na buang. Tapos buang-buangan mo pagit kami. Oh, ano pagit isa?
2: Ano center kasan?
0: Ano ang center kasan ko no?
1: You?
0: Correct.
1: Correct, hindi.
2: Ano sabat mo?
0: U. Letter U.
1: Letter U.
2: Okay.
0: Hindi kami ya pagpaagi kay buang kami nga.
1: Hindi kadi man bu- hindi kadi man wagwasa kay Martes. Kusog ang gahom sa mga buang.
0: Oh, sige na nanay. Nanay Rose, greet na da kay Balda ang joke mo sa amon. Ha? Go. Go ahead.
1: Oh, sige na.
2: Oh, sige. Ngayon na gabi dyan sa akin na kasin, si Ala Marcin, Dilipot Marcin, ako Marcin. Kadangla si Anit na dino, hindi sa mapasan. Nagasanati, hindi ako na gabi. At 24 hours, hindi ako. Nagambagi na tala ka na ako na. Ibigit na ako sa truy, kaya sa nati ako.
0: Wow! Salamat! Nanay Rose?
2: Yes.
0: Hindi ka na magliwat-liwat. Hindi ka na magliwat-liwat sa joke mo, ha? Oh, yun pa sa kayan ka lang namon actually sa bunga gabi. Teka na. Nanay Rose, salamat
1: mga gabi.
2: Toy.
0: Oo.
2: Toy.
0: Oo.
2: Request ako nga, walang kapalit.
0: Piolo Pascual?
2: Oo.
0: Sige, I play ko ng walang kapalit ni Piolo, ha?
2: Nag-try kay
0: Dolphy. Wow! Wow. Lang, pabatiya kami ang anong tunos ang walang kapalit, be?
2: Try?
0: Anong tunos sinasang walang kapalit kantaha, be?
1: Kung hindi man dumating sa atin ang panahon, huwag mo lang akong ipagpalit.
0: Muna?
1: Kahit anto na sa imo kapait,
0: kagto man na ikaw kaganit. Nanay Rose, madamo nga salamat mo yung gabi. Bye-bye. Yes! Salamat. Thank you, Nanay Rose.
2: Bye-bye.
0: 1 minute after 10 and nagapalay ng phone palupon nyo si Katropang Tritisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sun and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Sun and Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sun Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sun Plus Herbal Oil, ang pamahid na oil in one sa presyo magaan. Ang kape ko, Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunthon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
4: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Gasal.
1: Perte ka, hyper ba?
0: Gasal, laman ng mga tigol. At gawa ka, ano, Naruto, Naruto. Pabasko ka, inyong immune system pinagi sa pagtumarsang santon vitamin C, ang pinaka-the best nga ascorbic acid para sa aton nga ikayong lawa. Syempre, with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kagara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang mga Yestrel products ni Boss Rimilito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Yahoo! Bukas na ang amon linya, XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sikat-sikat na gitkunuya subong ang XFM.
1: Hindi, nagjama pong ka.
0: Oo, kay Ara, gitkuno si Dolphy lang ka.
1: Oo. Oh. Kung si Nanay Rose pa, araw ka ba?
0: Bakit?
1: Kasi sikat ka na. diba?
0: Ngayong gabi kay Solomon Antonio, Charmaine Garcia sa Concepcion, Iloilo. Mayong gabi man sa family de la Cruz nga nagatagay watching from Cady City aling kay Mark June. Mayong gabi man kay Angel Gerald Lifardigno. Mayong gabi. Happy birthday ko no kay Toto Valdizon Escalada, nagapamati sa program nyo, Troy kag Dolphy Lunker.
1: And happy birthday man sa kay Francis Palermo.
0: Kay Gatlin, mayong gabi, watching from San Jose Antique, Visayas. Shout out naman dyan. Ah, Ernesto Tobal. Happy birthday, Toto Val. Nag-birthday pa rin ni Animal ni.
1: si Dudoy daw wala nang ganyan ka mabatya na. Ano? Wala ka mo nagdayunay o kung wala ka na sa tsansa kay... Ano?
0: Kay Katropang Joy. Yeah. Ba, naisa naman siya. Line number one, good evening.
2: Hello?
0: Hello? Elang dolpa kay basi nag-inarte ato ng cellphone. Ah, wala. Gin, ano niya? Gin butang niya?
1: Sige.
0: Daya lang. 0915-831-1431.
1: And of course, 0912-0076-793.
0: Oscar Matigayon, mayong gabi. Kay Zach Dailan, sang takuling bakulod, mayong gabi sa imo, Zach. Kaga Jonald Bala, last na lang a caller, PWD Troy. Chris Ivan Luz, mayong gabi, shout out kay Pio, kag kay Marlene, Boss Rex Rivera, kag Jay Vince Reta, shout out sa girl nga taga Bacolod nga natawag sa akon, kaso kagab ilang nagtawag, why na? Pa-request Troy Multo. Ha? Mapaaswang-aswang sa? Sikat yung manabing kanta, subong sa Multo.
1: Oh, man.
0: Oh, Cup of Joe.
1: Oh. Hindi ka gusto sang sigben.
0: May ara man na, di ba? Ang M16. Ah, ano na kayo? Si Junior Kilat kanta sila sang sigben mo.
1: No something.
0: Oo. Oh. Tapos, mayong gabi man sa mga naglantaw sa TikTok, Troy Tisoy Official kay Prince, kay Gillian Adrian, damo di sila dol. Sino pa ni? Si Denver, kag si Maria Juana, kag kay Janel Jan Tumao. Yun, manang aton nga mga viewers sa TikTok, kag sa FB Live.
1: Wow, mayong gabi kag salamat kin sinyo tanan.
0: Ay, ano na niya tabo sa aton nga, ano? Sa aton nga Pungso Dolphy?
1: Yes!
0: Nga doon kagarot na gid dyan.
1: Man. Si ano na, dayon gid man ang impeachment?
0: Oo, daog sa, madayon ang impeachment based sa boto sa Kongreso, pero may ara pa man Senate ang proper gid.
1: Nande.
0: Ano boto mo, yes or no?
1: Sa impeachment?
0: Oo.
1: Hindi lang kumagambala.
0: Abstain.
1: Mabstain ng kuhanay.
0: Mayong gabi, line number one.
3: Line number one, mayong gabi.
0: Mayong gabi!
1: Sino ni Palihog?
3: Oy, natin na, Troy.
1: Sino ni?
3: Bernadette.
1: Sino ko, no?
0: Laki, tingaw mo, tas nga alam mo si Bernadette.
3: Bernadette kung gab eh, Bernardo kung aga.
1: Ah, okay.
0: Paloy ka man, pre.
1: Pre. Pre. Pre.
0: Pre, paloy ka man. Paloy ka man, pre.
3: Pre.
0: Sabtabla na yung mangkot pala, pre. Antes mga pre. Paloy ka man, pre. Ha? Ha, lalaki ka? Si Dolphin ang paloy.
1: Mugaya ko na pre, nugay ko na pre, laog-laog sa ngamos na pre, ha? Kagpaliog ng pre, hindi ko pa agawi lalaki pre. Sindi ka?
0: Kag kung magita na, ikigaw mo ni Dolphin pre, sigurado, hindi ko nga ikaw pa una talikod.
1: Bernabe pangalan mo? Taga din ka Bernabe? Tagadiin ka.
3: Diin Ray ni Ray.
1: Si?
3: Si John Ray sang?
1: Si John Ray naman sa kuno.
3: Saga Ray so.
1: Sagay?
3: Pabrika.
1: Dingin pula.
0: John Ray sang barangay pabrika. Ding ka da sa pabrika kay taga pabrika man ko.
3: Ano sa may program.
0: Sa din? Purok?
1: Purok River Bank ko, no?
0: Purok River Bank. Ah, Freedom?
1: Sa... Oo, ah.
0: Ano ang hiligay nun sa Freedom, Dol?
1: Kahilwayan.
0: Paghiliusa.
1: Uy, hindi, uy! Ah,
0: kahilwayan. Di na ka. Dara ka sa Purok. May Purok Freedom, Dol. Hindi ba na familiar sa ako ng Purok Freedom? Yung nambal mo, Dol. Yung binto. Kayo mo, John Ray, ah.
3: Permida
0: ka balik-balik si Dolphy sa pabrika.
1: Yes, eh.
0: Miguay ka mo gani ni sino to gani si Les, sino kay Dolph?
1: Si Ernesto.
0: No, miguay ka mo Ernesto, no?
1: Oo.
0: O galing ka wala na subong si
1: gani, Pare. Lolo, sa?
0: Lolo mo si Ernesto? Ha?
1: Lolo mo to, si Ernesto?
0: Dokuging ka pala, John Ray.
1: Ay, pila ka gramos ang naubos mo? Gusto mo suplayan pa ka?
0: Anong kinakadlaw mo naman ko at pala kami kung lolo mo si Ernesto?
1: Yes, oo.
0: Lolo mo?
3: Ibigyan mo lolo.
1: Napungol lang karoon. Taro nga bala.
0: Nga katawag si John Ray. Ano tuyo ni John Ray? May ara kay pa-endorse na mapadlagan kagawad?
3: Gusto ko magpadlagan kaya kapitan. Gusto ko yan.
0: Kapitan o kumpitan?
1: Dali, ang gidlak.
0: Hindi pa na pag ilaw speaker mo cellphone. Kaya kalaway mamatian. Di ba tion tarong?
1: Dali, ang gidlak laro. Why ita nga duwa?
0: Oo.
1: Pila ka gramos na ang idagdag ta.
0: Para na, wala na ka loudspeaker?
1: Ano?
3: Wala na.
0: Tingundi ka klaro?
3: Ayaw ko tanin.
0: Anong iayo mo? Hindi lang kwarta, priya. Kaya wala kami kwarta, subong.
3: Kaya mo ko na ni Bugans, di.
0: Ang mayari? Pila ka kilo gusto mo? Pila ka kilo?
3: Ang pagbaha.
0: Ha?
3: Ang pagbaha. Pinaguruan mo.
0: Balaan mo, ha?
1: Bago niya.
0: Kaya pila na edad mo ko no, John Ray? Kaya daw namian si Dolphy si Mutingog ko, no? Nakuhit na di ako nga, no? 28. May miga ka na? May miga ka na?
3: Amo na ganit rin yung palapit ko sa inyo, true.
0: Hindi ko na nga, Mang Nubia, kay kamahal pa subong ka, kagamugamo subong sa aton nga, ano, dlagan sa pamulitika.
1: Gani?
3: Abala si Dolphy kung nakabot na pension, di pa ko ganit Mang Nubia.
0: Ah, kung si Dolphy ang piliyon mo, wala ka ginihang pun sa iya.
1: Wala.
0: Ang ID niya lang ginihang available, senior citizen lang.
1: Pange, bro, pangitaan ta midyos. Oh, tiyan no.
0: Mapati kami. Pamati, bala na, bala John Ray. Mapati kami kung seryoso kagid. Bago magtakop ang amon program, masaka ka dire kay paparon ko kamo ni Dolphy, wala kang interbiyon ta kamo live.
1: Totala, kamo lang sa pabrika.
0: Malapit man lang may motor ka man, di ba?
3: plano kung ganit tani mga pi sa kapiyan ni Ariel galing kay Diyos.
1: Sa din ang kapiyan ni Ariel man?
0: Diri ka nalang pag-api sa
1: ang mugher niya.
0: Mo di kapi.
1: May santon kami di.
0: Diri, ako ang cart-cart na, ang cart-cart.
3: Oh,
0: tidiri ka lang saka sa kadamo di kape di sa amon pili ka lang may Santon Gold Coffee Mix,
1: may premium,
0: may Santon Plus Coffee Mix. Sus kadamo di saka na di ah. Kadugay si may motor ka wala.
3: Hindi pa na paglupotan sa kape na.
0: Ay ang kagago ay. Yan.
1: Kuya, pan ko ni sa karon mo.
0: Di ako mabulong ka ni pre.
3: Okay.
0: Mabulong ka ni, madula imo pagkakulang-kulang. Ha?
1: Ano?
3: Pray.
0: Ha?
3: Pwede ko na-entra sa programa nyo. Boss, masaka ko, diba?
0: Subong gani!
1: Subong gani! Kung hindi ka di, subong magkato.
0: Break na ka mo.
1: Hindi ka kabimbang sa akong. Eh, ano?
3: Pa,
1: ha? Paula, to'y mo pa, boss, yan nga.
3: Wala na ko di short code break. Nalipatan ko.
0: Abis kan, magkahublas ka pa. May problema.
1: Wala na problema, ha?
0: Oo. Wait, kung ito, mga idol po, galing ko magluloy.
1: Mugi, Jaya.
3: Troy.
0: Ah.
1: Ano?
0: Troy.
3: Dahil sa ano ba
0: eh. Ah, but ah. Ang tanan mo nga pangayoon, magkadto ka di gani ihatag namon.
1: Oo.
0: Live. Live.
1: Kaya ano, gusto mo?
0: Nakay para may haram ako, isuri-suri ako na sa mag-agab la. Kay tuparon, takam mo ni Dulpi kung bagay ka mo. Dali na.
1: Well, wala la. But sina, magbimbangan. Ay, tanga duwa.
0: Oo.
1: Bidyon pa ni Troy.
3: Dalang.
1: Ano?
3: Ano? Tumal mo gani, Dulpi? Ano gusto mo?
1: Ha?
3: Ano naman ko si Dulpi? Ano itong dalawa? Ano gusto mo? Bako, ang pension mo ay gusto ko.
1: Siya mo na gani nga bimbangon mo ko, anay. Eh?
3: Ano gusto?
1: Hindi pa naklaro si mo? Ano?
0: De masaka ka niya sa mo?
3: Pwede, basta tubo.
0: Kato na di, akadamo pa sa imo'y surya. Kaya manahon ako kay ilak ko itong pertahan sa dalawa. Ma-plug ka number o kung makato ka di subong?
3: Plug na, may number 3.
0: Oh, sige, plug na, go ahead. Eh, i-describe ba na yung imo ko galingon para sa mga girls nga nagapamati at nagasagay?
3: Sige. Sa mga city girl na babahin kang sagay, kadi, iskalante, tukon sabihin ka man na purga-purgo ka mo, isend nyo na yung number nyo, i-kuha nyo ko, i-message nyo ko, or i-chat nyo ko sa Facebook.
0: Ba?
3: 0991-7488987.
0: Sa pa?
3: 09-09-91-74-88-987. Troy, kita ito na, boss Troy.
0: Hindi ka mong mapadala-dala siya tigong ganami, ah, kaya hindi niya sa guwapo. Saka di, pasado, alas 9 kaya, hari na kami di. Past 9 o'clock, hari na kami di sa babaw, pair, ah.
1: Oh, nugay ka, ano ah? Hindi ka na magbalik-balik sa rugby, kaya total.
3: Asa na,
0: Ross? Asa launa ka, alas 4 sa kagahon, ah.
3: Ayos, ah.
0: Fire.
1: Eh, okay, ah.
3: Yan. Don't yan daw. Ano mo lang, planax mo?
1: Basta, ang ambal konsi mo, kay Kobo may konsumo ka na gidman,
0: planax.
1: Nugay ka na rugby? At hindi ka.
3: Robo.
0: Lamat. Lamat, John Ray.
1: Turbo.
0: Thank you, John Ray. May gabi. Bye-bye. Lain-lain pag ginapang meet lang mo. Amol gini ang pagsaka mo nga madayon gid nga masulok-sulukan ka gid namon. Isulod ta di sa ano?
1: Ha?
0: Stockroom.
1: Amo gid eh.
0: Pero maupod ka hindi.
1: Ha?
0: Maupod ka sa stockroom hindi.
1: Basta nagtao ng pagka.
0: 10:34 padayon ang phone palupod si Katropa Troy Disoy.
1: Kag si Katropa Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: Gary sa ka-service crew. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.

Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3.

0: Obos ay ginhawa. Ang phone pang programa ginadulong sa inyo sang Sis the Pain, ang pinaka-epektibong makapadula sa palanakit sang aton ng kalawasan. Gasakit ang unto, sakit ang ulo, Sis the Pain mo.
1: Kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-screen herbal soap ka na.
0: Ang Yes 12 product sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: May pinapusi nga ba wala? Ama sa kanya una. Ama na sa kanya.
0: Ikaw, ikaw bibi doll para sa ako. Bao ba ba ba? May gabi kay Crystal Marie Joy Librado. Naglantaw kami di subong sa Puerto Princesa, Palawan.
1: Wow!
0: Nagapangita kami sing manog himas lang kay Kapoy kami galing work. Base may arada manog himas para marilax man ang akon susula. Manya ka nga ni Mal. Lapit-lapit ka lang di guro. Kinumos ko na na.
2: Ay, kung kubo sa magyan niya eh.
0: Ah, dasop-sopon ko pa gina. Pwede na akong katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Subong mo lang agab, idol. Tsak to itong hambali, John Ray, kay ina. Damo-damo pa subong mga batanon nga nagatambay-tambay sa mga coffee shop, bala. Then, ang coffee shop nga na naka-tune in ang ilang Bluetooth speaker. Kaya number one kita sa channel, 87.5.
1: Wow!
0: Diri na sa Northern Negros nga area. Mga Iloilo, pagidabi, ginapangita gina nila yung frequency subong sa XFM niya.
1: Kaya, makon mo na banwa?
0: Kita mo, ang iban gani nato na kung kompetensya. Gabalik-balik na sila kang baligya sa ilang product mo.
1: Ano na, pangabuhi. Ang mamangkot lang ko, ah. Ano na, pangabuhi.
0: Ambal sa dodihado na kita subong ba? Mamaligya ta bala.
1: Pangabuyan, tapos palagyuhan.
0: Dere ka mo bakal sa amon sang mga Yesol products sa barato kami direya. Tapos yes. Gaan namon sing discount ang close namon nga gusto mag baligya sang amon na mga product. Kaga very effective niya ang mga Santon na products. Kay ti proven and tested na giniya since pag-start sang Santon, effective na gagiman siya ya doon.
1: Yes.
0: Ano ginainom mo?
1: Kagina, premium D3.
0: Ba, pasip-sip naman sa'o.
1: O, tito. Hindi na lang, hindi na lang.
0: Bala niya nga makanto si Attorney Bisnar mo. Attorney, may gabi, Attorney. Are may caller to sa line number 2. Good evening. Ay, good evening. Munang gusto namon ng mga caller.
1: Oo, mga alive.
0: Ang buhi ka dyan bala. Mayang gabi, pangalan. Dali lang sa pangalan. Sa pangalan, planta nag-isuryanay. Hindi anay pagsugpon eh. Tapos, hindi pag i-loudspeaker ang mga cellphone palihog. Rikta lang, rikta. Ngalan mo to si...
3: Itong taga Binalbagan, Kalmero.
0: Ah, itong taga Binalbagan. Ano itong tuyo mo gani, Jeffrey?
3: Wala ito na pasa ang number niya sa akin, bro.
0: Dol, nga wala mo gin pasa, Dol, pao.
1: Ang pasa ang number niya siya.
0: Masino ito gani, mo nga kaka-ano, ka-istorya gani, Jeffrey?

0: Vanessa.
1: Ay, oo, si Vanessa. Taga dito ba si Vanessa, ganidol? Taga dito sa ganimigo mo, dumduman mo, Jeffrey. Taga din siya?
0: Taga Talisay.
1: Ay, oo.
2: Ay, atong
1: 41. Taga Silay.
0: Taga
1: Silay, tuya.
0: Oh,
1: wala ko na sila number ni Vanessa.
2: Atong lapit sa may McDo.
1: Oo, mo to. Atong sa may Watson. So, sa Silay bala. Wala mo makuha number niya?
0: Wala, try. Pero pwede na lang kumakag lang sa number na to.
1: Kailangka ka man mo. Kailangka ka man mo. Wala, ginambalan, tagid ka.
2: Nga, hindi mo pag-ibutang.
1: Nga, hindi mo pag-ibutang ang telepono. Ginbutang mo man imo.
0: Ako, ginbutang ka to, Otto Troy.
1: Te!
2: Sinong langka?
1: Te!
0: Pariyan mo ko, Adiri, doon tilang ka mo.
1: Alalay ba?
2: Gimbasol mo pa, kuya.
1: Match-match ani sila nga duha kay 41 man edad niya mo. Dot no, 41 man edad niya.
0: Oo.
1: Oh, islan tanay mo apelyido dot.
0: Ko ate,
1: islan tanay mo apelyido.
2: Ano naman?
1: Islan tanay mo apelyido.
2: Ano naman gani?
1: Jackfruit. Gigalaton dol. Gigalaton.
2: Ang imo pala nga makalalat.
1: Pero ginungod tagid man nga mangin langka ang imo nga apelyido.
2: Kasi langka gibang kuya.
1: Whether you like it or not, ano ka gani? Whether you like it or, whether you like it or not, ano ka gani?
2: Sa gusto ko og sa hindi lang.
1: Ano to, Jeffrey?
0: Kakilala ka mo sa Mansi o sa Langka?
1: Ha? Ah, wala, hindi kami hindi kami ka-relate sang Kamansi, hindi kami nakauyon. Ang amo na namihan.
0: Nami na yo utan.
1: Wala kami gani na namitan, gani na namitan namon marang.
0: Oh, siya, marang nga namin. Namin marang
1: yan. Oh, eh. Diba ang marang, ang liso niya na, daw paras man sa Kamansi, nga pwede mo man tanokon para pwede mo man makaon na daw mani.
2: Yan.
1: Pero,
0: ang marang,
1: ang ginapangita namon nga mani, ang purple. Di ba may ara man nga purple, Jeffrey?
0: O ara.
1: Oh, ilabi na gid kong overuse.
2: Ang mani nga
0: tuyos.
2: Nga preska.
1: Ang mani nga preska color violet.
2: Palagpat ka lang.
1: Lubok na na iya.
2: Oo ah. Ay di. May ara to. Ano, maning violet.
1: May ara gani. Te preska bala ng violet.
2: Hindi. May ara gana sa variety nga.
1: Amo gani. May ara gani. Wala makuga-argue sina. Pero sa imo bala ang color violet preska.
2: Bahala ka na.
1: Nataon ko ba yung mani be? Kung preska pa na be?
2: Ha?
1: Nataon ko yung mani.
2: Hindi nyo mani na yun.
1: Ang imo wala man ni ginatubuan sang hemorrhoid.
2: Manipulo ang karo.
1: Hemorrhoid. Sige na, plug the number mo, Jeffrey. Go ahead.
0: Sige, sige. 09-09-055-11-85.
2: Hinaya lang.
0: Oh, sige, sige, sige. Mga tingin ba, ma, kuwaan ang number ko. 09-09-055-11-85.
1: Bye.
2: Bye-bye.
1: Oh, ando mama, ayaw kami makuha sa number mo kung magamot ang tingog mo.
2: Ano kay, ato lagi si Vanessa, ah.
1: Langka mo, may pabutang-butang. Abalang hindi, abalang ko kin siya, Jeffrey, hindi mo pabutang, tawa ang tawag ko, ha, kay i-dictate ko sa imo number ni Vanessa.
2: Ano kay, panamiyon, tama naman ang tawag siya, ha?
1: Ano?
2: Langkawas.
1: More music coming up 2 minutes after 11 o'clock. You're with Troy Tisoy
2: and Dolphy Langka
1: ining XFM, katropa mo
2: exciting.

0: Claus, herbal soap.
1: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus herbal soap.
2: Manami gin.
0: Santon Plus herbal soap.
3: Turbo food supplement for men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: 25 minutes after 11 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting! Oh.
0: Oh. Ano to yan?
2: Nakopya kita.
1: At least naka-one ako.
2: Nakibot mo kabi sa po. Oh. Nalata na lang ang contact. Oh. Wisit nga opisyon.
0: Ay, hindi ko magkalipat. Magtumar ka mo sa Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor. Tumar gid sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag ko nagapananakit ang inyo kalawasan, mag Santon Plus Herbal Oil na kamo.
0: Ang mga Yesol products ni Boss Remy Lito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
1: O, panawag na kamo diri sa 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Halin kay Nelson Aquino, Migo Troy, kasadyagid bala sa inyo. Gakadula, problema ko sa inyo nga duha.
1: Yan o, gusto mo tagaan ta ka problema.
0: Duga nga naman problema mo.
1: Gakadula, mambala ayahan.
0: Si Ton Palma, mayong gabi sa inyo, Troy kag Dolphy. Always iko balaga pamati sa inyo. Halin sang una, Troy, sadya-sadyagid ya sa inyo. Yeah.
1: And speaking of Concepcion, Iloilo, mayong gabi nila sa mga Bailon family.
0: Oo. Te, alin pa kuno sila sang una na sadyahan sila mamati sa aton. Eh lain naman nila buot kay ginbuyan naman ta nila.
1: Sala nyo na iya.
2: Ginbasol-basol na. Sala nyo na inyo.
0: Abi nyo, ka mga bright sinibala sa ato na mga listeners, no? Kaya kung diin sila gani malingaw, makadtog in atis sila, kag pangitaon kag nila kung nahidlaw sila sa imo, no?
1: Kung avid listeners, gina-aslaya.
0: Ila binagid nga, ang aton nga panyimposubong pagdula mo, kag itype mo lang ang pangalan mo, either sa TikTok o kung sa Facebook, dasig ka lang nila matultulan pag mabalaan nila nga XFM ka na tanan gina nga XFM.
1: Yes.
0: Ila gina ya pangitaon kag tultulon kag gina nila kung anong time slot mo. So muna ang ginatawag nga the power of love.
2: The power.
0: Lilayo man to ka connect, no?
1: Tani na ba kasi the power of X. Ah, di ba?
0: Ayo gali, no? Pero mga maayo man ang aton nga mga kina ang aton agyan sa the power of love. Kay because kung wala kita nakaagi man da sa ila, hindi man kita mangin tawo nga paresobong. Di ba? So meaning may ara man sila Japan contribution sa aton nga career.
1: Oh, correct.
0: Oh, di ba? Career o kun katiter.
1: Amo pa na kinandom ko.
0: Kaya katitiron ka? Ako na lang makatitir.
1: No, kaya ako na.
0: Nakakadlaw naman ang mga nurses kaya mga doktor on duty sa mga
1: nurses. Speaking of nurses, and ano ha, alin sa una, Yasuki, na ginasalaya sa may doctor, Iloilo Doctors Hospital.
0: Oh, mga taga-mission pa yun. Nagapamati man na sila. Tapos diri man sa Bacolod, tanan nga mga private kag public hospitals sa mga pasyente, sa tanan nga staff dira, nagapinamati. Kag sa tanan nga mga hospital nga malabutan sa atong signal.
1: Correct. Di ba one time may listener tato sa Riverside?
0: Yes, taga Riverside sa Bacolod.
1: Yes.
0: Tapos, siyempre kay kalapad sa atong market, subong mo kay nag-region wide by kita.
1: Mm-hmm.
0: So batian kita sa Kalibo, batian kita sa Roas. Ti ang ila na nga mga signal ya nagalulumapaw na sila nga mga kaprobinsyahanan. Mm-hmm. Sa aton pangadaan. Damo-damo gid ang mga nagapululaw aton na.
1: Kag ang aton nga audience bala hindi lang kay naga-cater kita sa mga may edad o kung ano. Lambutan na subong ang mga millennials.
0: Wow, so meaning ikaw sugot ka nang mangin part ka na sa millennials.
1: Basi millen.
0: Kung mangupang ka eh, millennials.
1: Hindi ah, millen. Millentian.
0: Pero, pero ang imo nga real status ka siya is senior ka na siya. Pero galing kay ti, siguro kung wala lang sa Facebook ang makita to ni Chura bala nga ibalik nang sang una nga boses nang gid ang tawag sa ni gani ang ma-familiarize nila. Oo. Ah hindi ka gid nila mabala nga senior citizen ka na.
1: Sabagay.
0: Tapos damo-damo ginaya ang ma ang matukib nga kung tuod yung managinahambal ito rin nga senior citizen na si Dolphy.
1: Wow.
0: Makatugin na siya sa stasyon. Galing kay Tiso mo kay makita ka naman lang nila sa kamera balano na gijaya kay raspag-raspag ka na gijagi.
1: Sino lang si
0: Raspag-raspag.
1: Ang monarkiya ko lang na inglas. Pero itsura ko ya, hubin pa ya.
0: Tuon.
1: Mamo ka na bala.
0: Maglanta ka dabi sa mong sa itong monitor sa aton nga screen na o mga pila pa na edad mo be?
1: Mga more or less mga 30 pa lang po.
0: Wala ka pang ilat sa gwa, no?
1: Raspag pa na.
0: Wala ka pang ilat sa gwa?
1: Basta ko, pila magdagoon.
0: Kaya ako tani abrihan ng kristal bala.
1: Amo na gani nga siling ko basi gulpe na magdago.
0: Mga taga barangay Bato sa kay nagapamati si Mami Dandan, Jedan Mendoza, mayong gabi sa imo ma'am.
1: Speaking ng Bato ara mala si Ma'am Jurita Borste.
0: Sino to imo kilala nga ano nga tiya ni Mayan sa tong pag birthday ni Kayla?
1: Okay si ano si
0: si Mama Florinel
1: of the floor.
0: Ano bi apelyido be?
1: Sibong?
0: Saan naman na siya?
1: Nang manaay?
0: Wow! Grabe, taga-sagay yun siya galing. Yes. Lagi siya gamanugin-nugin.
1: Kaya neighbor kami na sa una.
0: Ha? Kumakutong ko sa galing kung anong imong mga inagyan sa una sa barangay Bato.
1: Ay, hindi na!
0: Eh, mamangkutong mo na siya kung tuod yung mantong ginbira ka sa bagon.
1: Ha?
0: Ginbira ka sa bagay.
1: Why nasa lalaya ka kita? Mahal pa ka mo gani. Kaya yung sugiran, taka mo.
0: Aba mong kutun ko, Tani, kung buhay pa to nagbira sa imo bala?
1: Ha?
0: Buhay pa to ayan.
1: Buhay pa na sa...
0: Ano, anong ngalan niya?
1: Hindi lang.
0: Mayong gabi man sa aton nga taglantaw sa ano... Sa TikTok si Yang Yang, si Prince, kag si Gillian Adrian mayong gabi. Mayara kita mga 100 subong nga naka-heart sa atong TikTok. Oh. So ibang tulog na gid man kay Dokaina pamantaguro nag-wrap up sang aton nga mga number. Pero do subong lang ko natingala nga Lunes sa subong no? Lunes.
1: Lunes. Oh. Lunes.
0: Dali lang Lunes akapoy gid sila gali. Kaya nagjuluti sila.
1: Mm-hmm.
0: Buwas pa ni iban mabawi-bawi. Mga Martes, eh, siyempre, i-expectar ta nga daan. Tuesday, damo naging ang mga kulang-kulang ang manawag.
1: Kaya wala labot sina ang basa mga ano ha, katigulangan nga ang Martes, kuno kag Biyernes, puso ginaanggahom nila.
0: Mayo man no kay balaan mo gid. Kay isa ka man sa ilang nga naka-experience nga mo.
1: Mo na gani ginahambal na gani sa mga katibulangan sa muna. Nuga ka mo paligo kun Martes ka. Biyernes.
0: Ay tuon. Kay amo gina nagasaler gid na.
1: Kay basi magbalik ang masakit.
0: Sumining ang mga ang iban nga gatawag sa atong inkanto.
1: Ambot lang ayan.
0: Ambot daw, hindi naman naguro magsaler. Oo, kay ti unay man di sa ako ng inkanto.
1: Amo na gani. Ruto nang sa tuod man.
0: May panaming na ko diya.
1: Natingala, ikaw naman sa una nga, ano mo?
0: Nga?
1: Nablang maligo. Kaya Martes ka, Biyernes, yakigan kay Muya.
0: Kung may ara, guro, kung may na-deads guro, ya, eh, amo na iyang pamahiin, hindi pwede ka panilig, mga muna. Mga superstitious belief.
1: Wala labot sang ano sa patay ng imo ya.
0: Oh.
1: Sa una yung napawalan gid kami yung magpaligo Martes kag Biyernes.
0: Ah, amo galing asa subong nadala mo.
1: Naan, amo na asa.
0: Amo na. Kita mo sa kamera subong ka dry sa imo nga itsura.
1: Oh, sino si Ling?
0: Tapos ang imo nga kilay kakaupod na gid hindi na gid siya klaro no.
1: Hindi maupod kay pindil pinag. Imbes guy bro.
0: Pero may buhok pagid man na.
1: May buhok pa. Na.
0: Ay, tuon. Ay, hindi. Na-use ko lang guro na naka-highlight ang imong kilay. Kaya ginabutangan mo sing piltilpin. Oo. Subong, be.
1: Ganyan kayo, ulat na tinta.
0: Kay kalain simulan taon sa kamera. Sa, kung hindi ka mag-design, kay... Nang hindi ka masala nga si Dolphy lang ka.
1: Bailang bala kay mamakal na ito sa akon yung mga gamit. Ah.
0: Kaya mo na kung kaisa, hindi mo basol ato ng mga viewers na ginatawag ka tatay.
1: Wow, tatay!
0: Dude! Alam tama bala yung itsura na bala.
1: Nagligal to gani. Pagsakay ko bala sa modern bus.
0: Modernized.
1: Modernized bus.
0: Na...
1: Jeep. Bus ka dyan?
0: Jeep ah.
1: Hindi ah.
0: Oh, sige ah, bahala ka na ah.
1: Na may mataning iyang intention kaling kasi nga to ay tay-tay diri pong ko tay o kakapoy bala magsige sanding lang.
0: I told you bala na naging nga do tatay ka kung hindi ka mag-makeup. Dapat i-maintain mo na imo makeup.
1: Yes ah.
0: Makadtota to kay ano kay kay Boyto bala.
1: Kay Boyto sa funeral pa.
0: Naabot mo kita yun ang ako ng karte yao. Ang ako tani plano nga itato na gid sa iya bala. Itato na gid ya bala ngarang lifetime na gid. Pero ga deteriorate gali Dolph kung tato no kay aton nga panit gali ga loslos sa muna o. Mm-hmm. Kung ga katigulang tatap sa muna ga kunot-kunot. Swerte ka pagan isubong kay hindi kita muna ka massive ang pagkunot sang imong itsura kay ano gani ginasabon mo?
1: Syempre clear skin herbal.
0: Amo na gali ga matamat yes. Erase ang imong itsura.
1: Kaya nga, kumbaga, ginahugot yung imo.
0: Oo, okay, may kilala ko nga 60 plus na. Ano na gid siya? Lata na gid siya nga. Malam na gid siya bala. Mm-hmm. Pero effective gid manggali ang clear skin.
1: Yes,
0: tisigihon mo pa.
1: Of course.
0: Gagamit ka gid man.
1: Oo, na-try ko na sa nagligal.
0: Di nga pagpangihi ko, bagulang ko ano? Sa babaw sa CR nga, may atutosing ano ha, safeguard.
1: Ay, sinoto yan.
0: Ay, wala ta oras. Ay, diyan tama padugay. Ah. Mapaway ta timprano kay may gabi pa man. Mag-giveaway kita sa ato ng mga tech ng mga paway man sila early. Kag makaspin sila sang ilang mga playlist kag favorite songs sa kada lugar. Damo nga salamat ha sa mga tech on duty subong evening kag sa mga callers naton kag listeners all over Western Visayas kag Negros Island region. Salamat gid sa mga station managers. Thank you so much. Kag sa ngalan sang amon nga CEO President Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos, amigas.
1: Patria adorada.
0: Babush ka.

0: FM 103.9.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
2: Madalas akong pwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero mag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbe.
1: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone

0: Vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gikusang una. Kay do per me lang maluya ako lawas. Do per me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa aking

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Delibdi.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Come on, guys. Centro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta na?
3: Ayaw na.

0: 103.9.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang concentrate.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinary yung kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit

0: Oil Sister Pain.
1: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Nga, XFM, kidhaw.
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
4: Inanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, mayarap kayo sa mga balita. Wala, so, namin, kayo mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kidhaw.
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like good. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: System pain.
6: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago ka maglala ang palaki na dating kong kumulan sa System Pain para diro-diritso ang training.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: XFM, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Pakulor sa XFM,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga piko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang akong nabugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
9: System Pain.
11: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo?
14: Bitin.
13: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 103.9.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po ay may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunel, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako ba Lisilis and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
13: Inami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
13: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Labas ang amin, bigit mga DJs nalakad.
14: Wala isang konkretong kasalan. Kag wala isang katumbas na rason kung naka-X. Simply,
12: may how gita pa.
14: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, gidhaw.
15: Tingin mo!

0: FM 103.9.
1: Gagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang kulesterol,

0: Tone Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti nilang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, si bawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala sa luan ko gid. At job ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Completado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus
3: Herbal Oil. System Pain.
8: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Lasting lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
2: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
11: Luzon, XFM,
10: Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: may gamot pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble. Ang kalipay.
7: Pre, itong ganto nimo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dire sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Assist the pain.
11: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
12: Assist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assist the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
1: Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gayon yung kusang ordinary lang kape. Pero sige, at lum sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag vitamin D3 ka pa. Mabilis Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sundown Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sundown Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminuria.
9: No more.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Kalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo?
14: Bitin.
13: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
14: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
13: Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Nga, XFM, kid how?
16: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
16: Inami ang music, ah.
15: Nga, XFM, kid.
16: Ay, wala ka lang music magkatapos mong tapat lang. Mayarap ko yung mga balita. Lansong namin, bigit sa mga DJs na nalakan.
17: Wala isang konkreto nga sabat.
18: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
17: Simply,
15: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, kid how?
19: Tingin mo!
0: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinabukasan. Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa wakang kugit. Patsyag kugit na relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santo Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santo Plus Herbal Oil.
8: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga po.

0: tropa. Yari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Pacolor, sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nabon.
0: Santon Gold

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mo tapos mag-talk up lang, mayarap yung mga balita. Lalo sa amin, mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Naka-X. Simply,
1: may how kid dapat.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
3: Imo!
2: XFM 103.9.

morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, welcome, welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas! Siyempre, kaupod niyo si katropang Wendell Balinario! Mga katropa, sumongyang adlaw sang Martes! May 12, 2026, no? Mabago na naman ng mga papagood vibes na ito niya nga i-share sa inyo mga katropa. At the same time, mapukaw naman kita. Oras natin sa mga aga, alas 4:44 na. Sa mga wala pa nakabugtaw, mga katropa, no? Subong yang aga, baw, amat-amat na muklat. Kaya nagamatamat naman ang mga katropa sa Guayasang silak, dugdugayang aton, ya, adla. Kagating mga katropa, subong man, nga adlaw yasang Martes, May 12, 2026. No, sa may mga birthday dira sa nag-celebrar. Sige na kaadlawan, subong yung adlaw. Ma-advance sa tadaan, greet sa ilasang happy, happy, happy birthday! Ang inyong mga handa bala, ready na? Kamusta ang inyong dira nga mga bulsa para sa niyang bulan sang Mayo? May bilin pa bala o kon? Nagahiwit-hiwit na lang. Di bala? Salamat mga katropa na happy, happy birthday sa mga mag-celebrar sa nilakadawan subong yung adlaw sang Martes. And subong man, May 12, 2026, mga katropa, nga itong yaga. Highest forecasted heat index for today. Naglabot mga katropa sa 42 degrees Celsius. Mga katropa sa liwata, 42 degrees Celsius. So, kunyara kita sa danger level, mga katropa. No? So, te, babe, muon tagad inom tubig at the same time, paimunong sa mga balay ninyo dira or sa inyong mga olubrahan, hindi na magsagiagang yung sagwa, no? Kung hindi laman importante. Kay mga katropa ba, init-init niyo, 42 degrees Celsius ang ito na highest heat index, di ba la? Especially, sumbong inapatigayon pa, dire sa syudad ang presa, ah, mga katropa. So, hopefully, ito'y ma-adjust man, no, ang mga activities para sa mga kabataan or indoor games para hindi sila maiyawan. Samtang mga katropa, ang aton manag subong nulakat sa panahon. As of 2 a.m. today, May 12, 2026, ang low pressure area o ang ginatawag ng LPA-05B. Lagi na monitor sa Corona, no? Solon sa Philippine Area of Responsibility o PAR, mga katropa. Ang unlikely to develop na into a tropical depression within the next 24 hours. So, kung ala do, ano, no, nagkamaya ang posibilidad ng maging isa kabagyo, mga katropa, sa Solon sa 24 oras. Pero mga katropa, tino, stay updated sa lakat sa atong panahon. Second Laon update and of course sa mga katropa sa mga balitaan Andrea sa Tanan Estasyon XFM Bacolod. Para sa to na alas 4:48 na 4:48 in the morning and of course mga katropa live the live kita sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwata live na live kita sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre mabatian makita sa inyo yung mga tag sa karadyo. Ara kita mga katropa sa 96.7 and 103.9. Sa radio frequency radio dial at sa FM ng Bond sa inyong mga tag sa karadyo sa liwat sa 103.9 and 96.7 XFM Bacolod. Na hindi na maguyo-huya nga mag-comment down sa itong live stream subong sa Facebook mga katropa and syempre
Pwede ba kita malantaw sa inyo yung mga YouTube channel. Kung narin kita sa YouTube, ka-livestream man kita sa YouTube, mga katra. Para kita ya sa XFM Bacolod 90.3. And of course, ato yung mga katra, padreo sa ilayan ni Cruz Fair. Cruz Fair. Oo, kay Cruz Fair. Good morning. Abal niya. Good morning, Langga. Pampa good vibes lang this morning. Oy. Pampa good vibes good. Hello. Good morning. Kay Geno o kung Gino Maritrans Palma. Good morning man. Geno ni kay E. Gino. Gino Maritrans Palma. Good morning. Oras na to, alas 4:49 na mga katrapa. Siyempre, padayon lang sa pagpamati. Dari sa tonya programa, Exciting Pilipinas, sa ton estasyon XFM Bacolod. Siyempre, kaupo ninyo sa liwata, si katrapang Wendell Balinario. Sa mga katrapa, tada sa mga mother dear, tatay dear, all over Negros Island region. Bukod bilog yung probinsya sa Negros Occidental, bilog na Pilipinas. Good morning! Welcome, welcome, welcome, welcome na! Ah, doon din ang sunod sa mga tinigang ninyo da, no? Di amat-ama, doon talaga mga katrapa. Sa mga nanay, dadiray, good morning. Sa ilang kita sa lina, tarahe nga aga, pabugtaw na gapanilig na sagwa. Mayong aga. And sa tanan naman yung mga katrapa natin, sa mga katrapang drivers natin, katrapang SG, kung mga security guards, dadiray, nga galisan, o kaya nagpamatigid sa ato, nagamonitor sa mga aga. Good morning, good morning. Para mga samtang nagahiwata o kung nagahikot. Kamusta niyo mga lobrawan dira sa mga aga mga katrapa. Sabayan ta sang musika nga makapagana sa inyo. At sa ito yung makahatag sa good vibes. Dari lang sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Na miss niyo ba lamag Angelina? Mga katrapa, arewa, Angelina aga pa.

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Ang hulihita ko, sigur po ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santo Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santo Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalaga ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-equate time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner o exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting, bro!
3: This is D-Rose.

Good morning! Nagbabalik sa inyo mga radyo! Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, welcome, welcome liwan sa programa natong 3's Exciting Pilipinas! Good morning! And of course, kaupod nyo sa gihapon si katrapang Wendell Balinario sa atong 3 nga pampuka ko naga nga programa! 3 lang sa XFM Bacolod. Oras natong oras! Alas 5:05 na. 5:05 in the morning. And syempre live na live kita sa gihapon sa atin nga Facebook Live. Kung sa live stream naton, sa official Facebook page naton, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Good morning! Sa mga wala pa nakabugtaw sa buong aaga, pero may mga alarm clock man na sila. Oh, good morning sa inyo dyan. Ari ay bringing on the pagkita nga itong alarm clock this morning. Hindi kapag hindi magbugtaw. Good morning sa liwan sa inyo dyan, sa mga nagatutok sa aton subong, sa aton yung official Facebook Live, sa aton yung live stream, and sa mga nagatutok, nagamonitor sa ilang mga tagsakaradyo. Good morning, good morning. Sa liwatan live man kita nga mabatian, o kung mabatian man kita sa inyong mga tagsakaradyo mga katrapay, hara kita sa aton radio frequency kung rated dial, nga 103.9 and 96.7. Sa liwat sa 103.9 and 96.7 XFM Bacolod. Kamusta mo ang inyong pag-kiki ay aga pa sa itong mga musika? No? Kamusta? Kamusta? Ang inyong mga bugtaw? Nagkapangwala ka mo na bala muta? Pagkagising, muta pa. Kaya ba nila ganyan? Usually bala haw, no? Ang mga kasabihan sa mga katigulang. Isa-isa sa una nga, nagtulog ka daguro, may muta ka pang kakuhaon. Especially isang bata, pakita ka hindi na magtulog. Kamu na, sa una, biway ko gatulog. Ga-acting ako, ga-pretend-pretend lang. Actingan lang, you know, I'm sleeping. Galing kay pagkalumbos ga, isa kawata. Nadumduman ko, ginaginimutaran, gig ko ni nanay kung mamisok ko or mamuklat ko. Pero as actress as I am, wala, gig ko nagmuklat. Oh, kaya ma-feel ko pa nga may landong ko, wala ari pa ni si nanay. Hindi ko talaga muklat. Pero nagbalik man sa ako, no, malilan. Nanay, wala ka tulog sa una ko, wala ka nagdak ko. Tulog na, aw. Tanay, nagtulog na ako sa una. Anyways, mga katropa, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Sa mga katropa naton, good morning sa ilaya ni Marivic Jory Castine. No? Kung Marivic Jory Castine, good morning. Mali, good morning from MJC Metal Stainless Fabrication and Services sa Feliz. Ako, no? Sa Mom's Chapter, God bless. So, good morning kay Mama Marivic John. And of course, sa mga Mom's Chapter, sa mga taga Felisa, pagdirawa. Good morning sa inyo and God bless you all. Sa kay Jessica Gonzalez, good morning man. Mayong aga, gidra sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Elvira Gilugo, nag-monitor naman sa aton. Good morning, good morning. Sa kay Ella Marie Matino Gitorma, good morning man. Sa kay Kenneth John, good morning. Ariwa sa kay Romy Aldamar, nga nag-monitor naman sa aton. Ang balya, idoli ho ko bi shout out sa pamilya ko sa barangay Mailom ko no sa Bago City. Ang balya, pamilya Aldamar ko no and Psycho Family from Tagaytay City ko no, Cavite. Salamat! Salamat man! Oyo, shout out rin sa inyo sa Cavite, ah, sa kay Romy Aldamar. And of course, sa Aldamar Family and Psycho Family dito sa may Mailom, Bago City. Good morning! Bugtaw na kamuda! Sa ila ni ni Hans Christian in Gada, good morning man. Ang balya ko no, bago lang gid ko liwan nakagwa ko no sa iyang news feed. Ang balya, for how many months nakalabay yung manggid ko no liwan sa news feed niya. Good morning ko no, ahidlaw gid sa ko no sa akon mamati. Good morning, Hans Christian in Gada. Good morning. Salamat sa pag-monitor. Sa kay R. Nice Irida, good morning man. Sa kay Crossfire, kung kay Crossfire, fair, fair, pag ina-pronounce ko, it's Crossfire, gali iya.
Good morning. Habang hindi ka ginawa pa request ako nota ni kanta, nga Falling Slowly into Forever by Soft Rock Ballads. Kaso ay pa ko di musika ti. Was goro ano. Thank you so much. Kaya sa mga ibang ka pa lang kanta, charot lang wala na kita oras. Pero sa mga first gap ha, pwede ka magkapa request. Sa inyo mga kanta nga ito na i-play dito sa programa natin. Ang mga numandabi, mga medyo baskog. Para mabugtawan sila ng mga katrapa pips natin. Sa kay Ella Marie Torma, good morning dira sa mata ko. Yeah, Ella. Good morning. Sa kay Toto Roger Bini Montere. Ano Bini or Bine? Ano yung problema? Gito mag-pronounce mga pangalan. No? Kay different names, different pronunciation. Toto Roger, good morning. Mayong aga dira sa imo. Sa kay Reggie Mar Matias II, good morning. Manawal niya. Pa-shout out nang sa taga-TU P na napugday maayos sa kainit subong exam naman next week. Ay, may huhuho pa. Huhuho. Good morning din Reggie Mar Matias and of course sa mga taga TUP ako na Technological University of the Philippines. Nga kainit ngin ko na ko paang no aga pa paang tukod and about exam naman ko na nila next week. Oy, good luck ha sa inyong mga exam, lapit na lang daan graduation man sang iba no. Todo mo na yan. Yeah. Go, go, go. Sige, Jairush, good morning. Mayong aga. Kay Romy Aldamar, thank you so much, man. And of course, sa mga nagpamati, isa naman sila mga tag sa karadyo. Good morning sa inyo dyan sa mga security guards dira, sa mga SG. Sa mga katropa natin ng mga nag-aobra sa BPO companies ng iban bago pa lang pauli sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga puloyan. Good morning one sa inyo. Sa mga halin sa lalagawan, ako na iban, pagkato sa Olobrahan. Good morning. Good morning man sa kay Sir Francis Norsho. Good morning. Hambalya, good morning katropang Wendell. Tips what time nami mag-study. Uy, mga yun siya tips. Si sir, wala ko galing ka-study. Charot lang. Sige, sabto, tara, dugay-dugay, Sir Francis Norsho, ang imo yang pamangkatanon sa itong programa dari Exciting Pilipinas. What is the best time ko, no? Para nga mag-study o kung mag-tuon. Sige, based on my experience, sir. Sige lang, tawang ito nakaroon mga kadro. Based on my experience and based on the study. Studies, damoon ta. Aras natin, 5:12 na. Tutok na mga katrapa. Siyempre sa ito niya official Facebook page sa XFM Bacolo News and Public Service Authority. Kay subo nga aga, ato na ipakita sa inyo ang ato nga. TikTok and video. Ato pa pa good vibes kun aga. Ini mga katrapa ang makahatag sa ton sa mga good vibes. Mga trending ini nga mga videos sa TikTok. Nga ito ni ga-present sa inyo. Present, ipakita. Oo, mga katropa daw sa inyo. Ipakita na ito sa inyo. Ini ang mga trending. Subong nga mga pinasahi ng mga videos na dapat ninyo makita na kung malantawa. Are you ready? Live na subong nga. Aray, walang taon ta sa itong official Facebook page. Hindi nyo mamabatian. Hindi nyo mamabimakitaan sa radio. Mabatian nyo lang. Aray, subong ila. Inagin nyo, no? Mga, ano, subong, mga, what do you call this? Mga effects. Mga AI effects. Or mga pa-effects. Sa mga, ano yan, sa mga social media platforms. So we have effects, abi, sa mga filter. Kung sa Facebook and Instagram, etc. So, sa, ano mo na, for example, sa TikTok, damo sang effects. Pwede ka games, pwede ka change your face up, pwede mo ibutang si Marian Rivera, yung tsura, or si Manny Pacquiao. Para sa'yo, alaban ato. Eme. Pero diba, like, aray pagid, hindi lang subong tsura, pero meron mga amazing na ganyan mga effects. Pero like, diba, ma-enjoy taman siya in a way kung gamiton ta siya sa insyakto. Tsaka malo pag ita magamit, diba? Sige, para ma-enchidihan nyo sang lubusan. Ang ato niya nga, TikTok and video mga katrapa. Ari na! TikTok ka na!

0: Diba? Nakita niyo na mga katropa. Ang effects, may train-train, tapos nga sakay-sakay man siya. Pero simentado lang ginayaha kay ano na iya. Na ano lang ginbala ng... kumbaga filter lagid. Tapos pwede ka lang ka ano, no, kasulod-sulod. Grabe na gid ang ano sumunong technology, ang AI. Te imagine na, nang gaamuha mo ka na, tapos galigigda lang siya. Pero do, ang gwa, is ano, do mga, amo na kahapos naman sa akin, i-deceive subong siyang artificial intelligence and sa mga through effects nga ni. Kaya kasabi ka namin na bala, no, hindi mo na need mag-edit, gid. Way back, no, sa high school ko, pati picture, ya, hindi yatanan maka-edit. Only few can edit. I'm one of that few. Kami. Pero to, oda, no, dutay lang maka-edit. Ako sa una, gina-islan ko ang tsura ka mga classmate ko, sang tsura ka mga artista. Ako, sa classmate kong kabalo mag-edit, siguro, ano, duha lang kami or ako lang gano'y isa. Diba? So, bong, you don't need to, nga, like, mag-manually edit. Like, there are mga applications nga you can download and then maklik-klik ka lang. Automatic na. Diba? Like, simple as that. Amo nakahapos, pero imagine na, bala, pwede mo maging magamit sa kalokohan man, o, yun yung mga videos, bala, no? Di, or para lang yan sa good vibes, di pwede, gid, ah. Pero, di kung, ano, dira, bala, kung gamito mo yan sa mga malain niyo for fraud or for panginto, etc., tilaw ay naman niya. Pero kaming isa pag nisala ginahambal, kakainitinit sa kablibutan, kika-contribute, kika-gasagi ka AI. Gasagi ka gamit sa AI. So, nagainit ang kalibutan. Ano? Kaya amo na sa mga ilang ano, ginahambal or trending online. Kati mga katropa, nagainit ko, no, tungod nga tigag-use kita sa AI, ang satellite o sa babaw, nagka-cause ang dugang kainit. Kati ang mga radiation dyan, ang ozone layer sa babaw, tungod sa mga kung ano-ano dito nga. Ti, nagainit nga, nagainit ang aton nga tiyempo. Bawas tala kayo, ang tanabala nga nagainit ang panahon tungod sa AI. Oh, te. Anyways, oh, maka ano kita, ma-enjoy kita sa ining mga filters sa TikTok ko kung iban. Pa-enjoy ta asti, hara naman na anong tadabi, hindi tayo mapungga niya ang pag-evolve sa artificial intelligence ng ining mga technologies and this effects or filters, etc. So, enjoy ta. Just, you know, we just need kasi maging responsible as a user no, sa ining mga accounts or social media. Di mo unta lang sa nami or sa insakto. Hindi lang paggamiton sa pagpanginto or nga manghilabot sa ibang nga tao. Right? All right. Di ba lang? Na, insakto kagit.
1: Wow! Puwerte!
0: Mga katropa, subong naman. Do, oras na ito na 5.17 na. Alas 5:17. Subong ato padulungan ang pamangkot ni Sir Francis Norsho. Ang pamangkot ni Abi, anong best time para mag-study? Kamu na yung ano. Based on my experience, Danay, ha? Sa ako na yung Danay. Based on my experience, babe, matuon ko kung lapit na lang. Kung lukpan na bala na, wala pagtuon ko. Char, wala ko gatuon, guys. So, ang iban, ang mga unhealthy habits, wala nga, like, matuon na kung lapit talaga. Yung mga 1 hour before, guro mo na pagtuon. Hindi, hindi na amo. That's why, ari, ihambal ko sa inyo kung ano ang dapat obrahon kung gusto mo magtuon ng, like, effective learning. Mga katrapa, hambal sa mga studies. Kaya dapat, magtuon ka sa time, hindi, wala sa isang time, gida, sa totoo lang, there's no such perfect time yan nga, like, dapat alas size. No, hindi mo na. Ang imo isipon dapat, matuon ka kung sa diin, feel mo nga ang imo nga brain, amo na siyang pinamuka focus nga time, amo na siyang time nga feeling mo, ready ang imo nga brain nga mag-absorb sa mga learnings. Kung din, meaning, ang brain, ma-feel mo bala nga ang utok mo tawhay, kagti maka-focus ikaw. So, depende sa tao. Mayra sang tao, yung ati, ang ilayang pinakado katawhay sa ilang pamansar nga feeling lahapos magtuon sa ilara sa mga 6 a.m. to 10 a.m. Especially ako sa una, doon namian ako magano magtuon kung aga kay do ka fresh bala do ka bagubugta ka do lakas ibang ginapanumdom ti do hapos magsulod sa pinsar mo ang mga tulunan. Pero kis sa tutud lang, gatuon man ko late at night kay do ka o do, kung tuyo ka na bala doon naga absorb man siya. Depende lang sa tao. Ang iba naman niya mga katrapati sa hapon or iban sa gabi. Pero mo na gani, matuon ka kung ano no, kung diin mo feel ready ang imo nga brain. Kaya kung hindi na ready mo brain, biskan ano pa na oras, hindi mag-absorb ang imo, dira ang mga tinunan. Kung ano pa na kabasa mo, dahil susulito mo lang, nabasa ko mo na twice, thrice, hindi na siya Japon mag-ano no, mag-sulod. Importante, dapat ya, yeah, ang pinsar mo is relax and willing to learn. Kung nakabaga, puhayan mo na, hindi ka man magtuon nga, like wala ka agad pahuway, wala ka tulog, kaya hindi mo na magsulod sa imo nga brain. Dapat gani, ang nami ang ano bala state sing imong mind and dapat hindi ka man mag ura-urada nga like matuon kada for 9 hours hindi man you need to have a breaks for example example 5 minutes nga tuon tapos 30 seconds nga break or 1 minute break depende si mo kung ano tang gusto mo pero you will take a break para nga hindi ma-yawan ang utok mo diba. And at the same time, ako gani, dapat magtulog kagid. Dapat tulog kagid. Kaya kung hindi ka magtulog at hindi ka kapahuway, hindi na magana man na nami ang mga paminsan. So kay Sir Francis Norsho, depende sir no, sa tao. Pero mas nami, maguro kong aga. Kahit pinakabutan ka rin kundiin na mas focus yung mga brain, hindi ko na aga. Do relax and focus ka so far. Hindi ba nang pagumugtaw kagid na kahit hindi ka man nakaroon ka kapasad. Sige, thank you so much kay Sir Francis Norsho ang nag-put dire sa programa nato sa Exciting Pilipinas. Oras nato, alas 5.21 na. Balik kita sa musikahan. Aray ko ba na na-amaze ko sa yagin, ano ko na, chili chat siya ni galing iyang title. Nalipat ka, bago lang ka ba lang. Chili chat siya ang title. Sa pagpadayon sa ating programa, mga katrapa, hindi niyo pag-iya. Daya sa ilokang ng mga radyo. Patay lang sa pagpamati. Ari atong mga musikahan. Enjoy, enjoy. And magabalik pa kita dari lang sa Exciting Pilipinas. Ariwa, chili cha-cha.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katropa. Good morning! Oras na ito na lang 5:30 na. Gago lang nagnasang oras mga katropa, no? Sa ito nga mga nagpamati. Good morning sa inyo sa ilan ni Kian Sadio. Nagpasalamat kita sa mga nagamonitor sa ito subong aga. Sa ilaya ni Francis Norcio. Good morning. Nagalantaw sa kuno subong live sa State University of Northern Negros. Good morning din sa inyo. Sa kay Rando Verdad de los Santos. Good morning man. Kay Annaline Rose Villaflor. Good morning. Sa kay Tortola S. Melvin. Good morning. Morning man, na mayong aga man sa inyo. And sa mga katropa naton ang nag-monitor gid ano sa aton niya sa aton ng official Facebook page. Good morning man sa inyo. Sa ilaya ni Francis Norcio, nagpa-thank you siya sa aton nga ginhatag advice no, sa study tips. Sa kay Neil Pedrosa, good morning. Ambalya, monitor lang siya kuno sa may 7th Road. Good morning. Dining ayon niya 7th Road, sir. Mayong aga din si Mr. Neil Pedrosa. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Sa kay Solomon Antonio, good morning, sir. Solomon Antonio. Ambalya, good morning, katrapang Wendell. Watching live from Pontevedra, Capiz. Good morning. Good morning din sa inyo, ah. Sa kay Maria Sol Holito, good morning man. Mayong aga man, kuno, no, from Barangay Handumanan. Good morning sa mga taga-Handumanan dyan. And sila ni Ma'am Elvira Gilugo, Jessica Gonzalez, good morning. And kay Mama Rebecca Jory Castina, mayong aga. Huwag na kita sa oras mga katropa, no? Tikitain naman kita buwas. Dari lang sa tonya programa, nga pampukaw kun aga. Dari sa exciting Pilipinas. Thank you so much kita sa mga nagupod sa aton. Kagati mga katropa, di nyo na pagliso pag inyo mga radio. After this, magabulos ang aton The Secret of Health. And dugay-dugay naman para magbalita naman kita mga katropa. Mga balita sa lokal, national, and international. Kapod naman si katropang Franz Andrew Burgos. Thank you so much sa liwat mga katropa. Halong sa pagbiyahe. Inom na mga tubig. Put your sunscreen. Kaga ingat-ingat everyone. Salamat. Happy Tuesday. Good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: pinagaling, pinahusay, Sunfold Plus Gold. Mabilis sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: problem migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-tutik dati. Parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
4: Santon
5: ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas sa manamit gig,
11: may free collagen.
10: Ang guta tayo ng kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
1: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa, exciting!
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: XFM 103.9.

0: programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanumbalik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din kita magahatag sa inyo sa pila siri ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA o kung Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sining sa dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay sulo pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod di dani ang mga suwestiyon aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalakin ang lanon gid naton. Nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila iya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala na ito, kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa na ito inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV, abi, tsaktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod inisila sa mga motorsiklo. Siklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod naton ha, ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gininom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend naton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag

0: sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes may iban nagainom tunga lang sa cup, may iban nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ininga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sa Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sining kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sa sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilas rin nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilas rin nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilas rin nga mga product. And then pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: Ako si John, problema ko

0: Seven Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat, may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero, ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila ma-mix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira ukon imo sininga utan kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglanon naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan and then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi may ginisa kabi dira nga utan may petchay kabi may munggo kabi nga sinabawan o kon may linaga kabi nga okra o kon ano man nga utan nun ah amuning isunod nimo sa raw na vegetables nimo amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan.
0: Sample

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Gutom balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton nahuna-una-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, ang mga mamagaan lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer na aton o kung gina-suggest na aton nga kamusining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang

And then lastly no sa aton sining pagkaon may ara pagi kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa amo ni agi datawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sinin nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang ibang sinin nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin sa protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagyud ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig, pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide din naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom mga kita sa premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a premium

0: Dira nyo mabakala ang dekalidad nga epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa ato na no, siya doon kinanglanggin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat siya ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni nato niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganyan sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man niya siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kun diga kaon taga ni sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag ni ang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni mag-result sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
1: Gusto mo ba ng

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawaga poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarilain niya baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang

0: budget bala naton, pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sininga ikayong lawas.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sininga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dirang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sining pamatyag. May isa gani ka ba na itong siyendo ka? Ang gin-idea ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Shantong Plus Coffee Mix. Kaya nagakalma siya, kaya naganami yan sining mudo kung makapangapi siya sang Shantong Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababayenhan may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ningin memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sining lawas, magpagsik man ng aton sining lawas, mabuild ng aton sining kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Shantong Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Shantong kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka Vitamin T3 ka pa? Mabibigay sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa di sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis nyo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sa adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sa nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sa nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, yung ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira, halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakagto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikon konsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag way man ka mo sa kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag yung bintaha pagidira kay kung kinang ano yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo, kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yung sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Sample Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Mabibig sa mga pelikan.

0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oo, oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus
3: Herbal Oil. System pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-maswakit sa akong panabor. Ikon na kinanglan pa magbakal sa collagen. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee

Center. Mga balita nga una mo mabalari mo mabalian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:17 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiding kaman sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropasang Martes, Mayo 12, tuig 2026. Kagsubong aga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Ikadulong namon sa inyo mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Babatian nyo kami mga katropa sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros XFM Sagay City, sa radio frequency naman na 87.5. Kag sa Southern Negros XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental, sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Mga katrapakit naman ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita may araman sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, may araman na kita sa official streaming app nga mas ginpahapos pagin sa inyo ang pag-access sa tanan ng mga istasyon sa XFM Philippines. Bangod mga katropa, sa inyo nga mga Android phones, pwede na ninyo ini ma-download nga libre sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access na ninyo kag babatian ng kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita may araman sa text line na dali sa itong istasyon XFM Bacolod. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na, mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kag iban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: Itabo sa Senado kag Kongreso, nagbungas ang reaksyon sa mga negrosanon sa sistema sa politika sa Pilipinas.
2: 5-day work week, igabalik na sininga simana sa Bacolod. Pila ka mga lokal nga gobyerno mahimo magasunod man.
1: Banago kung mainit ka bagay sa baabas ng bulkan ang namutikan. Apang sunod sa FIVOX, wala sang kabalakan. Kag para sa ating mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: PDP hindi magbaton sa mga politiko nga nagsuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: So, ka mga Pinoy Cruz, ang MV Hondios iga-quarantine sa Rotterdam sa the Netherlands.
1: Kag para sa ating mga headlines, international news.
0: Express Manila, international news.
1: Iran, nagpanginwala sang oil leak sa oil export hub.
2: World Health Organization, ginklaro nga hindi bagong COVID-19 pandemic ang hantavirus.
1: Kag para karon sa atong balita sa sports, kampanya ni Alex Ayala sa Italian Open nagtakop na matapos malutos sa round of 32.
2: Sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa, Vice Ganda, ginako nga kun kaisa. Iya na mismo kwarta ang iyang ginahatag bilang premyo sa noontime show nga Showtime.
1: Kag para karon mga katropa sa atong balita espesyal, kapot si katropang James King. Ibaloon tani mga katropa, no, kay isa ka babae sa pungsod Ethiopia nagbunag sang quintuplets. Alas 6:21 na, inyo nabati ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginig na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6:21 na, kag mga katropa, atong padulungan ang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: May boto nga 257 pabor sa impeachment, samtang 25 ang no to impeachment, samtang may 27 nga nag-abstain. Ini ang resulta sa kapol nga butuhay sa House of Representatives matapos masabit ang report sa Committee on Justice. Nagatagpas ang ila rason ng pila ka mga mamalida sa ilang boto. Kalabanan sa mga mamalida nagapati nga bastanteng balasian sa pagpahalin sa kay Vice President Sara Duterte bangon sa iya mga ginsupak nga kasuguan nga mong ginhimong articles of impeachment. Nagtapos ang session pagi sa pag-adoptar sa ambilog nga kongreso ang resulta sa butuhay kay Iga Submit Gileon sa Senado ang nasambit nga report. Base sa kasuguan, obligasyon sa Senado ang magporma sa bilang senator judges sa impeachment court nga tukuron.
2: Senado may bagong liderato. Senador Bato de Rosa nagpakita sa Senate session agod magtibukon sa pagtibong kay Senator Alan Peter Cayetano talos kay Senator Tito Soto. Apang wala sa pag-ilis sang Senate President ang eksena, nagsulod sa session hall si Senator de la Rosa kag nagbutang sa bendahe sa tudlo bangod sang iya pila sang ini ang nagpalagyo sa kamot sang NBI nga luyag magdakop sa iya samtang nagapasulod sa Senado. Nagtaas ang tingog ni de la Rosa sa nga nagasiling nga harassment ang ginhimo sa iya kag wala siyang respeto sa Senado. Nagapati si De La Rosa nga hindi siya dapat madakop bangod yara na siya sa compounds ng Senado. Ginakwestiyon si niya nga yara sa Senado si Anay Trillanes nga nagasiling nga may bitbit nga warrant of arrest halin sa International Court angot sa war on drugs nga kaso upod kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ang hitabo kahapon sa Kongreso kag Senado nagbunga sa nagkalainlain nga reaksyon sa pumuluyo. May nagapati nga magadugang ang kagamos ang politika sa Pilipinas. Ang iba nagasiling nga hindi sakop sang immunity sang Senado ang warrant sang ICC kay hindi ni sakop sa kasuguan sa Pilipinas. Si De La Rosa nagapabilin sa Senado samtang ginabantayan sang tropa sang NBI.
1: Ipabalik na sa Bacolod City Government ang normal nga 5 kadlaw nga trabaho matapos nga untatan ang gimpatuman nga 4-day work week sa syudad. Sa interview kay Mayor Greg Sataya, iyagin pahayag nga ipagwa subungan law ang executive order para sa opisyal nga paguntat sa 4 kadlaw nga trabaho nga una ginimplementar bangod sa krisis sa presyo sang gatong. Sunod sa alkalde, nakaistorya niya si John Vic Remulla kag nangin kabayan ni sang ilang gintalakay. Dugang panigas sa tay, bangod sa pagnubos ang presyo sang gatong, kag bangod madamo nga mga transaksyon kag obra sa City Hall, ang wala gilayon matapos tungod sa limitado nga adlaw sa trabaho kag nagdesisyon ng lokal nga pangulohan nga ibalik ang normal nga 5 ka adlaw nga trabaho. So ano pa sa alkalde, sugod sa maabot nga Biyernes, may regular na nga trabaho iwat sa mga opisina sa syudad.
2: Gin klaro sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga bangod sa superheated plume nga nakita sa crater glow kon banaag sa bulkan Canlaon kag wala sang may lava flow. Sunod kay FIVOX Director Dr. Tereseto Bacolcol, madugay na nga mayara sang mainit nga volcanic gas ang vulkan sa tupang tuig 2024 kabangdanan nga naging visible ini sa mata sang tao bangod sa current conditions sa ash emissions kag intensity sang init gikan sa Canlaon. Dugang panibakol-kol, ginalakipan ang superheated volcanic ash sang water vapor, sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide. Mainit nga abo kag mataas nga temperatura nga nagalabo tubtob sa 500 degrees Celsius. Ginpahayag man sini nga wala nila sa gihapon na ginadulang posibilidad bangod ara sa gihapon sa alert level 2 ang volcan Canlaon sa diin nagapadayon na pagsaka sang magma bangod sa may pagbanog sa ipitakon edipisyo sang Canlaon una kag mayara pa sang volcanic unrest sa karon.
1: Hindi na pagdayon ni Congressman Javier Benitez ang tuyo nga House inquiry sa natabo ang Toboso encounter sa baylo nagapanawagan sa kalinong kag pagidait. Ang mamalida sa ikatatlo nga distrito ang sadto nagpahayag nga tuyo niya maghingyo sang inquiry agod may baluan kun bala ang natabo isa kalitimo nga encounter o kon isa kamasakera. Sa Nebuloan, 19 nakalamatay, kusa rin ang pila sa ilang mga sibilyan kag foreign nationals nga katapos ang human rights group. So, sa bata nga Benitez, nga pakamayuho na lang, nga ipanawagan ng kalinong bangod hindi manami nga nagapatsyanay kasubong ng mga Pilipino. Nagapanawagan nini sa pagbalik sa sabag sa gobyerno sa mga utod nga nagtalang sa banas, bangod sa ilang sayop nga ideolohiya.
2: Gitpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang iyang rekomendasyon kay Police Colonel Eugene Prebadumia bilang City Director para sa kompirmasyon sa iyang appointment sa nasambit ng posisyon. Sunod sa alkalde nakita ang iyang aktibo ang pagbulig ni Prebadumia sa syudad, ilabi na sa pag-assist sa dalagkong mga events, pagbabaskog sa peace and order, police visibility, kampanya batok sa droga, kagpagpatigayon sa mga patrol, kagpaglibot sa nagkalain-lain niya areas sa syudad. Dugang pa ni Gasataya, isa sa mga rason sa iyang rekomendasyon na among hindi lamang taga-Bacolod ini, kundi may bugos kang dedikasyon sa serbisyo publiko kag seguridad sa komunidad. Ang rekomendasyon yan issue tinalikdan ng Huwebes, samtang ang kompirmasyon naman sa appointment bilang City Director nagwa sang tinalikdan ng Sabado sang Mayo 9. Suno sa alkalde, iyang ginalauman ang padayon nga mangiin serbisyo ni Prebadumia kag commitment sa pagtrabaho kag pagsiguro sang peace and order sa kag responsibilidad sini sa syudad sang Bacolod.
1: Pilason ng apat ka mga persona matapos ang ginpangbuno sa sulod sa balay sa City o Balugo, Barangay Magalyon Kadre, Banwa sa Moises Padilla, gabi sa Mayo 9. Ang mga biktima ging kilala kanday alias Itik, 34 anyos, alias Vic, 31 anyos, alias Muan, isa kaminor de edad, kag alias Jeff, 29 anyos, samtang ang sospek, ging kilala sa kay alias Emil, 30 anyos, sa ilun sa mga residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Chief of Police sa Moises Padilla, PNP. At is matabong insidente, ginapatihan ng mga biktima na nagainom sa sulod sang iyang abalay, sang ilang abalay, considering may natabo nga pagbaisay sa ito nga sa sospek kag biktima. Duga pa ni Villasario, sulod sa sospek ang balay sa mga biktima kagilayon lang sini, naging pangbuno. Considering lunsay nga nakaagom sa pila sa nagkalain-lain nga bahin sa lawas ang mga biktima. Sa karon natigayang nga madakpan sa kapulisan ang sospek kag magapangatubang sang nagakaigo nga kaso.
2: Pilaso ng isa ka persona matapos nga gintiro sang wala makilalaan nga sospek sa Porok Palma, Barangay Kumaliskis, Banwa sang Don Salvador Benedicto kaagahon sang Mayo 11. Ang biktima gin kilala sa kay alias Mike, 37 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang DSB PNP, nabatian sang biktima nga ginahaboy sang bato ang iyang abalay kag gilayon ini nga ginlantaw. Ginaligar nga hinali na lang nga gintindakan sang sospek ang pertahan kag gilayon nga gintiro ang biktima. Nagaagom sang pila sa nawalang gabaga si Mike kag padayon ini nga ginabulong sa isa ka ospital sa syudad sang Bacolod. Samtang suspek gilayon nga nagapalagyo padulong sa wala matumod nga direksyon matapos ang natabo nga krimen. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sa suspek.
1: Pilason ng isa ka lalaki matapos kaging labos ang iyang abayaw sa sitio Lutsan, Barangay Kamindangan, syudad sa Sipalay, sang Mayo, Jess. Ang biktima ging kilala sa Alexander Jaime, 49 anyos, isa ka manguma, samtang suspect ging kilala sa Hilario Sison, bayas ang biktima kalun sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sa risk investigation sa Sipalay City PNP, upo din ang duha sa balay sa suspect. Tubtob ay naglundag nga komosyon sa tungas ng duha, apang gilay nga nagkuha sa binangon, ang suspect kaging labong biktima. Nakaagom sa pila sa biktima siya na wala nga guya, kagabaga apang gilayon nga nagpalagyo ang suspek padulong sa wala matumod nga direksyon, kagindala ang biktima sa ospital nga sa karong ginabulog sa syudad sa Bacolod. Sa karong nagapabilin nga at large sa suspek kag nagagwa sa investigasyon sa kapulisan nga hinubog ang motibo sa krimen.
2: Napasaka na ang kaso nga paglapas sa RA 10591 o kung ang illegal possession of firearms and ammunitions batok sa lalaki. Nga nadakpan matapos mabaklan sang armas luthang sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sa Barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod, Santong, Mayo 7. Kung madumduman ang suspect in kilala sa kay alias Marka, 35 anyos, kag tumandok sa Banwa sang Valladolid, apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Bata, syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Rujon Darrell Nigos ang tagpamuno sang CIDG Bacolod nagapadayon sa karon ng investigasyon kung may kaantanan ng suspect sa pila ka mga shooting incidents sa syudad sa Bacolod kagin paidalom sa verification ng armas kag cross matching sa mga bala kag armas nga nagkuha sa suspect. Dugang paninigos sandig sa ilang investigasyon si mana na nga nagabaligya ang grupo sang suspect kung sa diin ginapatihan ginaprenda ang armas luthang para gamiton sa pagpabulong kag sa karon ginahimbalupa ang dugang detalye sa posibleng ginhalinan sa mga armas luthang.
1: Gin pa siguro sa Bacolod City Government nga ginatagan man sa nagakaigo nga tikang ang mga concern kag kinanglanon sa padayong PRISA National Games 2026 sa syudad. Sunod sa alkalde, lagip sa ginatutukan nilang pagbutang sa generator set, pagpamtang man sa dugang tubig kag internet connection o kon wifi, sa mga venue kag belting areas ang mga delegado. Ginpayag man nga padayon ang koordinasyon sa lokal nga panguluhan sa mga organizers agad masiguro ang maayo kag komportable nga pagdumala sa mga delegado, atleta kag mga bisita nga nagatambong sa nasabit nga kompetisyon. Padayon mga ginamonitor sa syudad ang sitwasyon sa tagsaka venue agad malikawan ang anuman nga problema nga mahimo makaapekto sa dalagan sa presaha events. Madumdumaan sa katleta ang na-injury matapos mabuka ang basin samtang nagagamit ini sa isa kabiliting school. Patayon naman ang inampang magatakop pasamaabot nga Mayo 15. Alas 6:32 na mga katropa yung nabatian ang mga kaundaan sa balita sa lokal. Kagining ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Alas 6:32 na mga katropa at padulungan ng mga kaunda naman sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Ginanunsyo sa Partido Demokratiko Filipino o kung PDP nga hindi sinipagsuportahan o kung panugutan ng mga politiko nga nagasuporta sa impeachment case batok sa kay Vice President Sara Duterte na magpadalagan sa idalom sa ilang partido. Sa isa ka pahayag sa partido, ang mga nagaboto pabor sa impeachment hindi mahimo na magsailo sa PDP kag ang mga nagaboto pabor sa impeachment mahimo nga i-blacklist. Bisan pa nga ang PDP mahimo magsuporta sila karibal ng mga kandidato. Gipanindugan sa partido nga hindi ni isa ka pamahog kundi isa ka butang sa political accountability batok sa ilaging siling politically driven impeachment kontra sa Vice Presidente. Samtang gipahayag ni Vice President Sara Duterte nga isa na siya ka presumptive candidate para sa 2028 presidential elections matapos ginanunsyo ang iya plano nga magpadalagan.
2: Gipahayag sang kapo ni Vice President Sara Duterte nga ila lang i-monitor ang plenary deliberation sa bangod sa pagboto o kung nagboto mga mamalida sa kaso nga impeachment batok sa Vice Presidente. Sunod kay Attorney Michael Poa, spokesperson sang Legal Counsel kung Legal Defense Team ni VP Sara, wala na sila physical nga magtambong o kung nagtambong pa sa plenaryo. Kag sa bahilo, ila na lang i-monitor ang resulta sang pagbotohaya. Gipahayag man sini nga hindi sila maghatag sang espekulasyon kung malam malabot ang required ka 1/3 vote o kon 106 votes ang gikan sa 318 ka mga miyembro sang kamara agud mapasar ang articles of impeachment sa Senado.
1: Ginkumpirmar sa Department of Migrant Workers nga magapaidalom sa quarantine sa Rotterdam, Netherlands ang 38 ka mga Pinoy seafarers nga sakay sa cruise ship MV Hondios na natapikan sa hantavirus antes pa nga pagadalon na balik sa Pilipinas. Sino kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, apat ka mga crew members ang ipadala na sa Netherlands sa Domingo, Mayo 10, samtang 20 pa ang magasunod. Ang nabilin nga 14 ka deck kag engine crew magaupod sa barko pagkato sa Rotterdam. Sino kay Health Secretary Tedder Bosa, 42 days ang quarantine protocol. Kaguna nga ipaidalom sa testing ang mga Pinoy crew antes panugutan nga makapauli.
2: Nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga posibleng magtaas ang aktibidad sa bulkan Kalaon sa masunod nga pila ka adlaw. Sa kasunod sang padayon nga pagtuaw sang crater glow kon banaag sa crater sini. Sunod sa isa ka advisory gikan sa FIVOX sang crater glow ginatugas ang superheated volcanic gas kag mahimo nga isa ka patimaan nga ang magma malapit na sa crater. Nga mahimo nga makatugas ang mas mataas nga level sang unrest sa bulkan. Ang una nga tion nga ang incandescence o koda kasana gagikan sa buho sang bulkan na record sang gabisang Mayo 10 sunod sa Kanlaon Volcano Observatory. Mahimo ini nga nagakahulugan nga ang alert level 3 posible para sa bulkan kagiyara pa sa karon ini sa alert level 2. Nagpandaman ang FIVOX nga sa tion nga maglupok ka. Mahimo ini nga magkatugas ang pyroclastic density currents, ashfall, lava flows kag iban pa nga mga delikado nga volcanic hazards. Sunod man nga ginahugot man sa karon nga ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone samtang ginapanugyan na naman ang mga lokal nga panguluhan nga maghanda sa posibleng pagbakwit.
1: Alas 6:36 na. Mga katropa, inyo nabatihan ang kaundahan sa mga balita dari sa National. Kaginigin na dulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At ito na patulungan mga katropa, makaunda naman sa Balita Center National.
0: Express Balita, International News.
1: Again, panginimuhala sa Iranian Oil Terminals Company ang mga report tuhoy sa ginaligar oil leak malapit sa Karg Island, nga isa sa mga nagapangunang oil export hubs ng Iran sa Persian Gulf. Ang mga report nagabot pagkatapos nga ang mga laragway sa satellite nagpakita sa dako nga pag-ilig sang langis sa kadagatan sang nagligad ng mga inadlaw. Ipaig sa chief executive sa kumpanya nga nagpatigayan sila sa maiidiid nga inspeksyon sa mga storage tank, pipelines, loading facilities, kagtangker sa lugar apang wala sila sang may nakita nga sinyalis sang oil leak. Ipaig man sang opisyal nga ang Marine Emergency Mutual Aid Center o kon MEMAC, isa ka Regional Marine Population Monitoring Body. Wala man sang na-record nga oil leakage. Dugang pa ang mga grupo sa Iran gin report nga nagpatigayon sang dugang nga mga field inspections kag laboratory testing. Pagkatapos nga naglapta ang mga report apang wala sila sa nakita bisan ang pinakagamay nga agi sang pagkaula sang langis.
2: Direkta nga nagpanawagan ang World Health Organization kasi direktor ko ng World Health Organization Director si General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente sa Tenerife o kon Tenerife sa Spain nga magpabilin nga kalma angot sa pag-abot sa MV Honduras cruise ship nga may kaso nga hantavirus. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Tedros nga hindi dapat ipaanggid ang hantavirus sa sitwasyon sa COVID-19 pandemic bangod manubo pang risgo sini sa publiko. Ginako sini nga seryoso ang understrain sa hantavirus matapos nga napatay ang tatlo ka mga pasahero. Apang ipasalig sini nga wala sang bisan anuman nga mga pasahero sa barko ang nagapakita sa karon sang sintomas. Inatag ni Tedros nga may hugot nga plano ang Espanya para sa pag-evacuate sa mga pasahero sa diin dalon ang mga ini sa industrial Port sang Gradadelia sang direkta nga ibalik sa ilatag sa mga pungsod nga hindi na kinahanglan pa makigangot sa publiko.
1: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatian ang kaundaan sa mga balita sa international. Kaginigin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
1: At na patulungan mga katropang balita sa sports.
0: Express Balita, sports.
1: Natapos ng kampanya sa Filipina tennis player nga si Alex Ayala sa Italian Open matapos na pierde ni kay world number 2 Elena Rybakina sa round of 32. Nagtako pangampang sa score nga 6-4 to 6-3 pabor kay Rybakina kung sariling ipakita siningiya makusog ang serve kag madasig nga opensiva batok sa kay Ayala. Sa piyaksang kapierdihan gidayaw si Gyapon si Ayala bangon sa iya abilidad kag determinasyon batok sa isa sa pinakamaayong humalampang sa women's tennis. Ang Italian Open ang isa sa pinakadakong tournament antes ng French Open. Gani dako ining eksperyensya para sa lamharon nga Filipina tennis star. Ang balita sa sports, ginadulong ini sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Ato na padulungan mga katropa, ang balita naman sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katrapas, ito naman balita sa showbiz. Mga katrapagin ako ni Vice Ganda mga katropa nga kung kaisa mga katropa iya na personal nga money o kung nga kwarta ang ginahatag bilang jackpot prize sa isa ka segment sang Showtime mga katropa no kung sa diin nga ti ini ang nagahatag sang mga kludaan mga katropa para ya sa nasambit nga programa kay ti mga katropa kung kisa mahibaluan nga ang nasambit nga programa naga pangkuan isang cast, no, depende mera nga ti mga group of singers, group of single mothers, mga amusa na mga katropa. Kagati suno sa iyang staff mga katropa kung sa production staff ginahatagan mismo clue ni ni Vice Ganda mga katropa ang nasambit yang nga mga players sa nasambit nga games. For example, kung do hindi kasabat mga katropa, ginagaan niya gid chance no taga kalambot nga ni sa fifth chance na ginahatag niya o kung ginahatagan niya sang clue para nga makuha gid ang jackpot prize, especially kung makita niya mga katropa nga kaluluoy o kung kapigado sang nasambit niya nga mga player. So, kisa kay ti alos gani kisa every week mga katropa may nagadaog sang jackpot winner. Ang jackpot winner gada ti lambot 100,000. So, kisa agali iya na kwarta mga katropa no. Ang iya nga ginahatag bilang jackpot prize. Sa muna nga ti gapagusto siya hatag clue no, gapagusto siya hatag sang answer o kung ginakutek na lang mismo ang isang bata sa mga player mga katropa. So muni no ang nangit pahayag yan ni Vice Ganta matapos siya makuton nga ti grabe siya magatag clue kag kun nagahatag bala siya mismo halin sa iyang wallet. So ang isang bata, yes na yes mga katropa. Ang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang atong Santon Plus Herbal Soap ang makaprevents early signs of skin aging. Hindi man ang makapaputi gid sa aton yang mga panit mga katropa. Nami man gamiton adlaw-adlaw sang bugos nga pamilya. Madula gid ang germs kagamoy sa inyong alawas ining Santon Plus Herbal Soap. Siyempre, may isa pa makita kahabon mga katropa para naman niya sa mga mahilig sa glutathione. Kojic plus gindugangan pagid sa virgin coconut oil. Gid-impon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:43 na mga katropa, ang ginabatian ng mga kaundan sa mga balita sa lokal, national, international, kaiban pa. Kaya mga katropa, antes kita magpadulo sa pagtamyaw, ang mga produkto sang Yes to Health. Katropang Wendell, sa diin tanim mo bakal.
2: Mga katropa, bakal ang itong mga produkto sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman ang babakal sa mga butika mga katropa sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, and TGP. Ma-order man online. Search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa orihinal nga produkto.
1: Sa mga katropa naton dira nga nagamonitor, good morning sa inyo pero dali lang gid no sa mga nag-celebrate sa birthday subong May 12, happy birthday.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Oh, happy birthday mga katropa, no ba? May 12 na. Pero sa mga katropa naton dira nga nagatutok subong, good morning da sila katropang Wendell.
2: Yes, good morning sa ilaya ni Jessica Gonzalez sa maayo nga
1: yes,
2: no.
1: And good morning.
2: Thank you so much sa ilaya dira iya ni Sir Francisco Norcio, good morning.
1: Good morning.
2: Sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning man.
1: Aga.
2: Sa mga katropa naton, ano, sa ila man ni Nung Jojo Dra, good morning. Sa ila ni Ma'am Marivic Jostre, good morning sa inyo dyan. Sa mga moms katropang France, sa chapter, good morning sa inyo. Kag
1: yes.
2: Sa mga katropa manaton, sa ilaya ni ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning.
1: Good morning.
2: Sa mga taga-Handumanan, dira sa ila ni Ma'am Maria Sol Colito sa Handumanan, good morning. Sa ilaman ni Marivic Jory Castin, gali sila ni ang sa Ma'am's chapter sa Felisa.
1: Ba,
2: good morning.
1: Okay.
2: Kag sa mga Ma'am's chapter, madira sa nagkarinlay ng barangay sa siyudad sa Bacolod, good morning. Sa ilaya ni Sir Leopoldo Cesar
1: yes.
2: Martinez Jr., good morning man. Kay Jessica Gonzalez, good morning. Sa kay Ma'am Lia Lombrado, kay Ma'am Shirley Arevalo,
1: yes.
2: Good morning.
1: Sala
2: ni Ma'am Melanie Martisano man, good morning. Mayong aga sa inyong tanan.
1: Salamat sa pag-upod. Kaginatamiyo, tadagaling JCT Munch Refreshments.
2: Mm-hmm.
1: Dara sa May Central Market, o nalabayan, tanis na kapong gasigabong tada. Good morning, dara no, sa mga mapisan nga nagabantay kay Gabaligyao, kay Rosana Filomino, kay Lia Inamno, kay Sir Satoya, no, kay Magicor Dilima. Good morning, dara sa inyo, no? Dara sa JCT Munch Refreshments. Dagan mismo sa may, ano, dagan nga dalan, daman, sa may dalan Bonifacio, na dabalam mo. Ang, ginabutangan, tas ang mga, baligaan, dabalam, mga isda, aratas la, no? Dalan Bonifacio, na dara. to pong sang Sintroplex da bla. Oh, drang adalan to pong da no. Good morning dra sa inyo. Salamat gid. Wala da ko no liso liso ila radyo. Good morning sa inyo ano.
2: Ayo.
1: Salamat gid.
2: Bow, ka perfect.
1: Oh. JCT Munch Refreshments no. Good morning dra sa inyo sa mga nagapangapi dra ka nagapamahaw may agas tanana. Sige mga katropa, alas 6:46 na. Patay lang ang mag-upload sa paghulog sa inyong mga entries ha. Kaya para sa ato ni Santo na XFM libo-libong pa-premyo. Week number 10 na kita mga katropa sa mabot ng Biyernes. Siningas ma na. Sino naman na yan? Maswerte nga tagdaw sa 3,000 pesos cash mga katropa. Patay lang sa paghulog sa inyong mga Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Coffee Mix. Kag premium D3 soft gel capsule kag turbo no, isulod niyo na sa puting envelope ang blister pack, sulatan sa pangalan, address, contact number kag pagapirmahan. And also mga katropa, ihulog niyo na sa pinakamalapit ng mga XFM stations sa inyong mga lugar kay ang Grand Draw. Surprise pa ng date sa Grand Draw. Basta padala sa paghulog kay mga katropa, makadaogin ka mo sa Grand Draw sa 20,000 pesos cash for the third prize. Second prize meron sa 30,000 pesos cash. Kaya ang first prize makadaog sa 50,000 pesos cash. Meron sa pulo ka mga consolation prizes kaya makadaog sa 5,000 pesos cash each. So ito yung mga katropa, padala sa paghulog sa inyong mga entries sa Santo na XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, standby. Hindi nyo na pag-listo mga radyo ninyo kaya magabulos ng bulos ay kapon si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabon ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisig!
12: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! One, Turbo!
11: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men! May maca at labo!

0: pusulan ng isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Galing bago ka maglala ang palaki na dating kung mula isa. Sister Pain para garo-garo ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Secrets of Health.
1: Naabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling bilang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil na niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order in because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain nya baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a coffee mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints,

0: Gold Capsule, 1 Blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 Blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Fungi, bacteria at viruses, nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Xanthan Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Xanthan Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Xanthan Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, serolina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Xanthan Plus Gold at Xanthan Vitamin C. Samahan pa sa

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredio. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredio. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panacos.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa anami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arat ni sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
6: Exciting, bro!
7: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Mga katropa, excited!

0: Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape, may natural energy.

0: MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Visionex Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Pabili sa mga butika.
9: Samphone Gold. Coffee Pigs.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa, exciting!
6: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
6: Mas pinanakas, Santon Plus Gold!
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
10: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan. Nakap

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakyan.
1: I am a citizen of this country before the president. And you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilibok ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Maingaga mga katropa, maingaga sa mga suki natin nga tamaramati. Welcome sa pagpangalagatan rin sa Bullseye. Today is May 12, 2026 mga katropa. Hinabi-abi natin pinaka mga tura natin sa bilog nga Negros Occidental sa Bacolod City sa pag-upod sa itong mga katropa sa pagtalakay sa pinaka mga update, mga balita. Kasi sa itong pinaka tuntunan sa Bullseye, ginalantaw natin sa mga init mga katropa. Kahapon na 42 ka, mainit kahapon ang aton nga palibot pero terrible ang paang. Ang init daw makaya makapasilong ka po pero ang paang daw amog itong medyo mabulubugat-bugat. So mga katropa, medyo rangalong lang kita para sa mga kabihanan natin sa aton palibot. Medyo halong lang. Himo sa mga precautions natin. Drink a lot of water. Inom kita damo tubig. Pagkatapos, katropa, stay sa mga well-ventilated, kaghandong nga mga lugar. Para hindi kita matamaan sang init nga ni mga katropa, ha? Makapoy-kapoy kung ga trabaho ka sa kumpanya nga may, sa mga bugat-bugat nga trabaho, bala katropa. Nakita ko early this morning, may mga nagkakayosong dalan, pero grabing ti ang grabing init. Baka bugat sang okun ka tial sang init, kag mabatsagan ta. Ang bugat, ang sakit si Limons nga magtupa na kung mag-igo na sa aton nga panit. Pero ti these people, katropa, why man sang choice kundi i-sustain natin pagpangabuhi natin mga katropa, ha? Pero sige lang, no? Kung ano man sitwasyon ginagyan natin subong, mag-kalma. Pagkatapos, ngita tayo niya. Kay hambal nila kuno mga katropa ang Pilipino bisanano pa kabudlay kuno ya gawas-was mo ang Pilipino ya bisanano pa kabudlay kaya hon Japon no sa ngalan sang kabuhi. Update kami mga katropa tuntun para suggest sa pagtalakay naman sa mga balita mga informasyon natin sa atong para tuntunan diri sa Bullseye. Tarakayo nato ng mga nagapanguna ng mga balita sa atong palatuntunan this morning diri sa Bullseye. At the same time update mga katropa sa nagaluntad ng mga sigahot dito sa Senado, sa Kongreso, talakayon taman, istoryan taman sa pagpangalagad ta subong, no? Ako naman sa katropang Win Salinas mga katropa. Upod naton sa technical side si katropang Judery Villegaño. Update kami, 3 oras nga pagtalakay sa mga impormasyon, mga balita nga dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian. Ang aton nga pagpangalagad mga katropa, syempre, hindi ni makompleto kung hindi ka mo namon unahon remind sa mga obligasyon ta sa aton lawas. Ang aton nga pag-inom sa Ultimate Trio, katropa, ang 3 ka mga produkto sa Yes to Health. Nga unahon tagid da, sa paghatag sa priority ng aton nga lawas, wae, Manila, ilinaway, to sila sa Senado, ilinaway, to sila sa Kongreso, katropa. Kung maglain pa matsag, da ka mga hospital, ta silang bayad, sila how? Oh. Kita man. So hindi na pagkalimtan mga katropa, mag-inom kita sa mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Una di, ang premium D3, amo na yung aton nga vitamin sa aton nga lawas katropa sa pagbabakod sa aton bones, aton nga circulation sa blood mga katropa, no? Especially kung may medyo high blood na, labi na kung mayara na sa mga pre-existing conditions, kita nga ginabatsag sa aton lawas mas atipanon naton kag planggaon ta ang aton nga kaugalingon katropa. So amo na lang ni pilagi sa paghatag sa mga sustansya, nutrients kay kailangan sa lawas naton, mapabatsyag naman sa lawas ta nga lobster siya. No, di ba? Lobster siya.
1: Damo pa ka mo to?
0: Amo ni mga katropa, ang aton premium D3 may ara sa nga virgin coconut oil nga nag-acto man bilang antimicrobial, antibacterial sa aton lawas once mainom, ha? Kag-ari man di ang balunggay nga terrible gini ang balunggay, eh? No, ang nakabasa ko kay daw na interes na daw na kwa naka nagka-interest ko lang sa balunggay. Nagtanom-tanom makamis balunggay to. Galing sa pagkainit, palaya galing. Oo. Tiyan mo na mga katropa, matanong-tanong ka pa nga. Ari na o, may premium D3 radio. Pagkatapos, pwede mo man i-full pack mga katropa ang aton supplementation kagpapaayos sa aton lawas. Pinagi sa pag-inom naman sa Santon Vitamin C, Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa, may mangosteen, manunggay, may ara sang ampalaya, may ara sang garlic katropa, may ara man sang malunggay, ari naman mga katropa, gaga siyempre ang spirulina nga makabulig pa sa nyog sang aton nga ikaayong lawas. Alright? Mangosteen full pack ni sa no sa dakong bulig ni sa lawas ta. Antioxidant mga katropa. Pagkatapos ampalaya, ang ampalaya naman niya gina-control niya ang aton niya blood sugar no. Sa kada kaon naton pamahaw panyaga, may ara nagkakatabo nga sugar spike. So ang responde sang aton lawas katropa is kun may ara na sang ano sang diabetic ka na, hindi na nami maluya ka. May mga epekto ni sila wasta. Pero mga katropa, kung naka ano kita, naka Santon Plus Gold, makontrol na sa dayon, hindi siya magtaas gulping imong kalamay. Alright? And syempre, arima din balunggay na sa nabal naton, triple, naka 4 times, 5 times, pagani, no? Sang calcium, potassium, ang vitamin A, katropa, nagapasan yog man sa atong pananawan. Kag syempre, bakod man yung antioxidant sa lawas na ito mga katropa, no? Ang balunggay, garlic, mga abyan, antibiotic, no? Ang ginahambal sa mga expert na ito, sige, pawala lang ta, pero nagaluto ta sang ining pagkaon, tanan may garlic na, no? Nagabulig sa lawas na ito mga katropa, enrich sang atong depensa kontra sa mga infections, ta? Sa lawas ta ang garlic mga katropa. Spirulina, anti-inflammatory, bulig man sa lawas na ton para mag pakupos dabla sa mga hubag-hubag, bukol-bukol sa lawas ta. So amo ring ginahimo mga katropa no sa Santon Vitamin C, Santon Plus Gold nga gina-maintain naton sa matag adlaw nga turan. Samtang mga katropa, ang ining mga supplementation hindi ni maging successful, no? Maging garbage lang is once nga maabot ang oras nga daw hindi ma-absorb sa lawas tabla, no? So diri naman kinahanglan ta ang vitamin C for total absorption sa mga vitamins and nutrients nga halin sa ginasupplement naton nga mga vitamins. Katropa, no? Ang vitamin nga wala naghatag sang sakit sa tiyan, wala naghatag sang sakit sa sulok-sulok, wala naghatag sang budlay sa aton nga paggiho, no? Kay ti kung nagsuka-suka ka na, nagpangangasim ka na, kundi hindi ka komportable, di ba? Oh, so amo ning ginahimo mga katropa sang alkaline based nga vitamin C, wala iya sang hapdi sa tiyan mga katropa. Okay, antioxidant ginapa nami iya pa ning supat, no? Ang ibang da mga kuturan ta samtang opisina tingala kagahiting-hiting guya nila because of vitamin C mga katropa. Kag syempre ang pinakabenepisyo gid naton diri sa nambal nato mga katropa ang absorption, no, sa mga vitamins minerals kay kinahanglan sa lawas naton sa matag adlaw nga tanan. Panasigon ta, no, ang pagproseso sa mga nutrients kay kinahanglan sa lawas naton mga katropa. That's why ang tatlo nga ni aplastar nga gintingob, no, nga ginhambal naton ultimate trio because amo ini ang dako nga bulig para sa lawas naton para magbakod lawas ta. Okay, 7:23 na sa pagpangalagad ta mga katropa. Katuan ta mga balita naton sa aton nga palatuntunan diri gid lamang sa Bullseye.
2: Rangka, diretso, Bullseye. Headlines, headlines.
0: Ari mga katropa, pampubliko nga tanatapan sa Bacolod, diri sa Bacolod. Mga katropa, balik na sa 5-day work week, bow.
2: Headlines, headlines.
0: Matapos gagin implementar to last time ang ining 4-day work week. Para mag-conserve kita sang supply akon sa atong energy, enerhiya para hindi ta magkusang gid gamit sang mga ano sa mga tawag sana diya ang sa mga kuryente ta sang aton nga mga sang aton oil o kun sang gatong naton wala sang lakat ang mga salakyan, no, para magkinot mga katropa ni pangunahan sang aton nga lokal nga pangulohan. Samtang mga katropa, bago naman ka makalita, Police Colonel Eugene Rivadomia, official na nga Police Director sa Bacolod City Police Office.
2: Headlines.
0: E di matapos, kikumpirmar kahapon ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang kompirmasyon sa iya appointment bilang City Director sa Bacolod. Mga katropa, balaunta ang pinakamalitis na karon sa aton para tuntunan. Anong direksyon sa aton Bacolod City Police Office sa sining madamo nga mga madata nga pinirohay, pinatsanay kagaso sang droga diri sa aton syudad? Ano ang manging disposisyon sang aton nga Bacolod City Police Office na angot sa mga local ordinances nga dapat i-implement natun, ipatuman natun mga katropa diri sa aton nga syudad? Ang aton nga curfew for minors, ang anti bastos nga mga ano ni nga mga ordinansa, ha? Pagkatapos ang aton nga anti-muffler, basta amo na, no, patunog-tunog bala sa mga andar sa motorsiklo katropa. May ara kita sa mga ordinances gina, no? Nga ginapatuman anti-smoking ordinance mga abyan sa mga public public areas. Amo na tanawon taman mga abyan, no, sa aton nga pagpakalagad sa aton pagtunog samtang rollback sa presyo sang mga diesel karon lauman subong Martes, Mayo 12, 2026. Ibaroon taman karon kay do medyo dako-dako kuno ang buhin sang diesel, pero nagtaas naman ang presyo sang gasolina. Ang kerosene daw 13 ang iyang rollback. Ang diesel daw garapot ka tropa sa ano sa 9 tub-tub 10 pesos samtang saka naman sa presyo sa petrolyo katropa sa aton nga gasolina 47 centimos kada litro, gamay-gamay lang abay pa hindi man pagpatungan ang ining mga presyo, no, sa mga gasoline stations naton sa bilog nga syudad sa Bacolod katropa. Tingala ta mo na pa mangkot sa bilog makuturan ta Japon sing nila kunway ni sa manipulasyon sa Marigiana isang gatong the responsible Pilipinas pulo pareho ni ang ilang presyo subong ho ang difference mga katropa margins ang tagsa ka mga ano tagsa ka mga fueling stations tagpulo mo 8 piso o kada litro tiling cash na, no, din mo na makita mga abyan, no, gambalan ta nga okay may pagnubo pero ang iban nga mga gasoline stations fueling stations taas Japon ang ilang presyo. Kung kisa ba naman kaduluwa man ta sa grambal sa DOE, do puro na ni palapaw istorya. No? Nga, kay amo man Japon ho. Tarawang bla. May ara Japon sa mga gasoline stations. Kabarig yata lapit 90 kada litro. Ari kita ha sa State of National Energy Emergency. Nga dapat may control ang atong gobyerno subong sa barigyanay sa presyo sa petrolyo. Din is nagkakwa sa supply, no? Kung ipakita nila mga katropa, diin may rekomendasyon ang aton nga DOE kung diin makuha ang mga fueling companies ang supply sang diesel para magbarubulo barato man, para maglubo-nubo man ang presyo ng mga katuturan. Doon mo na bla, no? Isuriyan ka na bla karoon sa pagpangalagad ta. Dari sa aton programa, Bullseye. Anong konsenso sa aton tumuruyo, no? Manubo pa ihan sa 50 ang presyo sa petrolyo. So, pero amon ang ginalantaw sa mga katropa nga base magdubo ni, base mag balik ni sa 55 okay ta ni, pero ti ang pila ka mga ginahambal na nga mga basic nga mga balaklon na tundo hindi ka, daw wala gina amon ang mga katropa, no? Anyway, oras na ton is 7:29 ariyo pinakalitest update sa Senado. Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa yara na sa idalom sang protective custody sang Senado. Headlines. Samtang ICC nagkumpirma sa warrant of arrest batok kay Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa. Ibaraon tama na karon mga latest development update mga abyan sa pinaka mga update sa ating public affairs program diri sa XFM. Samtang former Senator Antonio Trillanes III nagpahayag nga atuto sa kuno sa Senado tungod nga ginimbitahan siya ni Senator Bato de la Rosa mga katropa. Ayaw akong pangita sang sang imbitasyon. Daw ay mga kita sa imbitasyon sa mga invitation. Gali-gali, abot mo lang statement ni Senator Bato de la Rosa. Sige niya, come, make my day. Amot o gali, no? Nga nagtatak sa pabinsaron ni Senator o former Senator Antonio Trillanes at ang gitpahayag ni Senator Bato de la Rosa. Nga, come on, ikaw pa, samahan mo pa sila pag-service ang warrant of arrest. Daw, amuni ang nagkakaratabo, mga katuro. Pero pag amuni yung nagkatugid dyan si Senator Antonio o former Senator Antonio Trillanes para mag-serve man to isang warrant of arrest. Hindi nga mo nagiging imbitasyon. Amo to gali yung imbitasyon, mga katropa. Ay, nako. Headlines. Headlines. Sa boto nga mga katropa, sa boto nga 255 kahapon sa Kamara de Representantes, no, na impeach ang aton nga BC Presidente. Headlines. Headlines. Samtang ang Senado naman, mga katropa, matapos ginagpungko si Senator Alan Cayetano sa posisyon bilang Senate President, ang tanan nga mga posisyon sa Senado, no, gindeklarar bakante. So nagahulat kita, nagalaom kita sa reshuffling kag pila ka mga bag-o nga mga komitiba sa mga senador sa ilang sa Senado, no? Hopefully by today. Ang pag-transmit, mga katropa, sang sining articles of impeachment. Ina-expectaran man natin subong adlaw, no? Nga ma-confirm sang tanatapan sang Senado ang ining article of impeachment, mga katropa. Anong dapat nato mentionihan? Dugay-dugay, storyhan tayo, no? Of course, may storya man ta sa mga abogado kay para at least makaintindi man ta mga katropa sa sini. No? Oras na ito, 7:32 na. So pagpakaragad na ito sa atong paratuntunan, mga katropa, katuan ta pila ka mga latest update karon sa atong patrol may ara sa mga latest development man kita sa atong patrol, mga katropa. Matapos may pulis nga napatay kag isa pa po pilason sa drug bust operation dito sa Banwasang Lacastillanao. Ambot kun anong natabo dito, mga katropa, pero ang bulobalita nagbato kuno eh. Balon tara karon storyhan tas pagpangaragad ta diri sa Bullseye, no? Irbit ta mga katropa, baki abri naman inyo mga radyo sa 103.9 XFM. Mabatian man kita sa 96.7 FM, mga katropa, and syempre live kita nag-broadcast sa aton nga Facebook page, no? Sa aton nga XFM News and Public Service Authority para makakuha kamo sa mga latest update, mga balita, mga katropa, sa mga nagakalatabo sa aton palibot. Mas mayo gid sa una, kamahal mag-subscribe mo, no? Bakal ka newspaper. Ang newspaper sa una tag 2 ka piso. Sa una pa subong medyo mahal na. Pero kinahanglan mo sa mag-subscribe sa nada. Or mamati kin sa radyo, pero problema kung nagakadto ka sa imo opisina, hindi ka naman updated, mga katropa, no? Why man cellphone, wala man Facebook, no? Naghulat-hulat ka na. Diba? So ang sadya kay mati-mati kay sa mga balita. Subong niya, hapos na kayo ang balita, mga katropa, because abrihan mo lang imong Facebook page, abrihan mo lang ang imong social media, taranda nga mga balita, masagap mo na, pati chismis gani. So amo na, no? Ang aton page, mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kuha ka muna sa mga latest update, mga latest balita, mga katropa, mga abyan. At the same time, ang aton nga YouTube channel, pwede ka muka search dira sa XFM Bacolod, no, sa YouTube natun, para mabalanta ang mga live man natun, yung mga broadcast na mabatikita natun, mga katropa. Alright? So mo na, pira ka ginaimbitahan natin sa Kabankalan, mabatian kita din rin, mga katropa, sa 106.1 XFM Kabankalan. Alright, sa bilog nga Negros Occidental, medyo galapad-lapad na ta, no? Pasalamat kita sa mga grasya nga ni, no? At least ang XFM Philippines nagasangkad na, nagalabot na tagilapit si Sinta sa mga radio stations nationwide. May Metro Manila naman kita ng XFM, mga katropa, Cebu kompleto na eh, no? So just stay with us, no? And like kita sa mga pages para at least ma-update kita sa mga latest bulabalita, okay? 7:35, let's take a break. Balikan ang mga balita at mga katropa pagkatapos sa mga panundo.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supper Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Balancing ang mga komentaryo.
12: For them, yung nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
0: Balik din mga katropa, oras na ito, alas 8, ako na alas 7:39 na sa aton nga orasan, XFM Time. No, that's brought to you by Arena Plus, mga katropa. Anyway, mga katropa, now 7:38, may isa to ka pulis nga patay pagkatapos may pilason dito sa lakas niya. Nagpagawa naman statement ang busy alcalde sa pagpakamalaot mga katropa sa pagkapatay, pagpakamalaot sa inyong krimen, ginihimo sa isa kasuspek dito sa Banwa sa Lakas Liyana. Pero ginahulat-hulat na ito na official statement sa mga katropa, no? Sa diri, no? Pero may isa kapatay, isa pilason dito sa Lakas Liyana, tabo, ang bulubati-bati ng bato. Tapos na patay ini isa ka pulis mga katropa, no? During sang pagpatigayon sa bypass operation. Oh, kwa on tere pina latest balita, mga impormasyon angot sa mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos.
2: XFM Live Reports.
0: Oh, katropang Franz mangaga. Katropang Franz. Oh, check natin si Katropang Franz Andor Burgos, mga Katropa Rico Gay. Nuestro biscuit ako na sa iya. Angot siya nang naglunta dito sa La Castellana. O anong natabos na diman, no? Anong pinakabang sitwasyon nakita natin rin, mga Bian? Nag-bato siya? May armas man eh? Oo? Oh? Lagtutun talang, ano? Marikanta si Katropang Franz. Katropang Franz?
10: Yes, Katropang Erwin, no? Isa na ka-police patay. Kagang deputy chief of police ng Asirena PNP, ang Tileson. Mm-hmm. Sa natabuning drug weapons operation sa sitio Talaktak, Parangay Talaktak.
0: Uh-huh.
10: Sa Manwa sa Asirena, kagat ay Katropang Erwin.
0: Mm-hmm.
10: Considering na rin ang napatay na police, yung kilala ni kay Police Master Sergeant Davy Karampakana.
0: Uh-huh.
10: Kagang isa rin nga amuling deputy chief of police ang La Castellana PNP nga Tilason, si Police Captain Jose Michael Muñez. Okay, kahapon Katropa Irving, ang subject for the operation, amuling si Edward Acupan.
0: Uh-huh.
10: Isa na siya ka sa street level individual, nag-aedad na niya sa 41 anyos Katropang Irwin. Sa ginlunsar niya isang kapulitan ang anti-illegal drug operation patok sa Silinga Tarsona kay sabi sa mga initial report na sa Banwa may mga kaso ni siya or nagpatigayon isang illegal nga pagbaligyas ang Shabu o dira sa lugar and also do involved pag ino siya Katropang Irwin sa kaso man na do may kangkanan sa armas lutang. No? So, ginkasan isang Asirena PNP ang anti-illegal drug operation batok sa kay Acupan. Sa Katropa Irwin, wala pa rin nalauban. No? Kay hindi ko balikan, tani ang pila ka mga hitabo, ang ining na insidente kay Katropa Irwin is just a plain drug bypass operation mo. No?
0: Uh-huh.
10: So, ordinaryo lang mo isang drug bypass operation, it is simple. Ang subject person dahil nila is isang kasi-level individual.
0: Mm-hmm.
10: Okay, ako yung ginalauman ng team siya mismo kasi mag-resist or mag-abide pala sa pagkatapos hindi na pa siya mismo ma-resist kung ang katropa Irwin, no?
0: Uh-huh.
10: Pero galing na ano ginino, why ginin ginalauman kamo na galing mahimo o sang suspect katropa Irwin sa aton ng mga kapulisan sa pagwasang La Castellana.
0: Uh-huh.
10: So, tigit-patikay na rin drug bypass operation. Kaya natigayon na ni Katropa Irwin nga natigayon na bala nga mabaklan. Pero galing naabot sa suspect at yung mga parak ang ianing ng mga katransaksyon.
0: Uh-huh.
10: So, naglugtad ni Katropa Irwin at pinukutay sa tumasang aton ng mga kapulisan.
0: Uh-huh.
10: At mismo sa kay Acupan, Edward Acupan, kag ginapatihan natin pa Irwin, may armas ruta, kami armas ni siyang patalong, no? Patalong.
0: Uh-huh.
10: So, ang ining na suspect ng resistance, kasi nagbato sa kapulisan, namuno ulit. Kasi natigayon, nalika pa Irwin niya si Police Master Sergeant Kalampakana, ang go na sa kami ni Katropa Irwin sa duga, no?
0: Uy.
10: Tuga sa pagpuno.
0: Oo. Uh-huh.
10: Tapos Katropa Irwin, dito na gano'n na to, dito nag- Ako na
0: tayo
10: na tabo. Uh-huh. Ngayon, mga kapulisan, natigayin mga nag-studing mga opodila ba na?
0: Uh-huh.
10: Kag nakakapalupo kung sabihin na tiruan niyang suspect at Katropa Irwin.
0: Uh-huh.
10: Natiruan niya siya.
0: Uh-huh.
10: Sa kamot kag daw sa si Eling Igo niya.
0: Uh-huh.
10: Pero galing Katropa Irwin, ang natabo niya, Paudo Baste, ang nagliga ng tanga Domingo na sa Mother's Day.
0: Oo.
10: Nagdumdong sa Mother's Day.
0: Oo.
10: Siyempre dahil iloya, hindi na yung mga kumban niya anong matapos baka mo, no?
0: Uh-huh.
10: Iloyag sa iloy nga ang baka niya mahulog sa ano na sa maorma ano sa kalaglagan niya pala. Kasi mga ito pa rin na muling nahibo sa baka at siyempre yung iloy kasi sabi kung ano na ka madiskrasya matabo ang iloy kasi sabi patipig sa akin na mapatunga agad ang baka kaya hindi nang ginano.
0: Mm-hmm.
10: At yung masuloy na Katropa Irwin, ginapatiyan niya ang iloy ni Edward Acupan.
0: Oho.
10: Though senior citizen na rin ni Katropa Irwin, naging kilala sa kaidiya Acupan, 6 years old ni Katropa Irwin.
0: Oho.
10: Ginaligar, nagtupod batok sa kapulisan.
13: Mm-hmm.
10: Kasi din niya ako pa ni ang si Spencer so din Eloy ang subject course sa drive-by bus.
13: Mm-hmm.
10: Nagbatok sa kapulisan kasi ang armas ko nga pakalom ginapatian nga double blading armas. Kaya mo naging gamit na sa Eloy buno sa paano ko parek na kapulisan. Kapag daanan ni Katropa Irwin, ngayon si Police Captain Michael Munez ang napilasan mo ni sa likod ni Katropa Irwin matapos yung inaligar na nagbunok man ang Eloy sa suspect. So, tikitinguhan man itang ipan pagid nga upod nila dira tang ano no, kasi Police Corporal Gerson Guache naman niya ang nag-responde mo ni Katropa Irwin kaya ito siyempre basta mag drug by bus operation is lang may mga nag-gwardya na damo. May mga nag-bantay na damo.
13: Mm-hmm.
10: So, hindi na siling niya nga tagpilala na sa kabilod, tag-tatlo, apat, isa ganit, tagpila na kabilod ng kapulisan during drug by bus operation. So, kaya muna ito katroparvin ang natabo. Sige lang, yun na hindi nga nag-lugtad ang nasambit ng incident dito sa nga pag-pinukutay ito, wala ang matapos. So, nga si Police Officer Sergeant ka lang patan ang napatay arang nabunaan sa dugan.
13: Mm-hmm.
10: So kapatal gini ka Katropa Irwin sa mga pilas kinago ni Police Officer Sergeant hindi ka lang patan na.
13: Kaya
10: nagresulta gini ka Katropa Irwin siya nga kapatayon. Kay wala na sa dugan. Tapos may ara pa gini ka Katropa Irwin sa may kilid. No? Do pila gini ka buno ang naagom siya sang operatiba sa natabo ni drug by bus operation ka Katropa Irwin.
13: Mm-hmm.
10: So ito yung suspect si Akupan, ang mag-iloy ng Akupan. So, ang iloy ni Katropa Irwin, duwain niya pilas, no? Duwain niya pilas. Pero ang anak niya kasi Edward Akupan ang natiwan, gini sa kabotkag doon sa TL Maning Ego, si ni Katropa Irwin sa initial information from Nakasilya na PNP, no? Sa pagpanguna dira ni Police Major Romulo Pilanggo, the fifth na ni siya Katropa Irwin, ang hepe dira, eh, no? So, tika ito pa-arwin, after isang incident ito, na tika, yun is lang madalang sa hospital for galing si Police Master Sergeant D.B. Karampatana.
13: Oo.
10: Ang doon natapak si niya ito pa-arwin, yung masubog ni Nino, na taliwan git siya.
13: Oo.
10: Na nagsa information nga nakuha na ito from Nakasilad BNP. So, tika si Akupan Edward, ang subject ng drug divers, ito pa-arwin, ara sa karoon na hospital arrest, kasi kinabatayan sa karoon sa kapulisan sa Nakasilad BNP during sa Rural Health Unit ng Banwa, no?
13: Uh-huh, uh-huh.
10: So, iloy siya niya si Dilia Upan ang ano ko tapawin na nga sa karoon sa kusodiya man sa Nakasilad BNP kasi matapos nga nabuno man sa mga kapulisan sa tiyos ng drug by bus operation kay Tropang Irwin.
13: Uh-huh.
10: So, gin ano ko din, ipadulungan natin si Vice Mayor Romayla Mangilimutan.
13: Uh-huh.
10: Sa Nakasilay PNP nga which is siya man yung na-confirm sa ato sa Farwin
13: mm-hmm.
10: na may napatay no? Ni sa katapos ang polis sa Banwa sa Kasilyana matapos magbatong suspect sa ginunsar ni nga ano no, drug by bus operation ka Tropang Irwin. So siling ni Vice Mayor Mangilibutan
13: mm-hmm.
10: na ginakondinar ni nila ka Tropang Irwin.
13: Oo.
10: Kung ginakondinar niya ang natabong insidente matapos ang ining drug personality ang nag-resist kagagbatos sa pulisan na nagresulta pa sa kamatayon sa isa na Tropang Irwin.
13: Amo ito, Katropang fans.
10: Amo ni sa karon, ang investigation so far sa Katila na TNP ang otin natabong sabing incident.
13: Oo.
10: During the drug by bus operation at the
0: party. Ano pang Franz, amutunggin pa hayag ba na sang napokom nga during the performance of arrest or whatsoever dapat halong tabala ang conduct sa arrest kag mga operations naton kay ti kabuhi man sa aton nga mga law enforcers nabutang sa nakalang kung hindi sila mag we have to really expect na ang ining mga suspect, ining mga subject, possibly may armas kag mabato.
10: Correct na. Ako binakasin po, Irwin, same thing na dala sa Makolod kung may, dalpes ba, no? Kung nandala operative sa Makolod Security Station 9.
0: Oo.
10: Na which is dinateruan sa 20 person.
0: Oo.
10: Sa drug by bus operation during sa Paragalising sa Kalaj, sa Paragalising sa Makolod, no?
0: Mm-hmm.
10: So, si Katropa Irwin, so, amo na nino, doon kaduhan ni incident in Rizan, bahay isang Negros. Isa sa Bacolod, isang Dre naman, isa sa Maduwa sa Lahat Siriana. No. Kaling nga katropawin, Dre, yung sumusikosyo niya, is traffic incident, e binuno,
0: bunno, you know?
10: Subject person, ang biktima, no?
0: Oo.
10: Na polis.
0: Grabe.
10: Katropa niya, Erwin.
0: Oo. Grabing guts, mga bato. Ang iya nga...
10: Tapos ang Eloy pa, hindi
0: nag-intra, pa? Oo. Oh, galing tayo yung sedihan ng Eloy, katropa France, kaya ti, ang iya, para manis bata, ayaw mo, no? Ang hindi mga nakop na yun.
10: Oo.
0: Oo, galing tayo.
10: Katropa Arvin, patulong kita subog sa Panua.
0: Oo.
10: Tinguan, tato ang Eloy na makapakita mo, kita, no? Kasi under close position sa taon sa makasilya na TNT. Matapos, hiningati, kung na, nag-refuse siya sa authority, so, namulo pa siya, no? So, katapalawin, tiyari may payag kita rin.
0: Oo.
10: With the vice mayor, may lang maglilimutan sa nga nakasila na katapalawin.
0: Oo.
14: May ranggo niya, no?
15: So, not the guilty.
14: Ma'am, paano natabo ko, no, ma'am? May nagbato ni Sus?
15: Hindi, pagi ko ano, ha? Kay, sa spot report, wala pagi ko kabasa, pero... Nag-bypass mo, doon mo ng kwan, doon nag-resist pala kay... Ito pala ka mag-bypass, sakabay na kasibilyan yung mga pulis.
14: Yes, ma'am.
15: Kasi yung operatives.
14: So, pero unexpected to nga, mo nagaling suspect. Pero ang suspect ni Vice ng, ano ni, ng wanted, dala sa Kasilyana?
15: Gawin na, ano na Manila. Pero, with man, nung iya nga, ano, pero based on the background dyan, yeah, sa mga, ano na pang ano. Dapat naman gina siya, nag-gina surveillance na way back before.
14: Ah, okay. Globally, may involved na gitsa daan sa illegal activities, dara, Vice, no?
15: Based sa punit, ano, sa IR, daw ano, nabit siya man siya, ng isa, nasa sa mga that personalities block.
14: Ah, okay. Dara sa La Casiliana, no?
15: Hindi man, siban kung meron, hindi ko sure.
14: Sige, Vice. So, ma'am, ti ano ni ma'am, ang napatay nga police, anong ranggo, ma'am, based lang sa information na na-receive mo, ma'am?
15: Katuktok, Master, anong police, Master Sir?
14: Vice, ano niyang sa bahayin sa Banua, nga muning tabo man dira.
0: May bulik siya.
15: Sa bahayin sa Banua, siyempre, isa sa mga ginatutukan, tagit, yatani.
14: Oo, ma'am.
15: May stabilisar ang peace and order, katika pati, tiga, strong believer, kuya nga, kung peace po lang lugar, may progress and development.
14: Correct.
15: Pero we cannot deny the fact that along the way, kadamogin man sang ano, sang factor nga may ara, gitkukis ang mga cases, nga hindi ito manigar, hindi ito makontrolar.
14: Yes, ma'am.
15: Pero, one of the best DJ nga managit is the community, kasi sila ganang atong partners, when it comes to information and data that

0: knowledge. So they are discussed kagina.
1: Yes, ma'am.
0: It's a drug bypass operation. Okay. So meaning to say, our police officers is not only working for those lawlessness, you know, para sa mga drug personalities, but then they're working for the safety of the community. Drugs ita mo niya mapiktuhan,
1: yes,
0: kabataan, basta lang sa kabataan, kriminalidad. So, pinakadako, this is one of the eye-opener for those people na nag-condemn our police officers working sincerely para nga matapnain yung mga drug personalities or mga drug-related yung mga crimes.
1: Okay.
0: So, sa LGU, kina-condemn din naman ang killing, ikakakunting of our police officers in line of duty. Of course, syempre, sakit para sa akon nga police ko and then mayor ang akon nga utod na we can do nothing for them. So we will help. We will be supervising or monitoring the result of the investigation. Actually, ang SOCO Araman, ang Ginpa Anantaman, Ginpa Kurastano, ganito, tawag ni ng Ginpa-check naman ang patay, autopsy.
1: Okay, okay.
0: Baka ang pwede nga, pwede may mga
1: ngatikot
0: job sa ano.
2: Mayor, di nang igo ni isang napatay nga pulis.
0: Well, igo ka kwan, pero ang pinaka-fatal nga ano is ang harang sa dugaan.
2: Ah, dugaan siya na igo.
0: May kilid, may kamot,
2: may gimisyan. Si Sir Munias na yung mamang deputy, ma'am. Do, ano man, hindi man sila nga do seryosong igo, ya?
0: So, par lang, based sa atong pulis nga totoo, ano naman ang status.
2: Ah, okay. Stop
0: lang. Tamo na sila multiple stab bonds.
2: Mayor, nang sa dinigin nga barangay na tabo ng mayor?
0: Ang chichu talaptap, barangay talaptap.
2: Chichu talaptap, barangay talaptap.
0: Eh, ano, i-confirm lang sa atong PNP, ha? Kaya ni Kuwita, no, hindi nga ako niya ako, din siya rin.
3: Sityo talaptap, barangay talaptap?
4: Yeah, sityo talaptap, barangay talaptap.
3: Daw pa rin yun ang barangay ganyan po. Sityo ba?
4: Or kumailan kang limusan. Kaya nga confirm sa sinihingay ito ko.
3: Oo.
4: Which is kaya nagpaya din siya kapag-permit sa rin doon bang sa aking LGU sa Kastiana. Hindi nga, no? Kaya tingin natin nila makamalao, tingin nila kasi Marvin na nasa aking itabo. Na-involve ang isang happy and personnel. Pag nakatay pa, hindi na duty siya pa Marvin.
3: Toho, grabe ba? May babulig ang ano ang sugat kay Tropang Franz sa pamilya to sa pulis. Dula-dula, Sir Franz. Ka Tropang Franz? Oo, medyo ka rough road guru ay. Pasulod na kamo sa Kastilyan na.
4: Okay. Tingwana
3: po sa akin,
4: Sir Eloy.
3: Yes,
4: oo. Tingwana po sa nanay, si Dilya Kupan. Kaya po niya ang nagbulid ng kumpan kaya na bulok sa mismo. So, ano ni Katro Parwin, ang ato dali ka pa sa Kikago sa kay Vice Mayor Mahilimutan. Kasi ka pa, tingwana na magkaroon ng makasakikago sa pagkakit na sa polis ng asyente. Kahit po ni Sir Eloy Buloy Tundo.
3: Oo.
4: Sa natapunin nga incident kay Katro Parwin kasi banwa si Mado na no, masanabos in isang buga sa
3: Si Katropang Franz Andro Burgos, mga katropa. Pero gina check lang natin, ha? Because pakanto sa buong sa Lakas Liana, we will keep you posted, we'll keep you updated. Angot sini, because nga daw nag-intra ni Abi ang ginikanan, kag nabunan ang isa kami ang buong sa PNP. La Castellana PNP, mga katropa. So, ang next ni is, anong accountability, anong responsibilidad sa nga suspect ni? May kaso pa bala nga dugang ni? Tanahon tanibla ka ron mga katropa. Samtang gilangan anganta ang pagpanumbalik ni Katropang Franz. Magsali mga katropa, dugay-dula sa. Sige lang, dugay-dugay, base makabalik naman siya. Alin dito sa La Castellana to check mga katropa. Ang nagkakalatabo sa dito sa nasambit nga banwa. Amo na yung ginabalik-balik sa Napolcom na kon. nga ang aton nga drug bypass operation dapat plaster man ang aton nga malagas kapulisan sa pag preparar sa mga subject persons nila. Ang una ginalantaw da nga ginapahayag nga may gakatabo nga parusin kag matabugid no because nag-assume kalabanan gaassume ang police naton ang authorities naton na whoever will be the subject for this operation malapit sa malapit may armas kag indi sa manayo nga magbato so mo ning mga bagay.

0: sang ano, may ara gid sang mga resistance abi, no? Oras naton 7:59 mga katropa sa aton nga pagpangalagad sa aton paratuntunan diri sa Bullseye katuan ta pila ka mga update pa naton karon sa pagpangalagad naton Sir Lloyd Davales may aga the trouble between the Senate and the House of Representative the Philippines for today, no? Updated kuya ko kay Sir Lloyd ho. Ginpabaloy ako. Morning Sir Lloyd, kumusta ka muda? Halong-halong ta ha, hindi magpatial sa init kay para hindi magtaas ang BP. Hindi magtaas ang aton blood pressure. Di ba? Ano sa inyo mga katropa? Ha? Sa rikon sa mga kinag-uwalgan, hunta di ho, preparasyon naton sa aton barangay Neske Elections, Ara Japon. Wala na ni, hindi na ni. Sa mga mapadlagan, ako sa inyo, preparar na kamo. Kaya nga, hindi na ni matatapan ang postponement sa eleksyon sa barangay Neske. Kaya ho, matabunan na ni, may impeachment na. Dumudamo pa sa ginatalakay sa buong senato. Ako sa inyo, sige-sige ho, nyo na pakapikapin nyo sa barangay. Ako sa inyo, kanto na ta para puno pang pangmusta. Lapit no, isa naka lapit November. Pagka November, may eleksyon na. Dasig lang ni. Sa mga barangay kapitan ta. Sir Kenneth Yong, good morning. Mag-amo ni Dungan Damo, mga tropa, body cam, SWAT, PDEA, hindi sila magsalig kay nagid kay mabato. Subong next mission is new strategy. Morning Sir Kenneth. Maulan ko no karon sa hapon na na-confirm na ni sir. tutuod na ni nga maulan karon sa hapon. Timayo man kung mag-ulan-ulan karon sa hapon para magbulo-basa-basa man palibot. Magbulo-bugnaw-bugnaw man ang aton nga tagab ihon, makatulog kita sa insakto. Di ba na? Sige lang, no? Sir Kenneth, ma-eleksyon tayo. kanto tayo sa mga barangay, kanto tayo sa isyo sa mga barangay. Tapos, tanawang-tanawang plataforma ni pang-gobyerno nila eh. Kuna nung plano, kay kung istorya sa mga plano-plano, mga kandidato sa barangay. Sus. Daw, sobra pa rin plano nila sa presidente daw. Damo pa rin sila plano ya. Damo pa rin sila iya sa mga proposal. Ngayon na lang kung kisa daw, hold niya ang kalibutan. Ang mga probinsya sa mga ano ta, sa mga kapitan kaysa mga kagawad ta, sige, improve tagid ang aton nga health services. Buligan tagid ang aton pumuluyo para makaangkon sa libreng hospitalization. Wow! Kung si kapitan naman pa mga balod, sige, kinahanglan pa abad siyon ang aton ekonomiya, no? Ma-invite ta sa ma-invite ta sa mga investors, no? Para mag-negosyo diri sa aton nga barangay, para mag-sanyo ka aton ekonomiya, buko na kami pamatiyo, no? Tapos, pagpungko nila, mangkoton mo, tiili na to, ang inyong mga probinsya to. Mangkoton kasang kapitan to nga, nagpungko na, in-elect mo na sa mo. Ano to gani? Lipat-lipat na. Kiwain ta kabalo. Kahit kung limta na natin itong mga promises natin sa tao. Ang pasalig ara sa barangay mo. Hindi naman mabaso kung kisa nga itong barangay kapitan. Kung kisa, biktima mo nisan sa pulo pasalig. Pasalig nga, pasalig nga butuhon sila. Pasalig nga, anon sila, isuportahon sila, pasalig, nga panamion nila, kabuhi nila sa mga constituent nila, sa mga barangay nila. Kundi, ang istorya, pasalig,
1: Diretso, Bullseye.
0: 8:03 mga katropa, let's take a break. Balikan ta ang aton nga talakayan sa aton paratuntunan sa Bullseye pagkatapos yun lamang sa mga panumduma. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin.